0: a simo he mo mamedi handori mahlogo ra ke ya bobedi re ke nanang lo la dikalaneng ka jeno ke laboraro tlhola matsatsi a robongwe dumela ngwana mme ho jwa mo lenteng mesong ena ya laboraro re le bua pitso tsumane nana o kile monate la RQB re a urenyane ya bohlano na le wena mo mamedi dumela
1: mamela dikalaneng le be le molo manda o fikela laboraro ba go renya bobedi ke la go renya bohlano miso police di fm
2: now motho wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla ditaba tse bona tikitsena SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12 Hai ba ona le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7. O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba ona le thahasello ho tsa technology, khaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya. Kapa makaleng a mang a fapaneng, a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, o bane dikopo, di se di buletswe.
3: Di theoha dikalaneng le mvololo.

0: di thoha dikalaneng ho le sedi FM
1: le sedi FM a ke molelo.

0: Mamedi le nna ke tshojwalo ke re there is power in unity matlateng ka ra kopano ke a tseba mesong ena ke na le wena tso hle di lukile tso hle di tsa mahantle ke a le bua tsora mahe mashuma mabedi antle metsotso pele wa tla horane ya boraro Charlie Mind Games are power in unity lwandlunkulu are mnagwethu hey why radars worship inena hi what la fela bona tlola tlola sibongile sonopo au bongi bongi bongi aya kwana le kwana aw bana we rata ka pilwa e ka ofela pinena ya lwandlunkulu hari mnagwethu ele na lo mmotso re sibongi u team nagwethu na ara enana ke rata man au bongi bana mamedi are thewele tsana mana tipijana mono kile ga ga ba parla pina manati Clan Jones are we have only just begun mamedi hukai ntholitsa majwa mo lenteng mesong ena ya labraro hujwa mo lenteng wana mebua le now 086 0003084 079 7585 066 ke WhatsApp le se ditumela voice note ao re utlwe fela o ho kae ka jena le se di dumela
1: e la loi
0: dumela ntate
1: e nga ga mokoena ga mona ga bolata thaba di malwa thaba di nguri ku mametse ka 8.2 ai a ke na mabaka loi ka re ke ntse ke ituletse yes ka mabane la ka la saga ka ikwagana ntate ke a leboa loi
0: o ntse o jang kwena
1: Hey mogogo loi o tala ka mona ka tsimung ka mona bana ba pheya ke yela mogoloi
0: le pula ile ka ya fafatswa ba hotle
1: ila ka fafatsa utlwa ke o shupisa ka toneng ke go hotela ka fafatsa o te jwa lolo
0: morwana wa thepe so hlaile ka ba otlwa hlane ngwena
1: ai o tota hlaadi go dinyane ntse tantsela ha na ke a o so be tiri ke la o na le king o na wa le tiyo ya long
0: e ke a le bua go ena
1: thank you loi
0: are o renya bohlano le sedi dumela Mamedi mo eng dumela?
2: Bolisto.
0: Ela, ngwana mme.
2: Bolisto.
0: Shapo jwa ngwana eso.
2: Amna ke Bolisto.
0: Eita da.
2: A go mme ke ga tsuya 89.2 mona na 3 mona na tsara me ke.
0: O ya eThekwini.
2: Ke ka eThekwini go kume ke tswa lepe.
0: Ngwana mme tsa mahantle me ke tswa lepe ke ya le boaka kapa.
2: Ka le yo go beli.
0: Ela. Ka o bona ke re ba na N5 mo ke re ka e bona no re tla me robe le swantso sa o ba e bona lo ri ena e khubedi thank you mwana mme
2: shiwa mla di boliste wa ke o ya mtano
0: shapu ga gapa mamedi dumela
3: e bololo
0: e la shapu jwa ngwana eso
3: a bo boliste
0: a mna ti ga gapa ke la boraru ka jenu di afa
3: a wa ramenze di ya wana mme le weda ga ba ka mai malodi mka bona ba ka ba bitega nyana wana mme
0: e ga nne tota ba hotle ke gola ka jeno ho ya kwana
3: e ho ya kwana wana mme go bile ba tshwara le bana ba di go bulipi ngwaneso
0: fela ntoditse ma handle bo phelo bo handle
3: a wana mme a tswa ba fela ho ya handle mbololo ho ya sa tlwaela ngwaneso
0: ba tswa ba holo ba ba go opa ho ntse o wa pe
3: e ya wana bo ba ba go nya ba di di khotle
0: Madame Becky le bo wa re o renya bohlano.
3: Eh wa nna ntse ke sa tsinye o tuma thaba mona ngwana mme 8.9 go tshasa le 2 mine Carlton V.
0: Ke a le bo ngwana mme.
3: A lo renya bohlano.
0: Eh thata. Mama di dula metsotsong ya le shumela metsotso le metsotso. Pele ho tla ho ra ya bra ro mama metsele se di ya femo. Ka jeno ke la bra ro di kala ne mo mamedi. Ntholitsa mahantle. Ntholi monate ho jwa mo lenteng bua le nna dumela.
3: Go boliso.
0: Ela, shapu randa de.
3: Eh, go sia manda de. O bua le Golden Mighty wa wonze tena mo Northern Cape.
0: Eh, ya ngwana me dia vanga Northern Cape, u ga Northern Cape.
3: Eh, ke wonze tena.
0: Eh.
3: Ke go tsaka ka le khubula 99.8. Ai pula ine le mvololo ke se ramela.
0: Oh, o hle o podi podi le ga jeno.
3: Ah,
4: ne ho pore pore le mare fela ni se se ngata nya
0: a ngwana mme sitla feta re hey le re tlolla le ka motshiso ba no atla bana beso ri peng antle
4: nya bona o tla o tla o tla mana o bua le gore mme ke o se tene ke go tshwara mvololo ke tete gore editse na ke sa tene mare hai ke go tshwara ke go tshwara
0: a o ke le bo ho lo tsala o dula o reditse le CD FM mane ke ya le bo ha holo
4: thank you
0: ngwana mme taba tse mana a tao le jwalo re e ke dula ke reditse mona mvololo e ka nne di hona le ba mamedi ba jwalo ha ba letse ba etse le thofela sia le mwa sidula se bokolla sidula sella ba mametse tla re la o tsama mona ba rela ka tsatsi le itseng ke le ka utlwa ntwe na hey ba o pitile le di ntso so songu di lebetse fela re ya le boa le lona le batho ba bohlokwa ha holo mamedi dumela
5: dumela vele
0: ga itse ra ka le gae
5: ke teme ke
0: ka manate ga itse ya motho
5: Yela
0: dia jwang o simole boeng ka mo ka Paris.
5: Ah e ho handle ka jeng tsena le tsakile wa tsebe o le fitile ho tsene tso mana.
0: Ntodi tsa mahantle.
5: Ntodi tsa ma ya handle bile ke ofo ka jeng.
0: Yela motho ke wena.
5: Ke ba ntse ke tupa ka manyane.
0: Ah eh phomola handle ga itsira ka ke ya leboa.
5: Ke
0: le ho. Ba ithada mamedi dumelang. Tsabele tsokile sedi o moyeng dumela.
6: Le holo go.
0: Dumela ntate le ga ngwana mme.
6: Dumela ntate.
0: Ha mana diga ga ba ntate ke mangwe le tsala ga.
6: Ke dikho a na ka tsara tsio lo ka la kwa kwa. Ho nna a le wane.
0: O ya ho kae?
6: Ke ya polokwa.
0: O ya polokwa ne jwang N1.
6: Ah,
0: ee ke. E buile ile o tsama ha mana ati mo.
6: Ah, mana ati mana ati.
0: Mwana mme tsama handle o ba dumedise polokwane ke ya le bo wa ka kapa.
6: Enda.
0: Ei tada, mamedi mo eng dumelang? Tsabele tsena ke le se di mo eng khotswa?
7: Yela, yela, yela, volo, yela ma volo volo.
0: Yela, mwana mme di ya bona. Mwana mme wa tsiba ke la boraro ka jeno nthodi mona a diritsa ma mo di batlwang teng.
7: Jodi mona ke ma tsaro bala ke serope mona mbodi ka go kopra ke serope ke tsuna ka ofela. Ei ya kho. Ai ai.
0: Ke mo ile ma tha ho no ba pala bolo.
7: Ei mwana mme le ke la isho la bona ke re le kuru le ka mtsi ke la isho la ke re ke le ke la sa di di di kho di di mwana mme ai kho yo re di o kho serope bona.
0: Ao bana. Hey, ya la ona tsena tsa mahloko, bidisa mahloko ngwana mme.
7: Ai, ni se bona le di filitse ka tsela tsa ba tsitse ka di tso bona mme ka la tsela le ba.
0: Aski se ngwana mme fela ke a tsepa o tla ba hantle ka jeno.
7: Ke ka ba ke ka di push up ngwana mme ke di kwa mangwele ke ba.
0: Hey, hey. Ya ne ke na le ho matha mona o le bolong ngwana mme.
7: A kora le ke ke ntse ke la tsamisa le tsi tsela bona ya ka lo ka bonisi go bona ka 99.8 mira ya tsile ka tsa ke ba le bonisi ke mo ka le breakfast le lunch ha le tsamisa mo re rant ba di tsale bo mo re ka re re ja botla
0: ha o be jwalo ngwana mme ke ya le bo wa tsebele so ke le sedi mo mo me di dumela
8: bona le khotsa
0: dumela mme le kai
8: ha mna tsoang
0: ha mna ti mme wa ga mme ke mangwe le tsala ga
8: ke mama fatite ka sompo tshi bona ko mama tika le tshubula 88.9 ke le ka ja seng ka ho gona ka mona bo tsile ha ona pula e emisitse bona ho re nya bo hlame ke mo ri yang teng ga ra ka kanko
0: mme mama hlatsi ke le bo mme wa ga ha re o re nya bo hlano
8: thank you ntato wa ka ke swaye
0: bye bye mami re furela poche re tla ka mona le sedi dumela
9: Ke
0: re tele ga mme wa ka?
9: Ha mona ding tate.
0: Ha mona ding mme.
9: Ke khubu na 83 sa molitsi ke skole. A ntle ya hantle tate, ke tla ho le betho ka nyana tsa tsheng le na ka tsukanyo.
0: Ee, ga nete ho hantle.
9: Nga ke hantle tate, ke hantle mo ga di.
0: A re ya le bo mme wa ka o le jwalo ha re re nyane ya bohlano.
9: Ha re ya tate mo mosimo mo ka molitsi.
0: Thank you mmas mama. Mamedi metsotso ele shumela motsolo mongwa le sekoto hantle pele o tla horane ya boraro. E ke shebile jwaloka ke le ga bontsha la maobane mana hore dikgetho tsa mo president wa Safa ditla tswarwa ka moqibelo. Hey obi mamedi wa ibatla mninwa zungu wa ibatla Jordani fela re se re utlwile a bua phatlalatsa modula stulo wa Safa o tswa kwa Zulu Natal modeng Sandile Zungu a tswanteng ngwenya a re bona ile province ya kwa Zulu Natal ga nete ha ba pati ba ile votela jwalo Deni Jordan mafelongana beke kgatlhano le yena Sandile Zungu bale magaditse batho ntwe no re ba nna motho ena o tswa ha bolona KZN ke ngwana bolona ba re bale se re utlwile ba ntse ba tlhalosa re hey ha wa da bentsena tse jena o tla tswa jojo o tla tswa di envelope di tla nyenyele ba ka mona le ka mona ho rekwa batho rekwa di vote bale re ditse be mamedi ke tse re di utlwang menyenyetseng tseng e tlala fela re tla bona ntho di tsa majwambo Northern Cape mano so butsu di nyewe ka yona tabi eno gore go na le ba seng ba rekuwe ba fupariseitswe go itseng gore a le fitlha mane re ya kwa tshebeletso ke lesedi momamedi dumela ga itsera ka ke a phela o petse gantle
10: a monate jwang gaolo ka nko mamesi ke re 89.9 ke le qhubu ke le Brandfort Mosebase ke komba metse mo ke wa tsaya ga le mamela le CD FM nako nngwe la motho a sa fenge mo tive go le mamela fela ke ntho e kgolo
0: a holo no re a leboga
10: ke re ke tive a tsebe nix wa bona ha o soka go loga le CD FM mo rone
0: a holo
10: Kono au papa mo botine yo motho ga tere di ofela aba e lori
0: au she no kutlo ha ntle gaitsedi aka ke ntho tsa teng fela ke le rato leo le ratang sia le mo sena salona ka teng re a le bua ka nnete
10: thank you buta ka yo ke no ntete
0: tsatsi le monate
10: lo wena buta ka
0: e jwa le tsona le motho a o hle le utlwana hantle e ho ntse ho na le kamano e ntle au Molorao ya kwana le kwana. Mamedi dumela. Tsebele tso ke le sedi mo yeng dumela.
11: Hello Medi.
0: Dumela nda dele ga ihle.
11: Re tsenga mo la til ka Medi.
0: Ha manati nda twa ga nda teke mangwe letsa le kae?
11: Ke Petros mo TV u dula u letsa le zone for Thabantsho.
0: Hela nda dem TV.
11: Ao aksa buile sedi nga ke ikutlwe mo na tibeli.
0: O hona le ntho utlwang ga ha hantle.
11: Ha ke ikutlwe ha monate ntate Beli.
0: No ke utlwa hantle ntate Mthibi fela bophelo bontse bo ya hantle. O phetse.
11: Bontse bo ikela hantle ntate Beli.
0: Ka o re le bo ha o le jwalo ntate wa ga ha re o re nyane ya bohlano.
11: Ke le rata ka o fela di bohudi tsa le se.
0: Le rona re o rata fela jwalo ntate Mthibi.
11: Thank you ntate Beli.
0: Ke tsora ma message nge supileng a pele wa tla hora ya boraro re ya le bona ntate mo TV a o bana ari ha ke sa bua mona tsebeletsong ya lesedi hona le ntwe ke utlwang ka ha iyo. A di neo se fatsa ma petle extension so we to 88.4 ar le nna ke teng a u test rata ke thewa dikala neng ha manati ka jeno lo wena.
12: Zonda le Beli ke nda le ra ma u gamola ka Hastenberg ka challenge da teng sa ma metsi mo la 8-0-6 in dati. Ya, dati. Eja yi, dati. Eja yi, ba.
13: Hui hui, Ivololo. Hui hui, Autia Strata. Welele, Ivololo. Abu Tiveli mlo itore chila chila. Ikubuki 88.8. Tawa mfuki nka kuriye ka Thembalihle. Ka Phumelela. Are hore nyabuhlano Kotman. I'm out.
14: Ivoliste dumela. Pete. Ivoliste.
0: Ndade kwa le po sa ila ke na mahaleng a ngwana mme re ya le boa. Ntla ka mona ka Thekong. Dango.
15: Out ya strata ndade mlo e feli mlo e dumela ke o mamisa ka 88.4. Ke le ka mme a Tony. Bua le ntate Tese tso tekete ha re ho kanya bohlano mavoroforo tankong.
16: Khotso se buditsa ka. Ko jile ka tsebe ke le ka mona ka fix beke ka mona bua le ntate mo le petsana. Le tshuke 90.6. Re tsere ja mo bu mana mme re ja mo bu. re ja mogu sentse dinyelwa dijalo ngwana mme ae o tla ba gotle tanki ngwana mme
0: ao re a leboa ntate re leboa gagolo a re santse o le jalo rona dihwai ngwana mme o santse o le jalo mvololo ebile ka jeno mmamedi re tlo o bua le setsibi sa mobu tlo fana ka dikeletso jalo ka re ya re fitlhile nakong ena ya o lema mmamedi re tlhokomelo le dikeletso tsa tlang re fa tsona jalo ka dihwai mobu mane ke difeng dula le nna mane metsotsong e mašwa mararo ka morago re a ne ya bone wena ntate wa ka ebile wa nkgopotsa mona o bua ka mobu re tlabe re motshwere ka jeno ke ra science he ya tsebang antle ka mobu momamedi o tla re fa dikeletso ka jeno wena sehwai o seke wa suta
17: velimvololo o mametse ka 89.4 ke le ka dikobong ka mona ithobaletse ke le mong ke ipolaelwa ke bodutu fela ke nna papise betwane K5 kutlwanong ga re lebo
0: ao ntate kae moratiwa mo magana sebetwane fela re ya leboa ntate ao le day
18: kgotso bodisto kobo 88.4 bodisto malatsi a dira ka phase 2 re ora botlhano bodisto ka ango bodisto
19: dumelang dumelang tulip girl tulip baby dumela ke mokgono meki ka Sebokeng zone 3
0: mokgono meki ke bapetse ya thuli ke tlameya go tla mona he
19: bolisto mokgono meki ka zone 3 Sebokeng o mametse ka 88.4 thank you bolisto
20: Khotang vololo knalo enal tula 88.4 re nya borhlano selo magaso kare tsong
21: khotso polisto khotso tia strata tsere pa seka de great mafa batho ka mona ka botshabelo ka di G go mametse ka kubula 89.9 ke le ka mona ka botshabelo ka T-section danko bolisio hare hore nya bohlano
22: madume mbololo go mametse ka 88.4 ke le ka mafiteng ka mona go di sendai ma hare hore nya bohlano
19: ntate bolisio kgotso ntate wa ka o singhala boraro o mametse hele kubula 88.1 mme ditabe ka lere a re eng goreng ya bohlano ntate wa ka a re eng tango
23: kgotso bolisto petse ngwana mme kotse re kubula 89.0 clockolen known as London recovery night shift ngwana mme o tshwere sekolanyane na shift ya gantsi tsa maya hantle mona mme. Danko.
24: Ee, ntate Veli. Ke a phela wa phela.
0: Ke a phela ntate.
24: Bua le nna Teboho ka inside ka mona ntate. Ko mametse re qhubula 88.4 a re o renya pe ya bohlano ntate. Tse ko mametse ntate ka mmino ao monate ntate a re ya goreng ya botlhano
25: ira modu wa oe tlaba ka lemoa wa ise gogongwe mokana mogolwane kuela legolon
0: aoedingwe
25: ba metse letso o go se gaebang re kutse go bedi supa go tlo supa ngwana matala ga eke taung gogeng ya go tlatela jaro wena bedi
26: I really am vololo out of strata a ko mametse ntate ka hloko ka mino monate nate ho 88.9 ke le ka mona ka Carltonville ku sasala thumai ke ga o le busetsa ga utanta te a re ye ho re nya bohlano
0: Mamedi re ya leboa metsotso ha o tadi matshupa nako e tla o tsebisa gore gantle o dumatlhego go ra ke ya boraro re wela mogatlhelong wa bobedi wa nanao la gao le o le ratang la dikalaneng ka jeno mme nga atamelaetsa mme ke utlwile o teng momamedi mametse sealemoya sao se o se ratang re tla nne reng ke melaetsa ena ga le nanao le ntse le ya pele dumela vele ko jela ka tsebo 88.4 ke le ditading tse mebala ke kae bana ka mona ka Alexander ke mzamo ntate ntata kethiwe le ayanda o ngotse jwalo ntata kethiwe le ayanda mona o roma metsa le ditading tse mebala ke Alexander fela ke tsebe ngwaneso gobaneng o sho jwalo empa o ngotse jwalo ke a leboga o mametse le sedi ka jeno.

tshutshisi bo saka ba ntsha lebitso la monnenwa empa re le ra utlwa gore menyenyetsi e ka ke moaisane wa mofu. Mamedi ofisi ya moahlodi wa ombudsman ka nnete e entse tlhokomediso go batho ba amoelang tšhelete ya thuso ya dithuso tsa mmuso go tswa mane go SASSA gore gagolo-golo maqheku bonkgono le bontatemolo gore ba tlhokomele momamedi taba ena ya di-policy tsa mapato ntle le tumelelo ya bona dithuso ka ditšhelete jwalo-jwalo. Mamedi go tu ka nnete e e atile tšhelete tsa bonkgono di a jowa mme tse dingwe tsa tsona nkgono tla ba fumana mogala gore re na le tšhelete ya lepato ke ena o tlhokomela momamedi ditlogolo bana ba bonkgono a ke le ba tlhokomedise gore ae nkgono le seke la dumela ntho e nngwe le nngwe bane bomadimabe ke ba gore e tla bentse e hulwa tšhelete ya nkgono tho ke ya lepato ga tsietsi se tlhaile lefu le le tlhaile e be ga le tsebe company e ne ntseng e hula tšhelete ke bomang ba sebeletsa kae ga o na le dinomoro tsa teng empa a lesheba e fumane e le dilemo ba nka tšhelete ya nkgono mme tlhokomelang bonkgono le bontatemolo le seke la dumedumela fela la letsamaya mona ditsing tsa mabenkele le lata tšhelete ya lona ga ntse o tlamang e ae ngwanaka ae ke a leboa ka bampheng pampiri ena o ko o le o bua le bana lapero ke ntho ena e ke leng tlhalose e bang le nkgono ya a sa kgoneng go ipalela kapa ntatemolo gobane ditsotsi di teng mona ga di na mogaung momamedi ka ntle ka mona gore onkgono ntatemolo o fumana tšhelete ya dithuso ya mmuso ga bana taba le ntho eno ba rua ka tšhelete tsa digapa fela ke tlhokomediso momamedi e maatla e bonkgono le bontatemolo e ba tlamayang ba e shebe. Mamedi letona la metlheng la tshebeletso ya tshireletso Nosviwe Mapisa-Nqakula o latotse gore o amogetse tšotso ya 300,000 e neng e patilwe ka gara week a re ga a tsebe ebile phapang pakeng tsa wave le week a re a ke ditsebe jwale a re ga se nnete taba ena gore go ile go tlisiwa tšhelete ka lo ka 300,000 e kentswe ka gara week ebile aa ke tsebe ntho eno e jwalo ga se nnete mme ebile a latola le gore monna wa menwa e leng ya neng a etsa kgwebo le lefapha lena la sesole ga ka fumana tse dingwe tsa di-position tsa nang a di batla ka lebaka la gore ga a ka ntsha 2 million e neng e tlhokwa ke mme Nqakula a ra se nnete eno ga a fumana poso eno ka lebaka la gore o ne a sena ga ka fitlhelela se neng se tlhokwa bakeng sa segeu seo sa mosebetsi. Mamedi dingata re felela mona ka jeno re ne re re o fetsona mesonga mona go dikalaneng go le Sedi FM metsotso mašwa mararo ka mora gore na ya boraro mamedi a ke re bue ka jeno nna le wena re ke re jele komo mona tshebeletsong ya lesedi mamedi a ke re bue ka tlhompho tlhompho tlhompho tlhompho e santse e le ntho e teng momamedi tlhompho go batswadi le batho ba baholo na e sa le teng momamedi ka jeno re bua ka taba e bohloko empa e le nnete tlhompho go batswadi le batho ba baholo e sa le teng na re bone ketsalo tse ngata mme re ntse re tswela pele go di bona bana ba telela batswadi ba bona ka malapeng na le video e ileng ya nkutlwisa bohloko mona ya setlogolo se neng se raga nkgono nkgonaye ka lebenkeleng a batla tšhelete yona ena eo mmuso o thusang batho ba baholo ka yona.

o tlang gono a mootla ka mantswa mang na le ka malapeng hlompo e sa le teng ho batswadi mmamedi re ya bona dikolong ho jwang mmamedi ho ma teacher me a ke re bue ka tabena mmamedi hore ho etsa etse eng ka mantswe ana ere ho tseng re a tseba mang le mang a hore ngwana ke wa motse ho ile a etsala eng ka mantswe ao na ho na le karolo eo rona batswadi e re leng ra fedisa mantswe a mo re neng re tseba hore motho ya moholo e leng tatao kapa mmao kapa motho e mong le e mong ya moholo wa motse moo phelang teng o na le maatla ha a bona bana ba etsa ntho e fosetseng a ba kgaleme mme bana ba ne ba tseba hore motswadi e mong le e mong o kopanang le yena e le hao wa madi kapa tje wa mo hlompha ngwana ke wa motse re kgweding ya botšhaba mmamedi a ile kae basotho mantswe a nang bana ba araba batswadi ka bohale bana ba atella ka malapeng dikolong baithuti ba atella matitšhere ba hana ho mamela athe a ile setšhabeng batšha ba sa mamela batho ba baholo ha ba sa dumedisa motho sa itswella fela kenye fumane ba tshwarana tseleng mona ho tlo feta batho ba baholo na mmamedi re ka re tabe ye e bakilwe ke technology di-social media bana ba ba ithuta mekgwa ena e seng yona moo mmamedi a ke tsebe wena o reng batswadi ba phathane ke mosebetsi ha ba sana nako ya bana dikapa nthwena ya ditokelo tsa bana e toloko hampi na bana ba nahana hore ha ba kgalengwa ba hlekefetswa ke dipotso tse ke o botsang tsona mmamedi ke re jele komo ka jeno setšhaba ka nnete se fetoile motho ka mong o sa iketsetsa sa hae mmamedi o reng wena ka jeno na o nahana hore ke mang ya nang le boikarabelo bo boholo ba ho ruta bana hlompho ke batswadi ke dikolo kapa ke setšhaba mmamedi a ke re bue nna le wena ka jeno nthomelele maikutlo ao mane ho WhatsApp ya lesedi leng molaetsa wa kgatiso voice note 079 758 5066 ke lekile hore ke tebe ka mmamedi ka tabena ko o bontshe mahlakore ka ofela e re nna le wena ha re bua e be o bua taba o e utlwisisang e re batlang tharollo ya yona hore banna ho senyeile kae basadi ho senyeile kae a ile kae mantswe ana mmamedi e wa tsebang ngwana ke wa motse ngwana ke wa setšhaba a ya ka otla ka mpama ngwana o motho a kwa kwa mokgalema mmamedi a ka o lahla fatshe ka face o le motho wa moholo gore e laveli o etsa monna o etsa ka o lahla fatshe ka mpama a o beya kwana gwa batla motswadi ae ke gopola ke bua le mong wa matitšhere mona re ke kgalema ngwana sekolong primary a re ngwana ena o ile a nshatela fela a tswa ya ba wa tsamaya ha a gutla-gutla le ntatae ntate a tshwere thipa ntatae le ena a tsamaya lo bitsa batswalle ya gae ba tla ba tshwere dithipa le diphanga go ile o kapua titšhere e neng e kgalemela ngwana sekolong a sa etsa mosebetsi wa sekolo a sa moshapa le moshapa a bua le yena ya ba ntatae wa nyoloa ka mane o tla le thipa o tla le metswalle ya gae o ile o tlhaselwa titšhere ke ka gona ko o botsa gore mmamedi tlhompho ena e re buang ka yona re e batlang ke mang ya tlamegang go nka boikarabelo ba gore bana bana
ba irutwa hlompho ena ke batswadi ke dikolo ke setšhaba ke mang ya tlamang ka boikarabelo re tla qoqa re tla jalo komo nna le wena ka marapine ena papa sankomota metsetsong e mashoba bedi a metsomine pele wa tla gora ya bona o mametse le CDFM ke laboraro ka jeno.

0: Mamedi mametse a sangkomota ba re metse sengele shumela metse robedi pele wa tla hora ya bone mamedi ri ya le bo wa sangkomota na le wena re jalo ko mo ka jene ku file se hlosa rona mamedi ke batla utlwa maikutlo hao o reng
1: ke nako ya o tsohla tse molimo le nane o la dikalaneng fela
2: yo mavolovolo ko mametse wa bua hlose bhloko. Ah, ma voliste sompa isale yo mavolovolo ha ka go wa sheba bana ba le tshe mavolovolo ankire jwa le ba hlaya ba gola jwa le o tla sompa jwa mavoliste a re bua na yo tsa le ena na le a itshele wa yuka mavolovolo ah mavoliste ke me ha ufe di talente aba di tsira bana tsona yo mavolovolo ke sono na le bi talente tsa bona ke di bo ke di fe. Ai, o tshwere traffic masangane ka mo ka twa ka taxi.
3: Voli sto na bolole ke le kholomeke. Tompane ke tsofetse. Mo holo ke tsofetse. Motho mo holo ke mo hlompha mpe a feta ng bololo. A feta ka dilemo ke mo hlompha. Go tsetsa o bona ke mo kaka. Mme ka di tsoka. Le bonkgono ba mfolotseng kgono mampho o yang roma ke aya ke lo ba rekela ntho tse ba di batlang dishopong ke aya and-e ga ke dutse ka bese ke bona motho gore wa mfeta ke motlo ela setulong yena a dule fatshe kapa ke le bo mafu ke bona motho wa mogolo a mfeta nna ke dutse setulong yena a eme ka maoto ke a mobitsa ke mobitsa ke nenggono dula fatshe. Ar thank you ngwanaka ara ha ba sa leo bana ba hlompha nna ke a hlompha papa ga botlhoko ga botlhoko ke hlompha ngwana ene a ke tswa fo kopa tshwarelong ngwana bololo thank you ke nkgonmeke ka zontre
4: bololo ke re modisa emanthate a bana bona tseng bololo bona tse yo a tsa o jetsa tsa gago. Makaofisa tsa ha wa thula wa le tu bana ba na tsena vola ga ba ntsa na tlompo ho a ene mo tsadi se mo tsadi wa hae fe
5: yo veli mloi ai o ska ba ibua yo bana bana ba tella u bua nde to ga ba tsebile u dumedisa ba thoba holo o feta fela ngwana ana tabalwe bona ba tella hle ba tella ba re gwa ka lo re gwa ka e bana ba tella ba telle ha ba tella ba re gwa ke bana jo bana ba bona jwa le tsena ha ona mo ba yang ene la go ba shebila o ba bona fela go bana ha bana mo ba yang ka bophelo o hang di dilemo tsetse gona re di fitlheletseng tsa o gola pei ha ba no di fitlhelela ka go rona ne re hlompha ne re galengola le ke batho ba e se motswadi ao a o shapa gutsi ga o fitlha gae ebile o sa bolelo ka go le o phetho apa o fitlha gae ao ka go oa bolela o shapuwe o ne o seba o bua leng kgone wa sebata ka le ga tswang
6: ee wa phela ngwana mme ke exibiti magabane kryile bofumelang ka mone a hlompho ga e sa leyo ngwana mme ditukelo ke tsona tsentseng gore hlompho e se ka ba seo ditukelo ke yona ntho e kgolo e entseng gore hlompho e se ka ba teng bana bana tjena ngwana mme ao ba iketsetsa fela ngwana mme wa bona le metino ena e tenwang gana tjena a ke metino e kotsi haholo e kotsi.
7: Ah, un voliste. Aujourd'hui, on est très strait. Yeah, hi, wagu. Autant tout le monde, un voliste, il s'agit de faire deux ou trois cas en 1994. Ouais, bah, tu vas fouiller du toquel. Tu vas, il a fait du sascolon. Moi, là, moi, tu as, moi, je suis capable, il va, moi, je pas, moi, nana. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre, ça? Batswadi le bona ka mona mbololo ba saetela bana so ntho tse ne ke tsona tse le dirang gore bana ba tetele ba shapa batswadi ba bona bolisto e tera o tsata
8: e khotso mbololo dumisha ke mathe mokgwa ba ka flora se ga ke mo tunnel 10 se hlogo sa gao se akwagala ga go luka re tlhompho e feditse ke rena batswadi ka gore ngwana o e seng wa gago se re tšhaba ba kgalema ka gore o ka mokgalema roa ora wa moshapa motswadi ya gago o tlo go futugela tle mo wena gore o kry-a kae tokelo ya go itia ngwanaka so ke ka mokgwao wa letlhompho e leng a tswa ka gona bana ba tela from ka magaeng a bo bona strateng gona o ka se mo dire selo fetsa ke dirang thank you
9: Khotso mbololo out ya strata volisto ke tsholo felo sedikelo mona motse thabong Welkom mbololo ditokelo dinkile karolo e la seitseng bana ba hona joale hona kana go bona tlhompho ine le teng ne re khalemelwa ke motswadi o molo o mo mbololo ne sa etse ntho tse seng hantle pela batswadi le dikolo ne re mamela autiastrata go bana ba kajeno batšha ba kajeno ga ba sa bona batswadi ba bona ka next ntlheng ya gore ba na le ditokelo tse senyegenyege metswalle ke yone e latlisitseng ba bang ba bana
10: Autiastrata, Khotso. Ivili, Ivolulu, Autiastrata. Ayintate, mantswa wa manate amatle ntate. Bana ba hana jwale ntate. Ha ba sa mamela ntate, ha ba sa hlompha. Ha se le bana ba mamelang matitjhere. Se le bana ba tellang ba yang ka dibetsa dikolong. Ba yang ka dintho tse sa lokang ka go sekolo dithetefatshe. Le mane malapeng ba telela batswadi bana ba gana jwale ntate tlhompho e fedile go bana ba gana jwalo ga ba sana tlhompho gagolo la o kopa le ena seterateng mane o fumane le ngwana o sa kgone go thola o beile madi go tlase kwana ntate ga o go ela phamisa bodikgobong o go wena o mang bana ba gana jwale ntate ke ga o le busetsa Gauta ka mone ka Carlton Ville kusa sa letho mmae ya lebogwa
11: motswadi wa ngwana ke ena ka sehlohlolong sa go ruta ngwana tlhompho then e beya setšhabeng ka moga setšhaba e beya sekolong matitšhere a tlo go ruta thuto eo batswadi ba gago ba ke se rute yona e leng go bulela menyetla ya bokamoso batswadi ke bona ka sehlohlolong sa go ruta bana ba bona tlhompho ke dintle ka Soweto
0: ke le boau se dintle ke le boile gaitsedi aka mo mamedi metsotso e le shuma pele wa tla hora ya bone dintle o re motswadi ke yena hantle ntle ya fanang ka motheo foundation la penya o ruta ngwana hlompo e tloe ya sechabeng sa pelang ho sona e qetelle sekolong mamedi ke ne ke bua le motho e mong ka tabena re tibile ka yona me pisanong ena ya ka le ena ya ra re sheba muso o ile wa etsa molaotheo motle bana ba na le ditokelo nnete re ya leboa o motle empa go na le ntho e ba ileng ba e lebala kgalemelo ya bana hore e be jwang e kenyelletswe ka hara molaotheo batho ba bangata ba lela ka yone gore molaotheo wa rona o motle ka nnete bana ba na le ditukelo ngwana o tlameha ya sekolong ngwana o tlameha dingata re ka bua ka tsona empa tsela ya gore bana bana ngwana o mokgalema jwang batswadi ba bang ba lela ka yone gore ha re a e fuwa veli moloi empa ke khutle mo mamedi nna heita bena e nkhathatsa pele hore na ke rona batho ba batso re madi mabe ha kae go ba ha re sheba mo mamedi papisong le merabe emeng e mang le mang o na le botoutu ba hae fela ho rona mona ke sewa ha e re le metse mo mamedi o tla dumellana le nna gore ha o tsama ditamini mona ditaba tsena tsa boitshwaro bo bobe mona le mane ha holo ke rona bana ba rona ba batho ba batsho ke etse mohlala ka yona ya spring day ha re ya bona merabe eming ba tletse strata ba tshela batho ba baholo ka metsi ha re ya ba bona ke rona batho ba batsho huwa dikgethong ka la nne pudungwana bana bana ba bangata ba seng ba le dilemong tsa o vouta ba neng ba tshela batho ba baholo ka metsi a re ke kebe ra ba bona meleng ya o ilo kgetha never e ngotla pelo mmame e nkutlwisa botlhoko gore go baneng empa gao ya goba merabe meng bana ba basweli o tla fumana thaka tseo tsa bona 18, 19, 20 go ya kwana ba ile kgetha ba tsama le batswadi ba bona nna a rona bana re ile ra senya kae mo mamedi wa lesedi ha merabe emeng e kgona rona re sa kgone go senye kore ntshwarisa motsikelo ga e fitlha mono gore ga o sheba merabe ene emeng e ya kgona mo mamedi bana ba bona ba ntse ba mamela ngwana ba kete sekolo o be gantle ga o keke boaba rona ba rona go senyeile kae re a utlwa taba ditukelo eng kae ditukelo fela ditukelo ga dire re sebetsa go batho ba batsho fela motho e mongwe le mongwe e leng mo aiwana ya Aforika Borwa di a sebetsa ke botlhoko mo mamedi ko rao tsiwa fela o bao he ko re ka re ka ba le mo re buang re kopane merabena ka ofela ba ke ba re joetse merabena meng hore bona ba gona jwang bana ba bona ba ba mamela jwang le bona bana bana ba le mongtseno o tlwa bo 15 ya kwa re ba ke ba kopano wena lapeng ke eng ntwe o etsang o bejena ngwana le yena ka bue man Mobani ya tsosa mo mamedi ntwena ba keke ba ya dula ile bana nna ntwe ngkutlisa motlhoko keo ba hola re hudisa batswadi ba jwa mona batho ba dula ndi tropong ka ra merabe le ya bona mo mamedi le lona bana ba mona ba ikwaletse ba etsa mosebe ba etswa o keke ba bona tamining mona o bo use ba gona ba batla kuze kuze mo doing hai mona ke ha o robale o bo tla bibele ha o tla bathola mo empa ha o na le motho mongwe nang o tsimane o ex hore wa tseba tsela eo bana bana ba neng ba tshela batho ba baholo ka metsi energy eo le kopano eo ba neng ba e sebedisetsa bakeng sa ntwentle ya hore mo nako o bone ona le leadership e tswileng o bone ka mane university teng e buletse boingodiso TVET college ya no bone na le monyetlo je ho baneng rona o tlwa dinthontse ntle tse molemo tse ntse tsa mpile bana ba rona a ge ba bone mo ha bayo na ha re ba filisedile hai mamedi na e ya ngotla man mamedi dumela
12: Good morning, Fendi.
0: Dumela kgaitsedi yaka.
12: Ha mona ke go.
0: Ke a phela o petse hantle wena.
12: Ha mona ke mamela. Mwana a tsaya dad na tlhile ke nna ka u tsara ntse thumbu so buso. Ntho e nkwatisa. Mwana la ha sa o hlaela ho nna matsohong a ka.
0: Mm.
12: O teng tsale le ri ke nna. O fuwa teng ya le bese ka pa ya metsi ke nna. O ithuta ho dula a go tswa ke nna. O ithuta o tsamaya. A go tswa ke nna. Ha a tswa mona na a tswa o ya kretse. Thuto ya pedi o e fumana go motswadi ka pedi. O tswa ka yona o ya kretse ka yona. Mola ba lo fumana motswadi go bobedi mo ke mo siang teng. O tshwanetse a bona hale mo gore dithoi tse moo o kala ka boikarabelo ba dithoi tse bapalang le bana ba bona. O utlwa go share le bana ba 20 was a creative school mo sebetsi wa teacher o tlo amohela go nna motswadi wa ngwana a go di tsheng ngwana a se go sebetsi wa teacher go go tsa ngwana o tswala ka tsong COVID
13: mm
12: tlo ngwana ka go ifuwa ke nna o e rutwa ke nna ka tsinga la tenna ke tsaba tla pele ha mo tsai tse tsa ho tso mo shadow le ka tsa ha ke ntle ya pele thuto ya pele e tswa ka lateng ha ke ke kwene mmuso botlhatlha ba bona re nka ba ikarabelo a gore ga jaketsa batho ba bana ga ntho ya gao yo o tlotse bedi gore seke ba o sebeletsa ka boima bedi gobane ke gao yo o tlotse ke na le setlogolo se na le 24 se selemo tsena ntho tsa di etsang o tletile sekolong dintho tsa di etsang le nna selo se di a mmakatsa ngwena o ntse ejempe kaekaekaekae o phuthile o batela didiretšhine tsa ditsaditsadiseletšhaditlhetse o fana ka didiretšhine dikolong ke ntho ke ngwe le bare o nkile ntho yo go wena thuto ya pele bedi high schoolong high grade ke ka lapele o tswala ka ntle ka moaisaneng ga a seka ka moaisaneng go a bonagala go ngwane o na le tlhompho because ga ke ena le apele pula e mele ga o kene ka ditsa o tlantela fela ya direte ka ga batho ko go na dieta o santse a bontsha gore o kotue ntlhweni bohlwetsi ka tung ga re tlwele mmuso 1994 e re fumane bana ba ntse ba tlhaga bana ba ba gotsekimang bao ba gotsekimang ba otsetse o leka malapeng a rona ga a tswala ka ntle o tswala ka ntho e bonagalang ka morago le ka tiro go ntshwenana o ekutiwa bone ga e bona bedi o emereke mo o piraletse a se thuto ntho rona batswadi ke rona re satsileng go etsa melao ka malapeng a rona mmuso ono jaela ka ga lelapa laka mmuso e o fane ka ntho tse ko fela tse but nnaka nna ga ngwana a tlaga ke nna monyantshang ke nna motsa mmuso o mmuso ne o le ka ke ga ke nyantsha ngwana ke tlisa ngwana lebolete ke kuta ngwana pu ga ebee ke tsaya dintho ka tlhompho e kala ka lateng e kala ka batswadi pele e ntlo ya strateng kolong ga o ditswa ga re embedi re buennete 10% ya batswadi ga o dišega ditsa motswadi ngwana ga o na le bothatheba ga baye dikolong go na le emiting tsa batswadi ga baye batswadi but maara motlhang dišega a bileng le bothata le ngwana mme o na le seletsa a gole leslipa ga a ye sekolong and-e bothata ba gona batswadi ba bang ke na le bothata ba gore re supporta nthempi nthempi a re tsebe o tshela ka mathe ke kgona go lebea gore e tlake mo o tselang datwa motho o tshwatse ke bothata o tshwetse ka metsi ke bana a ka tsamaya pale ke bonemara at the end of the day ga e tlae tlake a gore batho ba batho ba justice justice oma nna a palee bana ba ntate a sa pale le bana ga ke ke ithutileng ke le batswadi oke go ne sena ke mespeteng den dikotlong nne le seko fa ka dongle nnete
0: ga itsera ka motlwile
12: ke mokatio wake ke kwantsile gampe nna ke tshwete tho mmusokere le mmuso mmuso o ntse mosebetsi wa gore mosebetsi o motle o tswang ka thung ngwana ga o tswa ka thung ka ntho eo a matha ka yone a setaka pele a nkile ka thung kankebele
0: ke a leboa gaitsedi aka mamedi moeng dumela
14: molisto
0: dumela ntate
14: legodi ntwana wa malebogo location wa lesanda wana
0: ntate legodi
14: molisto bana-bana ke ba rona bana-bana ke ba rona mmuso o tla ka morago mmuso ga soka o kena lapeng laka o re ka matsomo o tlo o fa ngwana ka molao ngwana o fumana molao go nna ga re ke re a tlwela fela o emela bana ba rona dikolo la ngwana e ntse phoso o buile o bua gampe le tichere pela ngwana molisto ha wena o sa tlhompe tichere pela ngwana gago ngwana ga o tla mo tlhompa jwang o tlo dula kgwane mane ba bangwe ba tla tswa tlelasenyene o tla sala ona mane e le ntate poo wa tlelaseko o tla tisa kudu kgwanenyane molisto rona molisto ke seletsa sekolong wa bona tlatla sekolong sena ke seletsang o sona o ka ja monate molisto bana ba mona ba na le tlhompo e nngwe e tshabeyang ke tsamaya dikolo tsa magoa le bana ba mona bana ba magoa ba tlhompang molisto ka nako nngwe ga re bua ka magoa boitshwaro wa bone e be ka re bua phoso mpane re bua nnete molisto bana ba makgwa ba ikgetile go bana ba rona ba tlhompa molisto
0: fela ba kgona jwa o tseba ntate le godi ka re go ka ba le buisana re ke re bana le ba ai ba kgona ba ba kgona
14: mona e re ke o jetse mona 90% ke bana ba batho ba batsho 30% ke ntho ke magoa mpane ke ntho e le nngwe molisto bana ba mona ba tla o dumedisa molisto and ga o tla mmolelela lentswe le le itseng ga na ba o question-a gobaneng o re jalo o tlo o dumela kapa o tlo ikopela maitshwarelo mpane rona batswadi
12: ke rona ha na mmuso ha re tloele mmuso jwala ka mema binda bua ha re nke mmuso re obele morao ha re lokise malapa a rona bolisto bana ba rona ha ba lokisiwe ba tla loka bana bana ke bana ba rona community ya batho ba ha re ba lokise bolisto bolisto ke itebuela
0: tate le khodi ke ya le bua ntate ke le buila ho lo mhlombe tsebeletso ke le sedi mamedi dumelang
13: e volon
0: ngwanes
13: tabolo
0: o ha mana di ngwana mme Yes, and guy.
13: Let's go to the dinner when I'm going to say TV. I will follow.
0: Hi, when I'm messing with Roguman.
13: When I'm going to Iran, I am with my new president, I'm making one America, Hillary Clinton. It takes a village to raise a child. So, I'm going to go to the house. But I'm going to go to the Sunday school. So, 16 million, I have a man, I have a little bit of a man, I don't know what I got in the door from Bambolo, I got my channel, Lehan, one of the other people who come today, had one of the way in the dead. Musa, another than Yadi to tell or another can also pass, and the Mati Jara deliver over the cat, the level comes so as much Jara than I would give an home. So, in the Bagambia, the people that the village to raise the child, the Bagarati Balam, come on, I'm going to have like when I got a little bit involved,
0: when I got so late, I don't know what your name, but you like involved, I don't know what you're saying. Bana Baruna Rafumana Moon. Gore Mono Gatola Bahatana, Dimu, Katilena, Susan. Empa dinthong tsa bohlokwa tse ba ntshetsang pele tse ba betlelang bokamoso bo botle ga re ba fumane bana ba rona mong ga baebile wa batena o bua ka ntho engwe
13: ga ona ba ba fumana legale empa ya malwaleng yakae nthong tse fumang kelelo mo ntse otlo batho go tshosa batho o etsang kwana moke o fona baketse teng
0: Ho na go ngwe be ka go ka dula fatse le ntate modimo go mmotse dipotso re modimo rona ri le ra ifosa kae ho etsa itseng rona batho ba batsho o ba neng rona re phela bophelo bo tsena man a kana mamedi ho ba ne go tlusisa hore ha ebe ne le ntho bothata bo ama motho e mong le mong rena re tlamea hore re bone mmala o mong le mong o mong wa batho ho le tsena
13: Yeah, one crazy one. I love Camus. But Tata, when I got a baby, I'm not saying that.
12: bantse o pola ke o nne tsena ha ba ba bua o fuma gore o rutwa ngwana thapa o tlo go tsamaisa monate
0: eish
12: and go le pele ntate
0: ta ke a go tsa ntate ke re ho thata mo
12: o go le pele tso re tlhonga ndao ha la hola ka yona o ba kwa la mo rutwa ntse ba hola wa le ba hola e di tsenela ja le di tsela strate le aba tsetwa la nasa ba nemba ba e kala ba nemba ba e ra ntse ntse la le mo o tse tsiba wa mo rekela wa le a sia hai o go re mo tlhole ka bo tlhotsa ntse le mo ifa wa nao wala o hola ka ona ntse ba re wala wa ha o tlhale a tsebe a sentho ya o hola ka ntse go ra o rutile wa nao ntate ka tlhong ka mo wala o hola e le ngwana le kgileng o pa tsela e le ka bo madimadi batswadi ba ka tswabang ga ba ka bona bana ba bona ntshutsela ba ba rileng ka tsone ga e ra ba godile motlhome ba nka le ya emedi ya strateng ga se yangata go bang jwane thata gore ka tlhoo go ruta ngwana eng e ralo go nea teacher o neile teachere ngwane motle mosebetsi wa teacher jang ka batswadi ba buleng o ruta ngwana gore ngwanao a tseo ba teacher a be lawyer a tseo ba leponesaosa le ha o ka ngwane o mo latlhela teacher o lebeletse gore teacher a itseng ka ngwana a tala o lebeletse gore teacher o sale re dama teacher a phoso ra baruti bana o re ga mo neile ngwana jare o lebeletse gore teacher a itseng ka ngwane batswadi ke rona ba phoso re ke ke ra lla re tlo dula ntse re re democracy batswadi ke rona ba phoso kapa ntse re re ditokelo bana bana ba rona
0: ntate madoda ko utlwile ntate wa ka ke a leboga mamedi na re kwalela yona ntate madoda e robo metsotso ka mora gore na ya bone mamedi ke lebuile melaetsa e mengata fela nako e fedile re wetse mokgatlhelong wa go qetela wa nanao lena la dikalaneng ke laboraro ka jeno e tlhola matsatsing a robong kgwedi ya lwetse e botlhoko mo mameding tabena empa go na le mo mamedi a itseng motho e mong le mong ya nang le tumelo e itseng mamedi hloka thapelo wa tseba re ke re ba rapeleng re ba beye go ntate modimo jwalo ka motswadi tse go na le batswadi ba bangwe ba sa dumeleng thong tsena nako nngwe meye ditshila mo mamedi e e teng banna meme eo ditshila e rata gana tsona ntho tsena tse ntseng re bua ka tsona tsena tse mpe ke ka gona nako nngwe motho o tswafe o bua ka tsona radio mone ka re re ya dimaketa re bua ka tsona empa re tlameile mo mamedi re bue ka tsona gobane di a etsagala jwale ga re bua ka tsona nako nngwe e be ka re re ya di-promoter re a di bapatsa gore di etsa le o feta empa e botlhoko ntho ena mo mamedi ga re ruteng bana ba rona thapelo mo mamedi ga re ruteng bana ba rona nnete tlhompho boikokobetsela e wena o godisitsweng ka yona ha e be jwalo mo mamedi lapeng la gago bogolo ba mamedi ba buile gore vele lapeng la gago ke la gago melao ya gago ke ya gago ngwaneno mabinda o itse ngwaneno o tlhetse matsong wa gago a swa itsebe a swa ipone wena jwalo ka mme le ntatae ke lona batho ba pele ba o tshwara ngwaneno ga ntsa gatsa le ka wetse ko wena ya mo thusang ga re seke re na ba tloela ngwana a sa kgona go itsamaisa fela ntho e kgolo ke thapelo mo mamedi ka mogo o se o senyeile ka teng motswadi e mong le mong ka lapeng la gae ga a ka be le molao bitse ntate modimo a bitse moyo halalelang ga e bo le motho wa badimo ko e mane msamo ko ba kope o tšhise mpepo ba thuse ba tsireletse bana ba gago ba tumelo tsa batho di fapane vele seo sebeletsang seo tsebang gore se tsamaisa lapa la gago a ko ye o sona mane mamedi o senyeile re kgweding ya botšhaba re a tseba jwalo ka basotho tlhompho ke motheo wa setšhaba se maatla jalo ka basotho re etse bantwe eng hlompho ke motheo wa sechaba se matla mo mamedi me a re sebetse mmoho ho khotlisa botho ba rona ngwana ya hlomphang ka jeno ke motswadi ya tla hlomphuwa ho sane mamedi ke ya leboa.

0: Mamede wa tla ha monate Mmili Jackson Pinena ke pine bohloko a holo mo wa medi ena banna motho e more mbololo re ne re bua ka ona maobane tabena ho dula dikamanongwe tselo ra o di fedile di felletswe ke le na ke nako di tletse le shano fela o kgetha o iphapanya le ho ja o tseba hore ha o sa tshwana le pele ha o sa tshwana le pele ka nnete empa o dutse ka pelo e bohloko kamanong tseno tse jwalo rose colored glasses Mmili Jackson re thabile e kalile mamedi a o keteka tsatsi la o la tswalo ka jeno tlhola matsatsi a robong kgwedi a loetse re re
1: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle lenaneong la dikalaneng le mpololo o rata ho etsetsa mang letsatsi ka jeno letsetsa lesedi FM lenaneong la dikalaneng o tlo o ruwe tsebo
0: mamedi metsotso mashome a mabedi a metsomedi ka mora hora ya bone tsohang diwai ka jeno re tlo ba le ntate Joseph Leswetsa yena ke setsebi ho tabeng tsena tsa mobu kapa ra science re tla bua le yena a re utlwe gore o reng a re fa dikeletso ka jeno 086 000 3084 079 758 5066 eo ke WhatsApp ya lesedi mamedi o tsosa bo mang ke mang ya holang ka jeno jalo ka ile laborar
2: hi veli o bua le ngwanana a beileng matatiele mmapeng ke kopa ho tsosa mama hakaramaisa ke re nane tshiba ka mane ka Botaville ke qetelle ka nanki hlomedi ke sa lebale tsietsi magalanyane ka mane ka qwaqwa ba tsosa ke seqima timane thank you veli
3: Dumela Veli, re teng le kae re teng, o bua le Molebohang Tumeng ka Tumelo le Parisi. Ke kopa ho dumedisa ntate Mokete Monyobo wa Lesedi FM o ntumedisetse ena haholo. Ke tsose auspiseletso ra Mathibane ka Roval. Ke qetelle ka sekwima Tumane ka Matatile. Ke a leboha Veli, bye.
4: Bogolo kwa phela ke phele, e tsogang ke bophelo. Ye, bua le Lefaso Moloi ka mona ka Petanale. Bololo ka mane ka Kapa Botjhabela, ho ya nngwe ya diyunivesithi ka mono. O hola motlogolo e leng re abetse takile ke ra hola gogo ba ba tshetswe ka meeta mdimo a mruise mle mo sa fele be sa qetella ka o tsosa go naya ka mane ka krostata mama ha di mulu di bo malema e ba ba be di ile tiriso ndaba le Patrick mulu ke re hashtag ha ba tswe ba hashtag le se ke mulle
5: hashtag ba tswe ba batho bololo mme ke ga mna te bololo ha ba tswe ba thoko pa tsosa le sona mo fikeng ka mane ka gepeta bo metleng ke tsose la ke ne ke go hela ka mane ka divigas bo metleng ke tla tsha ba so re sama pa se ka pota ke de betle no bodo spana mo shibe se ka da go
6: lo go go dimela sha tlo ka go pa ba tsosa ke ke mathe ka mane ka Gauteng thoko samola ke re matsau mofokeng a tsoe le thabo ipisa koresa ke be ke re ka phamo re tshika mola maki tshwetetse bana ba tsosa ke me mafunde ka mona ka tlotlo ka mmakone e ba letsatsi le mabati le golokwe
7: mvolisto shapo mokhaya ke tsoa ga kore ke re ntate gabole busetsa ka moo ka Carltonville mare ke moahi wa monnantsha qwaqwamo bikire phola maruma ka Pretoria ke a tsewa santsa performa ko sei ka tsile bikire ntate motimpana motlong ke le khosi ka lusaka ka mo bikire ndenzi a usia mokolo ka Brandfort le qetela ntate skeme ke me ka mo ka mafahla nteli ba zwe batho
8: yeah people mela mela ke be le seng a wane so ba tsaba batho ba bontate ba gone o amohela ee wa tsanna ke la ka dula le yena ntatanang le bana ba bagago
9: dumela mololo dumela mabolisto o gola mmamosa mantsho ka mane ka gamajaga bothaboteng boliboli o kopelwa ke ntate setsho tsa lepakane ya shapong bolobolo
10: imotsomaka tuedumela ha batswe batho Okay, ke ma thela ka methong ka monke re ma.
11: Hey, la kholo kwe. Ha ba tswe batho. O je tso se mamtina ka methong ka monke tso senta dile bitse phamorisi. Ke tso senta te matsau thoboza mo. La kholo kwa ba tswe hle ba tswe ke mamanga ka pakist. Thank you.

0: ba sarra mutuwa la garana zabe na wani kafin ba kuma kiribe da barra mutuwa marhaba to tango
1: hi really kitin da kaje ne ke tsosa ba isani ba ka me marta sihlo re butu kampepe le buti tebe hai bona ka fela ba isani ba ka mona monyake re se tsprun ba tsosa ke le tsi ya mosane ka re se tsprun thank you really
2: le kholokwe dumela dumela le kholokwe le kholokwa ko nge ke ka mana ka gauteng ka mana ke tso senta tebereng ta tebereng betla ke tse botshabelo mona di FM mona ke tso se swa ga saka yena ke madida maema ke tso se le kgetse di aka ke mathola maema bana bohle ba tso swa ke motla le kule le photo ke re ha ba tso e chaile ga ke mvolisto
3: good morning vele ke mabinta ka mauke pele se re ke re happy birthday ho ntate mpho zakia na ke di ke rata na ke di ireng 70 years ka jeno o be re tsatsi le mona ke tso se nkhono no mpe mokwena ke tso senta bi sense mama ka mane ka Paris ke ketelle ka manyi mabuse ka mane ka Lady Brand ke re weki weki ha ba tswe batho thank you butike le bula
4: ai vele wa le le fokolo be ka mme mane makwati a gore ke tso ba latela ma ke tso mfadi wa ka ile mathabo go lobe ke tso se mogotsi wa ka yo ke morata nga pula ka ofela le mo sa modise ke tso se warrant officer masaba ta modise police station mo go tlhola ba tso ba patsi ne
5: dumela fetsa poi re ke tshwara ba thona mo latelang re ke re tshwima tumane tse double king kae kae ke go bile mnyaz nna ke skalo humble me thank you for your point
6: hello beni o seng hola ke rata ho ra ha ke se ke rata ho tso sa me wa ka ke me polina a hlatswa yo ke go tsa ngwane so ke yuli motholo ba mani di eneng di e tshing ke mamo ke te phala ke re ba tso we hle o seng ba tso we ba phatsime ke mebe le tagasa ya ba hopolang mona di je eng botshabelo thank you beni
7: yela yela volulu yela ma volovolo ona me anje jere brastoon ka mal ka pocho se lung jaha swese ke ka mana ka kopisi ra mohumane ka moka kopisi ra mo ra mohumane tso tso tso tso hle go se ke ketela ka ntate ra matshwele le fikile mashangaza bona ba ka mana ka munya ke versus bone vole tse ke motana ya breakfast le lunch ha ile tsa buse mo rena ra ntheba di ke a lebo a mavolo volo
8: dumela veling vololo ke tso sa mare tailwe le ballo yena o mane ha matatie le ha maloto ke tso se motshewa magetha ke sa si ngwanaka mphomanko bona batsoswa ke mamphomagetha matatele thaba tshitsha thank you mvololo
9: tumela mvololo ke phela o kae o bua le ntlhabise makwaela ka mona ka kwakwa ke kopa go tsosa bana ba latelang ke tsosa mme mashanyana makwaela tobatsi makwaela o mole makwaela bana ba ka mane ka kwakwa le bona ka phamong number 4 ke a leboa thank you
10: dumela vele ke kopa go ba tsosa ke kopa go tsosa ntate rampaitshimi le mateng ke tsosa mamzondi ka straighteng thabong ke be ke qetella ka mazama ja ntshoni ya movelo ka mo bana bohle ba tswa ke mare ya majang ka respect ke le bo vele
11: hello sveli ke tso sa papi ke mi la nene ke mola wa ka ke tso se a siman pinane ke mahaisane ke tso se malula bothman ke mahaisane le go ba tso ba itse mo ya mosebetsi ba tso sa ke mi ipone la nene ka bofanteng
12: Mamedi ri le bo wa metsotso ma shuma ma bidia me sirobonga pele wa tla horane ya bohlano re fella mona ga jeno ka dikopo e motsomo ratu ya uteng hosane le yena o tla ofa monyetlona mo mamedi ke le ga utsepisa wena so ha yuri ga jeno re tla ba le moyeti sitsibi ka tsena tsa mobu ka pena ra science ntate Joseph Leswetsa re tla bua le yena mo mamedi jwale mamela he so ha yuri tla bua taba tsa bohlokwa

0: jalo ka hana ko ya ulema ifihlile mona ho lesedi FM re ke yo yena
1: kanyane ho phela le diretsana tshohandi hwae
2: wake up everybody no more sleeping in bed
1: le nanong la dikalaneng le mvololo
0: mamedi ho fela ho le jwalo re ke ne ka botlwa sehwae nanong la rona la tshohang dihwae ka jeno rramoele metu wa rona ntate Joseph Leswetsa ntate Leswetsa dumela re wa moele ho le sedi FM ka jeno
3: ho go tate be dilika
0: ke a pela ngwana mme o tswile hantle
3: ai ke phetse ke tswile hantle ga o kwa le rona le marane
0: a re tswile hantle ntate wa ka ke a le boa ke le ga ba faritaba dihwae mono re ba dule ba mamele re tlo bua taba tsa bohlokwa tsa mobu ntate Leswetsa
3: ya
0: ntate tsakibane ta a ke ya le bona ntate wa ga ha o le teng ga jeno bile re le boa holo ho ba re tlo ithuta ha re wela gabong ntate Leswetsa pele ba limi ba qala ho jala ba lokela ho lukisa mobu joang me ditiko tsa mobu di bohlokwa ha kae
3: ha ke le ngonta ntate vele ka photo ha ke tla se tsena sa ho jala ba di ho di ka qala tsa petrolela mobu wa tsola le hola ho ba le hola ke ntho nngwe e sa loka ba ne inka le nka metsi le di jothol mo bung wa rona e be ha go toja la ke ntho tso tse di haile ya bo be di potse ha ho ya tiko tsa mobu ho nka tiko tsa mobu ke ntho nngwe e bo hloka ho hloka ha holo ha u kwata ding tsa ja e ba e thusa ka ho o tla be o tla mme o tsebe ha u ka di sample tsa mobu ka Paulo e ka di tiko e thusa ho o tsebe boemo ba mobu wa hao ha o tlatelenya dijothollo ke dijothollo di feng tse teng ke di feng tse haellang e ha o tlata molo o tsebe hore ae jwale se ke tseba ke di feng tse haellang ke di feng tse teng ebe ke mekotla mekae ke tlo e hloka ho reka dijothollo tseo e leng manyolo
0: jwale ntatelse o qetile ka banka
3: nka botsile
0: data ke ya le bua ntate wa ka ha re shebe ke diphoso di feng tse a disang ho etswa ke dihwai ka mobu pele ho nako ya ho jala
3: also tse ding tse dihwai tsa rona di etsang ke ntho e ke tla e hatella e ke ileng ka na pele ya go feng ke mobu ho etsa diteko tsa mobu ya bobedi ke nngwe ya ho phetolela mobu hangata ena e senya ho phutela mo bua hangata ho senya se botsa sa mo ho ntse di tswang ka sekwa ho ke soil structure e leng ho hloka ha ho mo bua bane ha e senya bo ka sa mo bua se senya ho ba bo ho mo bua ke be wa ho hole e nngwe e di ha di etsang ke ho so hlaole ho so hlaole ho hloka ho ba ne se di bua hore le hola le nka metsi a mangata hampe dijalong ebe mobung ebe le nka le dijothollo tse rape tse bohlokwa for bakeng sa dijalo tsa rona
0: ntate Leswetsa mobu wa rona o fapane ka dibaka mme dihwai di ka tseba jwang mofuta wa manyolo o nepahetseng bakeng sa mobu wa bona le dijalo tsa bona
3: o ke a leboha ntate be ho botlhokwa ke ka ho ke ntho ya setso ya pele ya ho nka mobu wa ho tsa ditiko ke tla e hatella hape e bohlokwa haholo hobane mofuta o le mong wa manyolo o ke se be ko bohane hobane mobu wa rona o fapane ho ya ka dibaka le ho ya ka ho masimo a rona a kae dipolasing jwale ke tla tlameha ho ebe ditiko tsetso re di entse se phetho sa ditiko tseo e be re se isa go ka basale wa mobu kapa setsibi sa mobu kapa molemisi e be re mofa dihwai di mofa sephetho sa diteko e be ke moo batla tlhola keletso tse ntle gore ke mobu ke mofuta o feng wa manyolo o tlhokagalang and go botlhokwa go dihwai gore ga ba se ba thope sephetho e be ba bolelela setsibi sa mobu kapa molemisi wa bona gore ke tlo jala se itseng gobane dijalo tsa rona dijothollo go ya ka go fapana a re etse motlhala morogo wa pinatšhe le morogo wa cabbage di kebe tsa sebedisa ntho e reditsa nitrogen ka o tshwana o tla fumana nitrogen cabbage e tlhoka e ngata maybe spinach is not no longer in at the whole how about this one the cabbage. So who of our holo have another if a copana labor the meeting, Kappa see some wood, you are collecting the nepahizing for the manual thing of Hogahala.
0: Mamedi ke tseo ditaba ke ntse ke bua le ntate Joseph Leswetsa re shebile taba tsena tsa mobu ke rasansi ka nnete ya ditsebang mo mamedi jwalo ka re ya re tlole majwalo ka dihwai gore ke dintho dife tse tlamang re di tlhokomele gobane mobu o botlhokwa jwalo ka re lebeletse dipula ntate Leswetsa dihwai di ka sireletsa mobu wa bona jwang hore o se ke wa ho holeha le ho boloka mongobo
3: ja le wa ntate ho di ka potso e ho na le ntho tse ding tse mmalwa tse ka di etsa mo di hwa di etse ho mobu mongobo o dilo le teng le hore mobu wa rona o ska ho holeha e nngwe re ka etsa ke ntho e re bitsa mulching ke ho etsa kobo mobu yona ntho ka di tsa mulching ke na o boloka ho mongo ba gone o ska moya fa e mwe ga yetsang ko re tloele masala a di jalo ka tloele masimo ka pa ho tloele ona mahlaka ho no ho thusa hape e ba kobo e tshe ke bitsang kobo mobu ne ha mahlaka ona bola hape a thusa le lo o ketsa di jotlo mobu ya ba ho ka yetsang ke go jala kgatlhano le motheng mobu ga o theoe o seka jala go latela motheng o jale kgatlhano loo o go thibela go golea ga mobu mme balemisi gape ga mobu o theoela ba ka etsa ntho re bitsang methakana e leng ka sekgoa e leng control ke yona re ka thusang e thusang mobu wa gona o seka go golea tlhokomediso nngwe ke gore ke ne ke fatse go metsi a monyela tshimong tsa go go ne go thibela go gole ha mobu mme re ka sebedisa mogoba go bitsang hipa go ona o tla nete fatsa go ka nete ha pula ena metsi a go da a monyela metsi ya go betela ka e bua fela go tlhokomedisa di ha re ke ne ke ka go tle go tle re se ke ga se ya tshimo e le lepalapale se tse bonnete ba go mohlomo go wa e ke buang ka na e le mulch e dilo ya le teng e se ka re ha re tsheta o kotule re ke ya dikgomo ja tsa dikgomo ke nnete di ho ba go fula masala mahlaka sa letse impa le bona bo tlhoka hore o thibela ntho nya ho le ha mogulu le o boloka mo wa rona mo bu ke a le wonda dilo
0: ntate le swetsa ho na le ba mamedi ba ngoletseng kwa no WhatsApp nya le sedi tsedi tsa dipotso ntate wa ka jala ntse ke shebile nako ke ntse le tenyana me o di araba hantle ka puye na rona marene e hlakileng ya Sesotho hona le mmamedi a reng mvololo ke kopa o botse ntate Leswetsa hore na ke bona jwang hore mobu wa ka ke o nonneng kapa o hloka thuso na hona le tsela eo motho ya bonang ka ona hore mobu ona cheho hantle hore nka kenya peo kapa o hloka thuso hona le tsela a bonang ka yona
3: ha ba nna ke rata science ke ke le tsiba le mitsure ba nke mo bua bona ba itse laboratory e be ga o e be o etsa diteko ga o bolela empa ntho nngwe ka ba tlo ka e bona ha ho lo ha mo bua o lo motho go bona ta bona ga o na di yo tlo ntse empa ha ka o ha ke tle ke di ga nka sotho empa ha di mbala o le o light kona o tla bona o tla hlokomela gore a mona ke ka re dijothollo ga di hantle ka matlho empa batlho ga ke ba feta science e ka go e leletsang ka metlha dihwai dira gona gore di nke mobu di ise laboratory e be go etswa diteko e be go bolelela ntho tse nepagetseng dipalopalo tse nepagetseng
0: manyolo a sebediswa jwang ntate Leswetsa ka nepo gore a seke a senya mobu
3: ditiko di ka go bolelela gore mobu wa gago dijotholo di eme tsena mme o tlhoka mofuta o itseng ka dikanelo tse itseng gore ke setshele fela Sotho fela o ntla mo go la re tshela and le ga re tseba go go hlokala ditiko tla di bulele tso go hloka manyolo a maka
0: jale keletso ntate le swetsa jalo ka re tseba gore nana o lena re re gothaletse le di hwaitsentseng di tla dithuthua ba mamedi lapeng batho ba bamana le jaritse golo re ba etse dirapana mono ba lime mohlomo na kwengwe motho mo re manyane nyane chelete a iyo ya o etsa nthotse golo keletso e akaretsang fela ho sehwai se lapeng se ntseng se tla se thuthua le momamedi ya ratang go lema lapeng mane ka tlhokomelo ya mobu o ka reng tate
3: ntho mo botlhokwa nka e buang o diokwa dihwai tsa rona tse re ko jona di magetleng ke gore ga ba sena tšhelete ka nnete ya go reka manyolwana tlhokong ba ka sebedisa moitsedi ba ka sebedisa moitsedi wa dikgomo kapa wa dinku kapa wa dikgomo le one ntse le tsela e nngwe ya go nontsha mobu wa rona ke yona ntho e ba ka etsa ntle le ga e be ka nnetenete manyane a le seyo kapa a se a gaelela ba ka sebedisa mokgwa ne ntse go sebedisa wa rona wa gale wa go sebedisa moitedi wa bo dikgomo dinku kapa dikgomo e nka eletsang gape dihwai tsa rona kore diponelopole di bontsha ntho setleng sena go tlo bona le elnino elnino go tlo bona le komelelo le mothuso o mongata so dihwai tsa rona nka ditlhokomedisa fela gore ka taba go jwale go tlo bona le motšheso le komelelo e diponelopele di bonang go rekwe peo eo e tla mamelela komelelo ena gagolo ke bua dihwai tsa rona tsa di sa sebediseng go nosetsa tse ke ditsang dry land empa ba ntse ba nosetsa ka nnete ke ba a ba ama gagolo
0: ke a leboa ntate le swetsa o e amme obane ke ne ke re ke tlo go botswa ka yona le nna taba eno ya el nino batho ba bangwe ba ntse ba re kengkeng fela o e tlhakisitse ntate wa ka ga ke tsebe bangwe na le tse e saleletse morago tse o lakatsang go di fetisa o dihwai re tsebe go kwala
3: ya go tetela fela nka re fela dihwai gore di thole kumo e gantle ka metlha le metlha re leke ka gotlhegotlhe la manyane a le seyo re leke ka go tlhotlho go sebedisa peo ya boleng bo odimo ke yona ya go qetela nka e buang
0: ga re shebe nako e nepaetseng ya gore batlhe ba leme e sentse e fitlhile ba ka qalana jale kapa ba ememe ba fetole mobu
3: ana jwa ka oaile dipula dinele ba ka qala ba phetola mobu go tlaolela legole le gore mongwe o bone ntse go thola pulanyana tse sentse re di tholana jale ebe di bolokega mobung
0: ao re buaile taba tsa botlhokwa ntate le swetsa re tla bua gape nakong e tlang ntate re le buile golo ka lesedi lena le o re fileng lona le momamedi wa lesedi dihwai ka taba tsena tsa botlhokwa ba mobu re ya leboa tsatsi le monate ntate le swetsa
3: lebole ntate molong ke dimetšhelo babaibae
0: ke ya leboa ntate mamedi ke rasaense he wa mobu ntate Joseph Leswetsa re itse re mmeme re tlo bua botlhokwa ba mobu le gore re tlhokomele dintho tse ngata tseo re di etsang jalo ka dihwai ga re lema fela gore file ditaba mamedi utlwile mme ke a tshepa he buile ka sesotho se monate se tlhakileng re ya leboa mamedi leshome le metso mene metsotso pele o tla gora ya botlhano re sebeditse ka jeno re kopana gape nakong e tlang o sane le labotlhano teng e motshomoratua ke bua jalo ka motswake wa kachela go lona lena la dikalaneng o tla tsamaya le wena ga monate o fetse molemo tse o di tlhokang jalo ka momamedi wa tshebeletso ya lesedi o teng moruting kalake o re fa mafube mme a re tswa le ena rusia jalo nanong la ditaba la makumane a mona le mane
1: ditho

0: mo mamedi wa mafube e sabuetse le fada mahlomola ba hakala ke ya reng morena abelelona ga jeno re shebisana ka le fella la bohloko le mahlomola a tsa bophelo re bala pesalemeng ya mashome a mararo a metso e mene temaneng ya leshome le metso e robong ba lukileng bana le mahlomola a mangata empa morena o ba lokolla ho ona ka ofela le fella la bohloko le mahlomola a tsa bophelo lena ke le leng la mafella a ngata re sa le rateng hobane ha re utlwisise bohloko ke le fella le tletseng dipotso empa hape e sa le sebaka seo Modimo a sebetsang ka matla maphelong a rona ho sona bophelong motho e mong le e mong o feta nakong ya kutlwa le bohloko e ka ba kutlwa bohloko ya tahlehelo e ka ba hukula e ka ba mathata a ditjhelete e ka ba mathata a dikamano tse robedihileng dinakong tsena di tshwana le lefella la bohloko le mahlomola a tsa bophelo ha o bonolo ho omeletse ho bohloko empa momamedi ntumelle ke re Modimo ha tsebo re tlohela le ha re le mathateng le ka mohla o le mong re bona sena bophelong ba jobo bibele e re o ile a lahlehelwa ke tsohle maruo bana le bophelo bo botle empa le ka hara bohloko bo boholo jobo ha a ka a lahla Modimo le ha re sa utlwisise hore na ke hopaneng ha tsohle di mo etsahalla jobo o ile a dula tshepile Modimo katello Modimo o ile a mo tsoseletsa a mo hlololofatsa ka tsela e kgethehileng mtumelle ke re le nna le wena mathata mahlomola ke karolo ya bophelo mathateng ditsietseng ha re be stuck ka wona ka o sa feleng re feta mathateng bohlokong mahlomoleng le matshwenyehong empa ha o le ka hara tsona hopola hore morena Modimo o na le rona ka nako tsohle ska ipotsa hore hobane nna hobaneng jwale Modimo o kae Modimo sa o betla ka mathata le mahlomola a tsa bophelo ba hao ka Jesu Kriste morena wa rona amen.
1: Re a leboa morutika lake mafube re kopana gape le ena gosane mona go lesedi FM a o motswalela ka banna tshweu phoka ya mootlapi ga monate pinena o mphe moya wa lesedi re fetela o bona mmamedi moifoko wa makumane a mona le mane.
2: Ke le buile ha holo khaitsedi aka outia strata re le gakola ha monate a wetlile yona he ha o phethela lenane o ka jino ke a le buha mamedi ntle lo senyana ko ha re le kole hore re tswa ka difingo makumane o sengona
3: bo thata haholo treatment ya batho ba nana for rona se e hantle ho ha ho ha ba ne re le basotho
2: se suti haufi le sealmoya sa hao o tlo utlwa selo se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le keletso e mo ifo o mo fumanetseng yona a thotse ding kabinete e tshelletse monwana moralo wa meralo ya motheo ya komiti ya matuna a mafapha papaneng e tatimaneng le ditaba tsa bofalli Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng a makumane le le dinaheng tsa matshaba tumelang le bele phele nna le bitso la ka ke mantsebua mofokeng ha re teane ka moreitaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke tsietsi mohaladi.

0: uli itala ya Brent ikwetse ba ka $97.99 barrel tene dile hakalo tsena tsa muruo lena la makumane le pela letswella pele.
1: Le buila ho lo rapeo mo kwena mabedi na kamolo ikieno a ka dihlohoza ditaba tsa dipapadi.

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lokolla boqhetseke ba hao jwalo ka mophehi le spa. Fumana theolelo e fihlang ho 80% ho disebediso tsa ka kitcheneng tsa Nutrifresh. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 2 kg Omo hand washing powder, mefuta e fapaneng ka R59.99 e le nngwe ka rewards card, kapa 700g spa vacuum pack cheese, cheddar, gouda, kapa white cheddar ka R99.99 pakete ka nngwe ka rewards card. Ditheko tsena di iqala ka la 8 ho fihlela ka la 21 September ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
2: Medi ere mo thatingwe hatjwa le rekene ditabeng etse amanga dikgetho tsa magotlametse.

ke o lebohile mantsheuwa re kala tsena tsa urra ya botshelela ka tsa dikgetho. Komishini e ikemetseng ya dikgetho e belela gore e lebeletse diphepetso tse ngata tsa lekgotla la dinyewe tsa dikgetho nakong ena eo mekga dipolotiki e fumanang phepetso e kgolo ka bonkgetheng ba yona bao mabitso a bona a sa ngodiswang. Mekga e mmalwa dipolotiki e tlhatlhetse go se kgotsofale ga yona ka IEC ka morago gore e tlholege go romelela mabitso a bonkgetheng ba yona nakong ya la 28 Phato e neng e beilwe e le letsatsi la go qetela. United Democratic Front e se e tlhotse phepetsong ya yona lekgotleng la dinyewe tsa dikgetho ga nyewe ya ANC yona e tla mamelwa ka la 15 kgweding ena ya Lwetse. Motlanka wa dikgetho wa KwaZulu-Natal Ntombi Futhi Masinga o boetse a pheta gape gore IEC e eme e tiile gore ga go diphoso mokgweng oo e o sebedisang bakeng sa gore mekga ya dipolotiki e romelele mabitso a bonkgetheng ba yona.

0: ya tswanang le wena. Tate ke ma ya kaka wena. Spirit of Praise 6 tsabela tsong ya le Sedi FM. Tumela hlema mera tsabela tso ya le Sedi na metso tsungena le shumela metso etsile tsing ka morora ya botselela. La ka le bitswa ke monono ke o sola khazang ke santse go dumedisa hlele na no le ratang ta go breakfast show. A ke tsa tsena ke le bo amuifo wa makumane ba tsamaile le wena o tla o reng ya botlhano ba di sile kwano reng ya botselela ga le bo hle mantse wa mofukeng le muifo re a le bo tsietse mohala di antse nga o balla ditaba ba me tsamela tsa sele fem ba tla boela ba gutla hape na se a le moyeng sa hao ba gutlela teng ho sane ona ho reng eno ya botlhano ba tla boela hape ba o be o reng ya botselela. A meli ba ntse bo nete ba uru tseba ditaba ka mogodintseng di manolo ka teng ha ka ka Afrika borwa e sentse itukisetsa o le ba mane di kgethong tsa go bona hore mo re pilanteng re etelwa pele ke bomang a meli tsebeletsa sa FM na ke monono ke twasa ke o sola khazang ka leno ke ho amadume ke re halo
1: le shebela botse so bile fara botse so ara fara tse ora ya botselela the biggest about the drive forget to walk breakfast show ola seri ya fama Afrika borwa sense le tenge ka cheno ke la bararo le monate hilo futume tsengana ho mutlala ka rotla futumala ka cheno ka nete le maobane mo tsiya rimani ka kwa kwa Johannesburg motho senga ntse o le ka kwano ke ne hilo ho podi podi lengana fela motho a otswa a ka fumana hore a maemo a le dimo a matle ka nete a mo tsiya re teng jwa le ka so futumetse ho feta jwale ka jeno ho tswa re kena ho futhumetseng ala monato a bontsha hore ka jeno e hlile le ya lentseleng lwa letsatsi ho tla futhumala fela jwale gona sentse re le teng ho tlhala rengane ya borobong to a support to car jonito le chair part tswa voga ke ona na kwa go diga mo khotsi wa ka wake sentse re le teng ho tlhala rengane ya borobong ke roga setha ro ka ofela ka nete jwang ka pa jwang tloetsa bonnete ba ro ba monate radio ndi ho ratse tharo ka ofela the biggest morning drive tahwa breakfast show ke rona fela batho ba tselang thupa ho seng di hora tse tharo le chepati wa tseba hey chepati ke kgola hore betse monate ra utlwa taba tse monate maobane tse motho no sa di lebella ka nnete ke ne ke sa e bone ya coach Morena Ramorebudi chepati tlo go dubedisa
2: moro DJ dilo tse o moro DJ twa sabela com radio need ai bana besu a le nna ne ke sa e bo
1: Ai ne ke sa bona ha le na
0: ke patse le nna ne ke sa ma hlwa a tsheletse
1: morena o tseba ho be a sepiri ntate
2: ah no ke monna ka ofe
0: a ke ke mo rapedi ke motho wa nye wa sepiri
1: ya
0: le kunutun le morena
1: he ke motho wa le kunutun
0: le morena
1: ke motho e le more ya qoqa le yena chepati e ya tseba le wena o qoqa le yena
0: ha le re mme
1: ah so next Hele
0: a tali tiba ditaba
1: a fela ke ntwe kgolo na wa hlokomela go le Sedi FM ene ke ntwe ka reng batho ba bangata ba e bone technical director ya Safa o sebetsa le rona mona ntate mo lefintseke jwale re se re na le motlatsa mo kwetlisa
0: la tali fetela le kwa
1: le
0: ntate Steenbok
1: le ntate Steenbok
0: e go le bona je Mao ba mona ne re dutse le coach ya na.
1: Ke se rena le motlatsa mo kwetlisi. Gore ke re ba tswa le Sedi FM mona. Bo le tsa bolo.
2: Yena coach Pizzo ska mo siya ke motho le Sedi.
1: Ntate we.
0: Ke choje.
1: Chepa tu a bona hore ha re
0: station. Wa bona fela chepa.
2: Lo wena chairman, lo wena DJ, lo wena comrade Jonito,
1: le batho ba le Sedi FM. E bile re tswa Mexico.
2: A jolo wa mphamela o seetsa.
0: Ke bone bile ge
1: re bile ge a bane.
0: Ba re ngotsi tsena le nane.
2: Ke la ka le gomela ka utlwa le.
1: Ei tsana so.
3: Ka uthenga extra kwa Shoprite. Wonga extra. Nge extra value. Kwezi sulu ze combo ozidinga nangakumbi. Swipe ase wonge. Kwi 5kg ye Speckle Long Grain Parboiled Rice. I 5kg ye White Star Super Maize Meal. Na 2 litre ye Sunfoil Sunflower Oil. Fumana zonke zontatu. Nge 179 rand kupela. Izi sulu zumana katekbe 20 ka September 2026. Tenga extra. Wonge extra. Kwa Shoprite kupela.
4: Bye. o tseba pali e tshwanang le ya hae ngwana na ya sebetsang ka thata ya na leng toro e kgolo toro ya hae ke o aha kgwebo ya hae ya disaluni na ebe o tla fumana tšhelete ya ho qala ha o hlokagale hore o emele dikgwedi o tseba deal or no deal south africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela e ka ba 1 randa kapa 250,000 rand qeto e le nngwe motsotso o le mong ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha sohle di etsahala ka nako ya nnete o seke wa fetwa ke deal or no deal south africa go tloga ka mantaha go isa labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya go sabc 2
5: e bang o nahana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nahana gape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
6: Le eto le dithuto mosebetsi tsa hao le qala ka kgetho ya dirutwa. Tlhahlobo ya tsohle tseo di ratang. Lenaneo thuto le o thusa ho batlisisa ka dirutwa le mesebetsi. Ke mahala. Ho bonolo ho le sebedisa ebe le etseditswe ho thusa ho nka qeto e lokileng. Kgetha bokamoso bo ho bulelang ditsela le Northwest University. It all starts here.
0: Abra sebele tswale se di metsotsing ena ya mashuma mabedi ana le metso hantlentle ha bile o dula ya mashuma mabedi ana le metso miraro ka mora ho raina ya botshelela tha go breakfast show ke le nana o dutse le thwa sa le kada Abra sebele tso ya le sedi re tlo kena jwalo ho tsona tsena tsa gwatha motho ona jwale tsena fela he wa tseba hore ka di laboratory tsena ke nako ya bana jwale re batla o tseba hore banase ha batswa sekolong ke efe mesebetsi ya lapeng e ba ietsang
1: o lo etsa ngwana o tswa sekolong
0: Khaitsedi aka ne ke tshwanela hore ke hlatswe dikausu ke tshwanela hore ke polish dieta
1: ha o tswa sekolong
0: ha ke tswa sekolong ke tshwanela hore hempeneng ke ya pere ke ise washing ne ke sa hlatswe ke tshwanela hore ke ise washing ho tloa mono khaitsedi aka ne ke tshwanela hore ke shebe hore na toilet e sekuno na pele
1: ha o tswa sekolong
0: ya
1: kha ke di hopole nna ke hopola ke bapala bolo ha ke tswa sekolong ke hopola fela ke
0: a
1: ke fitla ke be ya mokotla
0: o no ja o tla tsama
1: le go ja ke sa opola ha ke fela ke opola re ha ke ha ke tswa ke a hlobola ke a paga tsa lo bapa se ke lo bapala hape
0: a nna ne ke ja khaba
1: ke tla be ke bua maka nka re ke ne ke tshwara tshwara eng a
0: se ne kausu
1: le go tata le tsang gono ntho
0: stand
1: iya ke nala le ona mokwara le ona loko la hlela ka manki ka kwana
0: ha
1: ke hopole
0: a yena ona no ihlatswa ho se
1: no
0: ai
1: na hopole
0: under pen
1: manki
0: le pent
1: manki
0: e tseno a hlatswa kana go qetang ho hlapa
1: e
0: batla o jwetsa gore tsa ka hare di a hlatswa
1: ke hantse ke ho
0: le ke le ona ho le monyane ba o qalwa hana mo
1: la hlela ka manki
0: wa hlatswa batlatla ba hlatswisisa ka mogahao fela sentse ba o ruta tloaelo ya hore
1: a rutlwe baneng a rutlwe baneng ba nais etsa jalo hele tlhagletsetsa fela ya pele mo ne re rutlwe gwa tha motho o re eme jwang ka jere batla romela di voice note tseno 0797585066 romela a voice note 0797585066 rutlwe wena o tswa sekolong ke mosebetsi o feng o yetsa ka pa o tshwala le karase le wena o no khutla fela o no beya tsa sekolo bo tswa o lo bapala bolo hape
0: Kale bala go jetsa bitso la hao o ho kae o kena sekolo kae o grade mang akere ba re ya u tswasa lab dikada
7: hela hota motho tlobone mona remember ba mamedi ho tsosa motho ka pina e wa rata ha go pale mbapa le pina na ke rata ke popela ke
8: sanda papa
7: se ka itheka morwano letsa go balwehra ba mamedi ba thabisang bao ba ba ratang ka molaetsa o monnate le lehlaso la kgetho ya bona ena ke thakgo wa go lesedi FM ke molelwa Kgwathamotho.
9: Dumela ga o sethosela wa dikgare na ka dijo ke kgathatso ka mona ga go sendala. Kopa le nkgwathele mmoa ka matshidiso taolo ka go sendala le mojetse ke mo rata haholo. Kopa le mokgwathe ka pina ya benzo ba re senokonoko.
0: Nanolo o batla senokonoko. Ha nana motswadi o batla senokonoko. Senoki! Hello, mamizo, le ka.
9: Ke teng le ka ngwane tsho.
0: Ha o boyele se di FM o bua le thwasa le ka da me matsidiso.
9: Yalo bo ke a ukwa ke bua le bona.
1: Ha o tsile ha monate, tsile ha monate ka jeno.
9: A ke tsile ha monate ngwane tsho, ke tsile ha monate ka jeno ha o ba.
1: Ha e ka jeno ha o ba te ka nnete. Ha wa utlwa le bile ka re se le khalenya la o tsuile.
9: E se le khalenyana ke tsuile ke re go le khothatso ya sekolong.
1: Hey.
9: Hey.
0: O mutlwa radio mo.
9: Ah, a ke mutlwa ne ke le ka ntle.
0: Mamela, mamela ke.
9: Dumela ga se tsara wa tikara, na ka ntle ke thatse ka mona ga go senda. Go paleng khothela mo ka matshidiso taolo. Ka go senda ra re mo jetse ke magata. Ho. Go pala mo khothela. Ya.
10: Ao, ngwanaka.
9: Ya benzo ba re snokonoko.
0: Ye mamiza ba re no ba o batlela snokonoko.
10: Ah, ke a leboa, le be letsatsi le monnate le nna ke tlo ba letsatsi le monnate junior ha nkupedi.
0: O na le dilemo tse kae junior?
10: O na le 13.
1: Ah, ke ba fanas. No. Eh, ke a bona ke motho a tlo ba le tshelete, o santse a bua ka snokonoko.
10: Eh, o tlo ba le tshelete wa thuka.
1: Ah, re a leboa di mamzo.
10: Ke a leboa tatiki.
1: Bye bye, Africa Brothers, bona tena ke a junior.
11: Ciao.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: E robedi fela betsotso, ka lebile tsholo re ka borobedi. The biggest morning and drive ta kwa breakfast show ho le seri ya FM station. Ke sa mochao chile, ke la boraro ka tseno. Papadi nngwe fela ho tsena tsa PSL la pemona, nngwe fela e bapalang. Ke masandawana Mamelodi Sundowns ba bapala jalo le setlhopha sena sa Siwelele, mme Siwelele re utlwile gore ba beletse motlatsa mokwetlisi le motlatsa mokwetlisi ka thoko, mme ntate Maswetsa Godfrey Moswetsa ke ena a tla tshwara ka jeno. Ke motho ke mo tsebang haholo ntate Moswetsa, ke motho ke mo tsebang haholo. Ha o di send dipapadi tse ngata kamoelo mokotso ke kamoelo mokotso tena ka baka la ntate Moswetsa. Ntate Moswetsa o la monka le bonyane haholo, a na le bo dilemo tse leshome lapeng kwana. A se kamo fela bo batho ba tshwanang le bo Masibusane Zongo ba kile ba le banyane ke ba nene ba Super Sport ha ntse ena le Selekane le Feyenoord wa opola. Bo Kemet Erasmus bo yena Thiba Thibane ke mang sa Sundowns ke mang Thiba Thibane sa Sundowns
2: Ronwe
1: ke bashimane ba ntate Moswetsa ena ona le mobe a holo ka bana ba tla ba banyalenyalenyane jwale re tla mmona o rotla sebetsa jwang. Hey ba nna ka papadi ya pele fela o santse a kopana le masandawana re a e tseba Sundowns jwang, mme ke santse le ke le bantsweng a ka nna gore ka nnete Siwelele e tlo tlameha e reke experience, e tlo tlameha e reke experience. Nna ne ke sa thaba ke motho a ratang Siwelele haholo, ne ke sa thaba ka Sethibathibane, ke ne ke sa thaba ka le mo kapteni o tshwanetse ya die mmele kore o tshwanetse re a fokotse mmele hanyane. O tshwanetse re bue nnete yona, o tshwanetse e bue gore motho a kgone o ba hantle, tshwanetse a fokotse mmele hanyane. Ba batle dibapadi tse nang le experience. Ne ke maketse o re potsane o sa dula ka ntle haholo ka boiphitlhelo bo bokana fela he batho ba tsebang ke ba kwetlise gore o etsa la mane. O ka se loke mane ka dibapadi tse ngata tse e leng ga di na boiphitlhelo, o ka se loke tsona talente e teng ngata. O na le moshimane ke mmone a tsebang bolo mo aparang 12 le tla mmona ke Maziboko fela o tshwanetse ba kene ka hara batho ba sa ntse ba na le boiphitlhelo. O na le mfana monyane mona o thwe ke Thulo o apara 20 o motle haholoholoholoholo fela ha e le bona fela wa ba imetsa o tla bona mathata ntate. Fela re tsebe gore tsane di tsamaiso dipapadi mabaka e ne le eng, ga re tsebe tseno di tsejwa ka gare. Fela ke se ke bua jalo ka motho a ka ntle a ratang papadi ya bolo, a ratang setlhopha sena sa Siwelele jalo ka e le salapeng le province ya Freestata jalo ka e le salapeng ga itse di ya ka ha re batle letho. Fela ga ya re tshepa gore dintho di tla loka gona Sundowns mo le ba saine Thabo Cele ga itse di ya ka. Se seng sa dipapadi tse e leng gore Kaizer Chiefs ha e ne mo saina ka re ke qala o bona ka mogana go telele Kaizer Chiefs sana motho a tsebang bolo tjena, ona tseba bolo haholoholoholo gore ba motlohetse o baneng Kaizer Chiefs. Sundowns mo fumane mahala e ka go la qabana le stopper management o dimo mane na se litaba tsa
2: nyeo
1: tsa o bapala hai eng ka re ka ke tsebe ha ba dumellana ka eng ka ba motlohela tsedi tsa diqeto ha o dinka. Ba re ka di emotions di tla o lematsa ga itse di aka makhosi a mangata ba tlolla ka Thabo Cele haholo o shebo go tla ba bapala le bomang o tseba bolo mfano le thwase
2: o kena ka haga
1: bomang tla bona
2: batho ba o hotetsa
1: sanda o se motekeng ne ga itse di aka ke utlwile mahala ba mo fumane mahala o ba le Kaizer Chiefs ne se mo file pampiri tsa wa bona hore ka nnete bona e bile taba tsa maikutlo mo
2: kaitse ra ka ithata fela he ka le hlakoreng leleng ke di etotse amanang le le mogwa wa tsamaiso wa sebaka se itseng ke hopola hantle ha ne Kaizer Chiefs ka ntate Gavin Hart ke ga ke bone ta ke bone lo etsa jwa go bane ke thula ke sheba ke re mogwa wa tla itseng o sebetsa ka ona ha o nyallane le mogwa ona tshurena e sebetsang ka ona. Hona le batho ba jwalo re la ka ba le boiphihlelo ha gone o kenella mogweng wa tsamaiso le tsela e dintho di etswang ka teng sebakeng se itseng ka nako engwe go jwalo le ka dibapadi fumana gore sebapadi ga se kgone re santse re ke emetse o bona gore bapadi sane seo se ratang
1: ba tlolola ka tse
2: se ileng kwananye o ile Saudi
1: mang o bua ka mang ke na le
2: master chef
1: ai
2: ke emetse o bona gona kwana maile
1: nna tlo ko jwetse e seng sena na se a se bitsitse ke gola tlo ke fepitswa mosimane di papadi tse pedi sa o tse thaba master chef le ba bararo master chef lodge le tshegofatso mabasa ba tlo se etsa sekwate sa pitso mosimane
2: ba tlotla
1: master chef lodge le tshego ba tlotla ba tlo bapala go pitso mosimane lodge ke sa tsebe ke sa tsebe haholo re bohlomong ba tla sheba taba bo di le mo ha ke tsebe fela Sipombuli o tlo bapala o bafana bafana le tsegofatso mabasa o tlo bapala
2: wena mamedi ore o e bona jwalo lwe
1: yena go
2: a gore ke nke ba ba verify 086 000 3084 we wa e bona ye khada ibu
1: o tla ba bitsa pitso mosimane nna ke thabetse le borena ramurebudi coach borena
2: ke thabile
1: a holo boss wa ka ke thabile a holo holo holo holo tamaolo sebetsa ka nnete coach borena wena thwasa
2: a ya motshwanela
1: le so tu iketseditse le bitso ha holo go dio di mane iketseditse le bitso Botswana go Joane Galaxy le stopa sana le yona bafana bafana o la tshwara o khosafa a tshwara le under 17 ya rona sa hlokang hape
2: romela di voice note tseno ku tlo rena u dumelana le khala ka patjwang 079 758 5066 079 758 5066

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: Lesedi FM ke molelwa

0: sekere seri FM ento tsa rona dingata Thuli baby metso tsungena le shumela metso ro bompelo ra ya borobong Thuli
1: melang melang melang
0: ho joan tlwana
1: ke a phila luna le phila jwa mala beso
0: hai ke thabile hore tlwana
1: o thabetse ntwa tsatsa
0: a ke tsebe ke nalotswa ke thabile fela ke kutlontswa ge motho tswe fela o thabile fela la o sna le ba
1: ke ke tse moleng
0: ke kutlontshu jwalo ri ke tsetsa jwalo kutlwa ke thabile ela ke tsebe na le bakae
1: ba ka tsila ha o tlo tsama ha monna tu tlo bona fela di thontse di ketsa tsa tsile
0: hai no no tuli kele tswene ha o ya sebetsa ye
1: hey
0: yano ya hore nka qeto ya ho tha o nke ho sna le tholetsa hala
1: ho tsena le thothwa
0: ke ketsetse molemo ke rata ha o tshujwa
1: a nna ke ketsetsa molemo my darling e fere kanya le sera ha se tsebe na hantle ntle morero wa sona o ntse o tswela pele kapa jwang ha o bona o thabile nako tsone
0: a bua le abuti ao ke eno ha a
2: kgethoa
0: ke tsebe na o jwa ke
2: a o tsho kgona o thaba fela mohlae le a re thetsa tholwa o dula o thabile mohlae
1: ee
2: a ne
1: ubane
2: aa Ona mathata rona di.
0: Ona le di gate
1: na kwa hao ya mathata o ietse o le mongwa.
2: Oh.
1: O ietse o le mongwa. Ha ka tla hlela hodima batho mona jwa le re bona batho ka la o sele re samtsebinga a.
2: Ke tla bua nne. Tu bua nne to bane jwale. Le sega sena se kgone go bala hantle
1: hore. Ba bala hantle batho ra ikona ma motho e kitseketse ke ka o le tabetse
2: o na. A we nepi.
1: Eya.
0: Fela we be ile hantle ona le batho ba khutletseng thontsane tse ba di gometseng ba re ba tlo batla re refund. Yale motho ya no ntsa thabile.
2: No. Ah mona ke
0: tla. Ai ka no khutlisa chalet ya. Thontsane tse di gometseng a di.
2: A go o nepa ngwana ka fumana o tsole monae.
1: A fumana o le monae.
2: E le go bua nnete wa tsiba thule bane jwane. Motho ha ba tla utlisa bohloko. O batla go bona e hlile.
1: O batla go bona, o batla go bona.
0: Yeah.
1: Ya go ka mo fantweo.
0: A fumana o tsonyo lo wa fela ntate thabo ye ka pelo.
2: A ti hai. O mamedi jwale re hlalosa nthwene thulwana dilang a e bua. O ba tsa sa hlalosi yena ke re hlalose bona le nane o lena ka nnete re mo fenako. Le a utlwa mantsoa thulwana matla jwa gore o dule o tha. O tshoka hana o re thulwana.
1: O dule o thabile o iketsetse moleng.
2: Mo mamedi jwale ke jwale tshwe go ke ma teacher ya mahulu.
0: Ama o lo di principal.
2: Le nane o thulwana.
0: Le no. Jwale tshwe go ke di principal.
2: Jwale re a tikina thulwana. Jwale re a tikina. Jwale re hlalosetsa mo mamedi
1: ma.
2: Ho re bulela. Mo mamedi tla re ha e bua o skana na o bua fela. A feta ka pa felle.
1: Tswe pete. Ba tla batla o. Go gotla. Ba tla o sotla moyeng.
2: Mo mamedi. E na lo go gotla ka hang. E ntshodi ka hata tena thulwana. Ho khotla khotla.
1: Batime munyetsa.
2: No e matla ho bona tlwa.
0: O re tshwagetse di finger jeno tholo ona.
1: Ke le bile bana beso kufa yatla. Kufa yatla ntate ho hobe re tla ba le moeti ka hara lena la itlhabolle e o re tla re buisana le yena ka tsona ditaba tsena. Ntle le mone he mo mabedi motle rena le tsena tsa tlhekefetso ya bong. Basadi le bana me kana kwengwe ha o le lehlatsipa la tlhekefetso ka lapeng ka mona o fumane ba o gothaletsa hore le bala nthweno tshwarela motheno ya yentseng ketso ena tshwale re tlo bua le setsebi mabapi le ntho eno rena ha le lapa le etsa jwalo le o gothaletsa jwalo keng se o lokelang ho setsa mena e nepahetse ka tsela yeo na jwale ntle le mono he ka malapeng ka mona re tla bua ka wa tseba hona le balekane ba ratang hore ba thabise balekane ba bona re ba o spoiler jwale re tlo bua ka dintho tseo e leng hore molekane wa hao o etsetsa tsona o ikutlwa o kgetheile ka hara basadi ba bang kapa ka hara banna ba bang jwale ke yona taba eo re tlo e bua tsatsing la kajeno ntle le mono he metswalleng ya rona baleng kwana he re tla bua ka hore na ebe bana ba hao kapa ngwana wa hao na o bona a se a utlwisisa taba ya ho boloka a ipolokele tjhelete ka boyena ke tsona bana besukile bo ile a hore
0: Kala bile tuli.
1: Tsola mpile le thalo.
0: Danke me.
1: Bye.
0: Everybody needs somebody can chat. Yeah, Mr. Two Shoes, Bugala, Botamale, the Arrows, Rita Rumele, the voice note 079-758-5066. Orijeta, we utra joa.
2: Kabelo, Mr. Buga, Two Shoes. Arutu kawai.

Kamedi imene misusu kamera hora ina ya borobong sebele soki ya hao ya lesedi wachisa kajenu ntate ha wachisa kajenu lehodimo lebuleile kanete ke hlabula kajenu lena ha ke tsebe wena mo lenteng empa seramisane maruana kwa hitseng a matsatsi a fitileng lehodimo le apuhile kanete mo mabedi motle ke but ba ya hodimo le tase jalo kwa na re tlona tifelwa ke spring e kona re tona tifela ke spring ne se re satsebe hantle rena hantle ntle ho etsa hala eng mamedi itumela hle itlabolle ke lenane le o re kenang ho lona le bitso la ka ke tholana moletsane ha o rata o tla re thusa ha o rata o tla re thuli baby dumela hle ha ke tsamaye ke le mong maletsa sisi jake ke mo hlophisi wa lona ha DJ Lavi Eliana ya hlophisitseng mino mo mamedi le ka jeno ke ntse ke botsa bophilo o tswile jwang molekane wa ha o phela jwang bana ba hao ba ntse ba ya hantle batswadi ba hao ba phela jwang bao o ba ratang ka ofela ke kere a ko ba tsotelle a ko ba bontshe lerato a ko ba fe mofuthu le santsane le mmoho ho bane tsa o sane ha ditsejwe le bao sa buisaneng le bona gutlela ho bona ka mohala o re ntshwarele phephi ngwaneso ke ile ka o hata me ke kopa o re na le wena re gutlele mo re neng re ntse re le teng ho bane tsa ho sane ke a hita haditsejwe motho ena ntse ngore mo kwatetse ha uno tse ba hore na ho sane letsatsi le o beya kae tsa moetsa khotso ere ku amohele ka pina ya Miss Noxi Dulamo.

0: tla ba le CD FM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenane la itlhabolle ha re itlhabolle
1: Mamedi ke metsotso e mashime a mabedi le mosolomong ka mora hora ena ya borupong. Rena le monyetla ona o re o fumantshwang re le bamamedi wa kopi ya tie kapa kofi. Hopola hle, dipina, ako kgethe dipina tse batlang di sa tlwaele. Ho na le batho ba bang ba re hopotsang dipina tse neng re se re di lebetse. Jwale, hangata ha re bula mona re fumana hore dipina tse ding ka nnete re se re di bapetse. Ako leke hle o nahana ka thata ha o romela dipina tsa R&B kapa soul kwano re tle re tsebe ho bapalla mo mamedi tse ding ka nnete di ntsha di a re thabisa hore hey kgale ke qetetse e lapina ena a ke le nahanneng ka botebo ha le romela dipina kwano hle o kore makatse fela ka pina tse ding tseo re tla ipotsa dipotso hore hana ke ne ke le kae ha pina ena e lla ke na le mang ho no etsahalang ka bophelo ba ka ka nako eo ho ba monate bana ho ba monate jale qala pele ka lentswe cap o romele dipina tse pedi tsa R&B kapa soul o di romele nomorong ena ya rona ya WhatsApp ke 079-758-5066. Romela mono he o qala pele ka lentswe cap dipina tsa hao tse pedi tsa R&B kapa soul re ka thaba ka nnete kana ka nngwe wa romela e re ha re ra sheba re fumana hore ke pina tse seng tsona ba bang ba romela le tsa sedumedi pina tse o re di hlokang ke tsa R&B kapa soul jwale ba bang o fumana hore ke pina tse tlwaeleileng tse o rileng ra di bapala pele jwale ho ba thata ho rona hore re kgethe tsona hape jwale ke ka ho kereng a kona hane ka botebo ha o romela dipina kwano hore keng e ka thabisang mo mamedi wa Lesedi FM ke pina efeng e ka mo thabisang e ka mo hopotsang mamang kae kae ntse jwalo man ho be monate man ho be monate mamedi ke metsotso e mashuma mabedi le metso e meraro ka mora hora ena ya borobong wa tsamo hona le ntho e qhibidisang pelo ya ka tsatsi le leng ha ke bona e etsahala mo mamedi motle Hey, go qoqele. Akere ke emong wa batswadi ba isang bana sekolong se. Jwale ha ke isa enwa wa mwanana sekolong mane ke banana fela. Jwale ke fumana hore ntho e qhibidisang pelo ya ka ke yena. Bontate ba isa bana ba bona ba banana sekolong. A thewe ka koloi ntate enwa a jare school beke sa mwana enwa. A mo jarele beke ena ha e tshetseng skaftini a mo tshware ka letsoho a tsamae le yena o fihlela hekeng ha ba a rohana hekeng a sune ngwana enwa wa hae wa ngwanana ha qetile emong a ba mo hake jo bo mamedi ha o ka tseba ntho e qhibidisa pelo ya ka jwang Bontate ba etsang seo, e monna ke o fumana tshwere le brushi, a mo kame ka mehlo ena, e mong fumana hore re bone ha e sa dutse hantle e seng nyehlinyehlile, o bone a ntsha re bone ya ngwana hlohong, a e tshwara-tshwara, a e kenya hape, a mo phaphatha hlo ena, o bontate ha le tsebe ntho eo ke e rata jwang, kore e ka re nka dula ka koloi nka dula ke e shebelletse. Ka dula ke shebeletse ho monate man ho monate ha o bona batho ba bontate ba nka boikarabelo khudisong ya bana ba bona tlokomelong ya bana ba bona ba fa bana ba bona ba banana le rato o ho monate ha kakang ho monate bontate ke a le tholetsa man ke a le tholetsa letsa nthotse hantle ke ntwe ntle eno e lenyetsang ke a tseba hore ba bang le alakatsa ho yetsa empa ka lebaka la mefuta ya mesebetsi eo le yetsang ha o kgone hore o ka iphumana boisitse ngwana sekolong empa lona ba ba isang ka nnete ke ke dule ka koloing nakonyana ke shebelle baesekopo ena ke a e rata man ae ke a e rata bontate le etsa ntwe ntle man le etsa ntwe ntle e ka re ba bang ba kang ka mehlala Lona ba ntseng ba iphumana ka nnete o le hole le bophelo ba ngwana wa hao. E ka ba moshanyana e ka ba ngwanana a kona hane hape ka mora hore ke bue mantsoe yana ho bontate bana ba etsa ntwe ntle. A go be mohlala o motle ngwaneng wa hao ka ba baneng ba hao. E ntle bontate nke kebe ka thola. Ke a e bona mehlaena ke shebella mehlaena entla ka tsela e makatsang ke a irata tswelang pele ho etsa botle bontate lona bantseng mohlomong o le hole kwana bophelo ba ngwana ha o sa tsebe na ho etsa halang ka bona moatamele moatamele hle momamedi motle moatamele ntate waka khutlisa maikutlo nahana ka tsela engwe o hudise ngwanene wa hao jwalo ka ba bantsene le mihlala e metle ke a leboha bontate ke tlo dula ke bua ka lona hape neng hape hai letsa ntwe ntle man letsa ntwe ntle gao ya letshwanela tsolang pele ha re nke pina etla ka omega khunong re itukisa tsa okena senelong satumelo seo re tla se tlisetswa ke ntate moruti Sray Mafojane o teng kwano he omega khunou galalela.

Metsotso e mashome a mararo ka mora hora ena ya borobong ha re sutele ntate moruti Sereima Fojani hore fa senelo sa tumelo me ka jana u bala buka ya jobo gaolo ya mashume a mararo o bala temana ya leshume le metso e supileng ntate moruti sebaka ke sa hao.

Momamedi ke a dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale buka ke ya Jobo kgaolo ke ya 30 mme re bala temana e le nngwe fela e leng ya 10 le nang le metso e supileng mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane e baleha ka tsela ke ena bosio bo roba masapo a ka bohloko bo nkukunang ha bokhutse lena ke lentswe la Modimo a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang mo re batileng teng re kopana le monna ya bitswang Jobo ya hlahang lefatsheng la utse eo tsohle tsohle tse a nang le tsona di sedile metswalle e mo kenella ka Modimo ona wa hae bohle baneng a tsamaya le bona ba suthile a setse le Modimo ya sa suthing ya tshepahalang mahlomoleng le menati re kopana le ena a nka mathata hae le ditsietsi tse mo apareng a di lekanya e le nako ya lefifi ya bophelo ba hae a re bosio bo roba masapo a ka bohloko bo nkukunang a bokhutse ho bua motho ya imetsweng moyeng ho bua motho ya sa robaleng ha batho ba na le boroko ena bosio ha robale o re bosio bo roba masapo a ka bohloko bo nkukunang a bokhutse e momamedi ya ratehang tshebeletso ena mohlomong e kopana le nna le wena o le Jobo ka ro bophelo bohloko bo kukuna bo sa khutse bohloko bo sa bonwe ke batho bohloko ba moya bohloko ba ho sutha metswalle bophelong ba hao ba neng ba o rata ha o na le tsona ba suthile le jwalo lefatshe le ho kgomarela ha o na le dintho empa ha o so sena tsona ba sutha le metswalle ya hao eo neng rapela le yona eo neng o phela le yona ha ditsietsi di o aparela ha ditsietsi di fihla bophelong ba hao bo a sutha Jobo o reya bohloko ba nkukuna ha bokgutse tshebeletso ena e kopana le nna le wena bohloko bo kukuna bo sa kgutse empa o teng motho ya re tlo o le jwalo tlo o ntse o tabolehile jwalo o ntse o le makgasa ke tla o

0: Ena ne dipina e monate ka nnete. Dumela nhle metswalle ya ka.
1: Dumela mamathe.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Dumela ka nanela. Ho monate o wela re ba mo hape mamathe.
2: Ke a rata ke nna le wena mamathe, mo ho le wena hlone.
0: Ke a leboa bana ba ka. Ke a leboa le lona metswalle hohle mo le leng hona teng. Ha le ile la ipha nako ya hore le be mmo le rona lenaneo lena la ka jeno. Metswalle.
2: Mamathe.
0: Mpolelle mona. Le etsa eng ha le fumana hore le entse bohlaso?
1: Nna ha ke ja, ke etsa bohlaso mamathepi. Empa ke a bo hlokisa ke qeta ho ja.
2: Mamathepi, ha se ntho e ntle ho etsa bohlaso. Empa ha ke entse bohlaso, le nna ke a bo hlokisa.
0: Ho lokile bana ba ka. Mamela mpa le ya rona ka hloko hoba jwale e ya latela. Salemane o ne a hlola a tloela bohlaswa ha qeta ho ja. O ne a sa kwaele botlolo ya mayonnaise. A sa kwale lebokoso la di-cereal ha a qeta ho di tshela. O ne a bile a sa kgutlisetse dintho ka hara kabote kapa ka hara sehatsetsi. Ho ne o se le ka mohla o le mong. A neng a phutha sejana seo a neng a jela ka hara sona. Ho se isa ka zinking. Mme wa hae o ne a dula a mo omanya ka mehla. Empa le ha o le jwalo, o ne a ntse a ithiba ntse ditsebe. Hang ha ne a qeta ho ja, o ne a ikela papading. Salemane o ne a rata ho bapala le metswalle ya hae ho feta eng kapa eng. Qebelo e ne e le letsatsi la tswalo la Salemane. Mme wa hae o ne a mo tshepisitse ho mo etsetsa moketjana. Mme o ile a bua le yena a re.
3: Salemane.
1: Mme.
3: Ke nahana hore ke tla o etsetsa moketjana ha fela o ka ntshepisa ho hlokisa beke ena yohle.
1: Ho lokile mme. Ke a o tshepisa.
0: Ke Salemane eo a bua jwalo a ka mme wa hae. Ibile a sentse a tswela pele ka ho etsa lenane la memo ya batho ba tlang moketjaneng wa hae. O ile a mema metswalle yohle ya hae eo a kenang sekolo le yona mo le baahisane. Ka Moqebelo hoseng, Salemane o ne a thabile haholo. O ile a thusa mme wa hae ho butswela dibaloni le ho kgabisa ntlo. O ile a sheba kuku ya hae ya letsatsi la tswalo. A bona le ha mme wa hae a kenya ice cream ka sehatsetsing. Ha metswalle ya hae e fihla mona habo, ba ile ba bapala papadi tse mmalwa. Mme ka mora moo ba ja kuku ya hae ya letsatsi la tswalo mmoho le ice cream. Ka mora moo ba bula dimpho. Phoka o ile a fa Salemane lebokoso le tletseng di-donut. Boitshepo yena o ile a mo fa di-chocolate. Bolelang yena o ile a fa Salemane dipompong tsa chocolate eclairs. Selwane yena o ile a mo fa koloi e tsamaiswang ka mashala. Jonase a mo fa lebotho la ho bapala la masole ha a tlang yena a ile a mo fa dimabole. O ile a boela a fumana dibapadiswa tse ding tse ngata ho metswalle ya hae. Ka mora mekitjana, Salemane o ile a bapala ka dibapadiswa tsena tsa hae. Yaba o ja dipompong tsa di-brownie le di-donut.
1: Jo, Salemane, dibapadiswa tse ngata hakale. Na o ka nka rolela tse mmalwa?
0: Ae bosone, butle, ke pale. E re tswele pele ka pale ya rona ngwanaka. Nako ya bosiu ile ya fihla. Mme Salemane a qala ho idimola. Mme wa hae o ile a re.
3: Ke nako ya ho robala, Salemane. Empa o lokela ho hlokisa pele jwalo ka ha o ntshepisitse ngwanaka.
0: Mme wa hae o ile a supa ka phaposing ya ho phela. Mme o ile a boela a re.
3: O lokela ho beha dipompong tseno tsa hao ka hara lebokose. O le kwale le hona o le beha hantle.
0: Jwale Salemane o ne a sa batle ho etsa eng kapa eng. O ne a kgathetse haholo. O ile a re.
1: Ho lokile mme.
0: O ile a leba ka phaposing ya ho phela. Empa o ena le hore a etse seo mme wa hae a mmoleletseng sona. O ile a boela a ja pompong e nngwe. A se hlatswe meno a hae. O ne a tlwetse ho ntse o hlekemane jwalo fela. Hei, bana ba ka, le ka kgotsa hape. Ha morao, mme wa Salemane o ile a ya ka phaposing ya ho phela. Mme o ile a re.
3: Nke ke ka hlokisa bohlaswa bona ba hao, Salemane. Ke nako ya hore o ke o ithute.
0: Ya ba mme o tlohela bohlaswa bo jwalo fela ka ha Salemane a entse. Salemane o ile a tsoha hoseng. O ne a bua a le mong a ntse a re.
1: Ke se ke tatetse ho ja di-donut tsa ka bakeng sa dijo tsa ka tsa hoseng. Ke boele ke je le di-eclairs hape.
0: Ya ba o mathela ka phaposing ya ho phela. ke ha o dutse tweba e kgolohadi ho di ma donut e nngwe hape ho ne ho ena le ditweba tse ding di ntse di ja dipompong le di eatless o ile a re
1: tsamaya tweba
0: ke Salemane eo ebile a sentse a leleka ditweba tsena mme wa hae o ile a potlakela ka mona ka phaposing ya ho phela
3: Salemane Salemane
1: mme
3: ho etsahalang
0: ke mme eo o ile a bona ditweba di tswa di matha ka mona ka phaposing ya ho phela
1: ho ne o ena le ditweba hodima dono ya teaka le dipompong tsa ka mme
0: ke Salemane eo a leka ho hlalosetsa mme wa hae o ile a dula setulong a lla
1: mme jale ke bona ke sena le tsela ke le jang
3: ke hantle Salemane ke hobaneng ha se se etsahetse
0: ho botsa mme
1: ke hobane mme ha ka etsa ka mo ke neng ke se pitse ka te ke maswabi mme empa o tloha hona jwale ke tla hlokisa ka mona ka tlong
3: e hlokisa hona jwale ko yemetse ngwanaka
0: ke Salemane eo a se a kopa mme wa hae ka matso a mabedi ka mora dijo tsa hose Salemane o ile a beya dijana tseo a neng a jella ka hara tsona sinking a boela a kwala lebokoso la di-cereal a kenya lebese ka hara sehatsetsi ka mora dijo tsa motsheare o ile a kwala botlolo ya beetroot mme a beya dijana tseo a neng a jella ka hara tsona ka hara sinki bosiung boo mme wa hae o ile a boela a mo tlela lebokoso la di-donut Salemane o ne a thabile o ile a dula tafoleng ya ba o a ja o ne a le lekgatheng la ho ema le ho ya bapala ka dibapadiswa tsa hae empa a ema
4: eke
0: ke yena eo a sa bile a kenya donate ka hara lebokose ebile a le kwala tsatsi le latelang ha a tsoa di-donate di ne di ntse di le teng ke ha ho se tweba e di jeleng Salemane o ne a se a hlwekisa bohlaswa bo a boentseng ho bua nnete o ne a rata di-donut ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgona hore bohle le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo lehlong ke manyaneng a sa rate ho hlwekisa ka mora hore a silafatse
2: ke Salemane mme Matshepi
0: ke bo mang ba neng ba mo file dimpho ka letsatsi la hae la tswalo
1: ke metswala e leng phoka Boitshepo Bulelang Selwane Jonase Lamoela mme Masepi
0: o ile a ithuta thuto ya bohlokwa jwang
2: ka hore ditweba di je dijo tsa hae mme Matshepi
0: ke a leboha metswalle ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona metswalle etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruileng tsebo o fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
2: tsamaya hantle mme Matshepi
3: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloke SABC Education mona ho Lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

0: kgotsi ya tla lakana tolo ya gago e be o etsa jwang
1: e ke my way chomi ke boloka go fitlha go 40% di-premium tsa insurance ya ka koloi kgwedi le kgwedi bophelo bo fetogile
0: my way insurance
1: e tlile ke se ke na le tšhelete e gotlelang ka pokothong yaka le ntatelape ebile o fetogetse go my way jele re boloka bobedi ba rona go bolelang gore re na le tšhelete eo re e sebedisang thontse o re di ratang mme re phela ka tsela e re ratwang ke rona
0: dipoloko tse sa felele
1: tsena
2: batho ba nnete makoloi a nnete dipoloko tsa nnete bakeng sa khutu e ya go myway.co.za myway ke ra inšorense yeo seng wa bophelo ya nang le laesense ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete dipremiamo di fitlheile go risk profile ya gago go na le melawana le dipegelo.

0: kgaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa basotho ba ikutlwe ba le motlotlo go tsheetsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Mamedi re mogatlhelong wa bobedi wa lenaneo lena la itlhabolle kwane go lesedi FM, mme re na le mme Brenda Mpinyana kapa Mpinyana o tla ntukisa. Ke Mpinyana ke a golwa. Mme Brenda ke ne pile ke Mpinyana.
2: Mpinyana.
1: Mpinyana. Oho, all right, mogotsi. Ke a leboga, ke mosebeletsi wa setšhaba yena o tswa Powa. Ka jeno re bua taba ya bohlokwa mme Brenda, gore ka nako nngwe ba malapa a borona ga re le matlhatsipa a ditlhekefetso, o tla fumana ka nako nngwe e ka ba eng ka ga bobebe fela, mme ka nako nngwe o fumane ba o kgothaletsa gore ai e etsagetse lebala ka yona mo tshwarele. Ebe mohlomong go baneng ga o bona sena se etsagala, e kare ka nako nngwe malapa a mang a eng ka ga bobebe fela gore e fete o tshwarele motho enwa, mme ga ba utlwisise se maikutlong a gago, se pelong ya gago ka nako eo.
2: Ke le Mohammed Thulwana, ke dumedisa le bamamedi ka lapeng. Hangata ntho re e boneng ga re ntse re ba le di-session le di-victims tsa rona ke gore hangata ga o utlwagetse tlhekefetso ka mo lapeng, go ba le nthwane ya gore ga ba rate go bua ka yona gobane ke ntho e tlontlolang lelapa. And ko nngwe gape go tswe gore tlhekefetso e be setlwaedi gone e normal wena a mo tshwarele and then move on, gantsi ka nako eo victim e utlwile bosoko gagolo. And-e ntho engwe re e boneng ke gore ga re fitlha tabeng ya tlhekefetso, any type ya abuse e fitlha e be a wound, e ba seso mo moyeng wa motho, and-e a go bonolo gore o ka e fetisa fela jalo. And-e gape ntho nngwe le ka mokgwa re tlwaetseng di-culture tsa rona, gare ga e mosadi o tshwara thipa ka bogale, gotlelela o tla etsa jwang, ga e le gore ke motho wa monna nako nngwe re re ga e monna ke nku o lela ka teng o seka nna motshwarele o fete fela jalo, gantsi ga re utlwisise gore pain e e tibile ga kakang mo go victim.
1: Jale, ha re ke re shebe gore na ebe ke kgatelelo ya mofuta ofeng eo hangata le bonang ba e beya moyeng, ba e beya go motho enwa e e leng gore o tlhekefetseile. Mohlomong o ameha jwang maikutlong a gae, moyeng wa gae, pelong ya gae, o ameha jwang?
2: Sa pele re tla bona disaene. Ga e le gore ne e le motho e leng gore na tsetse go dula le batho a ntse a bua tshega, wa qala jale wa isolate ga sa batle go dula le batho, sa ipona molato. Ga ngata ke gore motho ke victim mara o qetelela a ipona molato gore mosimong ke fault ya gae, gore a utlwise botlhoko, and ka mo gantse a bona gatelelo a e fumanang from lelapeng gore a tshwarele motho o beitseng bobe, e tlisa anxiety. Go na le ba bangwe ba e leng gore ba fitlha mo e leng gore ba batlong ka bophelo ba bona, go ba le di-suicidal attempts ka lebaka la gore go ya ka bona ba bona ba le isolated, ba bona ba sena support e tshwanetseng from ba lelapa.
1: Mamedi e leshome le metse supileng a metsetso ka mora hora ena ya leshome. Mohlomong ga re ke re shebe mabaka etsang gore ba lelapa hangata o fumane ba batla go sireletsa motho enwa ya entseng ketso ena jalo ka o ile wa tlhalosa, ke nagana gore ke le leng la mabaka gore ntho ena ke ntho e mpe e etsagetseng e ntswe ke moye mongwe wa lelapa. Mohlomong sena se tlo o thunthetsa seriti sa lelapa, batho ba tlo re sheba jwang, ke tse dingwe tsa dintho tse etsang gore ka nako nngwe o fumane ba lelapa ba ba le sesitheo gore lehlatsipa lena le ka bua ka ketsagalo ena e mo etsagaletseng jale. O nagana go baneng ga ba sireletsa batho bana ba entseng ketse?
2: Hangata o fumana ba shebile boemo ba the perpetrator, motho o e leng o tlhekefetsa o mongwe, ba shebile ke breadwinner ke ena tisang tšhelete ka gae ba shebile taba gore ga ka reporta case gora gore o ofelwa ke mmereko go tshore gape sephiri sela sa lelapa gape se tla tswa so gangata ke go protect-a boemo ba lelapa ande le go sheba gore ga motho a ka tshwarwa ga case ka tswela pele go tshore motho o tla leva income and ga a latlhelelwa ke income go tshore lelapa le ka se kgone go ja so jale ka lelapa the first thing e ba e naganang ke gore e re re protecte motho sentle e re protecte perpetrator o ene o re tla bua le ene re tla mo kopa fela gore mo tshwarele e fete
1: mme brande ga re fete mabenkeleng mme re tlo tswela pele gape ka moramona e re keetse tsena ke a gutla
3: e ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le mechaniki go blacklistwa lebitso ka phoso kapo tlhalo ntleng le kgang Clientel Legal e fana ka tshebeletso tse tlhwatlhwa tsa molao go maAforika Borwa otlhe diplane tsa rona ditheko e tlase re cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naga ka bophara a emetse go tsheetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile diplane tsotlhe di kenyeletsa thuso ya beile ya 5000 rand SMS a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
4: tshebeletso ra ditshebeletso lesedi FM
1: Hasmahe mabidimo tlhakentse ke buisana le me Brenda ke mosebeletsi wa sechaba yena o tswa ka mana ka poa me re bua ka tsa ba bohlokwa mo hangata re fumanang malapa ha ile hore hona le lehlatsipa la tlhakefetso ka mana ka lapeng me ile ketsahalo e entsweng ke motho kana ko ngwe ya batlang a le haufi haholo le lelapa o fumane hore ba o gothaletsa hore e itlwelle e fete ile bale o motshwarele bophilo botswele pele me o ntse a hlalosa hore ha o bonolo jalo ka ha kana ko ngwe o fumana bana ba malapa ba batla hore e be ntho bonolo fela ho lehlatsipa ke ntho e bohloko eo a kekeng a ile bala fela ya feta fela ha bonolo jale ha re ke re shebe hore na ebe motho enwa o a ka etsa jwang ke se o a lokelang ho sietsa ha fumana a le tlasa gatello ya lelapa ka sena seo ba mo kopang sona ke eng se o nahanang hore se ka tswela yena molemo jalo ka lehlatsipa
2: Okay, how really got poor real community and then re the awareness more sang Sishaba GPV community sang the report Jaro Jalo. So how at the refuman samore honali but rabang at by young or bashikile the fapa fapani ikaba rape, ikaba physical abuse jwalo and ka lebaka la gore ha ba thola thuso e tlisa gatello e ne ke bua ka yona go ba le di-anxiety go ba le di-depression jwalo le jwalo what we advise ke gore tsa mo batla thuso counseling e teng and hangata di-counseling services tsa rona ke mahala ha o patele max once o qala di-counseling sessions ke mo e leng gore as victim ya tlhekefetso wa iphumana and then ha e le gore go na le process e leng gore tlamehile o fete go yona yes tshwarelo ga e shushe mara e se ka ba tshwarelo e leng gore ke kgatelelo wa fostelwa gore bo tshwarele go baleletse ntho itseng but ga o tla go rona for counseling o tsamaya process eo until o fumantsha healing e o ka e tholang and gape re na le our legal department mo e leng gore ba bangwe ga ba tsebe le gore legally ba ka thusagala jwang so di-services tse ke tsone tse e leng gore di kgona gore di re thuse and di thuse di-victims tsa rona gore ba kgone gore ba tswele pele after ba fetile tlhekefetsong e itseng
1: gotlhaletsang
2: ke gore thola thuso e teng thuso
1: Motlhomong re ntse re bua le moeti wa rona tjena o ile wa feta nthong e tshwanang le ena eo re buang ka yona. A kore letsetse 086 000 3084 086 000 3084. Re ke rutlwa fela motlhomong ge go rona ebe qetelong o ile wa fumana thuso jalo ka ga me Brenda a tlhalosa gore ntho e golo ke gore o fumane thuso. Nna le wena motlhomong o kile a feta boemong bona bo re buang ka bona ka jeno ga re ke re utlwe bomamedi ebile ka ro santse le teng kwano me Brenda pele re phethela ditaba tsa rona le bona re ke re ba fe sebaka. Motlhomong re bua ka ntho e motho a reng jo ka jeno ba tlile ba tobile nna ke ntho e ileng ya etsagala bophelong ba ka. Lesedi FM dumele. Ga monate mmele kae?
5: Ke a phela mme ke kopa go ba mo mamedi a santse jeno. Ke mametse mme ka tlhekefetso ya bone ka yone ya maikutlo yano. Bothata ba ka nna ebile gore ke la ka tshwarela abuti ka baka la mme wa rona na ntse a phela e le gore ke motho a tswang tšhankaneng a fitlha ka tlhekefetso ya gore wantšhaba ka matsogo o etsang motswadi ang kopa gore ke seke ka mo tshwarisa bane o tla gotlhela morago ka mane. Jale nako nngwe ka baka la go utlwela batswadi ba rona botlhoko ba ne le batho ba bagolo re qetela re nkile diqeto tse e leng gore tsa mogao di lema ka gona ona jale ke botlhoko moyeng ke lemetse e lematsa le bana ba ke setse le bona ka tlono bane ga jwalete ke setse le ena motho yo o nka tlhare teng and-e ga o nnake e se ga e le o na ntshwarisitse ne ke a sebetsa ke mtammotsa gore ga o batla go nsenyetsa mosebetsi gore bana ba ka baphile ka eng ba le wena ga o batla wa batla gore phedisane e sa le nakong e morago jale ke rata fela setlhogo sena ke setheletsa golo ke rata go tlhokometsa batho nako nngwe re seke go utlwela bana ba bo rona botlhoko ka baka la maikutlo a batswadi re inaganele re ipepe for ke a le bona
1: ke letsa botlhoko ngwanese re lebile golo ga se mohem. Me Brenda go na le motlhomo ntho o ka tshwaelang ka yona ntlheng ena ya hi tlhagisong ena ya hi en.
2: Okay, ha ile ke mo tlile ha ke tshe o ke mo tlile ka go ena ya hore okay ho tsana motho ha ho tlo gore ha wa tshwanela o report case ha mo tlile se tshe e se right le se se report e tshwarelo e tla tla and e tla tsa through counseling ha se ke mo re e ka hapeletswa because we have cases thing ha that they know hore victim ile a tshekefetswa ha holo family e tla ha ka pharisa mo ke la le jwalo and then maybe in certain of the cases ka family side mo ile go batho ba bomme ba ile ba bulaiwa and jwale ka lelapa seria re tsere di le di photo ke se mong gore motho ya ga se ke fetswa o mo ke find out gore ha re ba le protection order ha re recorder ke se ene ha re sitla ha e sa le o thathai mara ha ile le di offer right or ha ile le no the not ready to be a case it's a protection order because go ba le record ko court go bontsha gore go ile go ba le di case tsa shikipetso so go reporta go se go kwa ka tsela e le gore ha ile gore motho mo this abuse ile ya leader to death it's a case or go ba le case palisa o ile a reporta and then re ba le case palisa o ile a etsa protection order if mama o ile a violate the protection order so reporting go botlhokwa and getting counseling go botlhokwa.
1: Ke le bahamme hare le ke honka mo mamedi mo 086 000 3084 me taba yerna mo mamedi mo tlhike re mo hlamo ntso mabetse e bang ntso mametse utlwa taba ena e bua le wena o ile wa feta buye mo bona riske ra kwa la kantle ro fesbaka le sedia fam dumela
6: no tulona le kai
1: ke teng o ka ntate
6: go bo ha le ding ke ba di ma tlo tswa ka tsile ne wa ba ke mo ne di tawa tsa lona si shinto ke le ke le ke le sa ke ka la pin ha o tla ho nna dinga na ba tsena le ntle nga e tsa hala me a shita ke be ke le ka gore ke ha ke dilen ka tsalo sa jwane empa be ke le ka gore ke mo tshwarele jwale ntho e gana go feta pelong yaka e dutse ga o ba le nthonyana e kananyana e etsa o se gotlela morago o etsana dintho tse tsena tse tsena tshuteng jale e dutse ga botlhoko gagolo pelong yaka ke ratse bua maatla so o fitlhelela boemong ba gore ntho e mme a e buanyang gore ke bo society ke na le go e nagana maraa ke gopola gore ke na le bana yona nke ke beng ka etsa marapilo ka ditlhoko ga ntle nka ke tlhoka thusa le tsena nka e tlhola ka mokgatsi le bang botlhoko ko ntla moraga ke ka tloga ona le mara jalo ke fetisetse ele mo e ngwaga
1: ntate ke lebile go le ntate ke gola mme Brenda o tsama metsi che a ka leke fela go bona gore na a ka o eletsa ka o reng ke a leboga ntate o tla mamela wa
6: esegasema
1: hem mme Brenda o na le seo motlha mo ka eletsa ntate ka sone
2: ga ka utlwa gantse ka mobutmotile a bua ka gore o tlheketsetsegile moyeng
1: ee molekane mo ga e o ile a cheata jwale le ga a ile a mo tshwarela empa ntho ene ga e suthe moyeng wa gae le ga o ka fumana gore go na le ntho e nyanenyana fela e molekane wa gae a etsang o sa gopola a gutlela morago tabeng ena e o molekane wa gae a fetileng go yona jale ga a kgone go e lebala ka nako nngwe o nagana le gore a ipolaye empa o gotliswa maikutlong ano ke taba fela ya ga sheba bana ba gae gore o na le bana ba tlo sala ba etsa jwang ga a sa le seo
2: no ke nnete re na le cases tse ngata tsa ditlhakgolo ke sa go dila

0: bare di manaka di ahla ba di tshotshela mamalo hai ntse ke motlongwa shwa re ha o se mosuthu ke bohlaseng ba hao re kaite ke rata ntse ha o se mosuthu ke bohlaseng ba hao ke khodi ya botshaba o tla utlwa ngwana ka re o yetsetsa tsona tsene re o yetsetsa tsona tsene re ke fete eta benya bohlokwa ke yena ke nako ya laboraro wa jackpot ya lotto laboraro ona o na le monyetla wa o hapa jackpot ya lotto e le kanyeditsweng ho 9.5 million rand ena ke tshelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang mme mohlodi e ka ba wena shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotlolo laboraro ona ka hora ya borobo mantsibuya ho SABC o ka ba emong wa borradi milione ba latelang ba Afrika Borwa e wena lotto ya naha dipapadi tse ngata menyetla e mengata di milione tse ngata di bapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse le shume le metsirobedi ka paufita bapala ka boikarabelo National Lottery itsamaiswa ka molao ke Sizekhaya
1: tshebeletso hara ditshebeletso le sedi FM
0: Mamidi re kena ka malapeng dumela ka re sepalangwang sa hao dumela ka lapeng ka mona kae ka pakai mo bomeseng e tlabulle o le hona teng ke a boela hape ke a amohela mo mamidi mo tlhem me ka jeno he rena le taba e rla ka tsangwe tshohla le wena botse ba ka malapeng ka mona hona le malapa mo futu hobane hona le nthwentle e molekane wa hao a dulang a o yetsetsa yona jwale hona le balekane ka nnete bao iring ha o sheba o ka thabela hore e ka be kae ka re ka nako o bo galle batho bana ba babedi ka mokgwa wa phelang ha monate ka teng ka mokgwa motho wa hae a mo etsetsang dintho tse ntle ka teng le nna e ka re molekane wa ka nke ba tshwana le molekane enwa wa mogotsi wa ka e hore le da go ke ka nnete ha o sheba balekane ba bang utlwa utlelwa ke ntho eno gore gore ba tshwana ka mogho ba phelang ha monate ka mogho molekane wa hae a tla ba moisitse dijong molekane wa hae o tla ba moreketse dimpho molekane wa hae o tla ba montshitse ba ile kae kae jo hle ka re le nna nke be re phela ntho ena le molekane wa ka ke eng yena e o reng ka nnete molekane wa hao o rata ho yetsetsa yona ene wa e rata le mohlang a sa yetsang le ha o so itlwaetse le ntho a yetsang ka mehla empa utlwa gore mohlang a kekeng a yetsa o ka utlwa bohloko bona ke ntho molekane wa hao a o yetsetsang yona a o thabisa mme le wena ka lehlakoreng le leng o utlwa o e rata nthwena eo a o yetsetsang yona a ko ntetsetse 086 000 3084 gore le ha o dutsi o re jo ka tla ka mogetha molekane ke tsebile o getha molekane e tentweni ya gore e re ha o dutse o le mong o nahana ka nthotse molekane wa hawa o etsetsa ntsona o tsho re jo he ke tsebile o fola tsebile o getha molekane ha se bona ka ofela ka nnete ba dulang ba roba dipelo tsa bana ba batho ha se bona ka ofela hona le balekane mona ba thabisang balekane ba bona ka dinako tsohle o sobile o tlwaetse gore a ke a tseba a ka tloa kena ka mphonyana ke a tseba ka tloa kena ka malomo ke a tseba ka tloa kena fela re pakela ra tsamaya ra weekendeng lo no nati malapeng ka bang 086 000 3084 ke nomoraka ya mohala mo mamete motle a kontetsetse he re ke re bua ka yona ka jeno re bua ka ntho tse thabisang fela tse monnate re ke re tlwele o titibela ka jeno a ke re thabeng re bua ka ntho tse ntle tse monnate tse o balekane ba rona ba re thabisang ka tsona ka dinako tsohle le Sadie FM dimela ke teng o kae madaleng
2: ke tshetsile
0: ei
2: ke mkhono ska o tshetsile
0: ei yame o ntsona le molekane mogotsi
2: a re o hobae
0: o impa ona o thabisa
2: yo o na nthalisa ka kilengwe maka ditse ke ona ntsena ke ditse ba tla bua fela dintletsa gae
0: ei
2: ine le motho a nang le legato le na nang le dikokoretso gore a rata gore re lo ja ka ntle wa bona a re ha yo na kuke ke re tloele ka tlhomona ke lotswa ke lo ja ka ntle ha ke no kena a le lomo ka smile so she sa hai ga ntse le nama o tlatla le yona e ikubue kana a re ke batla bana ba ka ba je nama o na reka namengata ka tulengwe makaditseng a e tlatse freezy re je nama empa a re ga re tsweng ka senko lena re ketse gauane le yone
0: Wa mana ntse monate man ntse monate tsene di etsa gore le ha o le kae o putlakela o ya hae go jo ke ya molekani ngwaka ye
2: a una sotse pele ya
0: a ne ne
2: mo
0: tsena le ne tsudi e why don't take it strong wena o bua mantsi a ka wena o ditsole mo go ye ka tla ka mogetha molekani
2: he
0: mo di mphile mo
2: Allo motho, allo motelela ntshane se jalo ka ntswa ke ya tshe.
0: Eh. Ah, taba se bona ti me wa ka ke ya thaba, wa tsiba ho ntsona le batho ba gothatsa malapa mang. Eh, ha re ba gothatse man.
2: Eh,
0: okay. Mo me wa ka ke le buile utla.
2: Ke mo ka o tukile go ile,
0: thank you. Thank you. Ka o tu bua taba bohlokwa jang. Bua taba bohlokwa ngkhono re molekano wa ka na kongwa re a ke re loja dijo tsa mantsi bua ka ntle. Jole ba bang ha molekana o loja dijo tsa mantsi bua ka ntle. O batla le be babedi. Jole bontse gore bana ha re enta talo na re re tsamaeng a na kongwa batla wena le yena fela le be babedi. O no e hlokomela taba eno. E khono o fana o wetse phapang pa kentsa thotsepile hona le mo molekane wa hawa tla re ha re yeng re tsa maeng re loja letso le lapa ka hona le mo areng ha ke re tswere le babedi my love re ke re loja ka ntle ka kwana ha re ke re tswere le babedi re ke re nke short left re tswe le mo wa bona kana ko ngwe bana ba de ka tswa la barata le ke le ba swai hanyane le ke le babedi monato mo kalo le sedi fm hello
3: Hello, Scott.
0: My darling, what are you doing?
3: I'm going to go to the house.
0: I'm not.
3: Hey, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ke le bo mo di.
0: Mm.
3: O ba ne tso ke di tso ka masi.
0: Mm.
3: La re tswa ha tswa ya kai wa ntse tswa ha ke tswa ke ya kai ke mo hoetsa ha go di lo ba patele sente.
0: Mm.
3: Yena ya mmuso.
0: Mm.
3: Eh ya mme wa.
0: Ntse le iphelela jwa lo fela le ka genuine.
3: Ke di ke le mo ke di ke le ba de di le sele le ke television.
0: Mm. Ne.
3: Ke nkhono nya ka lo mona he.
0: Thank you, bye bye. But for a shallow not to like you, Hulu, the one that the Molo, but Pilang Hamunat, Liu Guy. Hello,
4: hello.
0: Hey,
4: oh, hey, I'm 28 for a fancy. Hey, now I can have a lady. But I'm the couple I didn't get behind. A le na grocery ya lo ka meo a tata ho tsone ke sa ipebe. Ke tsebile grocery ha sa dinetse. Ke tsedi mo hopola le ka matsa tshoshi. Nna ne se malomo ne le ne se nthona nrekela tsona.
0: A o rekela moise.
4: Moise a o re kana go nwe a o reka mane tsona tsa dipurnele ya tsa lona mo na le shopo mo.
0: Ei.
4: O re bo tswa ba hana ba reng ka ta hore ke le mhatsa ha o mo
0: eh
4: a re ke re kana yena ke tla de ke tle yena ka tsa tlele
0: a pere ba ba o tsena tsa ka tse eh
4: a o ile phisi tlwana e teng ke ke
0: thank you khulu mabenkele ke a wa a re tswara jwale
4: bye bye
0: bye bye darling bye
5: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao o tsoro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo ka ba mathata mosebetsing Clientele Legal, eo fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona, a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Lesedi FM. A ke molelo.
0: Mamedi elishume Mr. Sopile horra ya leshume le motsemong 086 000 3084 lona batho ba ba chakeng Ha ke lutle se kutla batho ba baholo mona. Lona le hokae le phela jwang le ba lekane ba lona a ke rutlweng hle manyalo a lona batho ba batsha. Ha ke rutlweng rutlwiseng re ho jwang ka mo mystery o reng ha ile body weekend o reng ke mystery a jwang mere me yena ke batla ho utla ke rata ditjaba ka jeno nna ke batla tsewa tsa lona le Siri FM Duvel.
6: Dumela
0: mme. Dumela mme. Ke teng okay.
6: O ne tshwara le ka mmele ma tsones.
0: Eh.
6: Eh, ke mora jwa mbongo ka mona ka shebile ke nyetsa ha mmele.
0: Eh eh.
6: Yo, o tsholana. Wa tsa ke nga bua ka ba le ka ndo se tsamba ka nwa bona ntse ntle.
0: Mm.
6: Ne ke se ke ntate mmele. Ma hata ka shoka ka 2021 ke COVID.
0: Mm.
6: Le ka je ku lena ha ke na hanela le mothatla hlalang phala ga tele jwalo. A hlang ke tsone thopeo a neng a nke tsetsa tsona.
0: Mm.
6: Ha bonte ke ma fikeng, nke tsentse ntlo e ka ka Australia ma fikeng, ke dilo mona go buke ona jwa le ntshile ka ha ntlo.
0: Ba
6: tsa ke le ma go betse ntse ntse ding mo bono, a ke kholo tshwane ke flat tshwane le ga. Le jwa ha ke bone. O ke tsentse ntse ntse tsa ho le ka je kule le ga tla ha ile di tsipelo nyaka. Ha ntse tsa ka nix, ha ke bila e le nix. Ke mo sholo ha ke tsale tsa. Mm. Ka ba la mulikani wa ka nke se ditse ntshotse ntse.
0: Mm.
6: Yo, a se tsola na tsa o tintile pelo ya ka ha ho lo ka ntho topic ya ho tsiya.
0: Mm.
6: Na ke ndi na ke ne ke le nne a thabile wa tsa ho thuba lekani ba di etsa ka ntle ne. Ma ha ho hlompha. A hlompha le lapala ha ke ntho e kgolo na ntho fitenye o tsiya.
0: Mm.
6: Ne ke sa shotika le tsho bana ne ba sa shotika le tsho mari ke a tsebetsa. Ma ho ne sa shotika ke ne ke sa feela ho he. Ke a sebetsa ba ka kikebetse mamelo tshwane kole ya ka ne dilo le full tank
0: je ngwanyana man
6: mamela
0: gel
6: ene ha ka ta soka le tshwane ko je tsa hanya le pele na ko enkhat ha ka ta soka ke ne ke butswa ke bana ho mama DSTV ikwetse mama e khosene le ntse tsa tsela ho dietsa ne di tsa dis ke a bolo ke la ka mutholeng ke le some something after 6 months mamela o tsama ka disk expire ke re jwang a tshwana le ratolo ntate mo ya ma Alfios itumele ha bo ke mafike a ntate ke mo hlompha lino mme le hono jwa le henya ha ke mna neng wa ka tshola o ka ke 2021 ha ke feel ho ntse a tswa mpo tsa tsone le nna o tshola motho mme ke ha lutlo ha lutlo ke see ha
0: lutlo ke see
6: until ke na di etse tsa khale mo ke see le ratolo ntate tona le lentse le tletse pelo ya ka le ka je ke
0: au swa
6: ke teng dingwa polekele na le maleng a go le ka gotse mo le ka nwa ka itumeleng a tshe tsumeleng ke o rata mhatsa ka moleng a swa ke le bua topic ya wa ka ke go fodi stepelo ya ka uswa ka
0: au swa ka ke le buile wa tswa re bana ba ka tsa re ka go swa ka
6: o ma ke la nwa ka ya se sa bile kwa na hambong
0: ke le buile ga des
6: ke bua tlili
0: a ke go da ba o heba bana au swa ka o se ka tsa tsena le tsena ntse o tsebe ja le re ka si jwa yo what's my ke ha ke ka ho ke tshong ke re ka nnete hona le ba lekane ba bang bo ghallang bophelo ba bona man wa tsebe o no o tshori ka pelong hore e ka mo lekane ona ka nke ba tsana le ntate Moses man gore o ghale man o ghale ke o sino ri petrol kolu yae ne dira le full tank ke o swaka o reng hle yo le sedi FM dimela le sedi dimela hello dimela ga itse ya ka o phela jang
7: sa positive wena
0: monate
7: uta go bua bo mmetela
0: a le lo na ma gentleman la bua
7: Oh
0: hey
7: okay I said to go mama blast a tree one
0: hey
7: na gara ta mama mesmera za ka table for two wabo
0: hey
7: a table for two yeah jone e ke mo kopang tsan tsoka yona
0: mm
7: and then ta be ke mo re gara ntsa di ratang bo je ta di ratang bo le ma blomo yo lo ya
0: mm
7: di a paro yeah
0: o muthantho tseo
7: ke ke mona blasha ke mo jisa are a ke tete bo le potu ke mo jisa
0: cheza wena man
7: ke mo jisa tsul
0: bona tsukana
7: nne ke mo tsasa mona mo ke mo tsasa mona mo sledu mona nne ke mo fumule
0: ntate
7: ya tsul
0: tsona o mo tsasa ka di jwel sledu mona bo mo o mo phumule
7: ke mo phumule amona tejwa
0: Shaka. Kile wile. Satsile mo nati my darling. Bye bye.
8: Thank you too.
0: Lesedi FM. Khotso.
9: Hello, mama.
0: Hello, mami. Ho jwang?
9: Eh, wa bua ka ntse mo nati ku fese.
0: Monnate wa legato.
9: Eh, mme wa ka we. Wa tsa sebe sa ke le maplasting kwana. Ke ne re tsa ma ha go di tsedi le go loreka. O na se ba go tsantsa a reke Kentucky.
0: Eh.
9: Ha le ya ha ke sa sebe tsela na sa sebe tsa re se le pentshene. Mme ha potela ka mona se go dilo botsabelo mona. Ha potela ka mona ka u safety. Wa se ba tsantsa a tle toki sa Taborotso. Eh, jole le nna ke tsama ile ke a tsama hore ntho e rata ke apole. Mm. Mama ne re tsama ka nako go re tsama re fela se o itse kwa na re lo ja re le babi.
0: Mm.
9: E ntate mo di mo mola o mphile ke go ne mpiseletso mona BDA.
0: Ah, go ne mpiseletso ke rata ya mantsi ya ne ntate mo di mo mola o mphile.
9: Ah, ntate mo di mo mphile mama le bona. Mama le
0: Kilewile moratiwe. Thank you Mesa. Sile bonate. Bye bye.
9: Thank you Mesa.
0: Bye bye.
9: Sile monate mawane wa
0: ka. Thank you me. Bye bye. Hey, ka jeno go bua ka tse monate. Monate fela. Nna ke rata ntho tse monate hle. Ke rata ntho tse ntle jwang. Jo. Jo hle. A re nke o qetela fela. Lesedi FM. Mama di dumela. Lesedi FM. Hello.
10: Dumela nne le kae nne?
0: Ke teng my darling o phetse jwa mme wa ka?
10: Ke phetse ha monate o bua le nkgono Maselo sebake.
0: Ee, ya nkgono Maselo.
10: Jo, mme tshwane ka gore o buisetsa morago re a leboa. Gona ka nako ena nne mme tshwana lerato le ne le le teng ka tlong. E ne e le ka nako ka ena kgwedi yona ena. Ha e le September re a tsamaya le bana re a lewatleng. Bana ba ile go palama diritšha. Go monate yo o ne o ba monate mme tholwana ke a leboa ka nnete monate o mokalo ke a leboa mme tholwana
0: o morata molekane enwa wa gao ntho tsa o etsetsang tsona tsena tse monate
10: yo ke monate mme ke mefao re tla tlhabankutlwe re tsamaya re kenye jo re kenye ka mokotlheng wena o watang o batisang dijo re tsamaya ga monate le bana ha re fitlha mane re palama kariki ya ritšha le bana ba palama go monate
0: go monate le gotla ntse le thabile o le monate ai man batho ba bangwe ba phela monate man ne rato le monate man mama man jo le rato le monate go monate o ratwa
10: go monate o ratwa ee a ka nnete mme
0: tholwane re lebogile ka nnete ke paletse monate tse kgothatsang ba bang ke a gola e mo o sa ntse a founela molekane wa gae go mametse lesedi wa utlwa ba bua kang baby ga re etse ntho tsena tse o buang ka tsona tle re leboa mme babae e mo sankileng gala ke a tsewa sa sendetse motho wa gae o mametse lesedi baby mametse lesedi e wa utlwa go thweng batho ba bua ka batho ba bona ba ba etsetsang dintho tse monate le wena motshware gantle a tse ba o etsetsang ntho tse monate tshwara ngwaneng wa batho gantle ga o motshware gantle o tlo o tshwara gantle le ene tshwaranang gantle tshwaranang gantle a tla tse ba o etsetsang ntho tse ntle tse monate lerato ke nna gorra ke a leshomele motsomong tshebeletso ke ya lesedu SABC ditaba tsena di balwa ke Ntsane Rantwa.

0: Mametse Billy Ocean, Love is Forever, e leshume le metse tsiletseng, metsotso ka mora hora ena ya leshume le botsumong, me rentse re le mo ke tlabolle ho Lesedi FM, ha kutlo rona ke mang ya ketekang ka jeno, Lesedi FM, mo mamedi dumela.
1: Tools le ka ngai tedi ya.
0: Ke teng o ka ntate.
1: Re tswile man, Tools ye o bole papin thora ke ka mo ka vala ngona mme. Ke ne ke kopa ho kopela jobo. Mogele mphoro ngwana mme o kwana kwa kwa hae ke ha bona kwa mara o sebetsa ka mo ka Pretoria man a go le man a bile le tsela mme nato a go le rajeng ba putin ka ofela le nna pa pimphoro ke re a bile le tsela mme nate o di mo mo fetse ka ka tlhoka ke le buile tools man o bile le tsela mme nate le wena ngwana mme
0: ka tsela ka ke le buile holo le Lesedi FM dumela
2: tuli
0: ntate dumela
2: ha mona tele kae
0: ke teng ntate
2: o tsonda tete le go sising ka bona ka monyakeng. Ke a ikopela ke tla lemo tse ngata-ngata fela ga e letsatsi la gago sane thule.
0: O go sane
2: ee ya thule obana gago sane motho tsa sokola go kena thule
0: ao re o lebogela ntate wa ka o keteke ga monate o sane he
2: le ntate setlhogo le ene ke a mo kopela le ntate Archbishop Dasheka kwana ntho Klerksdorp
0: ee
2: tanki ke gola le bone mme wake
0: ke a leboga ntate wa ka
2: tanki mme
0: bye bye
2: bye
0: hello.
3: Hello, Julie.
0: Hello, Melke.
3: Kitei. Tatini ena kukula wana wanesu, ena kitebelo masini. Uma anima tatie, leta bachicha kiri. Ahula, bonezi ni mote nisenga atoku, pero yonkunuwa hai matibelo liyanya nitrezi. Thank you, Tuli.
0: Thank you, matibelo.
3: Bye, Tuli.
0: Bye. Hello.
4: Hello, Tuli.
0: Hello, me.
4: Lekai.
0: Kitei wongkai.
4: Kitei, ke omani momanzevi.
0: Hey.
4: Ke kopa go godisa o silebo makwatlaza a le ko Pretoria North le ke le moncho a le ko Taung ke re ba nne tso tile le monate tle thuli ke go rata utswa
0: o gatwa ke nna my darling.
4: Thank you sida.
0: Bye bye
4: bye
0: bye.
5: Kgetha Nespray ka jeno, mme o ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 500,000 rand. E tla e le meputso ya kontane ya beke le beke, e kenyelletsang le meputso o moholohadi. Reka pakana efe kapa efe ya Nespray. Romela hi ka WhatsApp ho 073-097-6335. Ke 073-097-6335. Ebe o latela ditataiso. E fa ngwana hao se a se hlokang. Mofe haholwanyane. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray. Always giving more.
0: Ere ke fete ka mona ke tlong ka momamedi kwana ke ne ke ikgotsetsa fela ke feta
6: tshebeletso e ratwa Lesedi FM
0: momedi tumel
7: yena tuli le ke
0: nne ha mona tumel
7: ke ha mona tumel ke me ke ho di sarakhadi wa bana ba ka o diege khosini me yi ko ko lo khabeng ko tawu rakhadi gola gola go ne le bana nne go go ba family o ka o sane ke a leboga thuli a be le tsatsi le monate
0: ke a mo lebohela mme
7: ya motho ba ka rent sa ma ke a lebona
0: thank you Medloria
7: thank you me
0: hello
8: tuli o pe ga jela
0: ke teng o ka ntate
8: ka mo hao tuli se go re kere le se di skola nya le ka mana ka bedo bedo park ke go thanda ka skola nya le ka deben thato na re ka shabil ke ka tle ka mo ke ke mo so di ka o ke bana bo shuba kopelwa ke sekolo nyane tloko le no ne slandan tanko
0: tanko ke le bile hello hello mabe di tumel
9: re teng le kae tshuk
0: ha mona tumel kae
9: ke teng ke kopela khazimi yaka ntisele mokoma ka le ke sinile na lo thanki ka falgoko bona mona ga tsone hle ke re a hole a hole a be le tšhelete ntiseleng ke a leboga tuks
0: thank you me
9: thank you bye
0: bye bye mami bye bye Lesedi FM dumela
1: ao thule mtwana o phetse ga
0: tsela ha mna ke gantsi ra ka wena
1: ha mna ke man a gore ke re happy birthday ho matontong ga thabe o ka mona ka botshabelo section C2 ya re happy birthday o yena ke fusi wa pakta ka Boston thank you thule
0: thank you one so ke le bila holo
1: Tadafo.
0: Asma he. Lesedi FM, mo mamedi dumela.
10: Hantle ka mantle.
0: Ha mona tle ka me.
10: monate ke re jo tsa khodi o tlo taranya le sebuudu ba batho ba holang ka September ke le letso ba banga ka jellela ke kopa o di sala bo a matuane le ba neng ke re mamano a ka ke mamoya le mbise le khala ne ma tsaba tsi ba ne lena wa hola tsene lo mo ke ke tatela ka o mpabalese motheo bana ka o tsela ba kopela ke ndezeni ka Brownfort thank you man to le dikwe bo tsa le mona
0: thank you mrachi wa ke le bila hola
10: thank you
0: hello
11: hello mme
0: hello mme
11: eh ne ke gato kopela ba holang
0: eh
11: eh ke kopela tseko ga bohlale wa hola ke ga a hole ke morata gore e be le rato sello ke ri le yena a hole le mamosebetse mogwele ba kopela ke mapasa ka ga bohlale forotswa ke maplastina o ga ntse ka lebo
0: ke le bile morati wa bye bye
11: Bye bye,
0: Tuli. Bye. Hello.
12: Hamunati, Tuli.
0: Hamunati, Ntate.
12: Hamunati, Mama Tuli. Kitise, so, kamona ka dintorong, torong, kamona, nana, ke batla ho ya mane makeleke ka mane. Ke kopela mme wa ka ka mono, sipapisa o di ka mono, na ho la maoba etsa le motho ngata-ngata o se Tuli.
0: Eh.
12: Ke ke nona ka makeleke ka mono, nene, ke na le cousin ya ka o thuke Shafole, ba mmitsa Shafole, mabitso la ke CM Phantom Nogo. Le no na ho le tsa le moteng a tanga to ka dinthogonthogong ka mona le yena o tshuli ke kopela le mofuma a diwa ka a ntsoletse mbana ba batle di angels a ka o tshuli le yena na ho la tshaka tseng a tanga ta ke itebohela ke mama Thuli
0: thank you one skilebile le sadi dumela
13: out to the baby
0: le kai
13: re teng le kai se khaitse ya motho
0: ha monati
13: wa le sotho di tabe monana go tshabela pung fontene free start
0: eh
13: la go latelo ya ka le a hola fandaga le bitola ha ke magotso ditare ke re ke morata ka lerato lena le ke le rata batho ba ratileng ka ho rata ba ratile ho rata batho ba ratang ke mo gata thore ra test ke mo dingwa mpolo ke le yena a o tshuli
0: ke le buila ho lo hlenta twak
13: thank you mami
0: hasimo he Mabiti ke metsotso e mashima mabedi le metso e mene ka mara hora ena ya leshume le mosomong. Tuli dumela hle tsatsinde na hohola moshenyana waka ka bana ka Bloemfontein yena ke letlotlo koloti o etsa dilemo tse ngata ngata tse robedi ka ofela o kopelwa ke mme wa hae Ntswaki koloti ke re a hole hle a bona e dilemo tse ding tse ngata ngata. Khaitsedi ya ka ya hola ka jeno wa tseba Thebe Muletsane wa hola ka jeno ka bana ka Sharpeville wa hola wetsa dilemo tse ngata ngata me ke sentse ke re ho yena gapu gapu ya mahlonolo e watelehle Chibla hola ngwaneso hola hola hola ke mosietse letswele motho ene tsa ke le tlwella le kapa ha hola hle a bona dilemo tse ding tse ngata ngata ke nna sister ya go kopela eh ke nna sister mo kopelang di mags
14: sister
0: sister ya ka sister wa tswa ga jana di a thema ho ba monate eh ke te ka monate go le sobeng le tsatsi le monate nate nate nate ke le bohle di mags ha re fetele ho ena ngwane se rutlo rena re ka lebellang ho imatlafatse ka jeno eh rutlo tabatse se monate man Hey, rutla tsa batse simonate ka nnete tsa Sajene Mahlomola Kariti.
14: Eh, ase tabatse monate ka nnete.
0: Ase tabatse monate ka nnete.
14: Hey, ayikho. Re sentse re re pepi. Sentse re re pepi ho balela pa botshe metswalle ba sebetse mmogo. Re sebedise le ena kana
0: ko. Na kwetelele manane o ngaruna fapaneng hle wena di mazu.
14: Ase tabatse monate ho hang. E fela he thuli e rekile bo se baka so mphansona. Mo mamedi wa tshebeletso le sedi ya family wena ke sentse ke udumedisa. Re qala ka tsona tseno ditaba sa ho hlokahala ha mmuelo wa sepolisa provinceng ya Free State Sergeant Mahlomola Karedi. Re tla buisana le ba sepolisa provinceng ya Free State. Ka go leleng le gotleng la dinyewe la magistrata wa Van der Bailey. Go lebelletse gore go tla diwa ka hlolo kopong ya go lokollwa ka Bailey. Ha a yanda tludla ya dilemo tse mashome a mabedi a nang le metso e meraro tla opela gore yena o tobane le qoso tse leshome le metso e mene tsa polawo tse tharo tsa teko ya polawo le go ganna bohlaswa a nwele mme a ganna a sena ditokomane tse nepaetseng bakeng sa go galla ke ka keso sa go ganna ke bakeng sa ketsalo yane ya go tlhokala barutwana ba leshome le metso e mene mmeleng wa Golden Highway Funda Bailey ka kgodi ya Pherekgong selemong sena ke taba ileng ya hlaela ditabeng haholo mme ka oleleng muso wa province ya Gauteng o le ba emfulene ba letsholong la bona la ho etela dibakeng tse fapaneng ka re ho province eno tona kgolo matona hai bahlanka ba muso magotleng a metse le bona ba tla be ba le teng sebakeng seno re tla buisana le bona ho lekola rona ebe ke difeng tseo ba di fumanang sebakeng sa mekhukhu sa Ramaphosa se hona mono emfulene tsena le tseding ho imatlafatse hang ka morao ditaba tsa ora ya leshome le metso e mmedi ke lebohile ho lethule o be le letsatsi le monate sister
0: ke lebohile hle sister wa leboha Mabidi motle ke metsotso e ba shoba ba bete le metso e supileng ka mora hora ya leshome le motsumong Atlantic Star I will remember you

Mashume a mabedi le meso e robong a meso so pele hora ya le shume le meso medi mabedi re ntse re le moho tsabeletsong ena ya lesedi me ke bona ka mane ka provinceng ya Gauteng le tuna la thuto provinceng ya Gauteng mohadi le bogammaile moho le sepolesa sa Africa Borwa bantse ba lekola maemo dikolong tsa provinsi ya Gauteng me ke bone le taba ya dijo tsena se fuang bana dikolong le yona ke taba eo e leng hore e shebilwe haholo me ke bohato ba bohlokwa ka nnete ke bohato ba bohlokwa hore ba lekole maemo a dikolo se kare e ka etsa la di province ntsena ka ofela me ke bone ka mona ka bo social nguve hona le bana ba o hlaloswang hore sekolong sa bona bana le motse tharo jwale sekolo se sena mo aho sekolo se sena mo aho jwale ka nete ke tseding tsa dintho tse lokelang hore lefapha la thuto letle le di shebe haholo bane thuto ya bana ke ya bohlobo ke ntho ya bohlokwa hampe haholo ka nete jwale haeba ka nete e le tseding tsa dintho tsa bohlokwa tseo ba shebanang le tsona e tla ba molemong wa bana haholo. Re tlo kena mona mo re buang ka bana ke yona ntho e nkgopotsang hore ba ntse ba sheba maemo dikolong mona. Jwale ka jeno he lenaneong la rona mo re buang ditaba tsa bana re tshwere taba ya bohlokwa mo mamedi motle o tlo o ntetsetse hore wena motswadi na o bona ho le bohlokwa hore o rute ngwana wa hao a santsane a le dilemong tsena tse tlase hore a ithute ho ipolokela tjhelete. Taba ya ho boloka tjhelete ke a tseba ke taba e leng hore e thata le ho wena o ntse o le motswadi ho ntse ho na le mo e o thata fallang teng empa jwalo ka batswadi na re nahana hore ho ruta bana ba sa le banyane hore ba ipolokele tjhelete na ke ntho ya bohlokwa eo o nahanang hore e ka ba tswela molemo ha ba ntse ba ya ba hola ke hopola rona ha re ne re hola ho nona le ke tla re ke lekolokoti la fariki tjena la plastic ne re fuwa lekolokoti la fariki tjena la plastic o ne o tshela tjhelete ka mono ho ne o sena mohlang le ka mohlolo o ka yang lekolokoting leno wa le gore o ntsha tjhelete ho nona le mo bo nkgono ba rona le bontatemogolo ba lebehang teng wena sa gao fela ke o tshela tjhelete ka mono empa ya hore nenneng o tla bona o ntse o kokota le popi eno ya hao yeno o batla ho ntsha tjhelete e ne sa etsahale ho hang jwale nna ke ntho eo le rutang bana hona jwale hore ho boloka tjhelete ke ntho ya bohlokwa mme e bang ho le jwalo o nahana o mo qale dilemong di feng o nahana o mo qale neng 086 000 3084 086 000 3084 ke nomoro yaka ya mohala e re fela ke fete mona wena mo mabedi motle ke ya khutla

0: Hello? لسه دي جميلة؟ مامي دي جميل؟ لسه دي هلو؟
1: تولي لك أي ماي؟
0: هم ناتي ملك أي؟
1: غدين ماي
0: أي
1: تولي ناتي نالسونا دي كهول
0: أي
1: كي 9 and 6 years old أخ 9 and 3 years old كي ممي جيكا كونسكو تاكا مو
0: أي أمي
1: تولي سنسي كي بابو تيلو نزوان كي باي سيدي سيدي بطلو نيانا تا دي كوك بكي دي تاتلا جناكا سولو تيبورو سكي بابونا لارو تيل تيكا ايكا مو Haba tshwara five ball poka ke na le chelte e luzi ka spa chenki ho hlole tsabe thimona re ke re tlong le tlokinya ka dibotlolwane tsa lo. O ruta ngwana hore ha tshwere shele a ska ba mathela camp shop ong ka yona. Because ngwana ha tshwara challenge ntle ya ha u finyana ho yena o ya camp shop ong lo isebedisa. So ka tsela ye o ke ikutlwa hore ke ba ruta hore chelete ya save. We say that and a quick When I woke up and Yankee Middle City, I thought I got you rubber, the defense, and the house. Kayona Chilton, I got December, I didn't record a station at Sahaka, Sajana was. Yatui. Now, fellow Motors about Chelete, Utano Mutas, who you are. Say a high day, if you can catch a little more, you thought I can to the school, Kayon.
0: I overrooted the hand. What's my work? The hand to me. Overrooted the hand, second need. Ahul. Ke lebile mme mak.
1: Thank you Tuli.
0: Thank you mme, bye bye.
1: Thank you mme.
0: Hasimo hem. Hello.
2: Ask.
0: Ndati. Dimela.
2: Amna dilkan maro.
0: Amna tintat.
2: Eh ya mme.
0: Eh.
2: Eh maro na aski se to ke tinga ke na le mohala mo. Thank you.
0: Oh. Jele mohala wa he o khawile rrinke. Emong hape 086-000-3084. Lesari, hello. Hello. Mami di jumel. Hello. Jo. Hello.
3: Yes.
0: Hami na tili kai?
3: Hami na tili. Nage na hala, bala hawa di li mozze sali.
0: Eh.
3: Eh, hama ka ba chutia fela ko hobe ha chelet. Ah, na di dilemo tse 16. Ah, ka ba sala hantane.
0: Eh.
3: Ke ntse ke ka dira matsantsa.
0: Ke tete tla di so e qadile ka ba ha o ka pa o dutse fela le ntwe o ina hanang. Ha o so ba jwetse ra ke batla le etse tjena bana ba ka.
3: Ah, na di na di ya ra ka le tjena ba go ba go ba. Bang ya di le ba re tla hala ho. Ha ba sa di ba le nna. Se di tlela ke le mo fela ba.
4: Thank you. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
0: Mamedi a re bua taba ya bohlokwa jwalo ka motswadi hore na o nahana hore bana ba hao ba se ba le malalalaotse hore ba ka rutwa go ipolokela tjhelete ka bobona. E bang e se le ntho eo seng o qadile o etsa. Na ebe mohlomong hona le mo ba ileng ba batla ba sekusudukedisa hore e re motho a bolokile o sa gutla e batla ke ba jwalwa kere tla boloka bolokea bolokea ne ne o sa gutla e batla ho na le lebaka le itseng mme karabo ya gao ke eng ha sa gutla a re na nka ntsha ranta kamane ka mpulukelo nyaka wena o reng jwalo ka motswa di hatsho jwalo ha iba o sa qaleletse le se di FM mo be di dumela
6: se tole kae tuli
0: ke tengo ka ntate
6: ha ke pule ka crossata mo nambo zo
0: eh
6: a a nna ke di rekile ba babedi ke wa ka le stogolo
0: eh
6: yo a a ha ba tshegisa ba seisa ba kenya maga ile weekend o ke ke ba botse na e kae ntse ba ispa ke thola sekobile ba sekobile tena ha ke tsebo thu sekobua jwa ba tsetsa ba tsetsa jalo to dula wetsa ntwele ngwe tsa ntwele ngwe ha tuli ha ikona
0: ke ba tu
6: kore nna ke se ivele be ke ba fa yona ka December ba gona o batla
0: eh empa ke re jale le wena o tsantsa o tle ka maqheka mogotsi a hore haibe o ba wa tseba hore bana le mo ba tshelanteng kere ya bona ba itshela ka mo ibe wena e buluka mo wena o tsebang mo bona ba sa tsebeng mme o gona o beela o tufatshe ha batla mafelong a beke a sa batla 500 batla 10 rand gore ee ga se ya lebaka leo tšheletena wa gopola nna le wena re ile ra buisana ga ba ra bua gore tšheletena re e boloka gobane re batla go etsa 1 2 3 jale ga se tšhelete ya lebaka lena le wena o le batlang gona jale o tla tlwaela
6: Hey, and what that saying?
0: Who did you
6: tell her happy? Hey, keep well, keep him over side bunny.
0: Hey, okay.
6: Okay.
0: Bye bye. As well, hey. Listen, did you mela?
7: Chuli, do you mela, sir?
0: Do you mela me?
7: Le guy, chuli.
0: Kitten, okay, me?
7: Retail, chuli, get me minimum amount.
0: Hey, me.
7: Chuli, get a high hotel, tamar, and neck, and a little nerdy cool. The first thing I see, you little nasty chaka, the weekend. Se se dilo le nna empa ba la ba ba ntshita ka yona tsela go ba nne ba nke empa ke elelletse gore jwale se ke nka ba itlisa ke be hole mo ba sa tsebeng teng ke be ke ba bolella ke wa tsela ke be helang nneng sekolo tla be se tsamaya uwa di bakeng tsa botlhokwa ke be ke sina tšhelete go le hula mo ha o ka enka bana ba bang ha ba tsamaya ga o tlo tsamaya o tshwantse o itshebeleletse nna re ke kena ko o thusa ge ge ka mofao wa bona he ke sho jalo go bone mare jale ke bone gore ae mafolofolo a tla jale mafolofolo a tla ya thule ke bone mafolofolo a tla and-e go botlhokwa gampe 5 years o bo tshwantse o ba ruta go bea gobane la esele ba se ba le bagolo thule ba se ba kgona go bea ke ba etsetsa motlhala le ka babaka ke re le gona jale bone ke bontsi ba bagolo ba sebetsang mare ba seba tseba go bega ba bega ba bega gore ke be ke re ache bathong a le sa le o hula la bona re etsang ba re ga re rekile re rekile ga re tlo reka kroujara gabedi kapagago re rekile re beile re beela nako tse tlang ke ba etsetsa motlhala ka bogagae
0: ei o ba ruta gantle mme e kojo e sa le metsi
7: ya se kgile le thata mara go tshwantse re e me ka maoto
0: tataiso eno e bohlokwa e ntseng go ba tataisa ka yona gobane jwalo ka bana jwalo ka ngwana e mole mo nenneng ka nnete go na le ntho e ke e boneng e ke e ratang se ke tla wena ke mathile ke e batla tšhelete yaka thank you mme bye bye
7: mme mini my darling ko ketetse gale bye bye
0: bye

0: ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Tshebeletso hara ditshebeletso. Lesedi FM.
2: Mamiti ke metsotso e leshome le motsomong a pele hora ena ya leshome le metsomedi. 086-000-3084 ke nomoraka ya mohala. Lesedi FM, mamiti dumele.
3: Mme Thuli kgotso hape.
2: Dumela hle ntate, o phela jwang?
3: Ha monate le ka moratu wa ka.
2: Ke a leboha ntate.
3: Kgotso ha e bete. Ke re mme Thuli, ngwana ha o mo qala hantle ka yona 5 years le yona 10 years. O ntso se late. Ngwana o mutlale o mo rute o mo hlokomedise hore monna ke na le ngwana moshimane le wa ngwana. He monna, tjhelete ha e sebedise botlhaswa o kopa. Tjhelete o e behela mabaka a mangata. Ke ratile bomme ba buileng, a buileng ka dintho tsa sekolo ha selemo se qala mara. Le mme ya buileng ka taba ya ho tsamaya ka sekolo. Ke re monna wa tseba re o tlo tsamaya ka sekolo wena, ke batla o fetwe ke leeto. Jwale wena tjhelete e na ntse ko o fa yona, o nno e behe hanyane. O etsa hore leeto a lehlaya be se ko o tlatseletsa fela re e tlatsa be reka dintho tsa mofao wena o itsamaela ka sekolo. Ke ditumelano tse re di etsang le bona bana ba ka re ba hantle bona ba e sa le moratu wa ka. Empa he bo ba hana o ide, empa ke a lwana ke re ya beuwe tjhelete. Jale ke ntho ya bohlokwa e lerato la ka.
2: Ai, ntate wa ka o bua taba bohlokwa ka nnete. Re le bo ntate, tsatsi le monate.
3: Ha o kgutlele mogahape hanyane, mme Thuli ke ne ke foune ka taba ya ntho. Mme wane a na ntse o le re eletsa ka ntho. Ka nakeng hle like ha o ba le depression kapa ha o na le mathata bo lapeng jwalo hore na re ka etsa jwang. Jwale ha ke a utlwa o bua dinomoro tsa e na re ka mothola kae, ke itse ke hloka thuso ya hae.
2: O hloka thuso ya hae. Jwale dinomoro tsena tsa hae ha ke na bonnete ba hore na o batla ebe tsona tse re di fang momamedi moyeng mona. A kore re tla botsa ntate e tle re go sane ge ntlo o dula o ntse o mametse, ke tla phatlhalatsa dinomoro tsa gae mona tseo e leng gore o tla ba dumetse gore re fane ka tsona gore le buisane le yena go tsona.
3: Mme Modimo ke yo tsatsi a lebe mona.
2: Tanki ntate wa ka, ke a leboga.
3: Halleluja.
2: A se mohem. Lesedi dumela. Hello.
4: Hello.
2: Mabiti itume.
4: Mmetso lo ala go hlompile motsadi ya madoda.
2: Ke tengwe ka ntate madoda.
4: Marona, ntshono ya boloka ka fa ruta bana ba rona. Re ntse re e santse. Ke o pula fela speaking ya nne se a ne re kentsa ra ntshotse tsa bona dikolokoti tse se na leng fela mo tshela e kena. Jwale ka tsa tsene le mora wa ka ore. E tsa lo sheba blocking ya nne ya fumana ore. Ke ka ona le tshipe sebetsa mo. A bona e ka mike yana ya ntse se be sa chelete so ka one side gene a bona ra a tabole marantse chelete o ka ofela jolo a ntse a ntse jolo empane nge ya ba ke le kheka le leng fontwino ya ba sentse ke matshela kolokelo mono ke tsebore o dile mo setla ga la gona lo ka e hula o ntse a tsema fela ntse ke boloka ke boloka ke boloka ho fitlhela jwalo 22 jwalo ntho e kelelong ya re boloka tšhelete empa ya spar bleke kapa kolokodinyane e la re hlolanyane kapa e la mohlola obane le yena o re ha lakatsa ntho phakisa ke rake lo kgotoga tsa thipa emisetse ya emisetse kapa ka gaba e tswetse na ya ba ntho e nae sebetse hantle mme wa goba nna ke latlhela coin e tswa ka lemati le leng ke sa bone empa ya ba realise empa bonneteng ke ntlha bohlokwa e mme wa ka gore re ba rute gore ba tsebo boloka tšhelete e jalo mme wa ka
2: ntate madoda ke a leboga
4: Thank
2: you, Dade. Hasimohe, mabidi imene metsuz. Itsilete, pele hora ya lishume le metsumedi. Erikunkele palesa blossom, my views.

0: Ere ke o lebohe di makatso wa ha folotse mo mamedi dumela le go tlale phameng la dingwe le qebega Eastern Cape linkile qeto etsetsang le lapa la ha biko ya hore ho khinona kwa name hatu ya dipatlisiso tsa lifula mo etapele wa Black Consciousness Steve Biko le lapa le kupile hore mehato ena e busetswe morao bakeng sa ho fumana bopaki bo hlokolosi bo ngotsweng fatshe le ditokomane tsa dipatlisiso tsa selemo sa 1977 le tsa TRC le lapa le batla hore ditokomane tseo di fetolelwe go tloha ho African se ho ya ho Senyesemane bakeng sa hore dihlopha tsohle tsa maqwetha tsenang le kabelo di utlwisise. Nakong e fetileng moahlodi ya tsamaisang mehato ena ya nyewe Isaac Matolo o ile a hanana le kopo ena tlasa mabaka a nako. Hadi ya kahlolo moahlodi Johannes Exton o boletse hore o kgotsofetse ke dingangisano tse tekilweng ke leqwetha la lelapa la Habiko. Botshutshisi bo re Matipandile Sotheni o fumanwe a ena le mohala wa selula a ntse a le ditlamong bekeng e fetileng. Motshutshisi Trotten Phahlele o boleletse lekgotla la dingwe la magistrata wa Brakpan gore mohala o o fumanwe nakong ya letsholo la o phenyekolola le e bileng tšhankaneng ka Lapedi Lwetse. Phahlele o tlaleya gore mohala o wa selula o ile wa sebediswa bakeng sa o buisana le motho ya ka ntle go tšhankane mme o kopile gore a fue nako e e lekaneng ya o lekodisisa lesedi la yona le gore na e ka amangwa le nyewe ya polao kapa tšhe. Sotheni o qoswa ka polao ya Marius van der Merwe ya neng a tume ka lebitso la Paki D ya ileng a hlela ka pela komišene ya matlanka. Mphahlele o a hlalosa.
1: They found the three cell phones. And then one cell phone in particular could directly be linked to the accused. And the discussion that they were privy to in their preliminary investigations confirmed that it is the accused who was communicating with an individual outside the correctional facility.
0: Komiti ya Section 89 e fuputsang boitshwaro ba moporesidente e kgethile go ba kgatlhanong le dikopo tse tlhatlhetsweng lekgotleng le e phameng la dingwe la Western Cape ka o kopa lekgotla o dia katlholo ya go ditlhwaya disemolaong mmogo le o qhelela ka thoko kopo ya yona ya o tlhakola lebitso la Advocate Thandazani Madonsela jalo ka motshutshisi wa yona. Qeto ena e seeditswe ke ditho tse 19 kgatlhanong le tse 9. EFF le mokgatlho wa maqwetha di phephetsa qeto ya komiti ya o tlhakola lebitso la Advocate Madonsela. Pejana moporesidente Cyril Ramaphosa o ile a ngwalla palamente lengolo mo a tlhaisang maikutlo a gae ka o kgethwa ga Madonsela go ya ka melao ya kgotlhano ya ditabatabelo. O re o ile a tlosa Madonsela jalo ka mothongwa wa komišene ya ditshebeletso tsa baahlodi nakwana ka morago tlhoma baikupedi ba mosebetsi wa moahlodi e mogolo ka selemo sa 2022 dipotso ka gao e ka nna ya ba o ntse a ena le maikutlo a a fapaneng ka ena. Lebaka la gae la bobedi le amana le maikutlo a Madonsela a ileng a tlhaelela nakong ya dipuisano tsa ANC ka nyewe ya boshodu bo e tsaetseng polasing ya Phalaphala. Sepolesa sa Free State se tshiamong ka morao tlhokala ga motlhanka wa sona wa dikgokaganyo profenseng sa jene Mahlomola Karedi. Karedi o tlhokaetse o seng ka jeno ka morago kula. O sebeleditse SAPS e le mmueli wa profense ka dilemolemo mme o ne a fana ka lesedi setšhabeng le o mekgatlho ya ditaba ka ditlolo tsa molao tse e tlhokolotse mmogo le metšha ya polokego. Dintlha tse toma ka o tlhokagala ga gae di tla phatlhalatswa tsamaong ya letsatsi.

ke le bile ha holo o di engwane mo 80 ka ditabatseno tsa hora ya le shume le meso emedi se latelang e tla ba tsa hora ya pele jalo ka se abontsitse mo mamedi ka jeno o ke elaboraro o lala robong kgwedi ke ya robong yona ke ya lwetse selemo ke sa kitse pedi le mashume a mabedi ana le meso etsiletseng le ka jeno le na le nane o mohlopisi wa lona ya ka se hlohong e ntse ile dimakatso motshweneng ana tikonda ke yena ya re laolelang khaso na le biso la ka kidimakatso wa hafolotsi kana le wena o tloha jwa le ofitela metsotso e tabele mashume a mararo ka mora hora ya le shume le metso e mmedi hopola hore le nano le na le imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgeteng ku kapere tumela mo mamedi.

a semo ya motemo tlametso tsema tshomo mabedi le metsoro bedi hantle fela pele ho horam ya pele ya tsaba ro haole tsena he ile la bararo tsena taba tsa rona dingat a gaholo meke a kopa o ske wa leka wa suta o ske wa leka wa tlosa konopo ho le CDF me Ema shoma mabedi le metso e supileng hona jwa le metso tso pele ho hora ya pele. A go ntumelle hle motho motho ke tsa maelo yena o tloa hona jwa le o fitlala mane ho reng ya boraro. Wo batunga. Ke rata o tsidisa ba mafokate. Ke tsidisa a tsama mafokate. Ntate Enos mafokate. Hloka hetse me hlokala a le modimo a shume a robedi modimo o mmeile lona ba mafokate phephile phephi ke mo ngwa ka kapatse kgolo kwano Afrika Borwa ke mo ngwa ka kapatse kgolo kwano Afrika Borwa ntate mafokate Pumola robale ka khotso o sebeditse ntate mme ke ba tshaba bangata ba ileng wa ba ruta lo hlokomela dipere lo tseba hona ho kala yona pere yona ina re a le bua ntate o ntse mosebetsi moholo ibile botle ba ha o mora mafokate jwalo ka so pumotse o hlahella ho Guinness Book of Records. Hlakoreng ka lehlakoreng le letsheadi ke ntate Nelson Mandela. Lehlakoreng le letona tlasemane ke wena. Enos Mafokate. A ileng a mengwa le ke Queen Elizabeth. Hore a ba etele ka yona tsebo ena ya hae ya ho bapala ka dikatola. Ibi lo hlahella ho Guinness Book of Records. Robala ka khotso ndate mafokate. Ba ile mba motseba. Ba ile ng ba phela le yena. Ba wa ile ng ba ruta. Phephi hle, phephi. Wona ena le tsebo e ikhetang. Ona bitswa khosi ya dipere. Ona bitswa khosi ya dipere. Ndate mafokate ona bitswa khosi ya dipere robala ka khotso khosi ya dikatola sale jwa lo hape ho sengona kutlwa ditaba tse o tlile mpelo ya ka ha bo hloko ka mone o keneng ke bua le yena baking yan ye shweleng sersant karedi hakena mantswe ke tshaba lifu hakena mantswe ke tshaba lifu lifu le bohloko lifu le sehloho robala ka khotso phumula mwana mme o sebeditse ha ke fumana mehala e kena ka mona etswa ka mona e kena ka mona etswa ka mona e kena ka mona ke le ka utlwa mmelo wa ka o baleha The Mormon Tabernacle Choir.

0: yaba pina monate ka kholokwe lena banna tsepotsola o ntsulae mshani so banna le monate a holo phumula le wena tsepo mwana marker shebehe mo mamedi Africa borwa mona ka le mosa 2020 hano o reka dijo o reka grocery hao o no patala ketetse tharo magolo a mane le mashome a supileng bona jwa le grocery ni luile e mane ke tintse hlano inyuluhile ka kiti tsepedi khoro fumane grocery ring ena e felletse hantle bana ba ka batla phela re tla ja ka tlunga e ya keteng tse hlano makgolo a mane le mashome a supilenga bothata bonape bo bakilwe ke ntwa yane e botshabela bohare oli jalo ka kile ka bua le wena nakong e fetileng kere o no ithuta le politiki e ka ba politiki ya kwano lapeng kapa politiki ya mose o mawatle di a sebeletsana mme di ama bophelo ba gago bona ntwa ya oli fela bona ntwa ya oli e bakile mathata a makae lefatshe lena ka ofela le ya lla bothata bo leng teng pakeng tsa America le Iran kajeno hore ore o rekile grocery e felletseng o tlameya hore o ntse ketetse hlano hore bana mona ba tla phela batho bao ke phelang ne bona tho ditlaba hantle a theka 2020 ene le ketetse tharo bona hona jwale re o kae bona fela re bophelo bo o kae ha re tsebe rona le montse tlang re tlabe re le kae ntwenwe hape e ntse ngore thodi phahame jalo ka kere ke oli ena le transporto ya tlameya hore le yona ba phamise ka mona gobane oli ke ena e ya tura diesel e ya tura a petrolo e ya tura yaore ga o kopanya tšhelete ena tsa nyoloa gobane bora tekesi le bona ba ile ba nyolola tšhelete tsa bona ha tšhelete ya transporto e nyoloa le dijo jalo fela gobane dijo tsena re tsamaisa ka dilori di a theosa di a nyolosa kwano Aforika Borwa ka tsele jalo le dijo di a phagama ke a kopa tlhe ngwana mme ga o na le tšhelete e sebedise hantle sebedisa tšhelete yago hantle o boloke tšhelete ya gago dijo di a tura motlakase le ona o a bitsa metsi le ona ka mona di tsebeletso tseo re di fumanang di masepaleng le tsona jwale di a bitsa gobane ga ona gore o ka dula mahala mono mo o dulang teng o tlameile gore o patale ditshebeletso tsa gago ntho tse dingwe gape tse o tlamehang gore o di patale wa di tseba ga le wena ke tse o tsamaile o dikoloto tsao mona le mane ka tsele jalo ke a o kopa mothe motle sebedisa tšhelete yago gantle ke ema gona te mona ke tsa o ya mabenkeleng ga ke kgutla ge ke kene tabeng ye nngwe ya bohlokwa e re anyane fela ke tshware mabenkele
1: wa tseba gore keng go bonolo lešhilešhile ka botoro go bofa dieta pedi ga e kopana le pedi dintho tse bonolo ebe go ba le ntho tse utlwaganye ka di bonolo le ka go ganna koloi go thatolla di-earphone le o mela dilakane ebe gape go be le dintho tse etsang gore dintho tse thata di nnolofale jalo ka Simply Blue ya Standard Bank e ka o thusa go lekola boemo ba stoko sa gago go thea lebenkele la online go bokela dintlha tsa dithekiso tsa nako yona elo tsa kgwebo ya gago tsena tsotlhe le tse dintse ngata mothining o le mongwe wa karete lekola ga bonnolo fela Standard Bank Business and Commercial Banking gobane ke mo kgolo ya nnete e qalang Standard Bank ke mofani wa semolao wa ditshebeletso tsa ditšhelete le yango disengwa mokitlane go na le melawana le dipeelo
2: Freistata dipini tsa basadi di atla makhufeng ka la 11 Lwetse 2026 e tukisetse mokete o sa lebaleheng wa basadi ba mmata le mmino o sa lebaleheng moketeng wa mmino wa dipini tsa basadi wa makhufe go tlabe go le teng zonke Lira, Brenda Mtambo, Puleng Pofolo, Snazo, Ntabi Sings, Sipho Kazi, Moles Twins le baba. Kopanya basadi, meletle, go tlaba le bosiu botletseng diketsahalo tse sa lebaleheng tsa mmino wa maikutlo le mantswe a matla. di tiketiki 300 randa fela. Media fumane ya hona jwale compu tiketi. O seke wa fetwa ke mokete wa mmino wa dibini tsa basadi wa Makhuve. 11 Lwetse 2026. Makhuve, hape lo le maikutlo a hao e le a Boafrika.
1: Na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Somohe hona jwa metsotso e robedi hantle pele go hora e ya pele hore nya pele mo temotle rona lo wena re tla abalwa ditaba hore nya pele re tla be re balwa ditaba tabengwe hape e o ke ne ke itse ka jenro ke la kena go yona ke bona motsemolo Gauteng maboneng mo bona lang gore di pothole di ntse di lengata ba re bana le di pothole tse magolo a makae ba nna mararo le mashome a robong ba re di pothole dingata ha golo mona Gauteng me lefapha lena la mebila le tlameha ho sebetsa ka thata gore le kwale di pothole tsena ba re letsatsi le letsatsi o fumana gore teng ha pula e kana e ba mathata a di potholes me ba re lefapha la dipalangwang le tlameha gore le sebetse ka thata le seke la phomola ha ba tsoa fela ho seng ba tsamaye ba shebe hore na ebe ha bana bothata ba di-potholes ba tsoe hape ho seng ba tsamaye ba shebe hore na jwalo ka pula ile yana na hape ha bana mathata a di-potholes re ya kopae lona kwano mona Gauteng ba sebetsanang le mebila e ka ba ba JRA e ka ba masepaleng e ka ba lefapheng la dipalangwang sebetsanang le di-pothole tsena di senya makolo ya holo. Senya makolo ya holo. Ke ile ka bua le bashana beso perenge tso sengangata manore ba shebe hle di pothole di senya kgwebo ya di taxi. Taxi di a lemala. Taxi di ya ha bohlokwa bohlokwa bohlokwa bohlokwa le makolo ya private ka bakala di pothole. Ka ba kopa re ba ke ba pote ba tsamaye hohle mo taxi di tsamayang teng. E ka batsetsa mang ka Peter Swart ka batsetsa mang ka batho e ka batsetsa mang ho kae fela ba ke ba pote ba potele tsona ba tle ba bona hore na ho bohloko jwang ha ntso wela mekoting wela mekoting wela mekoting wela mekoting taxi ya senya ya na ile ntsha ya senya ya ho South Africa borwa di masipala sheba mo makolo yana a palamisang se chaba a tsa mante lukisang di pothole tseo e mehlano metsotso hantle fela pele ho hora ya pele. Jwale ke kena matlong. Jwale ke kena matlong. Ho na le matlo mona Gauteng. Mme ere ke re di flete. Ho na le di flete mona Gauteng tse hiriswang ke mmuso. Mmuso e ka ba masipala. E ka ba provinsi. Me bothata bo leng teng mono, ho thwe batho ba dulang difleteng tsena. Ha ba patale ditshebeletso. Empa, batho bana ba re, ha re patale tjena hobane ha di hlokomelwe, di a peperana, ditshila dingata mona palaka ditweba tsela ke batla hore ka jeno o kontitsetse ka pa o tlo ngole ha ba kuke mane WhatsApp ya le CDFM ke tla ofa yona lona ba dulang di fleteng tsena tsena tse o le di hirileng tsena tse o tweng le tlameile hore le di patale empa lona le alla le ha re patale mabaka rona kiana le ke le bue le nna kwa no mona le CD FM ke utlwisise hantle hore ho etsala e mo di fled na le na le batho na ntwenwe le tlamile hore le patale kae le tla bua le nna ka mora go raya pele o ba ne hona jwale ke saletswe ke metsotso e seme kae bile ke meraro pele ho hora ya pele

0: Sometime the troubled sea. I saw the bound, sometimes it takes a mountain. Udimatlo na kwa ke hora ya pele. O mametsele sedi FM khotlana khatsola Afrika Borwa diengwa. Moe tuteng ho balla ditaba empa pele. Ho tla ho balla dihlotsa tsona.
1: Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o letsholong la ongwa ka tsietso bakeng sa dikgetho e korulene ka boshabela ho Johannesburg. Sepolesa sa Free State se tsiamong ka morao hlokala ha mohlanka wa sona wa dikgokahanyo provinceng. Re tla lekola matjhaba le boemo ba lehodimo. Mamela ditaba tsena ka botlalo di a latela hang ka moramona.

0: Di tabetsana tsa hora ya pele re diphetela ka o lekola boemo ba le hodimo Gauteng le Free State le kwaetse ka o kgatha dibaka ho phodile Mpumalanga le kwaetse ka o kgatha dibaka ho phodile fela ho abata ka dihlabeng Province ya Northwest le kwaetse ka leboya ntle le mo le kwaetse ka o kgatha dibaka ho phodile Northern Cape le kwaetse ka o kgatha dibaka ho futhumetse empa le hlakile ka bophirima ho atshesa Western Cape le hlakile wa atshesa fela le kwaetse ka o kgatha dibaka ka borwa bophirima Karolo ya Kapshabela Eastern Cape le kwaetse ka o kgatha dibaka go atshesa athe KwaZulu-Natal le kwaetse ka o kgatha dibaka go futhumetse ditabatsana tsa hora ya pele le boemo ba le hodimo di fella mona tselatelang tsena ke tsa hora ya bobedi jole ke nako e tswela pele
1: motse motle re nka mabenkele
2: what's it again ke rata kasi ya ka haholo empa e se le nako e telele haholo jwale ke sheba ke nahana Re lokelwa ke bophelo bo betere ho feta bona. Ho kgaolwa metsi matsatsi a mangata, diterata di a senyeha, ha o mohla dintho di lokiswang. Ha ke kope letho le majabajaba. Ke batla fela hore dintho tsa motheo di sebetse. Mme ke a tseba hore di ka sebetsa. Hobane ke bone moo Democratic Alliance e busang teng. Ke batla toropo ya rona e sebeletse bohle. Ka hona, dikgethong tsena, ke votela DA.
3: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
4: Ipehe monyetleng wa ho ikgapela le leng la maeto ho a mabedi le lefelletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix. Mole seabo sa 1 million rand, betjha ka 10 rand kapa ho feta ho JetX. Bakeng sa monyetla o tlang hangwe fela bophelong. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahalotho wa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Freistata, Makufe, ikhutlile. Mokete o moholo o Makufe o tla etsahala magong Bloemfontein. Ho ketika mmino le botshaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Tloho tlo mamela mmino wa bodumeng, amapiano le hip hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithotokiso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome metsimbedi lwetse. 2026, ditikete. Ya fumane ya hona jale mani computer ticket Makufe e khutlile
1: Makufe e khutlile me hotla dube ha hotla dube mo hlamunene hotla dube ka jeno ba boloka mo shumane ya na ile ngahlajwa ka tipa ka mane ka kalinela mo hlabana ba ne ba tshelana ka metsi wa bolokwa ka jeno wa bolokwa moshimane eno ka jeno e bile ke khola sa bulukilwe mani o seng o ba ke bone batho ba mono ba sebetsa o seng ha ba ile boloka ba fuba bona moshimane eno le motsae di mashoma mabedi me mohlang ke neng ke shebile televisioneng metswalle ya hae kae la e bile ere motshinwa o na le ngwana ngwana o tla hola a sa tsebeng tatae. Ba re lemo tsa hae di mashome a mabedi. Jwale hoseng ho no ntse ho bua ba ditaba ba botsa metswalle hape ba bile ba bua le moaisane hore ka ketsahalo ena le ithutile eng moaisane o ilare. O batla hore bana ba ithute hore ha motho a sa batle ho bapala le yena se ka bapala le yena. Re batla hore bana ba ithute batjha ba ithute hore motho ha a sa batle ho bapala le wena o se ka bapala le yena. A re nthwena ke ntho e bohloko hona hona hona hore be ka jeno ba boloka ngwana ya le montsi tse mashome a mabedi. A re mpa wa dumela bile wa kgola hore batjha ba ithutile. Ka ketsa lo le bohloko ena gore motho a tsa batlo bapala lwena ha batlo bapala lwena o ska wa khatatsana le yena mebile o ska wa bapala le yena.

0: o ntsole monnatsa go lola Blondie Makgene morano nyane ka mona ka Fixback ke ngwa dipina tseo a di ratang a holo re metsotsong e le shumele metsorobo le sekoto ka mora go ra ya pele a go ntumelle he motho motle ke tshware mabenkela ke kutla re kene tabeng
1: ana o thatafala go le fela ditshebeletso tsa manthla tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsa meisho di kgoregwere Mathabeng local municipality me mamalapa a tshwanela go ingwadisa lenaneng la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027 o ka tshwanela ya haeba o dula ka hare Mathabeng o na le ID ya Aforika Borwa o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masipala mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi bahiri ga ba tshwaneleha etela ofisi tsa masipala wa Mathabeng tse gaufi le wena tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse tlhoka halang Mathabeng local municipality e tshehetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantla
2: mogosi fa le reetsa jang re di thabeng mawatleng bushing kapa kasi vibes ho lokile ha em bush
3: kapa kasi hona le mino monate hona le dijo ai wena mahong kopanya hlogo
2: okay butle he butle ke kgetse e feng jwale
3: ho baneng ho kgetha ho na le mabaka a mangata a nka short left The Great South African Sale e fihlile. Ka theolelo e fihla ho 50% bekeng ya leeto. Ya la 7 ho ya 13 September. Etela shortleft.co.za ho buka ona jwale mme o kene leetong ha mmamorao. After all, it's your country. Enjoy it. Cause nothing's more fun than a short left. Hashtag travelwise mzanzi. Ho na le dipehelo.
0: Ere motso tsona ko fena ko metso tswe mashomo mabedi le motso le monga hantle ka mora go ram ya pele ke tewa lo ena kitse o tla bua le nna o tla ntetsetsa he mo mamedi ntlong ha pe e hlaileng hona teng kwa no motso moholo mona maboneng ka uteng ke ditse pedi mo fela mmeno ba nna ding au he a jos maboneng au ba ke ditse pedi hana re bala di postcarete ne tla re qeta mane be re ke ditse pedi be re di romelle mona Auckland Park ra re qetela be re re gauteng maboneng ke tentse pedi re hula ka postcarete kana kwe khotso muso o ngongorela ho lona teng kwa no motsemohlo mona ka di RDP tse fetotsweng di spaza shops me ba bang ba di hirisa ba bang ba di fa melata di RDP tsena hem ebe dispatcher shop ha holo ka mona ka bokhutsong merafong na ka mona ka bokhutsong ka mono ka bona hona le matlwa mangata mona fana re batho ba fetola dispatcher shop ba bang ba di hirisa extension 5 extension 6 miletuna le shebaneng le matlo hona mona khauteng le itse le tla sebetsana le yona taba ena ba tla tlameha gore ba tle ba e shebe ka maatla jwale letona le tlo etsa jwang banna gobane monga ntlo tla re ke a hirisa ke batla tšhelete ke a hirisa ke batla sena ke batla sane jwale selo sae gore moona matlwana a iriseditswe batho ba tswang ka ntle go Aforika Borwa mme go na le batho ba senang matlo go na le batho ba tlhokang matlo mme matlo a di-RDP a irisitswe a ko ntetsetse mo mamedi motlhomong le wena motse mo o dulang teng go na le matlo a di-RDP a fetotsweng mabenkele a iriseditsweng melata me go re bolelela rena le ile la sebetsa jwang ka taba yona masipala o a tseba gore ka pa muso le ba tsebisa muso re keng ka ntwe na RDP ha keng ka tsena ke tlo hirisa ke tsa maikilo dula mokukung hape ke hirisetse batho ba tswang ka ntle wa Afrika Borwa nomoro ya mohala ke 086 000 3084 ntete tso tla mphuma na mo wa 086 000 3084 go emetse ka bela ka tshwara le lengolo hape ha ke metse mohala wa hao ntate motaung ha ke na ID me le motsaka 21 ke na le birth certificate botata ba ka ho ile ha ke ngwana tsa sa lebitso la mme hatho ngwana eno kwa mme wa ka re motsebe ngwana eno me ngwana eno ke ena a thibang gore nna ke fumane ID ngwana eno a ke ntsweng dibitsong la mme wa ka o etsa gore ke se ke ka fumana ID gona jwala ke kgone go kena sekolo ke kgone go sebetsa ha ke kgone go phela jwalo ka batho ba bang ha o ka tloswa lebitso la ngwana eno re mathile le ntate wa ka ntate a sa tseba gore na a etseng jwale ga ntho e le je ba kentse ntho ya o etsa botsotsi ka di-ID ka wetsa botsotsi ka di ID batho ba itse botsotsi mang o tla kenya lebitso la ngwana mono a thole kentse hantle ka letsatsi le ngwana wa hlaileng ka lona ke rata puo Afrikaans re slam fang se bas puo Afrikaans se jwalo e re slam fang se bas ke qetile o tla ka o botse mono rena jwale motaung o bolela eng har slam fang sebas ba tshodolo ma afrikanere na ko ngwe bohlale ba ha botla o tshwara butlekile ke ke tla batla ntate mokita ka tore hlalosetsa rona ngwana ha na le botata bona a tla itse jwang ho ngodisitswe ngwana e mong ke bona ke ka yona date o mushanelwa a hlaileng ka yona ha go nuke na sekolo bophelo ha boyo o re wa matha le ntatwae ha ona mo ba sa a kena nteng qetelong ba ba ba re jwale re ya ho le CD FM ka utlwa monna lerato wa mohlomi ha ba kgone go tlosa lebitso le go tla jwang ntate mtabong go tla jwang lokile ngwaneso ke tla e fetisa taba ya gago ke nkile ke e tshwere ke ena mme ebile e ya feta wena mohlomi a re ntate o teng ntate ntate wa ka o teng ga ba ka mpitsa gore ke tle le ntate ke tla tla le ntate bothata botlhaa mane go mme botlhaa mane go mme e re ke fete e monkenwa ndate motau ke na le mafahla ngwanana le moshanyana ba tswaletswe ka mona ka Afrika Borwa jwale ke a sokola mona Home Affairs ka mafahla na kana gore ba fumane di-birth certificates o tsokola jwa mme gore ba fumane na ntate kwa ka mo kapa jwang fela molao ona jwale o tšhentšhile o tho a bana ba tlhaetse ka mona Home Affairs ya tlameya go sukodisa bana molao o jwale o teng ba tlotswe ke nyewe mane motse kapa bana ba Home Affairs re na le bopaki botlhe ba gore bana ke matswalelwa a mona mangolo a teng a ditleliniki ke nna ntate wa bona Daniel a o ba nna go matha ntate ba obane ke botlhe bo bokakang nomoro ya ke ya mogala ke e otlhe ntate motaung ke potile ka pota motho mongwe ra ko emane ho ntate mtabung o ko le o leka a ko fete mo ho ntate mtabung hey ya kulukile ntate wa ka bana bobedi ke mafahla ba hlahetse mona ke a leboa ngwana mme ke a e fetisa e monna ntate mokete ke tlo o kopa ngwaneso re ke re bue le wena hanyane fela gore jwale moshimane a etse jwang ha a na le bothata bona gobane o tla le ntatae mono o tsamaya le ntatae empa o na le bothata bona a tla etse jwang keletso ke e feng ha maemo a le tjena le ka mona ntate ke enwa le ena o mafahla o tshwere dipampiri ka o fela ore ba hlahetse hona hona o tshwere le mangolo a di clinic lena o na le botata ere ke fetse mo no metso tuma shoma mabidi le metso bo ngantle ka mara o rapile mangolo lona he ke a o ke a tshwere me ke tla fitisa ditaba tsena.
4: Freistata, Makhufe e gotlile. Mokete yo moholo wa Makhufe o tla etsagala magong Bloemfontein. Go keteka mmino le botšhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Tlogo o tlomamela mmino wa bodumedi, amapiano le hip-hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithotokiso. Go tloga ka lataro o isa ka la 22 Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneya gona jwale mane compute ticket. Makhufe e gotlile.
0: E gotlile. E gotlile. E gotlile. Mozwake, o ibadile mosimane wa ka. O ibadile boy. Ibadile. Ka ntse lebo le phefa. Hape ire ha ke tswa ka moka mozwake ke tle mona.
1: Nao mucha wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Haeba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7. O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba hona le thahasello ho tsa technology, khaso, thekiso, ditaba, televishene le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.
0: Ke o Thaba, o mo utlwile Thabo ha le fa molaetsa ona. Ka kgola utlwile hantle Sotho ha Stolokwe. Metsotso mashomo mabedi le metswero bong hantle fela pelo hora ya bobedi. Kgotsa mothemotle, Bruce Springton.

0: Sumo emotse motle a kore ganyane fela ke fumane ntate mokete motsotswana fela ke bua le ntate mokete mona re a ka shebe mona a thuse mona ntate mokete mo yeng hona jwa le hle mona dumela ngwaneso
1: go tlo se batla le ba mame di bao
0: ke le bua ntate mokete ke kopa ho fa lengolo ke lena ba re ngwana o ile a etsa kopo ya ID ka mane ka Welkom ka 2010 me le hona jwale ngwana ha so fumane ID ya hae jwale ho tlhoke ngwana a dulang a halifile hona bana le letswalo la hore

0: ngwanona ka nnete ka tloa a etsa nthwengwe e seng monate ke kopa o romella lona o ko o shebe o fumane gore na gantle ntle ke eng nomoro ya bona mogala e teng mane e e qalang ka 061 ke kopa o fa tsona o ko di shebe ntate
1: ke mametse ntate ke tla di sheba taba tsietse re nang le yona home affairs ntate ke gore batho ba etsa dikopo tsa di-ID jale bothata bo teng ke gore ga re ba founela re ba tlhoka go na le ntho re go tlhokang go bona ga ba rabe difounu kapa dinomoro di tšhentšhile mme ga ba qeta go tšhentšha di go fetola dinomoro ga ba gotlhele go rona di tšhentšhile di fetotse dinomoro nomoro tsa ka tsentšha ke e bentho di a dula empa go e sheba ntate ke tla e sheba ke be di baletsetse ke be di tla gokela le go wena
0: ke a leboa ntate kgotso
1: kgotso ntate
0: ke o taba ge ngwana mme ga re batlo go thwe ngwana o ha sa le hantle go hang re a e fetisa gona jwale gona jwale re fitisa
2: ba postola bohle le memelo mo kiteng o moholo wa seopotso sa mo profeta Elia Molaponketseng mothei wa tshebetso tsa semo ya le profeto ntate wa moya wa mo profeta PH Moloi mo profeta Christina Nku le mo profeta Elia Ramuipo mokete o tla tshwarelwa moo a qadileng leeto lena teng e leng number 35 Martin Street Hertogville Malebogo Free State Province ka di 19 le di 20 September 2026 gommeng wa mapostola botlhe ka dikereke ka go fapana botlhe ba tlang matsatsing le koptswa go itlela ka ditente bakeng sa bodulo bakeng sa dintlha ka botlalo letsetsa Archbishop Elia Molaponketseng ho 084-73-9999 kapa ho baetapele ba dikereke tsa lona.
0: Ke o taba. E re ketle kwano. Makhufi. E re ketle makhufing. Mokete o qadile wa makhufi. Mangaunga. O kete kwa mmino wa botšhaba bo Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebale ya lekgale. Tloho. O tlo mamela mmino wa bodumedi, amapiano le hip-hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithotokiso. O tlo ka di 3 ho fihla ka di 12 Lwetse 2026. Ditikete wa di fumana. Hona jwale e ya fela compute ticket. Monyaka, ke pale ya hao ye.

0: Yo, Kulani. Ke le bo ha o tlile ha tsona. Ke ne sa ikutlwa ho kganna ka sheng. Ke le ka reng ka itumela ke le ka mona ka tlo.
1: Ah, na. Ke nga wa theohela ka jeng. Ke bona ntse a pere dipisa ma ka po fitle tso tsona na mpolokeng.
0: Ke na mona to ha ngwa tsika. Ke nkile letsatsi ha e sa le ke ikwalletse ka tlo ka mona. Ke batlana le khutso le boinotsi.
1: Botata ba o ke mpolokeng. Botata ke nga kutlo le fatse tje.
0: Ntse ke na hana kula.
1: Na na.
0: Mina hano ya ka e dikulo hantle le nne. Ha ke fihlile tharollo. E tla etsang hore na le wena re kgotsofale.
1: E mana kutlwisise hantle. Tharollo e mpolokeng. E le go qadile ka o phela ka hlong ya hao le monja le ka bona go nkele dikgetho. Jalo nje tse monana he. Re na le a fe mathata nna le wena ka jeng nna ga se.
0: Bile wa mphoqa le ha o so bona gore ke a leka e ne ka baso
1: a mpolokeng ga ke o phoqe jalo ka ke oeba a ke re wena o dula o le miss my money boss lady ga one rerisa appointment edisi ei madanga commission mpolokeng kapa ke nna se ke boka mogekina ane ke a bona malatsing a nana o nyametse ga o bue nix ga o phone ga o betse le callback ga o etse nix wetsala
0: ke nyametse kolwane e lo re o imametse ore na o ntse o
1: rengna
0: o tlhokomela gore relationship ke ya batho ba babedi
1: antle
0: ke nyamela jwang o tseba moo ke fumane hanteng le founu ya ka e sa tinga he ke ratana le wena bo ntshotsa gore ke nyametse
1: ati ke boyfriend nna
0: anto o ntse o nana gore emkolo
1: mara ke shoka nako e batlwang ke wena mpolo ke engwa tseba wena o ratana le nna o batla otherwise ke twa e boye ya
0: gagoi
1: bona e kojetse girlfriend ya mamela ebile ya laoleya wena wa itaola so vele o ratana o le mong nna ke molamo fela wena o ikokotlelelang ka ona o batla go tsabaya
0: bathonkolwane
1: dua hantle ke bua nnete
0: wa ntlhaba ka mantswe tse ya bothata ba gaokeng ka moga dintlho tsogetse nna mpolo ke mogolobela ko etseditseng tsona
1: eke antle ko go wena chance ngwe le ngwe e thola ngwang o potsa gona o nketsetsa eng ga o nnyetsetse
0: engbanna
1: skepsele sa batho kolwane o mogaung wa medempolokeng kolwane ke sona mameletse mathata
0: boyekwatetseng
1: ga ke kwata mpa fela ke bua nnete
0: o kwatetse taba ya gore nna ke batla go rekisa koloi yaka kapa he motlho mongwe o kwatetse taba ya gore ke sega meedi nna a kere ka dintho tse dingwe bona mona kolwane I have standards
1: ole ke utlwa wena o na le di-standard kapa o kutlwile gampe
0: ga ke a bonye wena o tlwile gantle
1: bona o se jona le standard tseo tsa gao tse e nongpolokeng ga e be tsona tse o futhumatsang bosio a ke re o ithata kapa o ithata ausi jona le boithati bono ba gago ya ausi nna ke tla tswa monana ke lobatsa nna mosadi a tseba nna monna ke eng ebile monna o tshwara jwang ebile le gona monna o tlhomphiwa le ka tsela e jwang ausi
0: Yes. Fela ha hore kosini 8. O bo siya di matlona tsa koloi ya meeti.
1: Ke
0: tla rena kere. Kere le remote ya man gating yak we be hona mo.
1: I'm breaking a.
0: Ha ke ba pali.
1: Ah, tena o sira se baby, o sira.
0: Ke se gele baby. Ah. Ke khale meletse ka magatlo go mpitse baby, ke tsa dingle ke baby.
1: Eh, o motho aka.
0: Oh, okay. Okay. Bon. Ke a tsiba ho hontate. O utlwa kolwane
1: a seng jalo
0: ke qetile le pelo yaka le maikutlo a ka mo a ke sa tlhola ke ya pele ke utlwile ko wena
1: butle tlhe nempoleke butle re sa bua tlhe no wena o ba nong ka dintho ka sefuba je a ke re ntho ena re tla e lokisa le nna ke tla lokisa diphoso tsa ka le nna mpoleke se ka etsa
0: lokisa jang o bana o qeta mpolelano jalo gore go fele
1: ne ke sa bue hampe wena o ka dintho ka ka mosito se ka etsa je
0: lempoleke ke o bulelele matsi o itswele he
1: o etsa jang ga ka o bulela madi a ke re utlwa gona motlo wa teng ka jeno se ka tsamaya
0: bona he o so tla tswa ga o qeta o sia seo e leng saka
1: kele
0: mo boikelang teng
1: a se ka nleleka ke re ntse re bua
0: aa korane ke utlwile kwe tsamaya
1: mpolokeng
0: ntswele ka motse
1: se ka nyolola lentswe
0: kolwane
1: ke a utlwa
0: a bre gwa

0: na pekiso ha ile bua nnete fa fani ke dumela go lefatsheng mona ka jeno ha a yo motho ya moghinetse ho mphete
1: malawa
0: ibile hanka mona ka jeno teng le ka meno o ka mohlafuna
1: ha tokwane go jwetse mapalesa ha ke kgolwe letho le tswa molomong wa hao mo go bolelle ha ke kgolwe letho a kone ha ne fela go bona o ne o ntsigula ka jwang o nghaola o ikentse ka e ka re nna hehe ke motho a fosaetseng o feta batho ba lefatshe lena ka ofela ga ko o jwetsa ke re ke lwanela tokelo tsa basadi wena o sa dumelelane le letho o sa dumelelane le letho o bolela gore ya ya ka nnete ga bofane gabo wena gantle ntse ke o bona gore o lwanela fane ka style gobane jale wa lefepa wena le monna gago
0: nna
1: a ke fepa a ke bogakana ba
0: abofanega
1: ke bogakana ba
0: abofanesekantshwate
1: nna e go koretsa o siwa ka se ke itse ntwa ke a e lwana ke a e lwana ebile ga ke e kadile ga ke sabe go e qetelela gore na wena o a rata kapo ga o rate sheba ke itlo o lwanela lapala ka ntwa ya gomamela wa nkutlwa gona ke reng wena ke tlilo lwana gore ga e sentša e be tshwenye ebile mohanto o wakao o ka o bisa ntho e nngwe le nngwe le nngwe fela ke batla go jwetsa gantle motho e tlhileng ke lwanang le ena mo ke ngwaneno ga bofane
0: e re ko jwetse ge o na le ene modiwe wa gao ka jeno kopanong mo
1: a le teng kapo a lesiwa go a tshwana
0: e re ko o bule matlho
1: o mametse
0: tlhokomela go ntwa tse sa o tlamang di tla o sea ka kgetsi ya dimo ga e ga o so utlwe bobedi bo entse kgotso ke bolela fani le modiei ebile fani o se a sesa masimo moo ga e ba o sa utlwisise fani o robala moo sakeletsa
1: dusa
0: tsilatsilaga o kgole
1: jwake kgole ntho ntse
0: fani le modie bajena ba jena ga e bankare go wena teng ba lebeletse ngwana bobedi o tlare o tlarena
1: moleko jwa le o modie
0: yaaalakatsa se ka bantshunya gare nthong tsa batho o setla sala le tsona
2: mapalesa
3: sebedi ke gaolo e latelang ka moso
4: o seka wa leka wa fetwa go tla swa monyaka ha ke a o jwetsa wena ha
5: wa tsebakeng ke rata kase ya ka gagolo empa e se le nako e telele gagolo jwale ke sheba ke nagana re lokelwa ke bophelo bo betere go feta bona. Go kgaolwa metsi matsatsi a mangata, diterata di a senyega, ga o motlha dintho di lokiswang. Ga ke kope letho le majabajaba, ke batla fela gore dintho tsa motheo di sebetse. Mme ke a tseba gore di ka sebetsa, gobane ke bone moo Democratic Alliance e busang teng. Ke batla toropo ya rona e sebeletse botlhe. Ka gona, dikgethong tsena, ke votela DA.
6: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
7: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. Di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAfrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Diplan tsa rona di theko e tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke kajeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Motshemotle ke metsotso meraro le ba horeng ya bobedi o tla balwa ditaba ka mora mona he rona lwena re tswela pele ke tla ke buisane le kgaitsedi ya ka ngwana Mbambo o seke wa fetwa mane metsotso ka mehlano ka mora hora ya bobedi hona le ausi wa lepolesa mona ke itse o seke wa fetwa metsotso ka mehlano ka mora hora ya bobedi.

0: Ditebetsana tsa hora ya bobedi di fella monatse la talantsena ke tsa hora ya boraro mogatlhelo kwa o qetela wa jwale ke nako.
1: Ha go le bo hle ngwanana o mpemi tsotsonga mehlano hantle ka mora hora ya bobedi ho le sedi FM. Hatta ba ka e loka fela ke tlo fetela ho khaitsedi ya ka ngwana mbambo. Spolise mani ke khwala jwale o sa tshwere ke khwala selimo kolonele jwale yena o tla bua le nna o tla mpolella thandi dumela tsamme o moyeng hona jwale khotso hallo thandi ya han ile ke mole kape thandi wa ngutlo jwale moyeng mo Erika Munkape, Keta Mutra, Keta Mufumana, Pepi, Mummy, the Rocopazzarello, a holo caposon, and I know Retai Akio Heti Mufumani. Tandi, Omoyan, one of Jolly, say, one ambambo, do melam me.
2: Well, and I don't tell me about my friend.
1: Calibo, Tandi Transiku beatsy. O solo mo col solo mo preka o ka jwa lo tshere mo preka di ri jwale
2: ke preka di ri ba be ka u ke preka di ri mbamo
1: ke le bo preka di ri preka di ra a go re fefe ka ngwana wa ngwanana wa le polisa re fe di taba tsena ho etsala jwang
2: ne ke mpe ong ke a leboga re kopa ho thuswa re le sponsa sa mona sa Freestata ho batliswa le leng la leloko la rona le nyametseng ka letsatsi la 97 ene ke o tsiba ba ka gore constable Mpho Sehlooho o ne a sebetsa mane lekaleng la Pakrotu matekifing mme Mpho yena he ho utlwala gore e tsala nyamela o tloa ka 7 jalo ka se ke hlalotseng badimtong go tloa madulang teng manene Rodlands Mangaung jalo ka o hlalotse badimtong sa le morutswana monyane haholo a dilemo tse 23 me o ka utlwisisa gore na go nyamela ga gae e ba letlhogolo le kae lelapeng kaofela le go rona re le sepolisa ka kakaretso ke ka gona go tsang boipiletso go mang kapa mang ya ka tsebang gore na Mpho o ile kae a ikopanye jalo le sepolisa sa Pakrotu a letsetse constable Benis Kivitsi dinomorong tsa 071-825-6860 071-825-6860 kapa a letsetse crime stop nomoro ya rona e leng 08-600-10-111 batentaone
1: ngwana enwa ha e sale a nyamela go tloa ka di-7
2: nnete batentaone
1: o nyametse a ya mosebetsing kapa go na lapeng mo ga le fumana ditaba ba reng
2: batentaone utlwala ebile fela motho a nyametseng a tlile jalo kae ka fela ke moretsana a itswela fela a ikela kaekae empa ya bahasa futhile
1: re a leboa mme re a leboa e be ka le ka thusa sepolesa tle lona ba ka bonang ausi Mpho thusang sepolesa ke leboa haholo mme re utlwile le ka taba ya ntate Karedi re bohloko haholo re tla bua le wena re tla o mema o tle ka kwano ka phaposing ya gaso
2: batemtaong pele o ntlogela ke kopa fela go kopa gape re na le leloko la rona la dimeleng reserve mane Excelsior ntate Alex Tekisho le ena o nyametse batemtaong utlwa ka di-31 tsa July selemong sena senana ntse re batlana le ena fela jalo ka ausi Mpho o kile fela ntlong ya ba ba moqetetse fela ga ba sa tseba gona o ile kae mme ne re tsa boipiletso a ka tsebang le ena ge gore Alex o go kae a letsetse Captain Ntlele dinomorong tsa 082-466-7846
1: ke a lebo mme ke o taba ke Brigadier Mbambo maponisa a mabedi ke e mongwe na le Excelsioro
3: Ha Shoprite re busetsa tšhelete nthong tseo ba lelapa ba di tlhokang ka o fetisisa ka ditheko tsa rona tse theutsweng ho bolelang hore o ka swaepa o bo o boloke ha o reka di 2kg tse tharo tsa Right Brand Medium Grain Rice ka 59 ranta fela le 4 litre ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka theko e tlase ya 129.99 disolo di fumaneha ho tloha ka di 7 tsa September ho ya ho di 20 tsa September 2026 reka ka basic food subsidy ya rona Ha Shoprite fela, ditheko tse tlase tse o ka di tshepang ka mehla.
4: Gizara ya hao, ina itla wena le metsi a tshisang. Ha ba batho ba bang bana ba sa imetsa transformer ka ditshebeletso tse seng mo molaong. O latetswe hape hobane diroboto ha di sebetse. Batho ba bang ba sentse ha ba nka koporo ka tsela e seng molaong. Setšhaba sotlhe ha se na motlakase gobane batho ba bang ba ntse ba tsipa dimitara tsa bona ba ba patadisa tšhelete e nyenyane. Jwale transformer ile ya tlhoma ka lebaka la go imelwa. Se dumelle ditshebeletso tse seng molaong tsa dinokwane go sitisa le setšhaba sa heno. Tlaleha botlhokotsebe go Eskom ho 0800 112 722 kapa SAPS. Boloka transformer ya hao, pholosa maphelo.
5: Nakong tsa tahlehelwe bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tsotsenga le shomele metso medi ka mora hora ya bobedi le tele thuse sepole sa hlem e mong o na sebetsa Excelsior ke ntate e mong ke ausi ke ausi mpho yena o na sebetsa ka Park Road ha isale ba nyamela ha le ka utlwela fela ro ba o kae la utlwela ro etsa la eng ka bona tsebisang sepolesa ka potlako re a leboa moprekadira re tla dula re sebetsa le lona ka nako tsotlhe le ga kakapena e sa iphomotse re tla tsama mmo le lona re metsotsong e lesome le metso e mmedi gona tswale ka morago ra ya bobedi re tlo kena Gauteng ke ile ka bua ka matlwana a uang a rentiswang matlwana di-flete tsena jwale go nna le mo re tlamayang gore re kene teng re ke re bue ka taba ena moetsiwa ha lebale empa moetsi ya lebala moetsiwa yena ha no lebala le kgale empa moetsi yena wa lebala

Tabo kema ngakho pona pinena kepina ya the Black Five. The Black Five impa ona jale binwa ke bashimani ba na tease ba thewa pering tshotse nganga ta Bloemfontein ke bana ba ile mba sebetsa le botaba morobane ba no bashimani bana ba na tease. Ba botsa rona jale tebo yeo ke manga metsotse mashoma mabedi le metso mehlano le ba horeng ya bo raro horeng ya bo raro motho motlo tabalwa ditaba me rona kwano re tlatswa rusie le reatella molaetso mong hape jwa le ke fumane melaetsa e tsheletseng monna thabang o sebeditse ke lebo mshimane ke lebo monna re fumana melaetsa jwa le molaetso na kwa botshelela ba leboa ka hore re buisane le bana ba tribunal me ba ne ba sa tsebe lorna kantoro tsa bona ba tla di fumana kae mosebeditse motle mshimane wa ka monna sebeditse jwalo tshwantse re ho yena halala ka udima hloho metsotso e mashoma mabedi le metsotso e mehlano pele ho hora ya boraro mo mabedi kitso ena nana o lena ha le a tlameha hore le fele re sakara thusa motho o hanga le a tlameha hore le fele wa utlona jwa le serentse mosebetsi o moholo wa kakang mo re kgonang ho kopanya ba hirileng di flete mona Josi Maboneng mathata a bona thata a bona ayeyeye jwale ke bana but he batho ke mo he banna ke mo mme o tsebe re o tloa ka April ho fitlhela ka June Hais, di tletlebo tsa bona. Ibile tse 585. Jwale hale mona ba se ba tseba he hore na batho bana ba ba fumana kae Binoni Tshwane mo le mona Gauteng wa Chawe le ba Binoni molaetsa re o fumane. Ke a leboha monna. Ke a leboha mshimane wa ka. Ke ka moo ke ratang hore lenaneo le tle le mathe ka teng. Ho na le momamedi wa Kronstadt Maokemane o ile a fa heri lengolo. Re ke bone ke mang. Askar hiri hatli sa lengolo lengolo re le fumane re le bogile wena re le bogile monitsi lengolo la ho kileng ntate ano mo file lengolo re a defend that the two some down o mo file kile meta ba ho kinkile kae fitisetsa ho ntate moketo bane ke taba ya ID ra ba ra fana ka nomoro ya nkgono wa hao gore ba tle ba letsetse nkgono ka botata bo lena le mbona hape ke bona o kena le di social worker mona le tsona di a kenella mona di social worker ke khola hona le motswadi ile nga hlokahala mona la hudiswa ke mamma fela tla re ha le tsitse he a fumane ditaba tsa lona hantle rona ho etsala jwa ke le bua tse ba re ntate hiri o mphile lengolo la lona ke qetile ka lona pa le fitile ke shebe kwano mona hem road accident fund le lona ke le tsamaisitse ke le file ntate mosotho wena mpho petros money ke le file ntate mosotho ka shebe rona ho etsalang ka RAF ya lona le tsamaile thank you eri ke kae jwa le ke le bo ha holo palamantja e kholo ke palamandi yana la ta le leng lengolo ke lena Hai sali kietsa ID oh le lona le seletsa maile ke le file ntate mokete ke ngwananwa ID wa ka 2010 ke qetile ka lona lengolo la hao le sedi FM a mona re a sebetsa na ka o ba pala yo mo re ke bone mona ntate mona ke kopa dithulu sutsa exhibition hle hore ke khone ho etsa di drawing tsaka thabang a kwa tamele kwa no hlemona a kwa iromelle mshanani wa Fixbay kana ke mang mphapang mona ngwana ke nwa o kopa di thulusu tsa drawing o ya o tsama di exhibition tsa a ke arts ka bona mona a o shembununo ka sotho re ke bonono a kwa romele mphapang a ko ba ke

0: mo mamedi mo tlantse ke bua ka mme Ma Queen athe o ka koloing o mametse e bile o re honna motaung o bua jwalo ke botshabelo ka Home Affairs re temona botshabelo re ka mane ka bo reitsi lo sane re tabentse re le botshabelo le SARS e teng kwano kore hantse ke bua re mema Queen ile a tshepisa mane maokeng crunch starter hore o tla etela dibaka tsena a ile o sheba bona bothata bona ba bo di ID ke mona he o re ona wa mpolela o temo le mona mema Queen dumela hle ke re mo media a utlore ke nne ton titseditse khotso gaitsedi
1: dumela tlhanka te thuso le bamamedi ba lesedi ka ne ka kere ke kena mo nakoloing re lo tla ntlong e ngwe motho na le lefu ke tloa mona holong ya di-W ke di-U ke tloa holong mona ke na le Home Affairs ke na le SASSA ke na le SARS ke na le dibanka tsotlhe ke na le mmasepala wa mangau ba ntse ba re thusa ka tsona di-PTO ba re thusa ka dinyegisetso tsena ntho ene re bisa gore ke indigent ntate thuso
0: wa utlwae mo mamedi a ko thetse ko jwetsa nnete mona re a sebetsa mona ke a leboa tlhe mme Ma Queen ka mosebetsi o mmatla o tshwere a ko tlhae le lapeng
1: teng ga ke bua le wena tsena ke arotse team ya ofisi yaka ofisi ba bang ba mane retse ya ke bua la o ka founela lapeng mane retse ba tla o jwetsa gore ee ditraka ke tsena tsa Home Affairs diofisi ke tsena mafapha a teng SASSA ke ena teng SASSA etsa di-confirmation batho ba ntse ba sokola bane ba re tšhelete ena 370 ya ba sokodisa re ba tlisitse mona le o sane tlabe ntse re le gona mona diung holong mme ka labotlhano tlabe re le holong yane ya sefuthi ka sebele tlabe ntse ke le teng ke tsamaya le Dr Mabuya re kadile mane Neville Sage sekolong le maponisa o sentsena ge le o searcha bana ba na ba tsamayang ka dithithifatsi dikolong ka dintho tse sa dumelang dikolong so mosebetsi o mogolong tate thuso wa o tla setšhabeng ke itse o setšhaba ga re a kgethelwa o dula ka di-officing re rona re kgethiwe ke setšhaba re tshwanetse re
0: letsamaya a semoge ke mme Ma Queen eno ke ena moprimiri wa porofense ya Freistata o botshabelo jwalo kga ke bua tjena go seng o na le Neville Sage ba setšha bana ba dikolo dibetsa a jwalo-jwalo mmewe sebetsa mono mamela mme Ma Queen o ko fete le lapeng lane mo o thweng mme ga so patwe ke beke ya bo-4 ena
1: ke house number ke ena tente ke ena ke bona le councillora le bitswa mme MMC Nthabiseng Jonas o sa tswa teng ga ke etsa jaa ke tla utlwa go ntse o bua ntate thuso ke ne ke tlo tlha emisa ka ntle o family ena ke bua le wena jena ke kena gona le lapeng lena ke tlo utlwa rona e be mathata ke a fe
0: thank you mme wa ka kena ke na lapeng leo ao Ma Queen ao Ma Queen le tsoa mathai kena mme wa ka kena tonagolo thusa lapa leo ke o taba mo mamedi ke a ke kwana re ne re ekwa ga re bapale mona se avalone mona bela o tshwa lo re mona se avalone se metri ga se avalone mona motho motlho nna ne o le nako o jwetsa ntho e kgolo re go motho re kena go ena lapeng re kena ka tlo mme o ya kena lapeng leno ka moo ka botshabelo mo mme a dutseng dibeke tse nne a sopatwe moprimiri ke wa kena moprimiri ke a kopa thusang lelapa lena ke a kopa batho ba batle ka boikokobetso moprimiri ke a kopa thusang lelapa lena mme a se ka dula dibekebeke tse kana a soboloko a ke lefumane rona bothata ke eng go e tsalae mono le kgone go thusa lelapa leo ke botle blessed is the hand that giveth tsho jwalo la kidube le bebele tsho jwalo o le hlonono le tso le fana le sedi FM ke poho ba hai nna ke ithulela re ke ithulela ba re se nna o ipolela se nna o ipolela ithulele motaung ithulele o re tu fela mosebetsi o shape gore go ye pele go ye morago Oliver Mthukutsi ke mmone mona motswerende ke bone le Laura Branigan ke mmone kwano mona he ke ba bone kao fela na Tizi le yona ke e bone Steve Tebo Kekane le yena ke mmone ko bapaletse ena kgotso mo mamedi e motlena dumela ngwaneso re ke etse ntho tsaka ka moo ka lelapeng leo botshabelo ke yo moprimiri o sa le teng o fitlhile ke na le tshepo ya gore le tla fumana thuso le tla kgona go boloka mmalona eo e sale dula dibeke tse nne

0: e bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Freistata, dibini tsa basadi di a tsa makhufeng. Ka la 11 Lwetse 2026, itukisetse mokete o sa lebaleheng wa basadi ba mata le mmino o sa lebaleheng moketeng wa mmino wa dibini tsa basadi wa makhufe. Ho tlabe ho le teng Zonke, Lira, Brenda Mtambo, Puleng Phoofolo, Snazo, Ntabi Sings, Sipho Kazi, Moles Twins le baba. Kopanya basadi, mme letle, ho tlaba le bosiu bo tletseng diketsahalo tse sa lebaleheng tsa mmino wa maikutlo le mantswe a matla. Ditikete ke 300 randa fela, mme di a fumaneha hona jwale CompuTicket. O se ke wa fetwa ke mokete wa mmino wa dibini tsa basadi wa makhufe. 11 Lwetse 2026. Makhufe, ha pelo le maikutlo a hao e le a bo Afrika.
2: Bomabile motle wa tswa ke letseditse kgaitsedi yaka. Ke na le kgaitsedi mona Mmakgotso. He ngwanana wa sebetsa yeo. Wa ke mo letsetsa le bosiu, ke mo letsetsa le neng ha ke na le mathata. Hona jwale ke sa tswa mromella lengolo la mmereng o na le lefu la tswekere, mme ngwana ya sa itekanelang a hana birth certificate ha a fumane eng. Ha ke mo letsetsa Mmakgotso a re monte o ntse ke bala lengolo. Mmakgotso ntse o bala lengolo na msadi.
3: Ntate
2: mka o ntse ke bala lengolo tjena. Aw shame. Aw
3: shame.
2: Nkgono ke sono.
3: Ke bona mona. Eya, ke tla leka ntate thuso ho founela motho eno wa Home Affairs a re ngokwetse founu nke ke utlo hore bothata ke eng ntate thuso.
2: Eh, ikar.
3: Ke bona mona le hore o kopano mane.
2: Eh. Ee,
3: ee ntate.
2: Ako ba letsetse go utlo rona ba re ngwane no ha itekanela me a hana di body birth certificate ya nanjwa le ke a tseba hore ke o sebetsana le tsona empa ako ba tlisise hantle rona ho etsala jwang ho tla jwang hore ngkhono a be le bothata ka ngwane no ke a le boahla a usma khotso sebetsa ngwanana.
3: Le ntate thuso ke tla founela le bana ba sasa ba na re le grant ya ha ikwetse ntate ke tla founa le te.
2: Ako shebe ditaba tseo kaofela.
3: Okay ntate wa ka ke a leboha.
2: Ke a leboha Mmakgotso. Sebetsa ka thata ke social worker. Ha re bua ka social worker re bua ka bo Mmakgotso. Motho ya ratang batho. Social worker. Re tswala taba na le yena maobanyana mo na le emong a sa itekanelang. Mmakgotso. Ntate motaung jwale ke a kwala jwale. Ha ke a kwala. Ke ntse mosebetsi ka tlhompho le boikokobetso. Ntate we. Ke paralyzed ke dula face 9. Ntate ha ke na ntlo. Ha o ka mpona mo ke dulang. O tla swaba le wena. Ho lokile ntate wa ka. Dinomoro tsa tsa mohala di kae? Re ke felebo. Ba be ba palame ho sane batlo batle ka mo. Ho sane batle ka mo. Ha ile hore o ra kgwebo. O batla ho phamisa kgwebo ya hao. Lenane o kileng. Tlo. Nane o kileng. O ska ya kwana le kwana nna ne o kilena o tla kopana le rona mona le mshimani wa ka mona thaba morobana wa matha mshane no ke mona thaba matha ho hobe thabang wa matha mshimani wa ka simo he tla etsa maile taba taba e se ile he ngwana mme lebo a go shebe botata ba motho a re ngolletseng kwa jwale ha ngola gore ke mme kapa ke ntate are ke paralyzed le ntate ha ke na ntlotlo bona mo ke dulang lokile ntate ke fa ba shimane ba ka ba o ke sebetsang le bona le bona gauteng ntate panyaza le sufi mphile batho ba o ke sebetsang le bona yo microfono o tla o beya kwa nong ke o be kwa ha ona nna nda ule tswana ndi lena di radio station ntsena di mamele ka ofela di mamele mamele le jwale ke nako ke le sedi FM le mathamono le matha lebelo ibile le ba le faphala matlo gauteng ba re hle batlala ka tsa o bua le rona ka bothata bona ba matlo ke qetile ka ntate he wa ka face 9 ah ke qetile tla fedile ke feta mo ke apinenjwa ai ke akwala ke apine ai ke apine ke apine ke apine ke tla me ho ya apinenjwa jwang ka pa jwang Oliver Mthukutsi ke monna ka man ka Zimbabwe Oliver Mthukutsi mutserende

0: sekwele sekwele sekwele tiragone tiragone tiragone tiragone mama le botla dumela hla hona le haofi mo lengwana tenga o rumela sejolo ke thabo mokwene ke kgodi ya rena a botshaba ena ntate ke ka ona re kena ro tla nthotsena bile re sa tshetse re sa shebe fatshe re shebile pele fela monna re mutobile re mshebile mahlo ndumela mama le ke morata ngo rumela sejolo ke the band of joy a ke tsama ke re monketsa ma leto pi topi ngwana malume
1: Go jola fela tibla mo holi mo media tsa bana tsa go se fetse di ho ga tsena tse tharo tsa re tella afternoon drive sa mo nyaka le re ite go
0: o sa po gele
1: ke sa po sa
0: ha mana ti joang la ga ikwala mo bana ga tsepsa mama ile go mo hau hau ka wa re wa bateng wa re hau hela re a gutla ka jere ka bantsa mo re hau hetse
1: ka hau hetse ngwana so ke mona re teng hape me re ntse re le nane o re ntse re fa mo wa meditseleng hore re lokela mo fatso
0: Mami da kitse wa bana ho bua ka transformation a pet to home motho. Ai ngwana mo ga o tsena wa tuka.
1: O tsho jang?
0: I was his mama. Ai mo ga o tsi ai. Ye gele.
1: Ke se ke skarabala. Ai to drag.
0: Re tsetse re kene ka re le ya tell afternoon drive show mami mo tle dumela ho lela ho fumo rengona tenga. Ho re di mo tsara matsatsi re bonke sa tsela ola tsalo. Ru la ka le tsaka tsalo mahlano lo le skim sa drive. Fa la dingata. Se ro tsara tsentso na tsalo ka o tsima heka la bra ro kele tsatsi la buite kulo.
1: Black excellence Wednesday mohojalo le gospel hour
0: di papadi mona ha o tseba o le morati wa sehlopha se itseng o sa o tsebe re se papadi se itseng se ya kae ho etsa la sehlopheng sao le tsitsongela shemo o tlwana jwala ke ba tlotlo fetwa bongane o tlo buisana jwalo le ye mongwa ba tlotlo tse ba di tsaba tsa di papadi mme o na le ditabanyana tse ntse di ipetsa tsa di papadi tsa di transfer tse sa hlakeng hantle bongane o tlo di hlakisa
1: jwala ha ba tlo fetwa le ke eo he mo wa medi ha ho le jwang o rata sehlopha seo kapa di hlopha tseo
0: sefe
1: seu
0: real
2: na o tla hapa lebelo ke spinner sonke jackpot race e khetheile ya holubet o ka itshwasetsa bogotogoto ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leleng la botlhano le leleng le moqobelo o mollo o mong ha o tsomana le matlotlo a patuweng e ba o spinner la ho hapa ha holoholo betsa hona jwale Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelo betcha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
3: E bang o nana o roke ka wa khona ho lefella lekwetha. Nana hape. Clientele Legal Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Disono tsa box surprise knockout se fitwi reka fetis and monies macaroni kapa spaghetti 500 gram katatsa pedi ka 28 rand albany sliced brown bread 700 gram tse pedi ka 28 rand disono tsa pedi humoreki box surprise knockout
0: mabidi mamela heko fata batse monate tsa khufa tsena ke tsa khufa ke taba tse monate tsa khufa bloemfontein e tukisetseng ditsheo tse sa feleng khufa re imetswe basadi comedy show e tla be tshwere Old Grays Convention Center ka laboraro la 7 October 2026. Mashabela Galane, Tall Esmo, Trevor Gumbi le Ronnie Modimolle ba tla be ba re bolaya ka ditsheo. Menyako e bulwa ka hore ya botshelela mantsibua. Tlo ho mo mamedi, o tla ditseba jwang o sa ditsamaye. Potlakela computer kit hana jwale. Reketikiti ya ha hopola re ya khufase
5: Heidelberg toropo ya go robo tshabela go Gauteng mo go rena ngutso le sedi FM le fumane ya go 87.7 ka bakena go SABC plus app ke molelwa
0: bona le manyalo seng wa bone go dinge ka pa o tsebang ka ona di memo tso seng o di fumane
1: na ba so meme
0: ka mantsa mam sekeleng ya hona ma
1: nyana a haona
0: bua le ba khotsi ba le
1: hene ke ba jwetsa ke le batho tsang
0: le bua le ba khotsi ba ai nga mangata kwa desi kwa di ke ya ya u tenteng ena kya ya kya ya kya ya nna ke a kena hape nna
1: o lwene ya
0: ke tawfika

0: bona tshetse ba ratile ba thaseng le ba yona
1: o jalo fela mo medi me Mrs. Singene le shibele metsi mera mehlano phela ga fitla horeng ya bona hantle ga jana go tsama le Capitec me etla re ka morao go Capitec fela be ra o mema he re kena ho obite kolo ho 0860003084 ha re yo WhatsApp mo medi me he o tla go tshwara ka mohala re kena ho obite kolo
0: ba re ka tsena re bua ka batho ba ngata ntwana ke mola mo sesane ke mola mo sesane ha holo batho ba ngata ba ka re yona empa ba tsebe ba address jwang ba e bona ya ba etsa la fela ba tsebe ba address jwang re bua ka ntho ya tshehetso go se fumane tshehetso ha holo holo mo lebelletseng ho fumana tshehetso teng hangata ho hothe top la ma 7 ntle le chalet ho re o khothalo sebetse ka thata o feta ntle le moputso o putswa ka chalet tshehetso teboho fela ho ananelwa ho joetswa fela ho thimolekano waka ke o bona ka mogotsho reng ka thata ka tembakeng sa rona re le lelapa ntho eo e ka o etsa hore le monna o tise meqhele ba o feta
1: yone jalo ga itse dia motho yone e jalo me le dipalopalo di bontshitse ba boholo ba bontate ba ke batho ba ikutlwang jalo me se le bontate fela le batho ba batjha ga o ka ya hona jwale ho TikTok wa bula fela hona le kgatiso mo e leng gore motho wa motjha o llakate abe gore nna ke a sebetsa fela ga o ke bone gore na ke sebeletsa eng goba ke fumana le gore ga ke thole tshehetso kapa mantswe a kgothatso a njontshang a nkgothaletsang gore ke ne ke tswele pele ka seo ke se etsang
0: o motho wa mme ya lekang ka thata gona le bomme bana ba utheng ke mahaslara bana ba tshwereng ka thata o motho wa mme ya sa robaleng ya etsa monnete ya leka makgobonthi tiyotlhe gore lelapa la le tshwane le malapa mang wa rekisa wa stoka wa matha fela gona le ka motlha o fumanang fela molaetsa wa tshetso thwe mamokoni ke o shebile mme re a ananela re a leboga re a bona ka mogolebelo la gago ka mokgwa o mathangkaleng
1: thabo go na le bomme ba tswang a kula na le mme a tswang a kula mmele a utlwa le ena gore mona hantlentle e ka re ke tlawa ke ntse ke tsamaye fela a tsoge a tsamaye oba wa tseba gore e ke na le lelapa kapa ke na le bana ba bahlano ba o ke tshwanelang gore ke ba sebeletse ka thata e re ga qeta mo bona bana bana ba bahlano le molekane wa gae e be ga o na le ya le mong fela reng re a o bona kapa mama re tla etsa bonnete ba gore go dula o na le metsi a chesang ga o fitlha go tswa mosebetsing re tlhatswe maoto a gago re o thobe re tla etsa bonnete ba gore o gopheile ga a fitlha a gotla mosebetsing o tshwanela go e be ena gape a kgabelang cabage a etsa bonnete ba gore wa phe fela go na le bana
0: o grotmane wa spana wa phusa o gana dilori o na le nka bobeketse pedi o le siko lapeng motlhang o gotlang la botlhano le o tlang ga ore o tlo phomola o kopana le ya o simong ya kwa ga nna ke sa heso ka nanelo fela ya gore o fumane mofutho o re a o bona o nkile beketse pedi o le nageng re a leboga re a o bona o auti o na le talent ya bolo wa leka wa trial wa matha fela o soka o ba le motlha o le mong time la o le tsamang le wena gore a ka ile o tshetsa ga o trial kapa ka le o shebelela o bapala mo o lebeleletseng o fumana tshetso teng o fumane o sa efumane
1: ga o ifumane and o motho wa motšha ausi wa sebetsa tibla o rekela bana ba heno le ga e ka ba ke eng o dula o kwala botlhaso fela ga o se o ka go ba le mo go ba le nthweno ya gore kapa mantse wa moatlhang teng a gore a tshehetse gore ga o bona ngwana gona wa re thusa empa go dula o tlhaa dithogako ka metlha gore o ipone kareng ebile e kare mosebetsi o ka o felela eng go dula o tlhaa dithogako gona le gore go tlhae mantse wa kgothatso
0: mo o lebeletseng o fumana tshehetso teng ga o e fumane re bua ka boemo bo ka jano ke ka ona pejana ke itse ke mola o mosesane mme batho ba bangata ba iphumana ba na le mathata e mongwe o a sebetsa community radio stationeng ke a o thietsa mang molekano wa ya a tsebele go kena nako mang o tsana nae o lanako mang a tsebe ko gana taba dikene
1: bonwatse
0: a tsebe le go etsa sport afternoon fela tebelelo ke gore kgoni a e fela mosebetsi o ne o tlo o lefa le phele le beshapo
2: ai ke mathata ngwanesete batsadi teboo a ke mathata jala o senkile o isitse ka tlong teng ke mathata na ga e sale ba go na le batho ba bangwe gopola gane re bua ke maoba kapa ke ga ne re bua ka taba engwe mone ya marato mothemong a re ntse ke shebile watse ntse ke shebile motho ena ka metlha dulang polelela go ke le o batla e mongwe a betere ntse ke shebile ko go na le go motho a lebue ka sena se a se etsang le se wa leng sona ee tla nne a komele otho ga o etse gone ga o etse gane
0: top number 7 o buile le ka dipatlisiso ke re le mesebetsing ya mesebetsing gwa tsho thwe gore basebetsi ba kgothale ga se ka tšhelete fela ke go romelelwa fela melaetsa gore re le shebile re a leboa re a ananela ga letlhotswe le joetswe a mona letlhotswe ga le sebeditsantle le joetswe ntho eno e etsa gore basebetsi production e mathe e nyolola morale jale re bua ka ntho ya o se fumane tshehetso mo leng o lebeletse o e fumana teng gagologolo bathong ba o atametseng bana beno wa uthuwa sebetsa o tshwere lapa o jere lapa fela ona le ka mohla o fumana o hlatseditse hempe o beile wa butira lebo
1: ga itse ka di overall tseno di tla di le di oli ha ona le ka mohla mo wana beno ba reng a ke reading ke re mohlatse tse hlapa ke gona o gathetse ka jeno o tswa night shifting a o tshwanela go botswe be wena dihlatswang mme ga ha go di fela ebe wena hapetsa monete ba gore 50 kg ya pufu ke ena ka tlo
0: o tla re letsetsa mamedi 0860003084 fela na tswana re potlakela mabaleng a dipapadi le bongzi to
3: Atsadi papadi horiatella libongani chabalala
2: ke lebile a holo bana beso ba di whatsappeletso ya lesedi ho hle mo mametseng le teng tsena ke tsa pele tsa dipapadi kwa no reatella ha re ditlale ka tsa papadi ya tennis re la hlele ma hlomane tlhulisano ya US Open le hlakore la basadi toro ya Arina Sabalenka ya ho hapa tlhulisano e o le kgetlo la boraro ka tatellano

0: Brigitte Holo, ya Focalistic Optimist Music ZL Benz, ba Gumba Fire, Holocity FM, Major Locarile, Rautepisa, Crescente, Re, Tamaisana Jolal Baha, Capitek, Horing Ina.
1: Realia Muhela Hapem Zanizi, Kisses Tandienwa. Kajeno, re bua ka baqhekanyetsi ba iketsang baemedi ba mekgatlo kapa di-brand tse kgolo. Ha re utlweng ho Thulani wa Durban, Thulani, ho etsahetseng?
2: Sistandi, ke fumane molaetsa o neng o bonahala e ka ho tswa furniture shop e tummeng. O ne o re ke tla blacklistwa kapa ke nkelwe dikgato tsa molao ha ke sa patale hanghang. Yaba ba ntshepisa ho mpha discount ha eba ke patala ka kotloloho.
1: Ai, Thulani. Baqhekanyetsi bana ba sebetsa jwalo hantle, sena se bitswa entity impersonation. Baqhekanyetsi ba iketsa e ka batswa mabenkeleng a tummeng, kapa SARS, High Court, le mafapheng a mang a mmuso, esita le bankeng ya hao. Ba sebedisa dilogo tsa teng, ebe ba romela melaetsa ya mafosisa, jwalo ka mangolo a molao a reng o patale. Hopola, ha eba motho a o jwetsa hore o patale ka potlako, kapa o tobetse link e itseng ho sa kganye, o tlameha ho bula mahlo.
2: Ine utlwala eka ke nnete. Ke ne ke nahana hore ha ke na boikgethelo.
1: Ke ka hoo o sa tshwanelang ho potlaka. Haeba motho a o tshosa ka dikgato tsa molao, sebedisa ditokomane tse molaong ho fuputsa bonnete ba taba, e seng tseo ba o romellang tsona. Mzansi, fuputsa pele, mme o nepe Slam the Scam.
3: Fumana sekgutlwana se setjha sa Slam the Scam le se Sithandi ka Labone le leng le leng la bobedi kgweding, hona mona ho Lesedi FM. Capitec Bank, KFSP 4669, Emulao.
4: Semohe mo mamidi ke kgolo ka jeno ya hashtag Slam the Scam re la ra tshopi jana ra re ze re tsama jole le bana ba Capitec Bank. Ke nako ya hore le tsetsa mo mamidi re boela re khutlela mane tabeng tsa rona tse re neng re bua ka tsona. Sekgutlwaneng sa rona sa
0: Boitekolo.
4: Yes, re tshwara.
0: Share go letsa tse mo be di 086000304.
4: O bona ha tabena le taba e leng gore batho ba bangata ya ba ama ke bone ha re ne re beya sehloho. Hybrid ena ya rona ka go kae panya panya ka ofela di palo nomoro tse. O lo bona la batho ba bangata ka nnete taba e e ba ama ka tsela e itse.
0: O mo eng khotso?
5: Thabo le lebo.
0: Le ga ndade?
5: Ka go pele ka tlhompo ke kopa mpe private le camera ka go.
4: Ora re le
0: bona. Ya date. O mo eng khotso?
5: Khotso le bu.
0: Le ga ndade.
5: Ke tle ga ke me be di skonyela.
0: Eh ndade.
5: Ke mme.
0: O me.
5: Eh.
0: Eh ya mama.
5: Eh la bua ka tabe thata se ba o sengile.
0: Eh.
5: Ai ke se di tse bana ngwana se ka ba hudisa ba kenya dikolo ba pasa di mo grade 12 ba etsane. Empa ga ke bile na ba ntshebile ho sheba.
0: Ao hle.
5: A di tsade next mo go bona.
0: Ha ba o lebu ya ona ntwe ba yetsa.
5: Ha ba lebu ga di khapa le basadi ba bona.
0: Ao hle.
4: Ah skisi ma.
5: Ibile ke le ka kile ba ka tsamola etsa ka weekend ka kare. O se ke ba la sona le un phoneela lo la trostata mo. E mphonela mohlali swile, e mo ha swile le mphonela. Ai ba tsene next ya bona.
4: Phephi mama, phephi ba go starta mo.
5: Ba ba nna go starta mo.
4: Phephi mama.
5: Nna ke dula ka khiso mo.
4: Askis me wa ka skis.
5: Ba sebeditse ke ba ha itse le lapha ka ba etsa ntho engwe le ba ihloka.
4: Askis mo.
5: Ba re ga se go ba le ba ga di khapa le ba sa di ba bona.
0: Yo.
4: Phephi me wa ka phephi.
5: Ke di nna be le bona ke a le bo.
0: Le bo mama.
4: Phephi ao. Ke yona ntho e re buang gore nako nngwe a se o lefa ga o kolote motho
0: fela ga re mphetšhelete
4: ka nanelo fela ya gore re re papa re a o bona marieng dipuleng
0: o dula o le teng
4: dula o le re a o bona re a o bona
0: wa re feletsega mosebetsing ga pula ena moyeng kgotso hello ra feta o moyeng kgotso
6: hantle le kae team
0: re tele kae maneso
6: a mona ke ka wa tsaba le nna ngile ka ba botlhathembo
0: eh
6: eh ba hore ke tsetse batho hantle ile ba neng ha ba go khothatse next ile ba neng ha ba go loge fela ke a leboa but he ke la ka ithuta ga hai ha o sna mthangana nela go phelo ntse kana ne so ke le tsentse taba he luna le sampotsa skin ke la tsena ka mogo hele ana ne lantsela ka te empa sala taba e le gore ha ga tsela ga ka iketsa o go le le mo moyeng le hlae ka di ntse amana le ro hona le ga ntse kgolo
0: eish
6: eh a tiba tse a lelele ka senye ya tibos
4: re le bonde ntse
6: a kana o ke lewe
4: re le bonde ntse re le bonde
6: thank you
0: moyeng khotso
4: allo
0: moyeng khotso
7: pelaga
0: re dendare
7: ka maure ba baletswe
0: eh
7: ai auslebo a tsiba ha o qeta ho etsa motho a ntle motho a ba tsalebo e ka nete e ka ka wa etsa letho empa e ka ho bana re a tsiba hore moputso wa rona o tswa kae hampe re be matsunga a ya go dimo ya matla ohle e be yena a tla sebetsana le yona ke yena a sa re patala a re batle tšhelete ka moka o ba re thuse motho a re batle eng e tshwareyang empa e tebo ke ntha bohloko ka nnete
4: re le bona
7: tsamaisana le botho
4: ka nnete
7: ke morutile ka te ka mona ka maraba sa te moshate ku rosta
4: re le ba moruti waka
7: thank you bra tibos
4: ibe o ka le moruti ne ke re ke batla ho ya mo a ke re hangata re bui ka tebo hore ke a le re bua ka kananelo ho ananelo fela tsietso ba hlanka ba modimo ba bangata ba ka o jwetsana jwa lore ho bodutu jwang tulontse ba ditshwereng tsa boruti ba itetse ba phamisa ba rapella ba tsamaela ba khuthatsa malapa mangata fela tsietso ba ifumana
0: ga itsere ka bile o bua ka bahlanka ba modimo hona le ke nkile ka ho engwe ya dikereke mme ya ba ntate moruti bua taba eo a re ke thusitse malapa mangata hampe fela ke iphumana le hore ho thuse malapa a ho dula ho sutja nna ka monwana batho ba se ba le sharp ba bang ba tswa le kereke ba bua dintho tse ba di buang fela ba lebala hore nakong eo ba neng ba sokola ba ne ba le mona hae ho fumana dijo ho fumana diaparo
4: tsietso eo fela tsietso eo fela ya hore re ha re o lebue ha re nang ruti empa re teng re masole re teng
0: re o bona
4: shebile re o bona
0: ke bona bolimba hao
4: sheba di company tsengata ga itse daka may I wile basebetsi may I wile
0: moyeng khotso
8: Leps wa Lesanda wana le Thibo so le bakane ya le godi ntona o male bo go tshini.
4: Ya tele godi.
8: Lesanda wa le Thibo sa tara. Wa tsaba king botata bo nna ke nang le bona. Go sa anane le ke batho. Wa tsaba ke rata o thusa batho jwa Thibo. Mpane le ntse fela la hore ke ya leboa. Ha se anga taba tso ntwe ba yetsa. Ene e ntisa botlhoko e beke ka mhlomong ha ka o thusa go ya ka selekano sa hao. Mpane bonyane ke ntwe kgolo nthonye ke rata gore o batho ha ke o fa ntho ha ke re mohlomong wa tlhoka ke o fa ntho ka lerato ka pelo e ntle ananela
4: amen re lebo
8: ene ha ke re o mofutsana re ba futsana ka ofela re ke tshwane Thibos nna ke le sanda o se le lebo thank you
4: moritse ke tsa tsone tshumela malaetsana jwa lele o re thabo le lebo nna ke re etsa botle empa fukotsa tebello ya ho fumana tebo fukotsa tebello murutu ske tsho jalo ska lebella ho o tla otlwa ka morao ka mona ho thwe welda fukotsa that expectation eo fela tswela pele ho etsa hantle
0: ke utlwa taba muruti ha holo fela
4: nako ngwa se le tebello
0: ke kitla mo ho baneng ka June le men's mental health ne rena le omega khunu mo me omega olare re le banna re a sebetsa re tsa ntho sengata and how qetile ha hona le mane mo leng hore ha o tla wentse cruisera ebe hungwa di plastic tsena ho wena hore papa o tle le cruiser ho bontsha fela hore ga o ananela o so sietsa
9: Tell her afternoon drive me hajwale he reho gospel hour omega kuno o tenka kona ka dipapusing tsa gaso hai
10: buntate ona le ntshu e tinga
11: responsibility tabo e ka go pushetsa to the edge being a responsible person responsible for your wife responsible for family responsible for so many things ha swa ena fela o itebeletseng le mong and when all these things comes to you di go lebella jwa ka motho wa ntate le ge gona le chelete but just that responsibility factor e ga go leadela to the edge ya gore ke lapile man I'm tired ke khatetse ke khatetse this is just too much for me even when money is there go ona le batho ba ba sa go pushing to carry this weight and make you understand that you are important ntho sa bona fela ke go amogela ga ba gore ba palle le gore thank you you know just small thing fela gore daddy thank you o le ngwana mo lapeng o le mosadi just to say thank you sometimes it relieve monna to say oh ke mo tlhoka ka mos at least mo ntse ka go mothusa gore o bohloko
4: re lebo o me re lebo o mo yong khotsa
12: le ga e tlhos
4: re tle kana
12: a re mana bua le khumalo mal mo even vele
4: mtungwa
12: ya botata bo tibo sikina le bone bo ka godisa ngwana a fetsa mama ga sa ba re ko bo papa go batla go bola re ntse re motho ya sekolo mama sa di la go ya bona ngwana a bere so le ene no re chicken ya ke botata bro
4: le ena ngwana o hlanuile o hudile ka jeno a sa dikena tsa lo
12: wa sebetsa la o ka mokopa thuranta a sa dikena tibos
4: pepi mtungwa pepi
12: Ah,
9: no, it's a
13: little bit. It's a little bit. It's
9: a little bit.
13: It's a little bit. It's a little bit. It's a little bit. It's a little bit. It's a little bit. It's a little
4: bit.
13: It's a little bit. It's a little bit. It's a little bit. It's a little bit. It's a little bit. It's a
9: Eh
13: na ke u kana la buti mo nga sa se mo go thank you re batho mo dimo.
9: Mm.
13: Au Jesu. Au. O fumana o yentse eng hana thank you. Ke be ke motho tsho mo tsamo dimo go hlola tsala le go thank
4: you.
13: Au. Ha ke go mphele thole le ka a go re fela a go re thank you hla go fa dijo. A go re thank you hla go tsheletse metsi hla a go re thank you hle go a inetse au tshibotsi.
4: Au hle.
13: Au le ntse le o fela batho ke a leboha. Mm.
4: Ah.
13: Ha le tlo ke gauta le leader ke a leboha.
4: Mm.
13: Au se nna ke a le leboha he ka jeno ka di hlotse ke tsene tsotsi di tshwara ke nana maduna ka kula zone 40.
4: Le bule nana.
13: Danko.
4: Sho.
9: O meng khatsa.
14: Khatsa nna le kae?
9: Nna le kae mama?
14: A re teng ke khono mathabe mo na fore foto.
9: Eh o khulu.
14: Eh ke ratile sho sa lo. O ke ananela pele motho a ka re ke a leboha. Ke feletsa le batho maqheku. A mangata ananela ba bang ba tla go gogaka e ka ke batho ba bagolo. Ba tloka le go reela thank you mme re a leboga ke re sina ntho tse senang tsone. Ba utlwisa batho motlhoko. Go na le batho ba senang thank you. Bo tsa hantle, bo tsa hampe, ko ga ke tsebe motho jang mo lefatsheng.
4: Aski se
14: go salon. Mo di maletse hantle.
4: Re lebo. Ka
14: le Jesu amen.
4: Amen. Re lebo. O go ghanele o ghanele o ghanelo ke le di driver le di tsikapeli le babedi. Eh mo ghanino e mong o bo bona ka wa ghalegale a nya. Na ntse nga ghanne. O bo rene bona bona bona go le kio kio. Aba ga ntse ke shebi.
9: Mm. Ka ba re ke nna ghanna ga ke.
4: Nakala ke to papa mai bona ga ntse ke shebile.
9: Ha re ke a le bo wa nthusitse.
4: Thank you to I never.
9: Ka re ke re koloi nyane.

0: ke style sa mahala ke house abuse sa re serie FM re bula hole fela fancy fans ga re tabatsa hore abone re ke mo khatlana wa bobedi wa drive time to kamala ka berre tell afternoon a drive show le TLB tabo le lebu re le bula hole fela thopla ma 7 bile mafela beke sing mafela beke bile ke la buka ke la bora ruga jeno beke na sa le tala re le tsebeletsa le serie FM re bone nthotsi tsentle le tsempi di etsa hala mahlong a rona ha holo holo ka batho be re ba ratang le batho be re sebetsang le bona kwano motho ka qala pele re bone katleho re bone ho supjwa ha mosebetsi mo le rona morena ramorebudi jalo ka motlatsa mokwetlisi o hlophensana
1: sa bafana bafana
0: mme ke engwe dintho tse re ntseng re be motlotlo ha holo re le Lesedi FM re le basebetsi mmoho le ena re yes ke mo tsela mo le rona motho eo.
1: Ha ke ne re kene.
0: Ha ke ne re kene.
1: Yeah with thee.
0: Re tseni. Ha o bua ka resume ya ya ha o shejwa se ntse ntse sa ditsa o tshe. Analyst le Lesedi FM.
1: Ha mona tivola.
0: Fela re ntse re thabile jwalo. Re tswile ka tshe se monate hape ka jene.
1: Eh ga itse ra ka wa tsiba ena e enchapile ha bohloko ha holo. Em e re chapile ha bohloko ha holo. Em ya ntateka red. Sergeant Karedi. Sajan ka gadi nele motho a bonolo ka tsile makatsang motho a ke tsebe ka mhlalosa jwang fela nele motho a bonolo motho a tseba ngo thusa motho ona o thusa sa o tsebele o tsebe
0: ndate ka radio ke sokopane le yena ka mahlo re kopane kana mari a kuha fela ke sebedi tsile yena nako telele mme tshebetsong ya ka le yena ye lebo a motho ke hopola ile di nakutsela tsa festive ke tsa manane wa na di festive ke lwana go kile karolo ntho pa le jwalo ka mogotsi le ntate ka re di ka teng manane wa na festive u tla fumana hore hona le di ntho tse tswantse re di etsa batho ba re tswantse re bua le bona ba re sa tloela go bua le bona hangata ile o sheba mhlomong ke Christmas ka pa ke di 16 ka pa ke di 31 re tla tlame re kana di province tse fapaneng ke tsebile ntate ka re di kana kweo le montse ngata tse fitileng mme ke abe ke qadile ho motseba fela thuso u like mamela u la fitella ho fita ka mogonne ke kopa nthuse ka teng a kena le mo ke ne ke sa ke nana re tla kena teng
1: le nna qadile jwalo tabaka le ntate ka re di gaitsela motho ke motsebile jwalo ke le ka batla dinomoro tsa hae ntate ga matsi a mpha tsona mme aba o etsa le ho fitisa ka mogho ke a ke neng ke lebelletse ka teng mme aba o tloa moo ya ba gasegele batho ba buang ene re le ha hona le tse dintsa dinthotse go buang ka tsona kwa nna neo ha ho le jwantse ke nyang molao tse ke nyang sepolisa e be ka nete wa potlaka o re team bona dabena ibile etsa tjene hey team bona ibile free starter mona ho etsa la tjene ona dula ale a gabe ya sehlohlolo mme a dula re joetsa hape hore ke mametse bafethu ke mametse yale ke bohlokatsela e kgethileng ga itsela motho ho ba motho a jwalo a neng a itetse hakalo a itella wena sa o tsebe a qala le ho buisana le wena fela ba o bo fumana a etsa mosebetsi wa hae ka ho fitisa ka nnete re lahlehetswe haholo fela
0: mme ke hlokometse ntse ke shebile o tsa hangata ho bue ho thwe o ka ba le dintho tse kgolo tse ntle tse tshwareyang empa melemo ya hao re bona mohlang o robalang ke hlokometse ke shebile basebetsi mo le rona boholo ba bona ntse ke shebile hle o bona ala ba ameile haholo ke tahlehelo ena
1: ga itse ka social media hona jwale ha o kena fela ho trend and the decorate ho bontsha hore ne le motho ya jwang le sechabeng post ke bile post u be di post ke SAPS nationally di post ke SAPS province ya Free State di news channel di bailing that day karet me hona batho ba commenta mo ke batho ba bontshang hore ba ne ba tseba motho yona le ha ba ne ba motseba ka reporter fela empa ke nahana tsela neng a reporter ka yona ene e fitisa e motho a ka lebelang ka yona tshebetsong ya hae
0: Kulapa ba sebetse mmoho le yena ba ne ba motse ba metswalle le rona re motse re soka re kopana le yena ka nama di le motse ngata ka re so mmone empa re lahletswe ke motho re lahletswe ke motho phepi bana be se khothala askis

0: ka mora hore atle a sebetse hantle ho se sentsa dihlopha tsa ona mona Botswana se bitswang Joaneng Galaxy mme re tla bona tshebetso ya hae le mong ha dipitso hore na ebe e tla tswela sehlopha sa naha sa Bafana Bafana molemo ofeng ho tloha jwale ho ya pele mme re sa ntse re le ho tsona tse mabapi le sehlopha sa Bafana Bafana papadi ya pele ya ho ka phunyeletsa bakeng sa tlhodisano ya 2027 Africa Cup of Nations eo sehlopha sena sa naha se tlo e bapala kgahlano le Sagini e tlo bapalwa ka la 20 a na le metso tsheletseng kgweding ena ya Lwetse e tlo bapallwa ka monaka Orlando Amstel Arena papadi eo hem ke e nngwe ya tse shejuweng ka tjantjello jwalo ka ha e tla be e le ya pele bakeng sa mokwetlisi Pitso Mosimane le mokwetlisi Morena Ramoribodi re tla bona gore na e batla sebetsa jwa mmoge ho etsa bonnete ba gore sehlopha sa naga se sebetsa hantle le ho phunyeletsa mokgatlhelong o ke itseng ha se o thata hakalo ona wa D o ba leng hona dipapading tsena tsa ho phunyeletsa jwalo ka ha ho na le sehlopha se seng se ntse se phunyeleditse sa naga ya Kenya e ka sena le sa naga ya Eritrea se e leng gore ha se matla hakalo papisong le sena sa Guinea jwale Bafana ba lokela ho sebetsa hantle le ho bokella dintlha papading tse pedi tse batlo di bapala le sehlopha sa Guinea se tlo bapala maoto a mabedi hona kgweding ena ka la 30 Bafana ba tla ya mane Cairo na enya egepeta ho lo bapala papadi e nngwe hape hona ho group D dipapading tsena tsa ho phunyeletsa kgahlano le sehlopha sa Eritrea e be ba ka mora mono ba kena papading ya Setswalle kgahlano le sehlopha sa naha ya egepeta ka la 4 kgweding e tlang ya Mphalane jwale ditikete tsa papadi ena e tlo bapalwa ka Orlando di se di ntse di qadile ho rekiswa batho ba baholo tikete ke 100 rand ha e le bana tikete ke diranta tse 40 fela 40 rand re ntse re le ho tsa papadi ya bolo sehlopha sa Marumo Gallants se sa tswa hatisa mokwetlisi Phuthi Mahafekosini taba tsena he re tla ne re oneletse tsona ho fa mabaka hana kwentse ya le ho ke gola lenanong la dipapadi batla ho fa yona hore hantlantle mabaka a bile a feng a qetelletseng a entse sehlopha se arwane le mokwetlisi ka opola hore o sa tswa fihla tlhopeng seno sa Marumo jwale ka hana a tswa tlhopeng sa Polokwane City mo a ileng a tloela mosebetsi wa hae hona teng nakong eo sehlasileng se sa tswa fihla pheletsong se fitileng ya bapele sehla se fitlile sena se go leng ho sona tswasa ra utlwa sa tsebahatswa jolo ka mokotlisi motjha wa Marumo Gallants mme ke enwa ha sa kotlisa sehlopha seo ka ha a hatisitswe kosini hona ka jeno pele ka tla utlwa ditaba tseno le tse ding hana ko entse ya dintlha gore nabe di eme jwang go tsa papadi ya tenese banneng teko ya Carlos Alcaraz ya ho sireletsa sekola tlhodisanong ya US Open e nyupile misonyena mane New York jolo ka ha hlotswe le ho ntshwa ke sebapadi se ntseng se hola e le thatohatsi ya mane America e leng Ben Shelton ya mo hlotseng ka skoro sa 6-7 6-1 6-3 6 le 7-6 papadinye bapetseng di waratsenne le metsotso e 20 a na le metso e 8 papadinye latelang Ben Shelton o tlo thulana le Francis Tiafoe mo tlhabeleng mogahlelong wa pele go magaolagang dibile akalo tseo ke neng go tshwaretse tsona tseleng hape tsa o qetela di metsotsong e 30 ka mora hora ya bohlano se ke ba sutha go batla kena shopping sa siwelele papadike e matla bosimbone ba bapalang jolo ka ba etetse sehlopha sa Masandawana go betwe premiership re a tseba ba tla papadinye eno ka mora hore mokotlisi le motlatsi wa hae ba emisiona kwana sehlopheng re tla buisana jalo le mohlanka wa le hokela re tle re utlwe gore boitukisetso ke bo jwang le gore ebe ke difeng dibapadi tse teng tse e leng gore re tla di bona ditebuka bosimo bona ha e le difeng tse e leng gore mohlomong di ka se be teng ka lebaka la ditemalo jalo re shebe le mabaka a mang re tla utlwa gore nae bo tla ba re tshwaretse difeng metsotsong ya 30 ka mora hora ya bohlano mohlanka wa le hokela sehlopheng sa siwelele o seke wa leka wa ba wa sutha bana beso ke tseo
1: ha kula bo tibla moholo na bong tsitse mo bere kele jalo ka N4 westbound pele fihle jalo proof plus interchange le pele le tuna na mila le kwetso ka mo ganna ka kelo hloko hle hona le kotse a manga makoloi a mapeti ra fetela ka mane ka N1 northbound ka flying saucer interchange mahao ya o libile ka mothinyeng ka mono momedi ganna ka kelo hloko he hona le koloi e leng hore yeme ka hare ho mmile bile ke traka ke e bona kwa traka tsena tsinyenyana mera fetela ka mane ka N1 northbound pele fihle jalo new road hona le koloi ene nyeme ka ru mmila itlositse ha jole se phala mona tsana se pitipiti ke ne go tsoretse ha kana hore ena e bile ona le satsa kana mabili kena ka N1 southbound pe dipakentsa Brakfontein Road mojolo le Samrand Avenue hona le tukisontso nyetso ka mono jole gana ke lo tlhoko mme le belete hi se bangwe se be di sammila ke ne go tsoretse ha kana hore ngena e bana tso di bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos underscore mokone @limawala1x # ratela traffic
2: so wait Mosi wana lane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang like tle le khumula 88.4. Ka pale download SABC Plus app ho mamela le SADFM.

0: Kelesa di FM Drive. Andile ka majola ngendlala indumiso. Re kene jalo ka Omega Khuno Classic Medley. Ra le ba mo siwa tsheo ka ditaba tsa hora bohlano re kentse mogatseng wa o ketela wa Drive Time e tuka mala ka bela braro. Sa rona ha se ha hona ntwe ka lo re tla ka. Re tla fela re tshwere dipane re ka di size ka o fapana le 17 yo monki 16 yo monki 15. Re tlo sota sota fela re tise tise boutu motho a loke.
1: Amen.
0: Ao.
1: Re ile ga dibehelwa ho ile ha ba le mamena re neng ga behetswe fela ho fumana la gore tau yo ha ina meno mme ho tsedintsa dintho ho fumana la o ka hara le hlena molotshe sangwe tukang ka ofitisisa empa ho fumana o tlabotse fela wa tseba ya ba o tlabotse fela wa feta jole pine ene e bua ka ntwe eno ho ha salon tshwere ka letso o na le nna Hosena tso hletseng ketsaletseng fela ha isalona le ho rona motho a fuweng di warning tseng a ta hampe mosebetsing pa halelekwe ha hona ntwe o yetsang
0: yena na le dula fela nna ha maka ha tsamana no tsantse ba hala na tsamana
1: ha ke kholwe ameni
0: ra khutla
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plan tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke kajeno, hubo bebe, hawutla hubo tabo pilo, hawutla judi forum. SMS alisedi hu 34774, hu 34774. Clientele life ki mwagi wa disabili tota di chelete, le mofani wa insurance ya bupilo. Hona di pehelo online, le tefello zetu wa ile hileni.
3: And now o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke nja ka pa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya ka pa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khone ya Atterbury le 25th Street Menlo Park Pretoria o tla lefa hangwe fela haiba o hlotsenyewe ba letsetse ho 012-452-9260 ka pa SMS a law le lebitso la hao ho 48390 Mphela and Associate setting the law in motion hona le melao le dipehelo
1: Ya ba haela ka tsena matsatsi le.
0: Re ya tla hlaha fela.
1: Fela ba yona. Tatwa ka haela ka tsena ma ha e bona wena.
0: O tsa ho bua ntwe o lebo ya hore motho ntse re. Ha na na re o na ho no itswe warning ya boraro wa tsama. Ha o sheba o solo warning ya borobedi.
1: Jo.
0: O ntse le teng femeng bana ntse ba phela ntse sebetsa. O ntse iputsa hore jo a.
1: Jo ha e kholwe.
0: Ke hopola pale ya ka ha re o se bupisa mollo. Bana itse ba phamisa di hloba ga ma hona le monna bo ne mona. Hona le monna bo ne mona ma. He?
1: Ya ba ha ba tla bolela o tla bolela.
0: He mo mamedi. Wa tsa hono ka senulelo wa behela buka wa phetlelwa ma khepe a di nthotse o sa ditsebintse o fitileng o tsona o ka tsho.
1: Maobane hona le TikTok engwe e neng e bua ka thapelo ne re etsa nya morena.
0: Eh. Ntata gona mahodimo
1: surely goodness
0: oh yes yes
1: ehe ntata gona mahodimo hona le mo e felanteng thatu ya ha o yetsa hal e pete
0: ehe
1: mme ho tshe mantsona ke mantswa bima haholo a thatu ya ha o yetsa hal ho baneng thatu ena ya ha e pete halang ke ya hai ke mantsona mme thatu ena ke nthwene kwa le gale ne kwa le gale gore ka 2020 o tla bo etsa la jene wena o utlwa yetsa hal ona jalo ke nthweleng gale le pelo hlata ho ile a tla ga ba 20 years ho tla go etsa halatse mme rona re sitwa ho tlisisa hore e ya pheta hala maphelong a rona
0: ka ba ka ukwa mme wa mo postola mo ga mo hana re thato
1: ah ntate
4: o se wa dumela hore la o ka ba tlalengwa etsa hore tlala yetse hore o tlaletlale because ha o tlala tlala o tla qetella o ja le dintho tsono sa tlameha o dija o na le ditshukulo tse leng ha se sebe ke sekolo modimo o dumela go fete ka ga ntho engwe bakeng sa moya na dumela hore o bofutsane mara o yena a ke tsebo go tlo thibosa
0: ja utlwa ha o mofutsane
4: mara o bofutsane ska ba dumela bofutsana bo leng go bona bo etse go futsane he qetong because na go ngwe diqeto tse ding ha re dietse ka kelelo re dietse ka mpa na go ngwe diqeto tse ding ha re dietse ka kelelo re dietse ka mpa
0: mo disketi o re re bofutsaneng
1: empa re bona
0: empa ha re bafutsana re bofutsaneng empa ha re bafutsana mme ena wa mpostela wa pitapo o re ha ke re ke mofutsana
1: ah o ke tshe

0: Nathaniel Bassi. Emmanuel. You are the son of the living God. Emmanuel. Ura ntho ke batlang o ko qale ho ileka ka jeno. O ko ileke, a ibe o no soka ho ileka. O ko iqale ka jeno, o ko iqale ka jeno. CV tsa hao di matla ke a di bona. Qualification tsa hao di matla ke a di bona. A ko qale ho involve ntate Modimo re ke re bona. A ke re ntse di le matla jwalo ntse o fumana rejection. A ko qale ho involve ntate Modimo ka tsona. Sheba le couple e monate jwang. Fela ona le ntshonyana a ke le lekeng fela re ke re boneng o tloa ka jeno ha le involve ntate Modimo gore ntho di tla tsama jwang. Braka sheba business idea ena yawe monate jwang. Ya tsamaya e baizanyana. A ko leke ka jeno ho involve Modimo re ke re bone ho tloa ka jeno ya pele tla ba jwang. A re ke re leke man. Re qale ka jeno re ke re bone. A re ke re leke hore re etse ntho e re sa e tlwaelang. Go na le ntho ena ya ho iswabela jeni ena ya gore nna ke dumela ho ntate Modimo. Haholoholo go na le batšheng mona lebo. Re na le ntho ena gore ga ke batle motho wa ka bona gore ke a rapela kapa ke kgone go rapelela nna le motho wa ka. Spanning ga ke batle ba bone gore ke a rapela. Ga ke batle ba bone gore ga ke qala mosebetsi ke na le ho kwala mahlonyana ke re. A ko e leke fela o ko e etse pepeneneng fela o ko e qale ka jeno ko e pele ke re bone rena ga ona phetho e tlatla nakong e tlang a ko e leke o tla bona o tla gutlwa gore ba fete ke ezamne mane qala o bona me ausiana le kgotso tjena e sale ke motshwara ka letsogo ke gare ke rere fela 1 minute o ko bitse ya matla ohle o ko e leke man re ke re bone o ko e leke re ke re bone e re re mabaleng a dipapadi le bongzito o tlo bua le motswalla ka kwane ke batla utlwa gore hua hua na hua tlo re kopa bongs hua ba ya teng oright ke batla utlwa go bua le ena mo
1: atsadi papadi go riathella le Bongani Tshabalala.
2: Ke lebile haholo bana beso mo mamedi tsena ke tsa go qetela tsa dipapadi go re a thella ka jeno ha re dikale ka tsa papadi ya rugby re fumane tse reng makotlisi wa dipapadi tse hlaselang sehlopheng sa New Zealand Mike Blair o re dipapadi tsa hae di lokela go leotsa mokgwa o di hlaselang ka ona le go qetella mosebetsi pele mane e bang di batla go hapa papadi ya go qetela ya teko eo sehlopha seo se tlo e bapala kgatlhanong le sa Africa Borwa mane Baltimore moqebelong ona o reyang gona. The All Blacks ba hapile papadi ya pele ya teko e bapaletsweng ka bona ka Ellis Park empa ba tlhola o tse pedi tse latelang tse bapaletsweng DHL Stadium Cape Town le ka bona ka FNB e leng seo Blair a se hlalositseng ha se etsahetse ka lebaka la go se sebedise monyetla wa dibapadi le mmapalo o bonama o re ba tlo lokela go kenya tlhopha sa Afrika Borwa tlasa kgatello e ne ya haesale e bang ba batla gore ba hape papadi e le gore ba ipeye monyetleng ya gore ba fumane di-try le dipenale papading ya ka Moqebelo e ba tlhopha sa New Zealand se hapa papadi ka Moqebelo se tlo lekana le sana ya Afrika Borwa ka dipapadi tseo se tlhopha ka seng se seng se di hapile e leng tse pedi kele ke tla bona gore na ebe papadi eno e tlatlhe e tsamaye jwang. Re ke ana go tsaya papadi ya bolo bosimo bona papadi nngwe fela go Betway Premiership ke e tlabeng e le dipakeng tsa setlhopha sa Mamelodi Sundowns se amoela sa rona sa kwano lapeng Sewelele ka mona ka Loftus Versfeld mme papadi eno o tla gasetswa kwano go Lesedi FM ke Mr Khutha Bokofa a tsamaya le motlhophololi mo Lefintseki mogaleng kwano ke se ke ntse ke na le mohlanka wa lehokela tlhopheng sa Siwe e leng Abuti Lemi o tla ganeletsa gore na ebe dintlha di eme jwang ke itse ke tla ke mmotse gore dibapadi tsa ga ebe ke difeng tse teng ebe go na le tse e leng gore reke ra di bona di bapala ka lebaka la ditimalo le mabaka mang a re ke re mo amogele ngwane Solemi dumela re o amogela go Lesedi FM gotlweleng sa dipapadi kwano go re a thelela le kae re a phela ngwana mme re fe ditaba papadi ke e kgolo phirimaneng ena e leng gore le kena go yona go Betway Premiership le setlhopha sa Mamelodi Sundowns dintho di eme jwang kampong ya setlhopha sa Siwe

0: kwetlisi le motlatsi wa hae ba sabelletswe ka thoko ibe boikwetliso mane ba ifumana ba ufumana morethetho wa mokwetlisi yo a ntseng a tshwere nakwana
1: mokwetlisi ya ntse a tshwere nakwana gona jale tsena ke ntate Godfrey Mosweta e ne ntse le head coach ya gona mane GBC o thusa ke Mario Masha o kila ba mane ho Mamelodi Sundowns mme ga o ka sheba bahlankana ba tshwanang le bo Khonyane bahlankana ba tshwanang le bo Mazibuko ke bahlankana ba e leng gore ba tsa ona matsatseng matsogong a ntate Godfrey Mosweta bahlankana ba tshwanang le bo Jeva ke batho bana ba ntse ba le mo DDC mane jale ga go thata gagolo ga ka legore ba ka utlwana ka puo le botsamaisi ba setlhopha bola ka baya mamane mo dibapadi di ikotshetsang teng ba bua le bona ba bateya gantle ba ba shebisa dintho jale le bona ba tseba ba sankana gore ke di-professional dintho tsa ofici ba tlamehile ba ditlwelele ofici sebetsane le tsona bona mosebetsi wa bana wa ka lebaleng
0: Mawane go tlhola o bua le basebetsi mo le nna le nane la thagwa o bua taba re ho tla ba le kopano e le o seka seka ka moso ba mo kotlisi yona e belletsweng ka thoko na kwana mong hadi hlonolo se ema le motlatsi wa hae ibe go fela ka ho sona le tse o leng gore o ka re bolella tsona ibe re ka bona mo kotlisi ya motjha wa na kwetelele wa sohlopa a phatlalatswa ho finyana
1: o fela ha kana ngwane so kopano yo ha iso ka yetala e mohlomong bekeng ya mmantaga ka morago papadi ena e re tlo e bapala gona jale le papadi ya sontaga e re tlo e bapala gatlhano le Golden Hours e tla le le gona botsamaisi ba setlhopha bo dulang fatshe le mokwetlisi le motlatsa mokwetlisi mme go nkuwa qeto ya mofelelela gore na jale go tswelelwa pele kapa go se e le gona ga o feleletse gona moo
0: abadile mo gele buile a holo re tla nne go tshwarege le kwano re ya thella ha e ba hona le ditaba tse bohlokwa le wena o tla re leletsa gore ba nna hona le taba tse ke di tshwereng kwano ke batla go neletsa mmamedi wa lesedi jalo ka ha lesedi ya family siwe le ntho e le nngwe le bana ba bo rona re bana ba bo lona o tla nne o re fe ditaba ke le ngwana mme
1: ngwaneso ke lebetse mogala wa gago ke tla nne ko o tshware ke tshware le kagiso sebodi ka moo
0: gele bule o menagane mamedi ke yena mohlanka wa le go ke ela setlhopheng sa seo se o ikutlwetse gorebe dintho di tsamaya jwang re ya ka lebaka la nako ke o shebele ke emane naheng ya namibi ya papadika e se tlaleletse o tswela pele ke papadi eo ke itseng ke ya ODI ene dipakeng tsa setlhopha sa naga ya namibia le setlhopha sa naga ya aforika borwa ke papadi ya tse dingwe tsa go itukisa jalo ka re tseba gore setlhopha sa naga se lebeletse papadi tse maatla tse letoto ke letoto la dipapadi tse ka bantse pedi ebile ga dipedi di batla di tlhile di le mothangwana go tla kala pele ka tsena tsa ODI ebe ba hua go tsa teko kgatlhano le setlhopha sa naga ya Australia gona kgweding ena le o kenelela jalo mathwasong a kgwedi e tlang jale ke batla go shebela fela dintlha tsa ka mona gore na ebe papadi eno e ntse tlhe e tsamajwang e dipakeng tsa setlhopha sa the Proteas le setlhopha sena sa naga ya Namibia jalo ka e le gore e ne ile ya emisa ke bone kare e se batla e tlaleletse go tswela pele e bapalelwa mane naheng ya Namibia o ka opola gore bekeng e fetileng setlhopha sa Aforika Borwa se sebeditse gantle agolo le totong la dipapadi tse e leng gore le ne le bapala kgatlhano le setlhopha sa Namibia le setlhopha sa Zimbabwe le tsa T20 tsa Tri-Series kele ka bona se bapala gantle agolo se setlhopha se e leng gore se na le dipapadi tse maatla gakalo empa ke setlhopha se mo kotlisi a ntseng a le ka o sheba gore nabe ke dipapadi difeng tsa tla di sebedisa dipapading tse e latelang ga jale setlhopha sa Namibia jalo ka e le sona se neng se otla se se sentse dirane tse le golo mashome a mane a na le metso metlhano go ile di-wikete tse tsheletseng overake ya bo mashome a mabedi a nang le metso re bongwe felwana nngwe mme setlhopha sa Aforika Borwa ke itse di-overeng tsa sona tse mashome a matlhano se ntse dirane tse magolo a mararo mashome a mane a nang le metso e robedi go ile di-wikete tse tsheletseng pele ke tla bona gore naepe papadi eno e tla tsa majwang ke tla otlela le sephetho sa yona go sane dibile akalo tseo ke neng ko o tshwaretse tsona ga re kopana gape o sane kwano gore ya thelela bana baeso ke tseo
2: bongwane re lebile golo fela
0: go lebile nna
2: otho ke o botse mona gore di-league champions na di tla recover di games in hands ha o sheba ke game le nngwe mos
0: ke papadi le nngwe e fela di tla bapedi ka jeno
2: o di tla bapedi twa ka jeno
0: ha Mamelodi Sundowns thulana le siwe
2: o no thoke botsa di league champions bo mampudi batla o ba bona jwa
0: ke ba bona jwa
2: o ba bona jwa
0: ha wana be ke papadi ya bolo taba ya dipapadi tse ka letsong ga o bolele gore o sentse o fedile se le ga o sentse o di gapile empa re bone setlheng se fetileng ebile lona lebaka lena le mpharo setlheng se fetileng ntho eno ga ya sebeletse a tlhopha sang sanda wana
2: thank
3: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela lekgwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko diplani di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa

0: Kama SABC 1 Shebella Skim Sam ka 7:30 uzalo ka 8 o'clock Generations the Legacy ka 8:30 Sheba coach ya lenano la lesatsi e hlan television o kenele ka WhatsApp ka baka USSD e ka ba wena mana e time le data lesatsi le lesatsi 10000 rand beke le beke ka ba ho habem kutso e moholo ho 100000 rand ho na le dipehelo Shebella o hape di SABC 1
1: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. O tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientel Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Leeto le dithuto mosebetsi tsa hao le qala ka kgetho ya dirutwa. Tlhahlobo ya tsohle tseo di ratang. Lenaneo thuto le o thusa ho batlisisa ka dirutwa le mesebetsi. Ke mahala. Ho bonolo ho le sebedisa ebe le etseditswe ho thusa ho nka qeto e lokileng. Kgetha bokamoso bo ho bulelang ditsela le Northwest University. It all starts here.
3: A mme ke laboraro la jackpot ya loto. Laboraro lena. O na le menyetla wa ho hapa jackpot ya loto e lekanyetswang ho 9.5 million. Ena ke tshelete ka fetolang bophelo ba hao hanghang. Mme mohlodi, e ka nna e ba wena. Shebella ketsahalo ya ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho laboraro lona lena ka hora ya borobong mantsibua ho SABC 2. O ka ba e mong wa boradimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Ee wena, lotho ya naha. Dipapadi tse ngata, menyetla e mengata, dimilione tse ngata. Dipapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Mme di bapale ka boikarabelo. The National Lottery. Itsamaiso semolao ke size khaya.
4: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsa ntsela. Ka sesotho se monate.
5: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletse godisitse.
4: Le ho fa maikutlo a o beha mmotjeng o nepahetseng wa puo ya sesotho.
3: A tsamo mamidi re bidi fara metso so pele ho raya botshelela. Mamidi re ho potsele bo.
6: Le bona ga mo potse.
3: Ha le bona ga mo hlolo
6: hetsa. Le bona ga mo potse.
3: Tsunuelo ya murati wa.
6: O ri ba enkhata.
7: Sera skin.
3: Spani.
7: Sa buze tafete.
3: Ha munati.
7: Man ga ke ga dipenya di WhatsApp o twa ka 3 man.
3: Ha o muna.
6: A hle.
3: A skis.
7: Ho potse nnete. A tsaka ke ne ntse ke sebetsa ga dine mmane. Ha o tla 5 o'clock ka tloela ntongolong. Go spela wa bana leso. Go bana le lona skala le kgosi ke se ne skala se tloela sene. Ha lo la mina go spela always. Ya nna ntongwe bua le nna ba fetho. Ya go kgile mamitse.
3: Re le bua Spain re le bula ho lofeng.
7: Ke tla ntela.
3: Ee ya le bula e bua ntwa di WhatsApp ga re qala lenane hore hle ka jeno ha diyo. Mme re a tseba hore mo o leng teng. O!
6: Maeng khotsa. Grafit. Maeng khotsa.
8: Hey, Job Center.
6: Hi, Osmaria.
8: Likai.
6: Greetel Likai.
8: Hi, Jubatash.
3: Maria Walla, Uli Lela Jesu.
8: Oh, it's about Kalana. Yo, what's up, guys? Show guys, the Gilly Mamid.
3: Hey.
8: Libua Katabaya, Hulebua Hell.
3: Hey.
8: She was to give me like it was a Kasan ke ke u kufela ntate ona tsare ke tenye ditse bana ba ha uye mong le mong challenge account o wa tsaya ke ma thaki go ba botsa le ke le le bo ntata lo
3: ah sorry
8: wa tsela ntho yo ila nshukumisa ke ba tlo bua maka ena se ntho ke itsotella le ka matha ka re jo bana ba ke be le mo le bo mo kwena ka ne tsala ke ke tse challenge
3: tsale
8: e ya mama pila re kwa solo lo ho nna ka re I know ma teng o mametse ke le ka ba le bua haholo yo le la ntshukumisa ke ba tlo bua maka le show a khona ya re a street le re a ha la re sa khone kena ka ofela ka dinego tsohle maratse ba dula ke le mametse ene le ya re a ha re a le rata
6: ga le bo se mari e hle
8: bo buile haholo bana ba
6: ne se thank you sorry
8: love you
6: too mme khatsa
9: le
6: go le
9: ya
3: go tla le
9: ka le ka bo bo. Re
3: a o monna o boloke he hle monna
9: a ke ke boere ke ke bola kudi tsaka tse ke di rata
3: thank you lesedi
9: tango tango tivo slelebo
6: thank you dadie mme ngkhatsa
10: a ke lezale the bundle of joy in fike se hlomphile
6: madoda madoda
10: monna a tivo sa buang ka ona are a o kinya tsivi ko rapele ke ya fela wa tsoka ntshwe in kaile wa re le mosebetsing ke rapela ke tswa ka pa ha ke ja mosebetsi malo ta fumana ke ni khwaneng fela nyane fela mara ke ratile le ntse lana re ha ku bena le gore u bena le tshwantsho se seng fela se se tshwileng ha mosebetsi fela go rapela ke nana mosebetsi wa rona ka ba motla o le ba sebetsi mo the bundle of joy o island tree mo go nna wa se ba tsalele bua ke le ba skin ke le hlomphile
3: re bile madoda
6: ke madoda
3: re ka qete
6: Mayeng khatso.
11: Tawo le go lagae.
6: Ke teng dadi.
11: Wa ba teng go lomme, ke le mame se ai. Mo fukeng go blessing tsa mashaeng ke sina mona tsa.
3: Ya phuka.
11: Ai, wa bona ha le bua ka tebo le bua ka ntho e kgolo.
3: Mm.
11: E kgolo go bane. Yene e go le sa le ne tsho tswa ba neng. O tla nea go ba bontsha go. Ha o itse tsone ke e ntle. O ya pili. Mo le boe.
3: Re le buile a ho lefela ngwaneso.
11: Yeah, it's so sala na smart and.
3: Thank you dad. Thank you. Thank you. Thank you. Arsame.
6: Ka sebeditse ga itsela motho mamedi ha ga e bona hape o sane ga thella afternoon drive me a re tsokone he la nala ditaba le teng la matshohlo ka ke di bone matsela le moifo hore nya ne ba super sibidi mo lefe le thabiso motlong ba teng ho ya lwana hore nya ya borobedi hore nya borobedi o teng tswa ke motlong ya lwana hore nya ne ya le shumela metsi medu teng a tipontho hore nya le shumela metsi medu o tla tswa ga mona tsena isa hore nya ne ya boraro mo tla kopana le mzwa ke ka chao
3: amamelwe
6: amamelwe
3: le ke re ke bua ena hore ba sentse lo rona ba a kere mo ga SABC mo Green Park di tsebeletso dingata
6: mmm
3: ke kana go ina bana ba afternoon drive e ke ya bona ba feel ka kwano morao tshe a ba tla ka kwano ba tlodi medicine njani le kae thabo
6: wena go rata tsa
3: ai ba feel mo mikaneti ba sebetse mo lo rona ba tlodi medisa ka kwano
6: eh ya hle eh
3: njani
6: a tsuru what message
3: eh ni eh seni petela palisedi la ba bana
6: Bye.
3: Bye. Ka khiso ra lebo bongane ra lebo mongane naneo mo mamedi a tsebogo gata jwa a re nya ka leng

Mamedi ha re diphethele tsena tsa hora ya botselela ka tsa mananga le bo ema ba le hodimo bo ka lebellwang ho sane ho botolo ha alena ha re qala jola ka province ya Gauteng mo teno di maletla sa ka meopole fela ho futhumale ka lebo ya le ho le mpumalanga tenga ho tla thiba ka mohodi useng ka botshabela ntle mona le di maletla sa ka meopole ho fihlela ho futhumala Hale profenseng ya North West o tlahlaka meopole o fihlela ho futhumala Free State o tlathiba ka mohodi useng ka botshabela ntle mona le dumela tlahlaka meopole o fihlela ho futhumala fela o kwaele ka ho kgetha dibaka dibakeng tse ka borwa Hale profenseng ya North Eastern Cape o tlahlaka me o futhumale o fihlela ho chesa fela o kwaele ka ho kgetha dibaka ka mafafatsane a itjetileng a di a duma ka borwa botshabela Western Cape o tlathiba ka mohodi ho yalla ka lebopong le ka borwa useng ntle mona le dumela tla kwala ka khatha dibaka me futhumale fela o kwaele me opole ka pula e bobebe ho yalla ka lebopong ka holo e ka botshabela province ya Eastern Cape o tla hla ka o seng ntle mona le dumela tla kwala ka khatha dibaka futhumale fela ho phole ka leboya re phethele jalo ka province ya KwaZulu Natal mo teng o tla thiba ka mohodi o seng ka leboya le bo hageng ntle mona le dumela tla hla ka me opole ho fihlela ho futhumala mo mamedi di fella mona di tabatsana tsa hora ya botselela a re di anotse hlahlamanga e lengatsa hora ya bosupa ke khutlela wena ke di bone ha moho le moifo

0: motlhankana kapa moshanyana kapa ena motjha a dumedisa motho e moholo ka ho mo tshwara ka letsoho o tla tshwela mathe ka hara letsoho ebe o pikita letsoho lena pele a ka dumedisa motho ena e moholo mo dumedisa ka ho mo tshwara ka letsoho a se a tshwetse mathe ka hara letsoho a ba a pikita ebe ke tlhompho ha a lebisa letsoho lena ho motho e moholo a mo tshwara ka lona e le ho bontsha kgotso le yona tumediso. Sena ke sesupo sa tlhompho ka hohle-hohle setjhabeng sena sa Masai. Mme dingata tse etswang ka mathe setjhabeng sena tseo ha jwale re ke beng ra dipheta. Re a phethela. Monna ke enwa o wela phororong ya Niagara Falls e fumanehang toropong e tsebahalang ya Canada e leng Ontario. Phororo ena e fepela noka ya Niagara eo yona e hlatsetsang metsi a yona letsheng la Lake Ontario. Monna enwa e leng Bobby Leach o pholoswa ka metsing ke William Red Hill Senior. Dilemo tse mmalwa ha morao a phonyohile kotsing e kanakana. Leach o hata lekgapetla la lamunu ya ba wathella o tswa kotsi kapa hona ho robeya leoto. Ka mora nako leoto lena la hae ho fumanehile ha lena tshwaetso ya ba o lokela hore le pongwe. Bothata ke hore tshwaetso ena e ne se e nametse dikarolong tse fapaneng tsa mmele moo ha morao a ileng a hlokahala. Oh, lefu ke ntho e jwang. Monna enwa o phonyoha kotsi e tshabehang ya ho wela phororong a wela ka nokeng e ne e ka nna ya tsamaya le ena. Hoja William Red Hill Senior a se tlole matjato ho kena ka metsing ya mopholosi, jwale ke enwa a phonyohile kotsing e mpe hakana o fihla a bolawa ke lekgapetla la lamunu leo a ileng a le hata ya ba o athella. Lefu le tla ka mekgwa e fapaneng. Matjhaba a fella mona, mokgahlelo wa ho qetela wa matshohlo o sa ntse o tswela pele.
1: Botati botsene o tla ballwa ditaba mme ka morago mo o tla fumana lenaneo la tsa dipapadi le sebedi molefe go tlo re ke difense o a re tshwaretseng tsona re buisana le nakwana ha lefa.
2: Wana ene ke le bona ona se tiri wedi se le mo pele ba medimo tla wa tsebe tsa sedi. Ba medimo busumba na hetse ba nana la di papadi. Le ke be la haswa ka kotlo ka lwa ka la papadi ya mambe Sundown se le tsibolele sa masele. Re ba fetwa tshe ka ngano ga busupa ke tla re tshwenya le thabiso. Mo tlo nge re tshwere he michini mo na mamedi ga laola se pitipiti. Ha tsone tsena o ka sa kena ho marangrang at le 3 FM Facebook le X hashtag and kama ikutlo ena papadi o le pa eng ka yona. Sibelele siyedetse emamela Sundowns at le 3 FM Facebook le S hashtag and kama ikutlo ke le bile lava ke tswe ngwane so
1: ke lebile haholo lava e re nako ya rona ha e mona re fetela mabenkeleng re tla boela hape re tswela pele.
3: Shoprite re busetsa tjhelete ntho tseo ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa ka ditheko tsa rona tse theotsweng ho bolelang hore o ka swaipa o bo boloke ha o reka 2.5 kg ya Golden Cloud Cake Flour ka $29.99 le 10 kg ya Super White Super Maize Meal ka $79.99 fela. Disolo di fumaneha ho tloha ka di 7 tsa September ho ya ho di 20 tsa September 2026. Reka ka basic food subsidy ya rona ha Shoprite fela. Ditheko tse tlase tseo ka ditshepang ka mehla.
4: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Ke le bula holo ke di bone le mo ifo mamedi dumela. Mo presidente wa mogahlo wa dipapadi wa Afrika Borwa le wa dipapadi tsa batho ba phelang ka boqhwala Barry Hendricks o le letilwe nakwana mosebetsing. Qeto yena e nkuwe ka mora dipatlisiso ka mora ditletlebo tse ileng tsa romelwa ka lekunutu boto ya SASCOC tse amanang le tlolo ya molao wa tshireletso gammogo le molao wa SASCOC. Moatlhodi ya beile meja fatshe mosebetsing a Bashe Wagle o ile a batlisisa ditletlebo tseo mme a kgothaletsa gore go na le bopaki bo lekaneng ba sethathong bo lekelwang gore bo fetisetswe go SASCOC bakeng sa kgato e nngwe. Motlatsi wa moporesidente wa pele Lwandile Semelane o tlile go phetha mosebetsi ya moporesidente nakwana morero e le o netefatsa tswelopele ga mo le botsitso ba mokgatlho.

Mamedi ha re tswa tseno tse amanang le dikgetho tsa magotla metse re le kola tseding tsa ditaba. Nyewe ya bobodu kgatlhanong le motsamaisi wa metlheng wa dipuisano palamenteng yeo a ileng a boela a kgethwa jwalo ka letona la tshireletso na Sevio Mapisa Nqakula. E buseditswe morago fitlhela o sane ka mora gore baemedi ba molao ba bolele gore o tlhoka tlhokomelo ya bongaka. Mapisa Nqakula o ne a ntse a fana ka bopaki nyeweng ena lekgotleng le phame la Pretoria ka jeno, mme e sale a qala go fana ka bopaki go tloga ka mantaga. O tobane le diqoso tse 12 tsa bobodu le e lengwe ya go pata motlhodi wa tšhelete ka lebaka la go qoswa ka go kopa tšhelete ya tjotjo e fetang dimilione tse 4 tsa diranta nakong eo e neng letona la naga la tshireletso. Setlhopha sae sa molao se bolela gore se tlilo netefatsa gore na o tla gutlela lekgotleng go sane ga nyewe ena e tswela pele kapa tšhe. Ramolao ya okametseng nyewe ena letlhakoreng la Mapisa Nqakula e le Makhi Nokaka o re ba tla boela lekgotleng go sane. Mamedi ha re lekola ntlha e bileng ka setlhogong ditabeng tsena tsa hora ya bosupa, re fumana gore moporesidente wa magatlho wa dipapadi wa Aforika Borwa le dipapadi tsa batho ba phelang ka boqhwala Barry Hendricks o lelekilwe nakwana mosebetsing.

0: mo mamedi di fela mona di tabatsana tsa horra ya bosupa ha ga tiane o tse hlahlamanga e lenga tsa horra ya borobong ke na kwa ga ke fetela kgetse dia motho se bidimo le fe ka tsa dipapadi
1: tsa dipapadi kholisedi FM
2: nahana fela o bitswa bo ba se tlopensa di Springbok ke bo kotlisi rasi Rasmus o iketlele siya Cheslin le Avon se tsontsong sa sehlopha o bina tina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana le o shebelela bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke reka fela copepack efe kapa efe e nang leng setshwantsho sa di-Springbok o scanne QR code go kenela tlhodisano mme o ka gapa monyetla wa o bitswa gore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola go na le dipegelo
1: tsa dipapadi
3: Sadi papadi sebele songele seri mamari motle ke o dumedisa laborarong lena na le bitso la ka ke sebidi mo lefe ke tsa ma le thabiso motlong busumba na he ela hlokoma mamari go nanola sadi papadi re ke ke be ra o ha setsa lona ka kotloloho ka lebaka la papadi ya Mamelodi Sundowns e amohelansi welele mezotsong e mashoma ra roka mara o ra busupa Mr Cool tsa bakofa o tlo re ha setsa e o papadi ka kotloloho tsa ma le coach mo le finseki ha national leng rona mamedi re ba mang bana ha weso ke a jwetsa ntho le monate mabedi hlatswe le tsena di ditse monwaneng wa botshelela ke engwe a papadise ba bangata ba ile beletseng ha holo holo ka lebaka la ho arohana ha mo kwetlisi siema le sehlopha sa siwelele FC o rena ebe ba tlahle ba obese wa tuka kgahlanong le Mamelodi Sundowns ka lebaka lo he mamedi re ke fitse mabenkele ha ke gotla mona re tlo le ba fase la monyaka ha re tloa mo Rejabolo ho ya le ho khutla ho fitlhela ena papadi mamedi fitla pheletsong se ba hema nana ona ke ke tsa majolo ka tloelo ke le buile tla gaitsela motho mosi wa tsheu le moifo bohle ba sebetse mo le sebeditse bana beso ke le golela gaibane re ke tsa tsena mamedi ke ya khutla
4: this winner zonke mystery puzzle ho tswa Hollywood bed e phe mo nyetse wa ho hapa karolo ya 1 million rand ga tshelete le di bonus bets how better ka turanta ka ba ho feta ho di play text slot se se tlweng ka laboraro leleng le santa ha ho tloha ka 8 hoseng ho fikela ka 11:59 bosiu se fumane ha hona jwale ho na le melabana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke mo tsamaiso wa betsa ya nang le license ba dilemo tsena tsa 18 ha ba dumela ho betsa ba hlodi ba tsebana ka ya ho emisa Mohala wa mahala wa ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa o romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
5: Ke ditse motse a 95 fela

0: try something amazing.
1: Hai sane, dilemong tse mashema robong, ro fa ditaba tsa bohlokwa, ro fa ditaba tsa nnete. Dipale ha ke sa bua, ro fa lesedi, ro fa nnete e felletseng. Minona, mino wa maiku. Tlholo ya rona e ne ebile e re kopanya. Mantswe a teng moo ke mantswe ao kekeng wa lebala. Le gona jwale re ntse re tswela pele ka mantswe ao le paletseng. Le motse mashemarobong tsa SABC re re halala, halala, halala, halala SABC.
2: Rugbying ho qothisana le hlokwa le ho iketsetsa lebaka la ho itshwasetsa clips ho rona ho tlwala jwalo ka nako ya bo mampudi tshehetsa mabokopoko o tshwaye motsotso wa bapadi engwe le engwe ka clip drift legendary taste legendary times ha re ke setso ba ka tlasa dilemo tse 18
3: hao le haram manana dipile le o di ulahlehisa tlose di beng se mapodi le sedi FM ke molelwa.
4: Na o tla hapa lebelo. Ke spinner sonke jackpot race e kgethileng ya Holmberg. O ka itshwasetsa bogotogoto ba dimilione tse tharo tsa diranta. Ka laboraro le leleng, la botlhano le leleng, le moqobelo o mong le o mong. Ha o tsomana le matlotlo a patilweng, ebe o spinner la ho hapa ha holoholo. Betsa hona jwale. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
6: Nahana fela o bitswa bo ba se tlhopeng sa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketle le Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela coke pack efe kapa efe e na leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mafokofoko ka Coca-Cola.
2: Mamedi metsotso e dula hantle ho e leshome le metso meraro ka morao hora ya bosupa. Ntle le tsenya nako e bang fetsa bulela sealemoya sa ho ela tlhoka mamedi papadi ya Mamelodi Sundowns le Siwele le FC. Re o hasetsa yona ka kotloloho ke ka ho he utlwang re sentse re le ba surprise ville ha jwale ke nako ya monyaka.

0: etse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantse sa mošaoši le wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke a dikete tse tharoma kgolo supile le mašome merero a metsemene natefelo
1: puleng ke nagana gore ga ka motse mona go na le basadi ba babedi ga e se ba barago ba tseba moale gantle gore na ke mang
2: o batla gore memebise
1: botle pele ke ya lolololo ga wa kenya mike le kamera moo go wena a kere ausi
2: ae mistress mavise ke dumela fela gore dicamera di ntsha le morago ga ke le lapeng kapa ke tsamaya le ena mogale se tshoe lethotlhe ge bang mona
1: o tsone ka bula ka bolokoloi
2: ee mistress ke gao mona a kere ke wena ya tlamayang go njwetsa gore ke tshabe kapo jwang
1: o ikentse kotsi ngwana towe o ne o se o tswile fele o gotlela gape molong
2: ae butle pele mavise ga ke tse bona o bua ka eng ga gona kotsi e ke e bonang ya letho go nna mone ebile ga ke se o ikutlwe ke bolokegile go feta gona jwale
1: e seng ga o ditsepe nna wa tseba go mapakiselo a qetelela ikentse dituelela boata a bale ga diputsa monna eo wa gago nna mebise no moshebileng ke le ge batla ke tlanya wena stif e se motho yo mongwe o tlhogisitsaka ke dumela gore go na le motho mane ya neng a ntsa a o tsipa gore o yo dumela mogale gape a ke re jele re bua mosadi to mosadi o bo o etse ka go o thabile o tsamaya le yena strateng le tshwarane ka matsogo he mosadi to o bapala ka mollo o jetse
2: mistress wa tseba ga o soka ompolelela gore ompiseditseng kwana ke a o kopatlheme ke mosadi a godileng ebile ke entse kgetho ena ka kelelo e tlhapoetsweng e phodileng jale ga ke utlwisise gona o tshosa keng ga o tlhokagale go o tshoetlhe
1: ke o kopa tlhepole itlhokomele
2: o nketelang ga ka lekale nna le mogale ka ratana nkgoletlhe ke gantle ko go le wena wa mpona go ke gantle
1: o tlhokomele o se iphumane le gaga matlanya
2: ke a leboa ma mistress empa ga o tlhokagale o tseba ga o tlhokagale gobane ke tseba gantle seo ke ikentseng ka ga sone ebile ke tseba ntho ke etsang empa ke leboa boikgathatso ba lona
1: ditlile ga wa utlwa gantle molong o nane o tshwanetse o batla go tšhabe tšhae
3: mapakiso ga o mma wena e le gobane jale o bona ke thotse o ikemiseditse gore wena o tla ntlhwa o ntheowe go fitlhela mo o batlang hela memanyeo bona nna ke lokisa motho ona wa surprise vill ebile ke ikemiseditse ga ke tse bogona o mang mapalesa a kanke mang
4: ke mang eeoreng
3: eeoetse
4: ntho e ke bona gore wa e lebala mapakiso
3: komametsa osiwa gae
4: sheba mona mapakiso ke bile mooki mane sepetle le nako e
3: telele
4: wa utlwa ka goo ke a tseba ka botlalo gore mmuso wa rona mo o kgonang wa leka empa le rona batho re a sena
3: ee mooki
4: loko ba o wampoke ntho eo ke batang mothibele yona ka jeno mapakiso ke o fafatsa
3: mashaa
4: wakeya ntho e mona eo le batho ba e bitsang tlhaisoleseding e fosagetseng se ka iphumane e le wena moletsaphala le mogasi wa efangedi ya leshano ka gara motse mapakiso
3: mma wena ka nnete o sebete e ka ba o ne o se reka kae sebete se se pharaphara se fetang le sa tlou sa gore wena o tlo ema ka pelaka o ntlapaole o ntwetse gore ke leshano o batla gore ke leshano gobane wena o qekisa lenyalo la garanti ke sa o mametsemonna
4: ka ke denenne
3: tlhoke o ye pelaeoile chance ya
4: o fafatsa leshano ka gara motse ke sa phete
3: o
4: nkile taba tsa bofani le modiei o di kentse ka gara seroto o di tlhometse jalo ka e ka o tlhometse poni o tletsetletse o di ruetse tlo utlwa Mamela. O antsa o tlela ka leshalo.
3: O.
4: A tseba hore fuwa sena sa ho se ga uwe ke tonki. O tla senya ha bo fane le bitso hore batho ba mohloye.
3: Ke kopa o ska wa kena ditaba ka sehlotu.
4: Ntho
3: hore ha se nnete e ke ntseng ke bua. Ke kopa o kolle hona ho se nnete ke. He, a ke wena o motse batsohle e bile o mooki ka nkane.
4: Ehe.
3: O tlo re nna ke ntse ke fafatsa. E tla iso leseding e seng yona empa o tseba hantle hore ke bua
4: wena
3: bona mona
4: wena o bua nnete
3: Mapalesa
4: sho
3: ntho ke e bonang fela kore wa ntella o motswalela ka fela jele re fitlha mane mo ke bona gore a o siwa ka o so tlotse moedi wa ntella ga o bone gore na ka ntle ka moo go etsagalang e le o tla batla gore o iphapanyetsa nnete ya gore mosadi e mole mong o a tlhekefetswa ga mmoo le wena gobane o phela tlasa gatelelo
4: ye mapaki
3: o phela tla sa gatelelo
4: ha o phele ka ga ntlo ka se ka ke phela tla sa gatelelo
3: e tlo le tsone he go
4: empa he
3: e
4: ntho yeo ha se mokoko ka pataba ene tsentso re ebe yetolwa pele go wena o a mana jwang le modi ho go bonke taba tsa hai o iketse moeta pele wa tsone
3: e re go
4: ka abutle
3: e re go fa folle sheba ha se ka ga di phaela di ditaba di dingata ke tla sita wa ga modi a ke ngwana ka go disitswe ke nna ke botsena ke amana jwa ke e feta ka tseding hape
4: mme
3: mo mapalisa a go tlompitise mo o no re ke etse ba ke thole ke shebele ba tswa ntse ba tlhikisetswa
4: mo
3: ibe ke thotse
4: he
3: ibe ke thotse ke
4: jetse ha ke o thole
3: ke etse ba
4: empa hona le ntho tso tshontso go o dikene ka nnete o se di kena ka lesha o tsama ise fa khile le sha no ke sa peta mapakiso
3: ha se nnete hore ha bo fana o hlekifetsa modi
4: o la mbona wena
3: eh
4: kapo o tlile ka ena mo
3: bone ke bone matshwao se fatlhong sa modie o gona mo shapeng wena ha wa mmone

0: Yo, kulani.
1: Mm-hmm.
0: Ke lebo ha o tle le tsa. Ke ne sei go go hanna ka sheno. Ke le ka reng ka tshunela ke le ka mona ka tlo.
1: Ah, na, ke nga wa theoela ka jeno. Ke bona ntse a pere dipisa ma ka pa o fitletse o tsona na mpolokeng.
0: Ke na mona to ho hanwa tsika. Ke nkile letsatsi ha e sa le ke ikwalletse ka tlong ka mona. Ke batlana le kgutso le boinotsi.
1: Bothata bao keng polokeng? Bothata keng a kutlo lefatshe tje?
0: Ntse ke nahana kurana.
1: Nanang.
0: Menahano ya ka e dikolohanqa e le nnye ha ke fihlelle tharollo e tla etsang hore nna le wena re kgotsofale.
1: E mana a kutlwisise hantle. Tharollo ya eng polokeng? E le gore o qadile ka o phela ka tlong ya gago le mong jale kapa wona gore nke le diqeto jalo njetse monana he re na le afeng mathata nna le wena ka jano
0: ebile wa mphoqa le ga o so bona gore ke a leka e ne ka baso
1: ampolokeng ga ke o phoqe jalo ka ke oeba a ke re wena o dula o le miss my money boss lady ga one rerisa appointment edisi ei madlanga commission mpolokeng kapa ke nna se ke boka morekina and ke a bona malatsing a nana o nyametsi ga o bue nix ga o phone ga o wetse le callback ga o wetse nix wetsala
0: ke nyametsi kolane e le gore o imametse gore na o ntse o reng
1: ke imametse
0: na wa tlhokomela gore relationship ke ya batho ba babedi
1: antle
0: jena ke nyamela jwang o tseba moo ke fumane hanteng le founu ya ka e sa ting he ke ratana le wena bo ntshotsa gore ke nyametse
1: adi ke boe fente nna
0: anto o ntse o nana gore enkolo
1: mara ke shoka nako e batlhang ke wena mpole ke engwa tseba wena o ratana le nna o batla otherwise ke try boe ya
0: gagoi
1: bona e kojetse girlfriend ya mamela ebile ya laoleya wena wa itaola so vele o ratana o le mong nna ke molamo fela wena ikokotlelelang ka ona o batla go tsabaya
0: bathonkolwane
1: dua hantle ke wa nnete
0: wa ntlhaba ka mantswe tseye bothata ba gaokeng ka moga dintho tsotlhe tse nna mpolo ke mogolobela go etseditseng tsona
1: eke eke antle ko go wena chance ngwe le ngwe e tholangwang o potsa gona o nketsetsa eng ga o nnyetsetse
0: engbanna
1: nna skepsele sa batho kolwane o mogaung wa madam polokeng kolwane ke sona mameletse mathata
0: boyekwatetseng
1: ga ke kwata mpa fela ke bua nnete
0: o kwatetse taba ya gore nna ke batla gore ke sa kolo yaka kapa he motlho mongwe o kwatetse taba ya gore ke sega meedi nna a kere ka dintho tse dingwe bona mona kolwane I have standards
1: jole ke utlwa o wena o na le di-standard kapa kutlwe hampe
0: ga ke a bonwe ena o tlwile gantle
1: bona ausi jona le standard tseo tsa gago tse e nongpolo keng ga e be tsona tse o futhumatsang bosio ga ke go ithata kapa o ithate ausi jona le boithati bono ba gago e ausi nna ke tla tswa monana ke lo batsanne mosadi a tseba nna monna ke eng ebile monna o tshwara jwang ebile le gona monna o tlhomphiwa le ka tsela e jwang ausi
0: fela ga ore kosene 8 o bo sia dinotlola tsa koloi ya
1: meeting
0: o rena kere ke re le remote ya mane gating yaka o e beye gona
1: moompolokeng
0: ke se ke le baby ke o galemeleletse ka magatlho gompitse baby tsatsing le ke baby
1: ee o motho aka
0: okay bone ke a tseba gago thate o utlwa kolane
1: a sentjalo
0: ke qetile le pelo yaka le maikutlo a ka mo a ke sa tlhola ke ya pele nkuile ko wena
1: butle tlhenengpolokeng butle re sa bua tlheno wena o baneng ka dintho ka sefuba je a ke re ntho enana re tla e lokisa le nna ke tla lokisa diphoso tsaka le nna mpolokeng se ka
0: etsaelokisa jang o bane o qeta ompolelano jalo gore go fele
1: ne ke sa bue hanne wena o nka dintho kaka ka mosito se ka etsa jelaemile
0: ke o bulelele matsi o itswele he
1: o etsa jang a ka o bulale madi a ke re utlwa gona mootlo wa teng ka jeno se ka tsamaya
0: bona he o se o tla tswa ga o qeta o sia seo e leng saka
1: kele mo
0: o ikelang teng
1: a se ka nleleka ke re ntse re bua
0: aa kurane ke utlwile kw wena tsamaya ntswele ka motse
1: se ka nyolola lentswe
0: kolwane
1: ke a utlwa
0: a bre goa

0: pensa di Springbok ke mokotlisi rase Erasmus. O iketlele Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela coke pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
1: Le hoja nako ya papadi ya rugby e se e fetile, nako tsa bo mampodi tsona ha di a tlameha ho fela. Tswela pele ho natefelwa ke Klipdrift, Legendary Taste, Legendary Times. Ha re ke setso baka tlasa dilemo tse 18.
2: Sadi papadi, Holy City FM.
1: Holy City FM. Mr.
3: Cool. Era sibidi.
1: Retsile le kae, Mr.
3: Cool? Retsile le kae, sibidi?
1: Ah, ntwadi monate, Mr. Khulu, di dutse monwaneng wa botshelela ko go fela di dinke le coach le matheletso.
3: Ha re lebowe sibidi molefe, ha re lebowe ka mono Thabiso Motlou, mabedi wa Lesedi FM re o dumedisana. Hotle mo mametse go le championship nya ka tsheno re o dumedisa jolong re tlonele tsa papadi ya bo mashuma mahlano a metse mira ro ke Betway Premiership papadi ena di pakeng tsa mamelo sa nna o sa mo le siwelele e ba palo ka re tsela mo sa Loftus di tlhopa ka bobedi di sedi le ka le baleng re re shebe hore na ebe di tlhopa tsene tse pedi di pane jwang re kala ka tlhopa sa baeti siwelele nomoro ya pele si thiba thiba ne ke gift one dile mthombeni nomoro ya bobedi ya ndi sa follow scene nomoro ya bararo a piwe baliti nomoro ya bone sia bonga ndebele nomoro ya bahlano ke Thabiso sanim ya botselela re lebogile mokhuane mme ke yena mo captain nomoro ya bo super selelo ra se botsa nomoro ya bo robedi Shadrack Koberi nomoro ya bo robo Vincent Pule nomoro ya re shome Christian Zaile mme nomoro ya le shome le motsumunki no mogatshane highly di reserve mme tsa siwelele ke si tibatibane samkelo tulum re bele Benjamin Sabre njabulo ncobo yao Everett Ngwezana Manelise Mazibuko Hamza Izam etebo khopotsane Tato le tsedi ha mo le sipe sihle Jezam ke tsona di reserve tsa siwelele ne re tla tlhopeng sa mamelo shutdowns nomoro ya pele tsiba tibane ne Ronan Williams ke yena mo captain nomoro ya bobedi ne Zuko Mdunyelwa ya boraro Obri Mudiba nomoro ya bone Malibongo Khoza ya bohlano Khulimane Ndamane ne nomoro ya botshelela tsebo mo kwena bo super ne tsela le mkhulise ya bobedi ne Antonio van Wyk nomoro ya borobong kutlona le thaku ya le sheme Cassius Mailula ya le sheme le mo somonke Brian Leon Adi reserve ne tsama melo sha nao seri karogosa kirisefa tsibatiba ne rebele motho bimvala tapelo morena fa wasa basadine maselo lende temba zone si andan tofu tasrik mathew samuel igram reina sam harshaba ya tlhongwe tsa mesha paparine ke mong hari si abulela kundama o tsana jolo le khamusi razumisani ne ha mo le tembing kosi mangai mahlanga wa bona papari ke mong hari kenneth mamego amna haile match commissioner ke ho sia mena mong hari robert sithole ke ka mo tabadi yeng ka temo mamedi ita kho thoma mani bo har bar bala me ke tsama ke le mong ke tsama le mo kotisi mo le finse ke mne ke bua jolo ha kho thoma elo re mamelo sha nonse e ka la papari jolo mne e le bisa borwa si welele se ka la papari si le bisa Alleluia ere ho le jwa le hemne le tle ra mo ele mo go tsi mo le fintse ke re utlo re na ebe me maikutlo ha ke a fe ka papa dina mo go tsi di mela ra o mala le seri FM
4: Mr. Cool
3: le ga mo go tsi
4: ke petro petro Mr. Cool
3: a mona tse mo go tsi ke mo no re se re file mo mamere hore na tlhopatsane tse pedi di panne jwang re tla ne re fana ka di ntlatseng a tsapa papadi tsetsola pele empa ha jwa le re ka lebella papadi e jwang
4: e tsa papadi e thata ho le Mr. Cool ha ho le jwang so se wa se tlhopeng sena sa se welele ka morao re bala fehelo ya ke mokotlisi wa bona e leng yena mogadi le sona no seemo re a tseba gore ha e le mongadi kotli mosetsa ke mokotlisi e leng gore o tshwere mokopo wa setlhopheng sena sa siwelele ka morao gore ba seka bone papadi tse ntle tse fetileng ha le setlhopha sa Sundowns se sona re a tseba gore ba ile ba pala hantle haholo dipapading tse fetileng jwale ke ka go ke reng e tla ba bothata bo bogolo go setlhopha sa siwelele gore ba iphumana ba fumana dintlha tse tharo papading ena empa he papadi ya bolo ke papadi ya bolo go tla tswa rona ke setlhopha sefe se tshireletsang hantle ke setlhopha se fense e faselang mme se tlhabe dintlha
3: o fela re jalo mo kotlisi ke re bolo e tsena ka ntle mo le ngwana o ka bo primary ba latla ke na go jalo ke mamelo sha announce mme re ka tlhalosa re e tlhopha tsene tse pedi mamere ime di ke na papadi ngena tsena mamelo sha announce e bo mo mapele lo go nya betwe premiership mamelo sha announce e ba fetse papadi tsene tseng e hlotse tse hlano mme e ba fetse kolo kana papadi ngena ngwa he so hlolo ime papana di ntlha ke ntlha tse robong ka se lata le mamelo sha announce e na le ntlha tse le shemele metse tsene tseng a te tlhopha sa siwelele mme se ke na papadi ngena mme se le bo mo ba le shemele metse mine mme lo go nya betwe premiership siwelele mme ba fetse papadi tse hlano me ba shotlo le papadi ba ba tsetsa lokana papadi tse pedi me ba shotse papadi tse tharo papano ya dinkhamna ke tlosa ne minus 4 me ka selatsaneng siwelele ba iphumana bana le ntla tse pedi fe ke ka motho ba dilenga tanya mmameri me re tla hle bona hore na ena papadi ne e tla hletsa matsamaelo a mmameri me jola ka ile mona bolo ile yane mora wa mani khutla jola ka male bongo khozana khoza ke anong ka bolo me o ene tsa khulumane ndamani ndamani ho yella ka melengwa ka ba tshebela ba harang ba bala me ke o ntsa bolo jalo tsani e se dieng kwe jalo ba itshula me ya ba tenga mane ka bra o si si welele ba temu man meriki ane ya ndi sam follow swing ka jalo empara jalo me am follow sim ne ona ro ene tsa ka mane ne mo khashane ne le tsa hape am follow si jala ka melengwa ka ba tshebela me o le ka sola empara jo lonwe e khutla jela ka mamlisha announcer har bone tsebo mokwena ke wa ya moela tsebo mokwena mna ka karolo nya siwelele ne o ntsa bolo jo lonwe ka mme ngwe ka bo prima mna mme bongwe kho tsa ke ong ka bolo mna ka mme ngwe ka bo prima ba le ka o kena jo lonwe ke a no a fita le tlhagu tara ka ra di etse di bona tle e pa tsiba tsiba ne sa enka ka mane a gift of wandile mthombeni re tle re hopotsa mamedi o re se tsiba tsiba tsela ka go lonwe ha re ka bua ka papa di tsa netbank cup tsa selemo sena se sa tswa feta sa dipapadine se tlhopha sena mna sa Castrix Stars re se hopola mna se ile sa bapala le Orlando Pirates ka mona kwa Orlando Stadium mme tlhopha seo sa Castrix Stars se ile sa hlola sa Orlando Pirates mane tao nya mekoko mme tiba tiba ni ine le tiba tiba ni sena gift one dile mthomeni ka hola mo kwetlisi o tla mo hopola
4: ho fela le jole mo sta kulo ke sa parise tla ha mane se tlhopha sa Castrix se le mo sa bapala mane ho National First Division se le re ka jeno se le native and real native me he se bapala sena re bona jole a bapala kha tsone se tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns hanta ntle ke tsiba tiba ne se tlhopha ho holo ho bana ho bane re ra utlela hore ke mora wa mo kwetlisi ya ka se tlhohong se tlhopha sena sa real native
3: ele mong hari bax mthomeni ho fela lo jalo ma meriki ya bolong e tla ka mlengwa ka bo prima ke ya ne ke sa mani lo wa e khutlisa mna ba re malabala ke mali bongwe khosa khosa ke ya ne ne ho tla jalo ka bolo ke o ka phamisa jalo mme ke bolo entle o primudi ba ka radio 18 o primudi ba ya mo phunyu wa mo ma meri ne e hlile mo phunyu le entle le tika tiko mme e tsela tla jalo ne sentle ka ntle o ile tla jalo sentle ka ntle ka mane o primudi ba no tsoka ba shokore ma bedi metso tsike mi ra rong ka ro nyana pele papa ne no tsoma mme le sa ndanse no tsoma si welele ke betwe premiership me ha re sheba hemu ma merine re fumana hore mne hona le di hlopha tse leng hore re ka bua ka tsone tse tharo fihlela ha jwale mne tse leng hore ho han fela mna ha di soka di hlolwa mna se hlopha sa lona pere tse mo ma merine di ntleng tse le shebe le metso mihlano tse leng hore ba ne ba lokela hore ba se ba di bukele di tse mne ba go nna bokeletsa ntla tse le shebe le metso miraro mne di pa ba ntse tse hlano ha re bona ka mme ngwe ka bo prima bala bona tsa jola ka go ka Christian Sile Sile ke o tsa bolo ka tlo di etse ne Vincent Pule Pule ka radio team pala jwalo ya ba hlola siwelele e tsola ka ntle mne bana ba ilekile ntle le tika tiko selelo ra se bo chama e ya mohlona e tsola ka ntle re ntse re le hona mono re fumana re Miguel Cardoso mo go tsiwa mamme le announce ya na go nna bo kele tsa le shume le metso tsheletseng e leng hore mme ho no be ile di ntse le shume le metso robedi pani ka mantsoe mang ka mora di papadi tse tsheletseng o go nna bo kele tsa di ntse le shume le metso tsheletseng ha o no tshwana tsebe o bo kele tsa ntse le shume le metso robedi a te Fernando da Cruz shopensa ke tsa Chiefs

0: teng kwa bophirima mndunyela ntsa bolo o ile tsaka kwa no ene khagwe le khagwe le go fetsa mme ya di cashers my lula mme wa ya moela cashers my lula o nga bolo ore impa jalo o khutlana le khagwe wa elwanela khutlana le khagwe impa la jalo batae tshola baliti ke o tsojela ka bolo baliti a piwe baliti ka kwa ka mme kwa bophirima mme ke wa ra jalo mme a ibe pele kwa ke bolo tselele mme ibile mme e tla tshijwa ka mane mme ke se thiba thibane Ronwen Fernandez Ronwen Williams kiane ba rate bo mokwena bo letelele kiane empa Brian Leone ya moshole re tla se tsore ya ntseng a tshwere mokobo bo shopeng sana sa siwelele mme ke yena ntate Godfrey Moswetsa ntate Godfrey Moswetsa re tla mo hopola hore ho tla shopeng sana sa Super Sport United e sa le le monna se betsana le tsena tsa ntsetso pila holo o ntse di papadi tse ngata mmamedi tse re ka di bala mona di papadi tse ngata tse re ka buang ka tsona ke tsetswa matsong a ntate Godfrey Moswetsa Kinta de Godfrey Moswetsa hlaka mana ka cross starter eno ha se maswetsa ntate Godfrey Moswetsa o sebetsa ntsetso pele hlo pensana sa siwelele o hlaka mana ka mauke cross starter rebele ntate ntiepe maswetsa ntate ntiepe maswetsa ena o sebetsa kwa no lo gotlana ga tsola Africa bo ntiepe maswetsa Godfrey Moswetsa ke batho ba babedi ba fapaneng ntate Godfrey Moswetsa ke ene le ngore ha jwale mme o ntse a tshwere mokobo bo kwa no shopetse na sa siwelele ntse le notho ka mashakore a mabedi motsotsong ona wa bo super ma karolo nyana pele papa ke betwe premiership ke tla se re salo se fixture ena ya shopetse na se pedi mo kotlisi ha mfela ka morao re re tla re fete ma bengkeleng mo mamedi a tla utlwisi se mme ha re bua ka shopetse na se pedi na re bua ka di shopang tse ba petseng jwa nna go nye fitile mme o tla tlhokomela gore mme ha re sheba mme setlhopha sena sa se welele ka ga ke setlhopha se santsane se le sešhan re tla tlhalosa gore mme se se se bapetse papadi tse pedi le mmamelo sa announcing mme sa announcing e hapile papadi e le nngwe di bapetse ka lokana mme papading e le nngwe mme re tla tlhokomela gore hene dintlha tse ileng tsa tlhabua dipapading tseno tse pedi ke dintlha tse lesome le metso meraro kaofela mme sa announce e kgonne go tlhaba ntlha tse robedi kgatlhano le siwelele siwelele e go nna sa bantlhatse e tlhano kgatlhano le mmamelo sa announce e ntse e le nnotse ka matlhakoreng ka mabedi bolo ke yane ya mosola cashers my lulam e tswela ka ntle taba gold king ya siwelele mne e raue jalo ke gift one dile mthombeni a gift one dile mthombeni ke yane o ye tlhomafatshe e tla tloswa jalo a re bone moramane a e kgwephela ka mane ke siabonga ndebele o e neetsa sebathibane rra ka mane ne ke yena gift mthombeni mne bolo e telele mne empa e ka re tla ba phoso e ketelela e tswetse ka ntle ka kgona ka meleng o ka bophirima re bala e rao le tsena mmamedi re ke re mathe re fete ka mona ka mabenkeleng
1: nagana fela o bitswa o ba setlhopheng sa di-springbok ke mokotlisi rase erasmus o iketlelesea chaslin le avan setshwantshong sa setlhopha o bina pina ya setšhaba o le gaufi le brian habana le o shebelela bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke reka fela coke pack efe kapa efe e nang leng setshwantsho sa di-springbok o scanne QR code go kenela tlhodisano mme o ka gapa monyetla bo o bitswa gore o be e mongwe wa mapokopoko ka coca-cola
2: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientel Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientel General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: He monna, o sa opona nakong yane ranta e sa ntse e na le maatla monna.
4: He, nka le bona jwang?
3: Empa hona jwale ao ranta e sana maatla mane.
4: Hai, RIP.
3: Fela e sana le maatla gore o kgone go ithekela kopi ya recoff.
4: Ha o etse motla ya kere.
3: Ke disitse. Pakana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe. Recoff e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetseng monwana.
5: Ke nako ya labararola jackpot ya loto labogago lena o na le monyetla wa o hapa jackpot ya loto e lekanyeditsweng ho 9.5 million ena ke tšhelete e ka fetolang bophelo ba gago hanghang mme mohlodi e ka nna ya ba wena shebelela ketsalo ya go hulwa ga dinomoro ka kotloloho labararo lena ka hora ya borobong mantsiboya ho SABC o ka ba e mongwe wa bomadimilione le bogadimilione ba latelang ba Afrika Borwa Ee, wena, lotho ya naha, dipapadi ke tse ngata, le menyetla e mengata, ha e le dimilione di bapala bana, dipapadi

0: tlameha ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Bapala ka boikarabelo. National Lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya.
1: Tsadi papadi. Kholisedi FM.
2: Tsadi papadi le Tsadi FM. A khaitsedi ya ka jwa lo tlang hakolla mona ka nnete. Ha ke sa tseba hore na ke tla hutane ngo mane hlo ho batla pitepite tsana ke shaba kwa no batla pitepite tsana. Ha ke tsebe. Eh hore na ke tla hutane ng khaitsedi ya ka.
0: Itre Mr. Cool.
2: E khaitsedi?
0: A bile re hlene ke nge Mr. Cool e sentse dumela na.
2: Kyota.
3: Na hana fela o bitswa o ba se tlopeng sa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketle le Sia, Chaslin le Avon se tshwantshong sa sehlopha. O bina pina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloha le dikakapa tsa diboke. Reka fela coke pack efe kapa efe e na leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Na le dipehelo.
1: Tsadi papadi. Kholisedi FM.
0: Mr. Cool o so tla khutla ka 1953.
2: Mo mmedi tsadi papadi le Tsadi FM. Ke metsotso e le shomela metso mmedi ka rolo nyana. Ya pele ya papadi sa le nna tsho ka mashokore ga mabedi. A Christian sa ile ba mapetsa mpe ke malibongwe khosa. Ke phoso ga tla le mamelo sa nna sa le nna tsho ka mashokore ga mabedi. Mo kwetlise ke ne ke re Hari shaba fixture na na re hopola le monse fitile sa dipapari re hopola re le otla pele ka mane ka pere nyetso tsho tshwile senganga ga tsama shaba tena dile tsa papala ka ole kana ka 1-1 me itse a ditla ka mona ka loft a semne ke bo rile re bona ho hlajwa dinkhatseng a tsa go fitisisa ibile me e ba rekoto e ha hore papari ke le mo ho hlajwa dinkhatseng a tsa ka tsela e jwalo bane re hopola rekoto ya dinkhatseng a tsa tsile tsa hlabuwa papari ke le ngwe ke nako nyeo ho nongwe ba pala platinum stars ha mo le stopa sa go le na rose moteng dintla dineng dibile show me mohlamonene empa papading yala rubung khodinya motsianong le monse fitileng sa dipapadi ke mo ile ngore khapatsela tsepedi dile tsa hlaba ntlatse le shobele motho mong ka ofela Sundowns e hlola jwalo hlopa sa asiwelele ka ntlatse supileng ho tsenne e bile batho re ipotsa re banna ditiba tibane tsepedi tsa hlopa sa naha tsa hlajwa ntlatse eng a tatse banna mathata ke afi
4: e bile papadi monate le papadi ya dintlha pakeng tsa sopa tsena tsepedi o bua ka dipapadi tsa naga tsepedi e leng yena Ron Williams le yena Ricardo Goss
2: a re bona ka radiotseng le letlhakong ka bolo ora mailula ka thoko meballo mokwetlisi
4: monyetla motle wa sopa sena sa Mlisan Downs re baka sa bantlha seo ke se bona Mr. Kulu kore ga o sheba molao ka morao wa sopa sena sa sewelele ke bua jalo kana Thabiso Sesane le yena Siyabonga Ndebele banna bana ba babedi tle ba tshwere bothata bo boholo gore ba kate sebapadi se bapalang molengwa ka pele tlhopheng sa Mamelodisa Sundowns ke bua ka yena Brian Leon ga o sheba gape ka setlhopheng sa Sundowns re fumana jalo Malibongwe Khosa e leng gore o tshwere ka thata go thiba Christian Saidi
2: Harbor hemo mabedi ba batle ba tsaba ntlha mabedi sa nao sa kesha smailula nna o isa ho sele fela o isa ho sele fela nna enza le nna tsoka mahlokora mabedi nna tsoma mabedi sa nao sa nao tsa swilele ne tso tsela shimela mitsu ra ro karlo nyana nna ya pele papa o sa tsabile ntlha tse pedi silmo sa sa di papa di bolo ka radio 18 a tima mtombeni ba ka tele tsaba tso tsikana ba li tuwe tsola nna we ne tsa mkhuani ke ya ne mkhuani fitse jola ka bolo nna ile sa tra ko beri ke ya ne bisen pulo tsa bolo nna imba la lu jola ba re ba bala zo kom dinyelo wa hana ka bolo isa mrao ke ya ne ka bani a inga obri mudiba a ifa tsiba tiba ne Ronan Williams ke wa insajola ka lotum amra manu ne tsatebo mkhuena mkhuena ke wa enkana ya khutla jola khutla ho yana tsebo mkhuena nna ke ya ne mkhuena nna o tsa jola ka bolo ho yela ka mani ne ka mani ka bachabela o bahar balbalam ke anim ai hula jola inkam ai ne takulman indaman ke wa inkam ramunam e ta jola ka mali bongo khosa ke ta jola ka bor ke o bahar balbalam mali bongo we ne ta tebo mukwena mukwena wa fiti sa kesha smile lula we ya mwana jola ka karlo nya swilele ke ane su kom dinyelo dinyelo ke o bahar balbala ansa bolene ta tebo mukwena mukwena ansa bolo jola ne ta spelen kulise ke ane mailula ka 18 o tla ra mailula ke o bolene ta ka 18 wa hana mthombeni Oh hana hatam tomeni mameri ki ani la lojala shola baliti ki bole telelene ki ani bahar bana bana e khuta jalo kam e mpala jalo me e reserva one me o na re wale ka kamani Brian Leonam e mpa fikela jwane ne o santane hana kamani kifte mtomeni bile ka ru utle bo shoko mameri e kifte mtomeni ne se tiba tiba ne sa suwele le mokotlisi ne o sabedi tso fikela jwane ne e kifte mtomeni
4: Mesakulu re bua ka di ka menyetla emedi e leng re fungwana ka sona se bapadi sena e leng ena Brian Leon. Me se bapadi sena se bapala mo le go ka mara e le se tiba tibane sa swelele re bua jalo ka ena Gift Mthombeni. O ntse me se me jo motle ba menyetla yo emedi e leng ya fungwana jalo ke ena e se bapadi sena Brian Leon. Bona ho bontsha hore botata bo teng mo le go ka mara Mr. Kulu se se pense na sa swelele ba neng. Se re bua jalo ka foros ena e leng ena Leon. Ya seng a fumana menyetla emedi mo teng a neng a shebane le se tiba tibane sa swelele e leng ena Mthombeni. Jole he bona ho bolela hore e tle botata bo teng sireletsong mo le go ka mara se pense na sa
2: Haremo asemo hemba merekiane o ye me o tla tsara pele ka papari a gift one ile Mthombeni ha re sheba mamedi o fikela jwale di tiba tiba le tselong re a di so hlajwe di ntla o fikela mathatong wa jwale re ka bua ka sipo chain papari tsenne e ka ofela ha so hlajwe di ntla Edward Mahova ka pensa golden arrows papari tsetsa ro ha so hlajwe di ntla Frederick Asare ka pensa Devon City ne ha so hlajwe di ntla di papari tsetsa Ate ara shaba din kafe sendi kabilwe gri shopam. Re fumana hore mamela shanda onse. Ba se ba tsabile ntla tsele shume le mzume tsano. Ona no phara tsa tsabile ntla tsele shume le mzume di kaza shiz. Ba tsabile ntla tsele shume le mzume. E sale no tsoka ba tsakrega mabe. Re tsola pele jwa lona. E lo re papa dina me tsotsa le shume le mzume tsele tsela tsola pele. Ke ane bona le ka shoka kwa no Christian Island. Empa ke ane ba re barbala ba lwana la tsho mo kwena nna. A e phamisa jwa lona. O tsho mo brimidi ba. Ba re barbala o brimidi ba jeo. O ntse bolo jwa lona. Ke ane ka man ka mle ka tshebela. Antonio van Wyk. O ntse bolo ne tsa spela le mkhulise. Mkhulise ke. Ba ka karolo nyana swelele. Ke ena bolo zuko mdinyelo ga. Ka kwa ka mle ka bo prima. Ka le phele le tsuna. Zuko ke o ntse ba tsusa. Ke wa e khutlisa nna. O ine tsa mali bongo khosa. Khosa ke wa income. O ine tsa khuluma ne mani o tlo tsamola ba harama mala khulumani yo yalla mole mwane o ka ba tshabela bala o ntse bolo Antonio van Wyk we le tsa khulumani ndamani ndamani o ntse bolo hampi wa e tsola mfolosi impe khutla ka o bri mudiba o ne tsa Antonio van Wyk we le tsa mudiba ke o ntse bolo tshelele a eng ka ne tsa mudiba wa e khutlisa nna ba harama bala ke khulumani ndamani ndamani ke wa eng ka ne tsa mani bongo khosa ke o tlo jela ka bolo o ba harama bala khulumani ndamani o ba shebile ka mani mne empa mani bongo khosa na ke wa eng ka nna a ne tsa tsuko mdinyelwa ka bile go ka bo prima wa e khutlisa ka kanolo ya bona mme ke mali bongo khosa ke wa enka ba re marbala be ne ta khuluma ne ndamane ndamane isa ka bongo ka botshabela ga le phele le seri ke o bri mudiba ka karolo nya swelele ke o ntsha bolo jolo ke ana Antonio van Wyk o na ruile tsa mudiba empo hana ka mane wa hana thabiso sesane o khutla ka bolo thabiso o ka bolo ne tsa mfolosi ke ana enka o ibe ba re marbala empo lo jolo harbona ba lwane la ka mane ke mabili shanance empo ke ane a enka jolo ka mane ni ene le na ra se bocha o ntsha bolo ka mlengwe ka botshabela i ya ke ana ka mane swelele bolo etelele empo lo jolo ikela enka tswane Ronan Williams o ya mwana jolo metsotsingena ele shime le metsoro ba rine karolo nyena nna ya pele ya papa rine ele nna tsoka mahlokore ma bedi khulumana ndamani ke wa ntsa bolo o ya nka jolo nna ha re bona ke a se phele le mkhulise a inga netsa o brimudiba keo a e khutlisa ntse le jolo nna a netsa khulumana ndamani ba ka karolo nya bo bona nna ya mola ke mali bongo khosa nna mamelo ri sundowns e tla ka mlengwe ka bo prima e se ko mdinyelo ka le phele le tona o ba re bala bala e khutlisa o ine le tsa mali bongo khosa ke yong ka bolo we ina ta khulumana ndamani mamelo ri sundowns ka karolo nya bo bona mo leng o ba re bala nna khulumana ndamani we ntsa jolo ka rasidi ka rikwe se ba re bala nna ke mali bongo khosa ke yong ka mlengwe ka bo prima ka le phele le tona we ina ta suko mdinyelo suko ke wa ntsa impo hana ka kwa baliti o teng ka monamna hape mne e ne le letlhaku ke a ne feta jwa lona impa ya khutla ka mane ha re bona siwe le e tla jwa ka neo mo gatshane ka mone ngwa ka botshabela a e kwala jwa lona eo ke wa ntsa jwa lo a ne tsa rasebotsa selelo rasebotsa ba re bala ke ne mukhwane ke wa ntsa jwa lona ba bile ba e khutlisa mme tabiso se sana wa e tlwela ka kwa no mme e go jola ke se bang ndebele ndebele ke wa enkana o itsa ka kwa no mme ha ke fela ke eo e fita hantle mme e ne sha rakoberi ka mone ngwa ka prima swelele ke ba fitisa ke Vincent Pule empa Vincent Pule ontsa bolo hampe Vincent Pule noto ka mahlokore ka mabedi hare sheba ka mo di hlopha di sendi hlabilwe di ntlhakateng ana re phara se ba hlabilwe ntlha le ngwe fikela ha jwale Golden Arrows ba hlabilwe di ntlha tse pedi fikela ha jwale Devon City ba hlabilwe ntlha tse pedi fikela ha jwale ibile o tsogwa phoso kamani Antonio van Wyk poso Antonio van Wyk wa hana mole tsapala mangani sia bulela kunta o re mona Antonio van Wyk o bapetse mwana mong hampe ile nao mo khatsane nao mo khatsane ke se papari se tla neng ya le shotu o tlile ka ba shwa ba dia metse meri khodi nyalo ese di mosa se ke di magola re mo mashwa re bonga metse tsilesi o di le mo di mashwa ba dia metse re bonga nao mo khatsane Kiane bolo ba ba ba la nka jwa le ke tebo mo khwena ke wa ifitsetse le jwa o ine tsa sokom dinyelo a sokom dinyelo ke wa ikhotlisa o ine le tsa mari bongo khosa khosa ke o ine tsa jwa le lena o ine tsa siphela le mkhulise ka karolo nya siwele le nge bela ka mo le mo ka bo chabe ba re malba kiane khutela ho mari bongo khosa ka ra sidika ri go se ba re malbala o tlotlo mo le ba re malbala o nga bolo le tsa tebo mo khwena o inga a ine tsa khudima ne ndama ndama no ine tsa siphela le mkhulise siphela le mkhulise ke wantsa bolo le tsa tebo mo khwena mugona ne tsa khudima ne ndama ndama no ine le tsa mari bongo khosa ba ka karolo nyana ya siwelele mari bongo jo ntsa bolo empa ba ithiba e tla ka gore ka bongo ka bo prima e tla jwala ka Vincent Pule Pule ba re malbala wa ifitisa e tla jwala ka se la ilo ra sebotsa ke o ntsa bolo ra sebotsa ke bolo ntle na mo gachane ka ra 18 na mo gachane a tsala ka ntle 18 a ba sentse bolo bana bana ba sentse bolo mo kwetlisi siwelele
4: ene le monyatla o motla haholo wa tlhopha sena sa siwelele gore ba ka hlasela ka morero ba fumane bolo bogareng ba lebala ya ba waenka Christian Saile le Rasebotsa ba bapala ka tlhakoreng la le letona mo teng bapalang yena na mogatshana ona le gore a etse kato e leng gore e ne tla tshwara setlhopha sa gae molemo ya ba o kwalela bolo eo a ka ba a ile a iphumana a raela mekwalong gobane o na le gaufi le mekwalo ya tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns
2: e re gore jalo ge mo mamedi e le nnoto ka matlhakore ka mabedi nnoto ba Mamelodi Sundowns noto siwelele re ke re fete re matheka mona ka mabenkeleng
3: Nahana fela o bitswa mo ba setlhopheng sa di-Springbok ke mokwetlisi Rassie Erasmus. O iketle Lesea, Chaslin le Avon setshwantshong sa setlhopha. O bina pina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di-Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitswa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola.
0: Ho qutisana le hlokwa ha bo mampudi papading ya rugby ho hoeletsa tatso e tswileng matsoho ya boranti ba bo mampudi ho sa gathale hore o e buile ka kotloloho kapa o tholetsa o le o ituletse lapeng netefatsa hore o tshwere clipisi letsohong clip drift legendary taste legendary times ha rekisetswa ba katlasa dilemo tse 18
1: Sadi papadi Holisedi
2: FM Oh fela lo jolo mamedi sadi papadi le sedi FM ntse le notho ka mahlokoneng a mabedi notho mamelo sa naso notho swilele ke le metso tse mashwa mabedi a metse meri karolo nyana ya pele ya papadi ha re bona hore na ebe di tla hle ding ka le jwang ho bana khulumane na bana ke ong ka bolo isa ka bana ne ka mo le ngo ka ba tshabela ke Antonio van Wyk Antonio van Wyk ona le nomo kha tsane pala jore ke wa ikhutlisa na a ene le tsana a o bre mudiba mudiba ke wa enka pa wa tsona ka bana tabisa se sane ne e khutela hape o bre mudiba ke wa enka ba hare marbala na we tsa tebo mo khwena mo kona ke wa enka na we ne tsa sukom dinyelwa suko ke wa enka ka mo le ngo ka bo prima ke ne tsa jolo ka na e khutlona le tlhago ke o khutela bana ka bolo o ba hare marbala khutlona le tlhago ba mele mele empa tsa jwalo mme o a tsaka mane khutlona le tlhago o ba re bana bana na wa fetsa na o ka karolo nya siwelele o ntsha bolo isa ka mlego ka botshabela Antonio van Wyk Antonio van Wyk ka ntori etini ka radi etini e bala jolo ke ba etsona ntse le kotsi sona ka mana ni e tsho jolo ke tshabiso sa sane e khutlela o bri mdiba o di ba ka ntori etini o ntsha bolo jolo ka se rete ba hana sona ka mana ka mana ba hana mo mamedi himne e ke siwelele ba hana o fikela ha jwana me ke a re bolo mo romani khutla jolo ka khulma ne ndamani o isa ka mlego ka botshabela e tla jolo ka mna siphela le mkhulisa mkhulisa o ntsha jolo me be le tsa o bri ba mri ba wena tsa Antonio van Wyk Antonio ke wenka wena tsa tebo mokwena ba ka karolo nya siwelele siphelele mkhulise mkhulise mkhulise siphelele wena tsa tebo mokwena mokwena ke wenka na a ne tsa Antonio van Wyk wena tsa tebo mokwena ba ka hoye bo pa mamela sa nonse ba ka karolo nya siwelele tebo mokwena wa ya mwela bolo ke ana o filiana na siphelele mkhulise wa ya mwela siphelele mkhulise ba ka karolo nya siwelele bo ha re marbala na ya wena lo tung e lamna mari bo mokhosa khosa ke wenka na a ne le tsa suko mudinyela mudinyela ke wenka o ibe ya pili ya mathelo ya musia ka mane Brian Leona isola kanta goal kick kama nimne wandile gift him tombeni mumamerike le khatla pele o tswela mo sa dipapari sa 2017-2018 ile re mamelo sa announce ha ba pala dipapari tsena tsa league e ba pala jwalo se bo mpudi re ho pala re bo mpudi ba sigela tsa kyola no peretse ke le khatla pele ho tswela mo sa dipapari sa 2017-2018 ile re mamelo sa announce ba ba pala jwalo e se bo mpudi ha bona se le lo raselocha arrasebocha ke arbar marbala nga wantsa bolo jalo isa kamane ka mfolosi mfolosi kamane ka mdeko ka bchabela nga bolo ne tsa se le lo raselocha rasebocha ke wa iketa rasebocha nga a nga ne le tsa mfolosi mfolosi kamane ka bchabela ke wa enka jwana nga empa ba ba ke la bolo ke ane khutla jwana nga a nda le hape se le lo rasebocha nga mana bar marbala ke wa insa jwana bolo nga ke ane bolo mo nna wa tsa ba motho ra ka ritia tsa mona khulumane namane ka re tiya tswa mona ka re tiya tsetsa a ba le la la shaba udi mo mo ne tsa phala e tsa bonne di ba re ho tswa ka re tiya re baitse khulumane namane mo America re tiya tsetsa ba ne ba tswa ka yena a bona hore mona ha ke na monyetla monne na ke mo tshwara ka borigwe ha ona mayante mo kotisi
4: Mr. Kuruna sa ema hantle ho ha Khulumane ho bane bolone ha ifihla ho yena se bapadisina se bapalang le forose se tlopeng sa siwelele ke bua jolo ka yena Christian Saide ona ile ho bane ona sa le munyetle ngwa hore a sheba shebane le yena Ronald Williams empa a bona Khulumane taba yena a etsa qetwa hore a mo tshware ka bodi
2: ho fela o le jwalo ona sa itse ho han fela mna bo ri khwe ba kana ba sa ala o sa tla bona pele o sa tla bua ditaba tsedi Ar bona bolo ka mele ngwa ka botshabe. Itla jwa le ke ba e khutisa. Ke se wele le ba harimara bala. Engwa ke se le lora se botsa. Ra se botsa ke ano khutela mara ka bolo nga. Ka karolo nya bo bona nga. Ke wa enka jwa le ne tsa se batsi ba ne ne. One dile ke fitu mthombeni. Mthombeni ke nga bona o ne tsa se bonga ndebele. Ndebele ka radi e tsinwe ne tsa mthombeni. Mthombeni ke o ntsa bolo. Ke ba e khutisa jwa longa. Ke se le lora se botsa nga. Se bonga ndebele. Ndebele ke o. Ka ntlo e tsinwe ndebele. O ntsa bolo jwa le ke ano mara mane. O le ka o ka ra se botsa nga. E bolo jwa le ke wa fita. O ntsa bolo jwa le mpa. O hana mari bongo khotsa ba harimara bala. Anga bolo jwa lom re re tsaka khutlana le tlhaku ke wa ai ba ntse tsaka ntle e bile ka rona se ba pa tshwa ba shoko khutlana le tlhaku e ka re utle ba shoko khutlana le tlhaku utle ba shoko ha re opola se le ba sa fitile se re pa bari bo mameri ne se le ba sa di pa bari sa 2025 2026 se shopa sa Mamelodi Sundowns si le sa kwala se le ba sa di pa bari se shotse ka ntla tse pedi tse tharo ke se shopa sa TS Galaxy me ara shaba selmo sana sa di papadi ha se bulwa Mamelodi Sundowns e tlola se tlhopa sa TS Galaxy ka ntlha tse tharo tsepe ha di kwala ka mane TS Galaxy tlhotse ka ntlha tse tharo tsepe ha di bula ka kwano Sundowns e tlola ka ntlha tse tharo tsepe bolo ke ane ntse le notho ka mahlokore mabe ke ane mthomering o ntsha bolo jwa lomba e le le tsathabiso se sane ke wa ifiti sana e le tsaka mmeleng wa ka botshabela mfolosi ka nore ka fitsana ba rata ba tunga tsola ka ntle ona ro fetse ka mane ya ndisa mfolosi Notho Mamelodi Sundowns notho siwelele ke ane bolo siwelele ba khutla ka yona se bonga ndebele o mo romo na se bonga ndebele ke o tlotlela ka bolo ka karolo ya bo bona wa e kwala jwa la fitisa re ne le tsa bare bare bana na ke ane fitisa ka mane ne le e mkhuani ne le shatra ka bedi shorelo e ne le shatra ka bedi ke ane tso tsaka ntlebile e tla ba bolo ya Mamelodi Sundowns tla ke na ya gelwa ne tso tsunyana ma shwa bedi ma tso supilenga karolo nyana ya pele papa o tla ya gela o brimudi ba wa ya gela We let the Kuluman in the man in the Manichiani, not talk about Sakuramaberi, not a Mamelodi Sundowns, not a Swilele, Kiani Romani, Barbara Sakamanibongo Cosa Cosa, which Sakamanibongo Prima can appear to Kiani Sukum Dunyam, Dunyaki, who designed the Manibongo Cosa, Cosa, Barbara Kakarina Bobon, Kyong Kabaroma, we let the Kuluman in the man, Damaniki, why Pamis and Damani, Kamanibongo Chabella, or Rumi by Yamusian, Isolagan, and when Tamukati Yamashawa, you can have a Ramu Mamedin, Ulukalari, Ataisi, I hope. Mamelodi Sundowns ne e tlo bapala papadi ena tsa holong ha o sheba semo sena sa dipapadi ba neng re hopola re ne ba tlo bapala papadi ya magala gang MTN 80 mme ho tlo mono ne ba tlo bapala jolo FIFA African Asian Pacific Cup ho tlo mono ba tlo bapala papadi ya magala gang ya Super Cup
4: ho fela ho le jolo Mr. Kulu ke ka ho re boneng dipheto tse supileng ka ho fela ha mong ha di kadoso a tla papadi ena ho bane sa ba tla mo sietsa gore a fedi papadi tsa ha e monyetla mme le hore ha tla a lo bapala me hope ena o buileng ka yona dipotlo ka yona MTN 8 le yona FIFA Cup ho abantse a na le dipapadi tse leng hore di ntse di le matla di ntse di le hlwahlwa baneng ha o bapala dipapadi tse ngata dipapadi di bapadi tsa ha o tletela jwalo di ba le mathata a dikotsi kapo meletle o bapalang ka yona e batla e theowa mme ke ka hoo ke utlwisang hore na hobaneng a ntse dipheto tse supileng ka ofela a tla hana tla papading ena
2: o fela le jwalo he mamedi Mamelodi Sundowns re tla hopola hore e tla papading ena tsena e le hore papadi tsa bona tse tharo tse fetileng tsa leaky ba di hapile ba re balabala bolo e tla jwalo ka obrimodiba modiba ke o atla ka bolo o tlotse molo ba re balabala wa kena modiba o yella maleng o ka bashabela o ntsha bolo jwalo ke ane nemne a e banka jwalo Brian Leon o ne tsa mailula mailula ke o ka tere tsini mailula o ka ba bore mpala jwalo ya fokola nga tiba fela ka dipetsa ka mani ne a gift to one dilem tomeni o inga jwalo mtomeni Siti batibane sa swelele re ra bolo jwa lomme empa eta male mo fela jwa lomme e bile e tsola ka ntle ne mo le ngwana o ka ba tshabela le ba ene nna tsho jwa ka ba tshokere ka mabe nna tsho ka ba tshokere ka mabe me ka tsokere le leng swelele e tla pa ba dingena tsena e batla hore e tle hlole papari ho ba ho han fela na ha e so ka ba pala hantle ho han fela na e sale se le mo sana sa papari se ka ena papari ke papari ya botselela e o ba ba palanga merka hopola renne papadi ya o katela leki mo ba ile mbasula tsenge ine la ba ba sula magezi ene le papadi ya bo mashwa be ya metso robong se le mo sofiti le sadi papadi ha ba ba hlola makese ke yona papadi ya o katela yo e re ka reng ba ile ba hapa mna se tla pa sena sa swelele e bolo tsena ka ba le go ka ba tshwela le balanga e go jola ke Antonio von Beek o tla raka tlo retini wa e kwa ba bolo a e tshola thabiswa sa sane ya gutla hapa mna gutla mane ho Antonio von Beek van Beek o ka bona mna ne le sa khulmane ndamane ke o ntsa bolo ba re balba o ne tsa mane bongo khosa ne tso tsema shuma mararo ka le nya pele papadi entse le notoka ma shokere ka mabedi noto ma melo announce not just will it kara sin ka request bare bala bala tibo mukwe onga bolo ne tsa mani bongo khosa ke wa nga ne tsa khuluma ne ndama ndama ne ke o mo ne mo bare bala bala onga bolo isa ka mo ne mo ka bashabela ka lefelo sia we ne Antonio von Beek yani hatu isa ka wa khutisa sipela ne mkhulise e re bana ke o wa tam khulise o ntsa bolo ka radio tini impo wa hanam folosi wa tsula ba khutla hape ka bolo sipela ne mkhulise mkhulise ke o tla ka bolo ba tsa bala ka karolo ya swilele tibo mukwe ne ke o onga bolo jalo isa ka mo ne mo ka bo prima ka lefelo le tuna ke zuko mdunyelwa zuko ntsa bolo we netsa kutlana le tlhaku netsa tebo mokwena mokwena ke o tarantsa le hole wa phamisa u isa ka mane ka mane ngwa ka botshabela ka re di itse ke mudiba o bri mudiba wa ira a itse ba mfolosi wa matlo hape mudiba ka mane ngwa ka botshabela a ke ane enka jalo e matlo jalo ke tebo mokwena ke u ibe ba harimba ba lana we netsa mali bongo khosa ba ka ka ronya siwelele ke ane bolo ya mola ke kutlana le tlhaku ke o tla jalo ka bona wa ntsa ya ka mane ka ho o bri mudiba ka ntlo di itse ni wa e kwa ke bona ntle ka re di itse ni o hana thabiso sa sane wa etshula intle ka radio hitini ke thiba ntibanga a etshula mfolosi a efitisa ka kwano ene hle tshulo jwa lomani ba re barbara ke na mme re le bogile mo khuane e gutla jwa ka mani bongo khosa khosa ke o tla ka bolo mani bongo o internet a le ka mani cash as my lula ba re barbara mme ke a ba efitse ntle jwa etse ba mokwena o isa ka mani ngwa ka botshabela ka le phelo sheri o bri mudiba o itse jwa mudiba ha re bona ke a ka ntle jwa di 18 e gutla jwa ka Antonio von Beek a nga ne tsa o bri mudiba mudiba o ne tsa tebo mokwena bana ka o kena ke mamre sa nausa ka ntlo ya tini ke shas mahilula o ntsa bolo ke o kutlana le kha ku irela o sile no tso ka mashokere ka mabedi no tso mamre sa nausa no tso siwelele
4: ke se bile tsela eo e leng hore se tlhopa sona sa siwelele ba tshireletsa ka teng ba tshireletsa ka dipapadi tse le shume ka ofela mme ba iphumana ba le ka mora bolo mme ba le ka hore ba se ke ba etsa dikgeo kapo ba se ke ba bula mela pakeng tsa bona mme hona hee ho etsa hore mamre sa nausa ho be thatanyana ho be boimanyana ho bona hore ba ka phunyeletsa lebota le la tshireletso le ka moralo tlhopa sona sa siwelele empa ntho nngwe hape ke bonang e leng hore ke taba e ntle haholo setlhopheng sa Mamre Sundowns ke mamello e leng hore wa e bona ha ba tshwere bolo le letsana bona e iketlileng ba emetse monyetla kapa nako e tla fitlha ho bona gore o kgone go bona monyetla wa go tla bantsha mme he bona he ho etsa gore Mamre Sundowns e iphumane e le bolong boholo ba nako
2: noto ka mashokere ka mabedi noto Mamre Sundowns noto swelele me tsotsi mashwa mararo me tsobira ro karolo nyana na ya pili ya papari me ho sheba he mamari ne o fumana ore ne ho fikela ajwale mamari sha nonse ina le papari tsa mashwa mararo me tsumeri ne tselo ngore bari ba paletse hai ha ba so hlolwe ha re sheba mna dilimo tsele shome tse fitile tsa di papari ne mamari sha nonse e tsotsi papari tsele shome le me tsumi ne di papari tsele ho lo mashwa mararo me tsumeri ne tseo di ba paletse hai bana re sheba mna di papari tsa mashume a robong a metso me di tsa lekine tso mamme le sa nna o se di papaletseng hae ba hlotse papari tse nne me jola ka re bua tsena mme di papari tsa mashume a mararo a metso me di tso ba di papaletseng hae ba ntse ba sa hlolwe a re bona ka melengwa ka ba tshabela mme Antonio von Beek o tla ka bolo Antonio o ntse bolo ne tsa mailula mailula o e khutlisa mme o ne tsa tshelela mkhulise khulisa ke wa phamisa ka ra di 18 mme ha na thabiso sa sane ke ani ingwa ke bisan pule pule ke wa enkane tsa baliti ke ani apio baliti ka melengwa ka bo prima apio baliti o a ke na piwe apio baliti o ntsa bolo jalo o ne tsa ka khono mme ke ena bolo ingwa jalo ke wa fitisa ka bona Christian Saile Saile ke o ba re marbala ba ene le tsa mme re le bogile mo khuane mo kapteni ka ntlo di 18 ni tsiba bane one dile ke mo tshomeni ontsa bolo ne letsa sesane sesane ke o entsa jalo mme o ine le tsama come on ini shatra ko beri ko beri ne tsa mfolosi mfolosi ne le tsana mo gachane ne tsa mfolosi mfolosi ne tsa shatra ko beri ke o entsa ne tsana mo gachane ba mo nkela bolo mme e ba lo jalo ba ile nna swile le ba re palo ba ke ani sundowns se pele ne mkhulise ba ile nna la mme ke ani ni se bile ba inkile jalo mme Brian Leon mo rao kwa ba re marbala mme o ine le tsa o bri mudi ba ke o enka mme ane tsa khuluma ne ndamane mme no tsoka ma shakere ka mabedi me tsonga e ma shoma mararo a metso mena karolo nyana pele pa pari ne mali bongo khosa ntsa bolo me e bala jola har bone mailula wa tla ka bolo mailula o ntsa bolo mailula e tla ka melengwa ka botrima e soko mudunyelwa ke wa itiba jola pele tsola ka ntle e soko mudunyelwa ke o nka bolo ba re bala bala ne tsa tibo mokwena ke wa enka ba re bala bala we need to call money, the money to fifty star. We need to bring the bomb. Come on, one of the Chamber of Balama, Cacarona Sule, Janis Pele, Kurise, Ungabalon, the Kuluman in the money, Namanoa fifty star. We need to Mukena, Mukanako and Capamisa, Janua Lika, K, Brian Leon, we need to Kakuan, Kutana Taku, the Takuneta, Zukum Dinero, Dinero Takova, Cantoretini, Kamako Frima, Joanga Mukena, Timo Mukena Jon Sabolo, Sipalan Kurise, my Lula Casarate, Volante, the Takuba Ratamatuna High. Rata motunga hai kara kamona kutana le khaku bana ba tsiba ntse motsama o motla mamelo sa nonse e tla ba huka bobedi mamelo sa nonse ho pala re jona papa di fela ba poranga tsheno mo mamedi betwe premiership e ma shoma mara romi tsome sona metso som karolo nyana ya pela papa di sale nna tsoka ba tsoka ma berim bana ba tsiba ntse motsama o motle ke ho pala ntse ba le ba sa banga ha bana ba pala le kole na ro se ka mana ka kinso le thi ila ba motsama o mo motla ka tsela e ma ka tsanga har bona bona ke na itso sa ke o bremudi bana o di ba ke wa enka phami sa po hana mo le tsa phalana o re hukana e hobi so ho ho ho butlepe e tla kalwa a o buisana jo ro ka mane li ya ndisa mfolosi mo le tsa phala o buisana li ya ndisa mfolosi e tla tlo sa bo sa bo lena ke o bremudi bana ka kwano ka bo ro a bo phirima Loftus Stadium o cha cha la marao o bremudi bana ke o bremudi bana tsa yona wa e tlo sa bo lo ka radio tsi ba tsona lo jo lo me e ba huku hape e tla ba huku ya boraro Enjoy your life, Christian Sile. Yet, I trust you over me. What happened? Now, talk about your baby. Kiani, what I trust over me. Who could go on a couple of Pirima? You are in Tagalog. If I don't get a good on the Tagu, we could take a radio 18 year. Eagle Hunters, what you want to come up. Better talk about our rest and once I said, Papa, you have my baby. But what you see, Rekabuka, what you have a room, Belong, Rohan Felan, Tor, Hadibata Melan, Cedric Casse, Chapesas Kukunim, Hohang. O se aile a arwana le se tshop ka mantshomang ba ile ba mo jarisa thoto ka mongwane ya ba ba mo hatisa go se go tlo mono rena le monghari e rutlwe gore le yana e tletse ba tsae ha ja motsamela hand of kana jwa le monghari puti mo hafe go pensa manu mo kalanse le yana ho thwe taba di lwalo ka ha ke tlhalosa a tsa monghari e Cedric Casse e ka tsana le mo go tlisi le tsana no se taba tsa bona ha ja batsamela hand ho hanga ke ba go tsiba ba raro ba hore ka buang ka bona hore ntsha ja batsamela hand har bona go tsana le tsakung ka bona mme empa we ntsha mbi go tla jalo ka se wele le mme Vincent Pule ke o tla jalo ka bona Vincent Pule mme o tla jalo ka bona mme ka mme mo ka bo prima ka le pele sa a mo na tshela ka kwano e go tla ka go tsana le tsakung o tlhelletse ka kwano mma media tshwe ba litsi ha ba nna mme ke a re mo mane e tla go tla jalo mme ka mma le sa announce si pele le mkhulu se mme ele nna tsoka ma tsoka ma beri mme pa mi sa bolo se pele le mkhulu se ya ka mane ka mme mo ka tshabela o tenya ndi sa mfolosi a isikele sa mfolosi ho re tshwana ka ntle wa isikeletsa mfolosi go re tsara ka ntle e le noto ka mahlakore ka mabedi noto ka mahlakore ka mabedi ha re sheba mo mamerine kgetlo la o katela mamelo le shutdown se ha ene e hlulwa e le bosiu e le ka laboraro e ne le ka le shumela metso mihlano go di nya pere go le mo sa 2020 ha ene e hlulwa ke Orlando Pirates ka monaga Orlando Stadium ke papa ya o katela mo mamelo le shutdown se e le nya hlulwa e ba pala bosiu e le laboraro ke a re bolo tshe bo mkhwe o ntsha bolo mme we ne Antonio van Wyk ka ntle 18 Antonio van Wyk o tla ra o ntsha e kwala jwa lomme e po hana ka mane ni shatra go beri we ne tsana mo gachane ka mane ngwa ka botshabela o tlo tlo mo harim barbala aba bitsa re tlo manna ke a ne mo gachane a e khutisa mo harim barbala e ne re tsaka mane har bona ke a ne e kwa ke selelo ra se bosha ba re barbala ke re le bogile mo khuane mo khuane we ne tsa phiwa baliti baliti ke o ka kwa ka mane ngwa ka bo prima e ra o le tsena mo medina kwa ka e se hlele mpi e re e ke mathe ke fite ka mona kama bekele
0: e ka ba o gathetse ke o se gone o thola di loans tlasa lebitso la hao na e ka ba le baka le leholo ke ho tlasa debt review debt clear sa e tla o thusa o nyola credit score ya hao rumela sms e ring thusa ho 3351 thusa ho 3351 re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tlasa credit bureau rumela sms e ring thusa o itsubilele ho 3351 debt clear sa ke company ya karolo ya consumer welfare e tlasa ncr ADRA2 hona le melawana di dipehelo dipehelo di a sebetsa ho romela SMS ring thusa ho 3351
1: sa di papa di ho le sedia FM
2: ho fela jwalo sa di papa di le sedia FM ntse re no tsoka mahlokore ka mabe Malibongo Khosa onka bolo jwalo ho Christian Sile o khutla ka bolo mali bongo khosa ona tle ipileta ka bona Christian Silent ara monne no hampa pala hantle ho hampela ke ya ne bolo e tsola pele ba re balbala siphela la mkhulise siphela la mkhulise wa iketla ka bolo ina tsa khulumane ndamane ndamane ina tsa obribidiba ba obribidiba ke wa ngane tsa siphela la mkhulise ba ka karolo ja bona sanounce ho bona re ke tsa sanounce e ne bi sa borwa ka re nyana pele pa pare si buelele ne ona ba le bi sa le buya siphela la mkhulise nka ba lo isa ka mo ka ba tshabela ka dipelo sia ri engwe jwa le ke obribidiba ho tlotse mo ba re mo bala ke o sia bona jwa longa a ne tsa siphela la mkhulise ba ka karolo ja siwelele siphela lo wa phamisa ita ka mo ka suko mdunyelwa ka mo ka bo phiriba ke wa go tlisa suko mdunyelwa Barambalanda, we let the Maribongo Cosa, Cosa and the Kurman in the money, Garasin Garibesa Barambala, Aisa Kamanoka Chabela, we let the Obrimidiva, we want to come away Cova, Garadi 18, why to what Tabiso Sani, Boletelene, I like a Kashomani, in the Christian Sile, in Palajakitiban Tibang, Mokatisimito Sukianam, Imashuman, Esalen Nojaka Chakramaberi, Basa Terre, Basa Terre Suelen, Ufkilaga.
4: Go fela lo jole Mr. Kulu ba sa tshwere tshireletso bona e batla e le ntla go ha o so shebo fumana hore ha sa le bona ba Sundowns ba katela ho fumana menyetla ya hore ba ka tsaba dintla metsotso e le shwele mo tsimisano ya papadi ena ha e qala ho ka ka ka mo ramono ha re bone Sundowns e fumana menyetla e le ngore re ka o bitsa menyetla ba tsaba dintla le hona ho bontsha hore bana ba sibuele le ba ile ba bona diphoro tsa ba le ba di etsa ka papadi qala ke ka ho tshireletsa bona e le ntle haholo mme ha jwale ba ntse ba tshireleditse e le ho se ba sa mo Sundowns se se ka tsaba dintla
2: Siabonga debele un kabolo jolo che va in San debele e ka kwano le kofita ka kwano abamo ka bambe fase ka kwano ene le rasebocha ke ane tsebo mo khena phamisa bolo etelele ne ama le mo fela jolo bile tsola ka tleta ba goal kicker keep the one dilem tomeni si tiba tiba ne sa siwelele o tla etlosa one dilem tomeni ke si tiba tiba ne mo mameri sa siwelele har shaba se ka pasa amma me le sanonse papa ri tsa hlano tsa fitileng ba gonne o hloba ba khone no tsula pa parisenne ba tsula pa ba dingelo mofe me di tlhatso ba dikabile ke tsela shomela metso meri bona ba sa bua tlhatso tseletse siwelele pa ba ditse ba tse hlano tse fitileng ha ba so tsule pa ba di ba ba tsikala kana pa ba ditse pedi ba tsula pa ba ditse tharo me di pa ba ditse go fela ba tsaba tlhatso hlano ba sa bua tlhatso robo e ke are bona vision pude o isa mara ba re mbala ba sa tra ko beri wa fiti sa ka mo ka ba tshabela ke ne mo gachane mo gachane ke wa nka netsa mfolosi mfolosi ka mara ka mo ka ba tshabela nga ba re mbala bala nga o le ka go tlela mara ka bolo ke a no mo le go ba re mbala bala a isa mara mana ne tsa thabisa sesane sesane ke ba ka ka no ja ba bona swelele thabisa sesane e ke wa ka phamisa go letelele wa ba tla Christian Saile Saile Saile ka radio 18 bona ntle mfolosi Ah, we have a show la mama merine se pa mi flagala lo jolo mokotisi. E batle mo philipanye tsa Ronan Williams.
4: Ene le motsama o motle ha hulu ka sefapa sena sa sibolele ka morara ba hlole bolo bo hare ba le bala. Ya ba thabisa se sana ba pala bolo entle ka morara mo la ka morao ba tshireletse wa sefapa sena sa Mamelodi Sundowns. Empa he bo ya ka mothusa mo mo letsa phala a bona se se ba pansena e dingena Christian Saidi a sa a le ka mothutseng. Empa ona sa fitlile a fitlile pele ho bolo a fitlile pele bolong bo yena Ronan Williams. Empa he ke a sa khutlile Malibongo Khosa a kgona ho tshireletsa bolo eo. Empa he ne le monyetla wa pele ka ba bobedi ka ra Kalau saya Mr. Kulu, elok orang bana pasti pasal sudah lele bau kumane papa di mana.
2: Kya, ni kumane nama nusa bolok kumane kau kau macam ni. Kalau pilih lese di Antonio Van Veek, kau kau orang ni ayah sudah lele. Antonio Van Veek, wisa merawi lese jualan. Kya, ni coba mukin. Wah fiti sabah ramal bala. Wina zaman ni bangko kosa, kosa kya. Ota kau orang ni bangko kosa. Kya wisa jualan. Kya, ni le tak wisa. Eh fiti sabah ni siapa ngandebel wah sulam. Eh matulaki, mali bangko kosa meramai. Noto. Ka masakore nga mabedi mo mamedi khatso la okatela mamedi Sundowns e hlulwa hae e le laboraro bo siwu ine le kana le shomela metso tsupile go di nya mes bolo ke ane entle ka radio 18 sona ka mane ne ke mfollow si u baka huku ke ano ba kile huku mfollow ke le ka tsamisa ga lo khatso la okatela mamedi Sundowns e hlulwa hae e le laboraro bo siwu ine le kana le shomela metso tsupile go di nya mesa le mo sa 2019 ha ne hlulwa ka tlhatsa pedu noto ke super sport united ena huku ke abone ya mamelo sanos ilo tso ka bane ka bo robo chabe ke tebo mo kwena re kwa no loft as a first field o lo tso sa tebo mo kwena o lo tso sa ka bane ka bo robo chabe no tso ka mo tsokra mabedi tebo mo kwena ma wa tso sa wa phamisa bo ntle wa sola sa ile nge ka tere tsi ni mudi ba wa ra ha ka u tiba mi kollo o bri mudi ba ma ya mo shona no tso ka mo tsokra mabedi ha o so belong go tsala mi disa tswarane mo mamedi disa tswarane me a sheba loko ya betwe premiership dihlopa ho tloha mane boemong ba leshome le metso mmedi ho fihlela boemong ba leshome le metso tsheletseng dihlopha tseo kaofela ha di so hape papadi la le lengwe boemong ba leshome le metso mmedi Chippa United boemong ba leshome le metso meraro Richards Bay boemong ba leshome le metso mene Siwelele boemong ba leshome le metso mehlano Marumo boemong ba leshome le metso tsheletseng ke Kruger United dihlopha tseno kaofela tse hlano ha di so ka di hapa papadi la le lengwe ka mora papadi tse hlano tseo di sendi di bapetse Ronan Williamson tsabalo jalo ka letsoho o ine tsa madibonko khoza e le nna tsho ka mahlokore ya mabedi ke motsotso fela nna o senye ileng ka rolo nyena pele pa Paris Saint Germain tsho ka mahlokore ya mabedi madibonko khoza o tlhajala ka bolo tsa hula hula jalo o ntsa hula hula ka ka rolo nya bobo sabara harampe re senye motsotso nyana ona o le mong harampe re khafutso khulumane ndamane ndamane kyani khulumane ndamane ba re marbala o ine tsa madibonko khoza kara sidi gargwe sa bara bara mani bongo u itsa kamne ngo ka buti ka ni phelo tona kisu ko mudinya mudinya la ke wa khutisa ba ine tsa mani bongo khosa ba re bara bara nga ya mo ene tona ke khuni mani na mani nda mani sa kamne ngo ka bachabel ka ni phelo tsa di ko brimidi ba u di bota ko ba o ko ba bona tsa karadi tini wa hana tsa biso sasane ni tsa tsa biso sasane ntsa tsa ka ntle jolo mmameri mola ngwana ka bachabela ile tsa hanga a ile tsa beri ka kono mung hari si abune la kuntam rabana na mapetsolo ka mesu jalo no e mashuma mana mesu mesha re fedile fa jalo nge ele nne notom ma mele sandance ele notom se fa passa si welele
4: bo fela le jalo mesta kulu fa soka ga se bua fela gore se ba padisana ele nyana egypt mthombeni o se ba di itse le dunyana e kala nya ba pari ba neng me nya tla ile nya fungona jalo ke yana brian leon u la se betsa gore a thibe bolo tse gore e ska ba ntla ne ka mara mo hera bona ma mele sandance e tshwara bolo e ne le tsana e iketlile ne so ba se tsang gore ba kala bolo ka morao ba iketla ka neletsano ya bona empa ha se ba kena ka rolo nya tlhaselo re bona ba potlaka ebile ba tata go neletsana bolo mme ke ka go re reng setlhopha sena sa se welele ga se ba fe monyetla ofe kapa ofe ya gore ga ba leka karolong ya tlhaselo ba be le dikgeo tse bang teng kapa ba buile mele ya bona tshireletso gore ba fe setlhopha sena sa Blue Sundowns menyetla ile ya tsaya rapapa dikala empa he ba e lokisa bo Thabiso Sesane bona se ya bonga Ndebele
2: ha re boe mokwetlisi jwale ka re tlhalositse pejana mane gore mong ha re phuthume gape setlhopheng sa Marumo Gallants go gang fela le ena o se a jarisitswe thotogo ka mongkgwane mme o sa atisitswe kwa sene ga mmone mothuthi wa gae Musa Bilankulu ke ditaba tseo re di fumaneng tseno gore nnete ya salamna ga e le mong ga di phuthume gape ga mmogo le mothuthi wa gae Musa Bilankulu ba se ba kgaoane le setlhopha sa Marumo Gallants
4: e batla sa bui hantle taba ena Mr. Kulu ka bakwetlisi ba rona ba kwano Afrika Borwa le ka dipapu ka ditlhopha tsa bona gobaneng gobane ga o sese wa kumana gore ditlhopha tsena kaofela tse lokololang bakwetlisi ba bapetse dipapadi tse ka tlasago tse tlhano mme ba se ba bone eng ga kanakana selemo se qala gore mokwetlisi eno ga a tlo re thusa go ya pele empa ge ke kato tse e tswang ke beng ba ditlhopha empa ge seo ka ra se buang fela ke gore bakwetlisi ba nabeleng ba lagetswe ke mosebetsi ba tshwanela gore ba tie mme ba tla ba iphumane gape ba gotlela mosebetsing ditlhopheng tse dingwe
2: ha re leboe mokwetlisi mmameriki ka maota badileng ka teng ke notom setlhopha sa Mamelodi Sundowns ke notom setlhopha sena sa Siwelele FC re agefutse o nta badile jalo mme sentse re gotlela diphaposing tsa gaso ntshwa ke motlhong re kopana karolong ya bobedi ya papane
0: mme sekulu ke leboile gagolo
2: ke ota
0: ga se mooge mabedi ga ke tlwa go mr kulu thaboko fa balo ke tlo fetela mabenkele metsesonyana e mašome a mabedi ka morago re ena ya borobedi lenke tsa bantswe lena ga e ka itlhe ka re ke tshwara kokothom ke tlo fedisa kgwebo metsesengyane bašwa babedi ka morago re na ya borobedi e be ka morago mono he ke gagamalela mane mo ke tlo kopana le bana ba moetlo wa basotho jalo ka o tlhokometse go na le gaso ena papadi ya bolo ke tlo buisana le bona e re ke fetise kgwebo nako ya dumela
5: ipege monyetleng wa o ikgapela le leng la maeto go a mabedi le lefeletsweng tsotlhe la go ya Abu Dhabi Grand Prix mo le seabo sa 1 million rand betša ka 10 randa kapa go feta go jet x bakeng sa monyetla o tlang gangwe fela bophelong betša gona jwale go na le melawana le dipegelo Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšhana le license. Ba dilemo tse ka tlase go 18 ga ba dumelelwa go betšha. Bahlodi ba tseba nako ya go emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: And the All Blacks attack away down the left again. Intercept! e ba malalala o suitu ki setse Rugby Greatest Rivalry Series mo le rato le kopana le matla bui khantso le sebedi itukisetse o bona nto ya boemo bo phaming ha bana ba ngisetsana mahafi ka di gane tsetso te hang ba ba dingeke kenya le balwa ha o pope di sakeng ha botle ba batla ba bomampudi papadi engwe le engwe e tla ka segahla thekele engwe le engwe e bolala pale ha tshae engwe le engwe e ka fetola papadi gore o morati a tlhwatlhwa wa rugby kapa morati wa papadi tsa boemo bo phaming ba matšhaba tsena ke dipapadi tsa rugby tseo kekeng wa batla di o fete ena ke papadi ya di-Springboks le di-All Blacks hauthautšhetšhe sefetwe ke Rugby Greatest Rivalry Series go SABC 2 le SABC Plus diketsagalo kaofela o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Sports.
7: Kanya herbal remedies e thusa bothateng ba mofetse hlahala tswekiri le high blood di ba taolong e thusa le wena na le mathata a ho kwalana ka lebaka la asthma o na le mathata a segame sa masapo e leng arthritis kanya ite molemo wa tabatseno ka ofela e thusa le wena na ndi di pills di le ka hare ka patise ditswetse ka ntle le bomme ha ba ile matsatsing ba mona ba gathatswang ke di period pain ba hloka kanya e thusa le bakeng sa mathata a senya le di pio bana le men power ena he ntle ha ho lobakeng sa ho lotsa di chipa tse mona tse ntiti se sa seng tse sa tsebe mosebetsi bontate sekeng la jisa timi ho fitlela boemo bona ka nnete men power elite Kwe sebe dise, o rapelo sa duzuban hao yema mono, utweza fiko. Kanya special baby, ete emba kensa ba, na ajwa loka hain tatsilana, etu saba kensa leleta, le wana nandidi tlape dite nga totwa wana mupuzwa kweina. Le bana basa hule ngante ko khatazwa ke manyuwa, insa lele besi wane nga kuzwa yeza pelue tse u, hungwana, ubone wana, ele wana nandidi sobo tita masaya le poko potwana, e shakiling. So hasho santabeleng, le sesepa, Dite ingo katlo sasi nyama di fana bile le ka matlohonolo se se pasama busetsa se lele ka meleko ho bantse mba o kansa ba o chansa dite mbulung fontene batho batho mono botshabelo kena motheo pharmacy Thabantsho bahlabani pharmacy velkomo ya Lucky Boy medicine mono le containing etsheu ka mona ka Bethlehem kena Bucks cosmetics di di shopong tsa BB Kitchen Kerry ka ofela fere yena geng ya mono tuxedo pharmacy Peter Maris beka makoti muthi shopo letsetsa baganya nomorong tsa 073 525 3583 073
1: 525 3583 Kanya herbal remedies tshebeletso hara di FM
7: Mamedi ke tswana tseno metsotso ile mashume ya mabedi metso e megago ka morago ga ya bana dula metsotso nge mashume a mabedi metso e mine ka morago rena ya borobedi ke tla lusitse ke tlokela kgwebong ha bo moetlo wa ba sothu mono ha bo hlatswa e ba bua ka bo mahlaba wa ne mahlaba tshwantso be le bo mahlaba 10 go tla be magetwa le fume o tlotse bo tswele re ke tse jene

0: Lesedi FM ke mollelo.
1: Lesedi ke mollelo mabidi iri ke kopane le Dr. Tanzi jwalo ka ha le teng ka kwano ka diphapusing tsa gaso. Go etsa itse ke sa bone iri ke bone. O ba ne sa khantsa litho. Ona le mathata. Ke a bona mathata. Iri ke Ivan Kamu. In the seconds. Utlaba se bidi siyan vani kili kilo hula. So like it's opening ye nye huwena isanke zizi toka. Utla chifta fella. Utla le swaila fella. Wa move a maiko no skamo se bisi agata. Skamo se bisi agata. Mamedi iri ri bafe se bagabana bahabo klatra habo mweko. Dr. Tanzi sentse ko fase baka.
2: Mamedi gegere ha utaba utabe kumbu. Ha utshaba o tshabe satswa ntate ke yena re hela moetlo monna khombo ingetsedzi mosotho ntate o sontso lokhoeng wa ngukwa
3: ya ukwanda
2: hela ntate hana jwa le ke na munyako mona re hela moetlo khombo ingetsedzi mosolo i yenze ngombo ntate yena le bo mahlaba 3 le tswa ilela la mahlaba 3 bo oliana mahlaba 4 bo like 1 i yenze ngombo ntate
3: ke a ingetsedzi mosolo ntate ha jele ba
2: aibo
3: annete inye se jomo solo na wa isa de ke ne ke se se ke mere ko ya hola ka 24
2: a ebo mo sebetu no so felile
3: ono so feri di ntate no so feri ka mo ga ko wa tapela ko botsa ka khombo na ke thola ka yo ke thola phaga
2: eh
3: ka be ke tsama ke fika ke ba tla khombo yo ke hola ke se di 20 ka etsang biki
2: eh
3: kamo ga se ke no ale ana ke a ke tsebo kana mo se bitinga o se bitsa ngo o fike se re kana ke tshelo o mong ntso le ding ha pe ba ntse ba mpatla hona
2: a e bonda me sebetse hla ile le mengata kamo ga se bitsa khombo ya motho ka sotho
3: a ke sa tswe ba ro kana ke tsa ba ke se re kana le ana
2: ha u go mona ntate e ka le moradi ka mane ka Durban le ena taba di mona di mona ana ntate ho etsa tswe ka Durban
3: e ka mo ga o mona magadi me le motho ena kana hi wa mo se bitseng le le tsatsile so ri ke le belore ba montsite mo sebeteng a sa tsebe go na o etsala ka be ke mo go mella di noma go ke gae a ka botse go na tebena le tebeno e thola ka e khomboi a ba bulela ona ana ji a e go monate ha ntse o le ena a ka tla le bitse ya gore a se bitse
2: yo ntate ka le ba kana go le buile a holo o mo vetse ke tla tebene mo no a tonga tla mafatshe thuthumela mamedi wa rukwa he di taba tsa khombo ntho sa ho se tsa mahantle mo sebetsing sebedi sa khombo se ka ba emela o bolelekwe mo sebetsing a tha ho le ka kwano ka batho mamedi re na le modiri wa hlatswa o na le bothata mmeleng mona le mme mona ke tla buisana na beke tla go mo etlo ba sotu nna no se itse ko opo maloto ka beke inwella hlatswa le sejiso wa tseba ke pheke phekule ile mona di nthusetse fa itswa tsetsa eno ka mona ka blog fatin he batho mona hlatswa ene fedile he e se le teng le khombo ka ofela a thika man he ka thabanje Dr. Metsi ona feletse kwano wa sejiso o tlo ba teng ha ile sasa o singa hora ya bogobedi a thika man he ka tlokoleni re boetse ke na le mme matshepo putatshe wa mono a thika mona he ka Bethlehem 5 star supermarket reading mall box cosmetics reading a thika man ka qwaqwa re na le Dr. Richard he na le dimono postroom re tswa teng ka jeno mamedi hlaisa tsena di fedile he empa hlatswa khombo e se le teng ka mono he ka poche a thika mona he ka constant african herbal mono reading next stop african herbal ka mo tshwanang moetlo o teng a thika man ka Randfontein station mall o tla thola khombo ene a masonono o thole ntho tsohle tsa moetlo ba sotho report thanda ba ndumono moetlo wa ba sotho ka mo o tshwanang o teng a thika man he ka hopisi e leng ka man ka spring reading finigeng Tuxedo ke thotse re ho setse hlatswa tse hlano fela wena mamedi ho sentsa ma ya ulo reka hlatswa o inwelle bophelo ke bo a thika man ka jo beke he park central mono re teng Soweto ke se re le ka mane ka blockchain mamedi se re blockchain ka mane he ka Soweto ka montate ma thotseng bophelo ding re hela moetlo nna ke le ka reka khombo ena Chinese motho shop mono a thika mona ka Nigel ba ntumedi sing re teng ka mona ka Mafikeng moetlo wa student ka mona ka Binoni Lake Side Square moetlo wa student ka mona ka Marisbe ke mamedi hle shotsa di fedile mpa ka manta le tla thola khombo le thole tsohle tsa moetlo wa sulu debene mo ka mo tshwanang re teng ka mona ka Sastrole ntate tshepang o teng le komo re teng he ra fola motho shop matatiela ga maloti mall ke tlokometse hore le tswa ilang la mahlaba 3 ile lena le tenga ra khombo le ne le fedileng ba le tla ba teng ka mokgobelo ka matadiele ka mono ka bona ga re itsege teng wena mamedi ho se mo leng hona teng moetlo wa ba sothege jwetse fela na o ga mamedi ro o thuse ka hlaiswa tsena tsa motho botha fili me Francina ha salam ra o heka geng ka mono sabelo ge teng motho pharmacy mono a tika mona heka Paris ka mogotswanang ge teng le sedi motho shop mamedi ge jwetse bothata ba hao go thusa rona ba ha bo moetlo rona go thusa jwang go hlola bothata bo jwalo nka pene rofe di nomoro tsa mohala wena mamedi e le mana WhatsAppong ge jwetse fela rona bothata ke bo feng go thusa jwang 078 3 3 1 2 0 82 nkhono ha re dingole hantle 078 3 3 1 2 0 82 mamedi hle ke a hlokomela metsotso e jile mabedi bo isa ha re batle hlaiswa tsena bophelo ke bo mentswa ke re ile
1: Dr. Tantsikile o ile ha ho lokotla tena bekeng e tla
2: ke utaba
1: ha simo he mamedi e riketse tsena

0: Mamedi ire ke tshware taba ena na ke tsebo khutlela ho Mystic Hulu Thaboko fa bakeng sa ka golo ya bobedi ya gaso yeno ya papadi ya bolo jolo ka di ntshontse di eme jwalo tsa male morena le coach morena mo lifintseke e ile mpalela le ditshola mo lifintseke Mystic Hulu
1: eh la gaitedi
0: o phetse ba mo fokeng weso
1: Hanyana ga itse di re apile.
0: E ile ng khaka le biso la molifintse ke ho ja ke itsepile.
1: E ke ntse ko mametsi, ntse ko mametsi.
0: Ka u tsenga ke motho e ke sa mosebi. A di wa la bisikulu wa etsahala.
1: E ke ntse ta bote.
0: A e re ke se ke ka senyana kwa le thomi sikulu ko neletse tsona ke tse uhe. Wirr.
1: A hare le bo we ga itse di are le bo we ka mono ntse ke motho mamere re tla jwalo e bile ho ba le diphetho ka mahlakore ka mabedi ka le hlakore la mamere sa now sip ho phumola khulumane ndamane ho kena motho bimvala ate ka le hlakore la sibelele ho tswana mogatshane ho kena sipe sihle jeza ke tswana diphetho tse tsa lantse mo kotlisi a ko re ke re utlo rena maikutlo ha o ke a fe ka phetho tsena tsepedi a ile mona parallela papadi kala
2: ke dumela hore ha ile mong ha di ka doso phetho ena ayetsang ke phetho ayetsang a shebile hore se bapadi sena se bapala molengo ka morao e leng yena Khulumane Ndamane e tlile ha ba le papadi e ntle go hang karolo yena pele papadi ba neng o ile ba bontshwa karete e tshetla metsotsonyana e mashome a mabedi a metso e robedi mme ke ka hore bonang mokwetlisi a montsha go leka gore a thibeletse gore a seka iphumanafumane ka a bontshitswe karete ya bobedi e leng o tla fetoa karete e gobedi ke yona phetho ena e ntsweng e etswa ka mabaka ao e ke a tlhalositse gore motlhankana eno a e leng yena Ndamane o ile a bontshwa karete e tshetla karolong ya pele papadi mme gape re amogele go gutla ga sebapadi sena e leng yena Mothobi Mvala Mr Kulu re na le nako e telele ga sa mmoneng a bapala setlhopheng sena sa Mamelodi Sundowns mme ka jeno ke yona o kgona go kena papading e leng taba e ntle golo baneng gobane sebapadi sena Mothobi Mvala re mo tseba e le sebapadi se bapalang anta golo setlhopheng sa naga sa Bafana Bafana ga o sheba setlhopheng sena sa Siwelele o bue jalo ka sebapadi se bapalang moleng wa ka pele e leng yena Sitle Sitle Jeza e leng gore ke netse jalo ne mokgatshane le yena e leng gore bale papadi e ntle golo karolong ya pele ya papadi
1: a somo ya mamedi karolong yena ya bobedi ya papadi mamedi sa nonse e lebisa leboya Siwelele bona ba lebisa borwa re kwano se demo sa Loftus First Field ba re balabala bolo jaring kwa jalo ke tebo mokwena mokwena ke wa e khutsantse le jalo re ne le tsa jalo manibongo khosa khosa ke wa tla ka bolo e bile o tlotse mona ba re balabala ke wa e fitisa ka mlengo ka bo prima ke o bre mudiba ke ka le phele le siari mudiba ke wa e khutlisa wena tsa manibongo khosa e khosa ke wa ngane tsa tebo mokwena ba ka ka rolonya Siwelele tebo mokwena ke o o tla jalo ka bolo ke wa enkana a ne tsa mane si phele le mkhulise si phele le mkhulise o isa ka mlengo ka bo chabela zuko mdinyelwa zuko mdinyelwa ke o ntsa bolo nga o ene tsa tebo mokwena tebo mokwena ke o wa enga wa phamisa ka mlengo ka bo prima ka tlo le tsini ke o bre mudiba mudiba ke o le ka kena empa ba mele mrebile go tla mara ka bolo ene tsa malibongo khosa ba ka ka rolonya ya Siwelele malibongo

0: e ka re ba bo tshabela e sa le notsho ka mashokere ka mabedi e tla tswa ke Aubrey Modiba tla tlo sa notsho ka mashokere ka mabedi ke metso tso e medi le sekotso a e phamisa ka mane Modiba bolo e tla ka ra di etsi ba e tshola mme ke la ba re marbala e go tla hape ka mamelo sa nose kutlana le tlhaku ka mane ngwa ka botshabela kutlana le tlhaku ka 2018 kutlana le tlhaku tara kutlana le tlhaku ka tshoko me kwa lo buitse go ba botle ba kutlana le tlhaku
1: kutlana le tlhaku a sa kutisa jalo a sa ka sa gore ende le tuhona a tena ka hare mme wa ne ke se papalise ranga lo tlo le qela o na ipema e mong a matlahulu gore a ka gona hlabantla empa he tikonya ya hlabantla ya ba bolo e o etsela ka ntle e ba tafelo ya bolo ya tlhaselo se tlhopeng sa Mamelodi Sundowns mme se o se etsa lang gore Mamelodi Sundowns se tlo pele ka gore e le bona ba tshwereng bolo e bile hape be bona ba tlhaselang
0: a ilula wa e koba bolo e tsamaile go fela jwalo ke elana e matlo ka mane ka piwa baliti ka mane ngoka ba tshabeng se ho pasara sa swile le mamari mme se mo sa fitse sa papadi si le sa kadela se mo sa papadi ka ba pala ka ntate pedu te pedi le skukuni me ba kala se mo sa sa papadi mme ba ba pala jolo ka ntate pedu te pedi ne le TS Galaxy ke se wile le ka mo ho ba pala ka tengo fikira mo thatunga jwale ke ka mo taba di leng ka tengan har bo ne mme e ke ane bo loetla jolo ka kwano mme a ile le wa fitse sa bara bara le tsatibo mo kwena mo kwena ke wa enkana e ile le tsana ka se ratse ka mara ka obri mudi ba pala jolo ho ha fela mme e tsola ka ntembe e tla ba bolokela nya khala jalo ke yandisa mfolosi a okay ya khala ke sa announce ke ane obri mudiba ka mre ngoka bo prima ke wa enka jalo o ile tsa tsebo mkwe mukwena ke wa enka phamisa ka radio 18 e pala jalo ba ba ka huku a ba ka huku sia ba ngandebele e tla ba huku ya botselela huku ya botselela ya mamelo sa announce entle le notsa ka mashokore ka mabedi e re tla bona fela hore huku ena ba tla sebetsa jwang ile o tsosa jalo ke obri mudiba ile o tsosa ke obri mudiba ere re se ba ka pele nya fela hore na ba itlosa ka tsela e jwang kyane obri mudi ba we se ba fatse hantle ho te se ba hantle mona se ba hantle ho ta itlosa mongari e tembing ko si mangai wa re mona se ma bolo hantle bu te pele hanyane mo le ta phalo santa na buisa re jolo le di ba pare ka mane ena go ya na se ba tla mpe ile me bile ha mosoko kyane obri mudi ba o tla ho yona ba e tlosa boletelele ka radi 18 ime ba e tshola ka mane ne ya keteletsa mohlotse ka mane cashas mailula e tla ba goal kick ka mane a sebetse bana sa sewelele gift one le mthombeni ha o di jwale mamere ke feta mabenkeleng
2: e bang o nahana o roke ke wa kgona o lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Oh, pero lo jolo tsa dipapadi le Sedia FM. E sa le notsa ka mashokore ka mabedi. Ke metso tso jolo e tsheletseng karolong ena ya bobedi ya papadi. Kiane bolo ka mane ka mane ngwa ka tshaba ela sokom dinyano e ka dwalo e ke ela ba harimba bala e khutla dwalo ka mthobi mbala o ine le tsama mari bongo khosa khosa ke wa inka ba harimba bala sithela le mkhulise o ine le tsama mthobi mbala mthobi mbala ke ane ba harimba bala wa fiti sa ine tsa tebo mukwe na mukwe na kiane ni nga ai khutli sa ba harimba bala o ine tsa sithela le mkhulise mkhulise ke wa inka o ine tsa mari bongo khosa a tlola mura ba harimba bala mari bongo khosa nga o ite sa ka mane ngwa ka bo prima ka le phelo le Antonio van Wyk wa ya moela ke o Antonio van Wyk ka ntle nyana di 18 ime ke wa enka jwa longe o ile le tsaka mane re bone me o tla ra ka mane a tshila ka mane thabiso se sana ra ka mane ni e ne le tebo mo kwena mmameri o na le 18 tse mane se ba pari sa swelele me sena se paka huku sena se fa mamene sa nan su huku na tsya ra ile ka mane tebo mo kwena e para jwa longe ai pialo tso ka mane ya ndisa mfolosi eso se kantle huku ka kwano ka le bo prima nga a bo rimuri ba tshwaeng ka phamisa bo letele ka ga di 18 e ba la lo jola ba tshola nga e bile ba tshola mane ke kutlano le tlhaku kutlano le tlhaku tsiane ne

0: Jalakabolong, Kamani Hill, Kamalunga, Kamachamela, we can let Jalaka and Baham Bala, Pami Sanga, Kara the 18 in the Kyoga, and now the 18 and Yarago, Rimibon, Muribon is Antonio von Baker, Bahamotunga Hai, Antonio von Baker, Basahana of Kerabalas, Will and Mamarin, Basahana Ohana is in Toba Param, Basahana Ohana is in Toba Param. Kiera bolo ka brengwa ka prima ma ba le ka ke o brimri botla ka ba o brimri ba ka ba bolentle wa itola thabiso se sane ra se botsa wa ifiti e bile ke mokhuane tsorolonga wa ifiti sa re le bogile mokhuane kiela e ya o tsiba tiba ka mane Ronan Williams harasheba mamlisa ndao se khatlo ka tela na ha ne tlolwa ke se hlopa sa Free State Mona Loftus in the Monsari Papalisa 2000-2001 in the Papalia Catella, Esel Mososari Paparin, Mobile Masuragan Tatapirun Telumui, Kibrufonten Celtic in the Catalan Catella, Banaba, Mamlisa Nosabasula, Christopher Saitan Free State, Honamuna, Stadium Saloftas, Gian Antonio von Vega, Antonio von Vega Gandariatini, Antonio von Vega, Ungabolone, Malibongo Cosam, Malibongo Gian, Tajabolam, Enzalin Noto, Kamasagrama Bedi, Sipalam Kurisabaram Barbalam, Wisakamu Kamasaka Pelotunam, Vinetta Sukum Dinero, Sukum Dinero, Olegana Suko, Unsabolam, Vinetta Kutana Letaku, Letaku, Kamilu Kamasabana Letaku, but may never be Letaku, Utop against Sabana Letaku, Gandariatini Letaku, Unsabalam Pelitaku, Yuta Jolokana, Kamani. Karasebo Sham, if you fit a Jolaka Vincent Pulem, Yakamuka Chamelama, I told a Kamutumim Balam, we could some Rokanama, Yana Tubaliti, Kamuka Chamelena, Solama, Impala Jolum, Obanare, Honale, Kaika Mani, Muelo Rebolo, in a sense to the country. Not talk about Sakura Mabirim, not talk about Sakura Mabirim, Hohan Felama. Nato Mamlisha Nasa Nata Suelem, Kina Bahambala, Maribongo Kozana, Ota Jacabolom, Maribongo Kiwankana, Kamilongo Kapima Garfion, Sergio Antonio von Vega, Antonio Gongabolaneta, Mailia Tella, Empala Jolike, Ehuta Casuelem, Kakwana Kamilongo Kapima, Utenga Monaki, Sipesi Jeza, Jeza Kanaba Minamini Jezam, while Ranella Jolo Jezam, Kiwakova Jolim Pam, Winsahampi, Ehuta Jacabo Mukena, Ukena Kyoto Jacabolom, Tibo Mukena, Ota Kabolo Bahambalam, Kiwai Sakakono, Kau Antonio van Veig, kamelungu kamu prima kali pelan sari. Oto sama lah baharum balam Antonio van Veig, Antonio van Veig kiki. Ulu kau fit Antonio van Veig. Kau ICL obrim diva, diva kau. Wei nasi cebu mukai nama. Baka karunya siwelele. Baharum balam mana ini? Kau cebu ho. Aingkan ini sama. Mutamim bala. Balau ini sa. Sekalalem kulisam kulisam bisa kamar kau sugom dunia luam. Eralu jalan mami ini. Eden nato jalan kamar cokre mami ini. Nato mami sana sen. Nato mna. Siwelele karunlo kau beri apa bari. Rekir matere mami kili.
1: Ke le buile haholo Mr. Cool mamedi ire ke etse tjena batho ba modimo ho etsa la vantsa tsi oho ke a bona ntho di difasa kae ke nako yane ya di gabane herbalist ke kopane le ntate semana magetse be ho etsa mosebetsi wa rona ba ke nsa si bona ntate semana madumela o amohetse sebeletsong ya lesedi
2: ke re ba se mantsoa ke tsense ke matha ka lebelo ke re gotso wena mamedi a motle o sa tshulo mentsoa ke here hla ka mane ka ha bo di gabane ha ba list di hona teng mo ho hlaushwang moriana o mona o matla ka ho fitisisa o bitswa segeledi super health care moriana o tlo thusa wena mamedi la pe mono ho beha tsukiri ya haut aulung e ka sitana le high blood moriana o tlo thusa ho matlafatsa sesole sa hao sa mmele moriana o tlo thusa ka bothata ba pelo bothata ba stroke e ka sitana le modikwa di re bua ka ona motsekilo mogano ka o tshepang ha ona le bothata ba pelo wena mamedi a motle moriana ona o hlatswa di pio chatla moriana le pio e ka sitana le ana ya senya wena mamedi a motle sebetse o tla o thusa segeledi super health care ka bothata bana ba mo seso tshang bo seso mo sehla o piteletsang segeledi super health care se phekola se jiso le thabe wena mamedi a motle ke ke re bothata bane ba di alsa e ba pali ya maobane ha o sebedisa segeledi super health care ke pheko ya segame se masapo manonyeletso ana a go kuwa ka sitana le misifa eno e honyelang e ka ba pali ya maobane ha o ka ba itsebedisetsa segeledi super health care segeledi se tlotlanya go le seso di betaolong ya mmelo ya hao se boetse se hlatswa pelo se etsa motho ya jang hantle ba le tatso entle e monate ya di jwa le leta leno ke ke se ya se tlotla wena mamedi ya motle e ka ba ona le bothata ba botsikinyane magopo di soke tseno ka botho ka mono ma shwa le go ke leno le tlitsang bona ma media motla di tshwele sa ke tseno sebedisa segeledi super health care se tla o thusa segeledi ke mampuri wa pheku e ikhetanya le fulena la mofetse ka me futa yo hle wena mamedi ya motle se tlatswa madi se bula methapo se tlatswa letlalo la hao le be boreletsana bo botle segeledi se ntsha hlala ya popelo ka metso yana mamedi ya motle ka sitana le bothata ba ne ba dinako tse satsitsang di period pain silumi seno se matla ha o sebedisa segeledi super healthcare e ba pala ya maobane ka ba ile wa thola miscarriage sebedisa segeledi super healthcare tla o thusa ho tlatswa popelo yone ya hao yana mamedi ya motle se boetse se pekola le banta diso magopo e ka sitana le mathupa mmeleng wa hao mo ono segeledi se fana ka matla bothata ba di dipatsentity e ba pale ya maobane re bua ka segeletsana sa bang sa ne sa bana molebong wa masia wa na mamedi ya motle segeletsana sa bana se matla fatsa e masole a ngwana ho yena mo ono ngwana na dilia ko nna le motle a le bogeletsana bo botle a ke go sebedisa segeletsana sentsha leleta lebese tsilana le ho etsa ngwana yo a ja le ho ithoma hantle ka dinako tsohle sentsha banywa ngwana mo ono se phekola le badi ditlapedi di soe ka sitana le magopo re bua hape ka letswejane ngwana ya sebedisang segeletsana sa bana se thibela lo ngwana yo a se ke a hlola mehlala re bua ka letswailane la meka le mehlolo letswaila tsela tshwele tswaile ntshang senya ma se kithomeleng wa ha o mono letswaile tla o thusa ha ona le bothata ba letlalo le bohlukolo letswaile tla o thusa ona le bothata ba chalete e tswang dipakeng tsa menwana letswaile tla o thusa ha chalete ya ha chalete tsa ha o di fasitse letswaile tla o thusa ka ditogo tse mona tseo thung ke tse mpe bo spiritual husband ditogo tsa o loga lwana ditogo tsa o loga ntwa letswaile tla o thusa ngwana eso wa sekolo ke re sekolong kwana o dutse o tsela ha o gone o etsa dintho tsa hao hantle letswaile na la tsela tseo letla o thusa haholo chalete eno e kireng e tswa dipakeng tsa menwana kgwebong ya hao mono kgwebo ya hao e tla ke e sebetse hantle motlhomong ga e sebetse hantle sobile o raga le go e kwala letswaila tsela theo mmele ono o botlhoko mmele o botsikinyane maoto a botlhoko ke ditogomo sebedisa letswai la tsela tsheo ke re ke mabusetsa le busetsa meleko go beng ba yona letswai la tsela tsheo le tla o thusa wena mamedi ya motle le ka bothata bono ba ditogomo he wena mamedi ya motle nka dinomoro tsa gone o tle ogeletsetse ditlhabiswa tsena tsa gone ke ke go tla di fumana o le Lesotho o le South Africa empa go botlhokwa ko go tle ogeletsetse dinomorong tsena e le go tloye sebakeng se e nepaetseng 072 020 2371 dina le WhatsApp 072 020 2371 +26662120662 kare 6212062 ke no mogale suti heo wana mamedi ya motle kere ka ga jo be ke ka mane China cash and ke go ka thola stoko teng ha o batla ho ikalla kgwebo sebedisa di hlaiswa tsena tsa rona di tla o thusa ho lo ke peta nomo go la o ketela ke ba la nako e se re beile merebele 072 020 2371 +26662120662 men tswa ke
1: ntate se mana ma
2: ha ke le boeme wa ka ke a bona e se re hati
1: ke le buile ha holo go tla boela re tiana hape nakong etla
2: ke ha papa
1: ha se mohe mamedi e ri ke tse tsena fela sentse bile ke fitisa taba tsena tsa metsotsunyene e le shume pele ho hore na ya bo robong e ka ba o gathetse ke o se gone ho thola di loans tla sa lebitso la hao na e ka ba lebaka ke hore o tla sa debt review Debt Clear SA e tla o thusa ho nyola credit score ya hao wena romela SMS e reng fela thusa ho 33351 thusa 33351 re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao tla sa credit bureau romela SMS e reng thusa o itsubilele ho 33351 Debt Clear SA ke company ya karolo ya consumer welfare e ka tlasa NCR ADRA2 ho na le melawana di dipehelo di a sebetsa ha o romella SMS fela e reng thusa ho 33351
3: tsa di papadi ho lesedi FM.
0: Oh fela o jolo tari papa di le seri FM mo mamedi din to di fetuile mo mamedi mamelo sha nao se ba tabile ntla mo tsotsongwa bo le shemele mo tsumiraro re ne ntse re bua le mo kwetlisi mo na re re tse bo mo kwena o kotse a holo ha le ka ntle nyana di 18 o ra bona nyana tse dintse tse phasamisang ka patse tse phile phanyetsang di tiba ditsengata ke ntse ke tshojala kere tse bo mo kwena ha le mo o kotse a holo o raile bolo e ileng ya phele phanyetsa sithi bathi ba re sa go lena ro sebeke nge fitile ntaka tsa dimbanjwa e re bona sephele le mkhulisa wa phomola le mang le yana kutlono le tlhaku wa phomola ho ke na jwalo maselo a lende le sia nda ntlofu jwale mo mabedi re ntse re bua le mokwetlisi kwa no re tebo mo kwena ha le ka ntlenya no di 18 o ra bolotse phele phanyetsa di thibathi bane o ra bolotse kotsi tselong reme a di thibathi bane hle ho ana di tshwara mampile ka sekolo a ke nka ta bua jwalo ke bo mokwena a rabolo e jwalo e tshwanang le eo a ileng a e tlhaba ga mamelosannao sebekeng e fitleng e ne bapala le golena rose mo a ileng a tlhaba ntlha a le ka ntlenyana o di-18 bolo ena ile a kena fela ka tlasa crossbar ya pelepanyetsa thaka tsa dimbantwa ka jeno o raya bolo e jalo gape a le ka ntle o di-18 e pelepanyetsa sethibathibane gift mthombeni e itse ga o otla crossbar ya gutla jalo e be le gore kutlwana letlhako teng o fitlha e ketelela a e beya ka letang teng fela mthombeni e mo pelepanyeditse bolo eno gogang fela nna ke bo mokwena o ne a raile bolo tse jalo tseo ke tlhola ke kua ka tsona gore o gogang o ra bolo tseko jaare ke re utlwe mokwetlisi ka bogosanyana motlhomong ga o e tlhalosa bolo eo
4: e sile o se o bonagala Mr Khulu gore ke tsela eo e leng gore sebapadisena e leng ena Tipo Mokoena o ipea maemong a matle ka nako tsotlhe re gopola le mogopeng wa lefatsheng Tipo Mokoena gantlentle pele ka go salositse Mr Khulu o rata go dula ka ntle go di-18 mona ga bana ba sundown se ba ntse ba tlasela ba kena ka di-18 tsa setlhopha sena sa se welele ya ba ena o iphumana a le ka ntle bone e one tlhaka tlhakoreng le letona ya wela tiro leotong la ena sphelele mkhuluise ya ba o neeletsa Tipo Mokoena le gaufi le ena a re ga bolo entle lo tlo le tona ha ile se ba patisana le nyana gift mthombeni ka nnete ba bolo e thata go rore a ka ithiba le mohlankana eno a ile nyana kutlona le tlhaku ya santsa e nene e mo go baneng bolo e o ha e watla palo ena e ka o dimo ke ha le tlhaku a le haufi gore a ka hlaba ntla mme hape re bone dipheto tseo tse tsiwang hape ke se tlhapa sana sa mulisanda se re e pa di papadi tsena tsela telang sianda ndlovu le na maselo alende munyetwa gore ba iphumana ba ntse ba hatella ka bo ba sebeletsa gore ba fumane ntla ya bobeng
0: mokwetlisi a re sheba re fumana gore siwelele ba ntse phetho e re bona bolo ke ane mailula ba rata motong a ba huku tsola ka ntle siwelele se ntse diphetho ma meriki huku ya bo bonyana ya mamelisanda ka bo mari mabe ha ra hlokomela rona be ke di papa di feng tse pedi tse tsileng empa re hlokometse ho tene Hamza Isa ha mo le thato le tsedi ke tsana di papa di tsekene tse no no tsa siwelele fela ka bo mari mabe hem ha re ya hlokomela rona be ke di papa di feng tse pedi tse tsileng empa ke nna hana re re ka e bona taba ya mofuta jwa bolo ke ane entle ba e tshola ka mane siwelele me e bile o na ro ile ka ka kwa nomme ke re le bogile mokhuane re bana ba ba mang ka ba me a fatse ka mona Vincent Pule ke nna hana re mokhuane o tswile bane e ka re Vincent Pule se le ena mo captain ha ke sheba ke bane ka re mokhuane ka nna ba ena ya tswileng ho bane ke bona Vincent Pule e ka ke ena ya seng a kentse le banta la ba captain
4: o fela ho le jolo Mr Khulu ho tswile ena se ba police le mo captain mo tankana eno e leng ena mokhuane me e bile hape ho tswile se ba police na se ba palang lo ka morao e leng ena se ba palang moleng o bo harima le bala e leng ena mogatshano bile a tswa ha pa ha karolo ya bobedi e qala fela mme ha ntse re sheba mona mona re le ena Christian Saidel le ena o tswile mme ho keneng ha hai ho kene se ba palisa ne ena Hamza Isa ra tsoba Hamza Isa ke for Roset e ba palang moleng o ka pele se tlhopeng tsena sa se gwelele jwa diphetho tse ntseng bo entse diphetho mona bo harima le bala ha tswa jalo mokhuane e le mo captain wa kena thato le tsedi mme ha tswa jalo for Roset e leng ena Christian Saidel wa kena Hamza Isa
0: e ka re batla etsa phetho go tla ka re la mamelo sa down se hape ho fela lo jalo ho phumela jalo nne Antonio van Beki ho ke na Tashrik Mathew sa re ke rupe he mo kotisi ka phetho ya o e boela ke tso hape ke sa down se ka mara metso tsunya na tla e simika
4: ke le palitse na tsepe di tsere buang ka tsona Mr Khuleng ena Antonio van Beki le na Tashrik Mathew ba batla ba tshwana le tsela e ba mapalang ka teng ba batla ba tshwana ke ba hlankana ba batelele ba ba sisanyane ka seemo mme ebile boholo ba nako ga ba tshwere bolo banka sebapadise ka pele go yena o leka gore a fete ka lebelo sebapadise e leng gore se a tshireletsa setlhopheng sa bapalang kgatlhong le sona jalo gantlentle go tswa Antonio van Beki go kena Tashrik Mathews jalo ka tlhalosa fela ra re Mathews o ntse a iphumana a kena papading ena gore a late setlhopha sena se a se weleng
0: ke o Tashrik o raya bolo empana jalo ba e tlama e gotlela go yena gape ka ntle jalo di-18 Tashrik Mathews Mathews keo o ntse ba sosa wenka jalo enetsa obrimodi bo enetsa Tashrik Mathews ka ntle di-18 ke o nka bolo enetsa Tipo Mokoena o tlara gape wa raba e thiba kgetlong lena ke ane nene e gotle ka mothobeng bala mbala ke o nka bolo ka molengwa ka botshabela ka ra di-18 ke ane mdunyelwa mdunyelwa o ntsha bolo empa ba e tshola ka morago manene ba e tshola ka morago manene e tshola jalo ke Shadra Kweberi ba e ntsetsa ka ntle Shadra Kweberi wa e gela ka mane Maselo Lende o enetsa mothobeng bala mbala o enetsa Maselo Lende Maselo ke wa enkana ya go utla ka mailula e neletsa Maselo Lende ba re malba Maselo Lende ke o ba re malba la ke sundowns enetsa Tipo Mokoena Mokoena o enetsa Maselo Lende Maselo ke wa e go tsenetsa mothobeng bala ka karolo ya mamelo sundowns ke itse sundowns ka karolo ya bedi ya papadi e le bisa le boya si welele bona ba le bisa borwa Maselo Lende ba re malba ke o nka bolo jwa le one mamelo sundowns noto si welele netso tso ke ma shume ma bedi ya metsumeri re karolo ya bedi ya papadi mothobeng bala iketlile mbala yane o ntsa ba shebile o ba shebile ke o ntsha jwa longwe we netsa Cassius Mailula Mailula o netsa Maselo Lende Maselo Lende ke o ba re malba ka karolong ya swelele ke o ntsha balone tsa tebo mokwena mokwena o khutse one tsa motho bimpala bala ke o ine le tsa tebo mokwena mokwena o ine tsa motho bimpala mbalone tsa mokwena maselo a lende wa ya mwela wa ifitisa one tsa zuko mudinyelwa ka mene mo ka tshebela zuko mudinyelwa dunyelwa wa feta zuko mudinyelwa wa feta o ine le tsa kesha smailula mailula ke o le ka feta mailula o ine tsa zuko mudinyelwa ka mene mo ka tshebela ka lepelo tuna ya wela ho maselo a lende ke o o tla ka bola bohara barbala ba ka karolong ya swelele tebo mokwena o fitisa bolo o ine tsa malibongo khosa khosa kamene ngwe ka bophima ka lepheletsare tashrik matthews wine tsa masalo a lende ka letlenyana di 18 ka radi 18 ke obri modiba modiba ka radi 18 ba e tshola ke thibanthibang e kotsi bolena se thibanthibang sa enka e batle mo phelephanyetsa ka mane e batle mo phelephanyetsa ka mane ke tsa mthombeni not on mam not just we le one mam na chance se sho pasa o katela sa free state hore se hlile mamelo sa nna se se chakile ene le Blue for the Celtic Simon Sack papari sa 2015-2016 Blue for the Celtic ya hlola mamelo sa nna se ka ntlatse tharo ho ntlhele nngwe e suko mdinyelwa ke a le bona ka mmeng ka botshabela o ye mathalo jalo suko ke wa ikhutsa netsa masolo lende masolo kewa one mamelo sa nna se not as welele ke bo mokwena ka bona ka 2018 si phela le mmwe a i khona ke ane a lwana le tsebo mokwena ba mo tsipa mo mamedi ba mo tsipa o tsheposo a mutsipa ntle tshika tshiko mo le tsapala re ke o shabile mo nna ko shabile e ka ke ban shatra koberi er bona a se shatra koberi bona le thato le tsheri o bona le thato le tsheri ya bon tsong ka tse thato le tsheri o tlo mo nna wena o tipile mo ne mo makakaila ne mona entsele one mamre sa naose Elin noto swelele meso tsima swabe ya metsi nene karolo nyana ya pere papa o batla tlo solo ho binyana mo mameri swelele ke ha ba chakile ho hanfela di haram mameri Simon Safidile sa di papari ba ile ba ifumana ene se pa sabraro se long re se ba pala hampe ka ho fitisisa ha se chakile ho bane Simon Safidile sa di papari ha ba chakile ba khonne ho shula papa di lengwe ba ba pala ka lengana papa di tsa supile ba shula papa di tsa supile nga mer fitlale mo sena sa dipapadi re fumana hore papadi tsa bona tse tharo kaofela ba chakile ba hlotse ho tsona a re bone ba tla tlosa bana ba mamelo sa nao se le ba mekwalong ya swelele e le one mamelo sa nao se nata swelele re karolong ya bobedi ya papadi na le metsotso ba shwabedi ya metsotso mehlano ntse tsona pe bone ka ba shopa ka mane e gift him tombe ni se batibane sa swelele wa ba shopa re tla sheba re bone hore na be shopeng sa mamelo sa nao se bolo e tlarauwa ke bang ga o file bolo te bo mokwena ga mole obri modimo e mongwe wa bona ka nna ra bolo eno mme o tla tshwanela itlhokomele ke mothombeni obri modimo ke wa raham bolo ntle phaile ka mane banna gohangi batlie mo phelephanyetsa mokwetlisi ebile gohang fela e batlie ba bothata ba kobo ya kgomo o taboa ebile ketelelong e ba huku ya balesome ya setlhopha sena sa mamelodi sundowns
4: Mr. Khulu Phosena ha yetsa hala ka ntle ho se gakke sena sa di 18 ka hlakoreng le le tuna ne ho ya madi ba paditse pedi bolong ena tse leng hore ba tsaba hala hore ha ba ene jwalo ke lo paditse go tsiya ho le ke bua jwalo ka yena o brimu di ba le yena tibo mo kwena ara ha bolo e thata ho lo empa ha ile se ba paditse na ile yena a gift mthombeni a thetsa a nyane fela ya ba he o tla palo mme ya ba itlola ka ntle ya ba ketela jwalo ile go
0: ara ba ne ba itsotsa mamedi e bile ho ha fela e ke hopola papading ya kasonta mo Kaizer Chiefs o ke bo hopotsane ke wa kena re bona ke bo hopotsane jwa le ba ena mo captain ho pumana Vincent Pule shatra kobedi Vincent Pule shatra kobedi ho ke jwa le potsane le mang le masibuko a khona ba batla ntlape ka mane sa nna so mamedi e re bona ke mang ke tse ke mang ke masibuko ho ke ne manelisa masibuko ho ha ba batla ho tla ba ntla o lwa ne hape ka mane mthombeni mo mamedi e tla ba hukwa ba le shomela mosumo e tlaba huku ya bo le shomele motsomong ho hanfela tabiso se sa no na ntse phoso e kgolo ya tunana hari abaketeletse a thusitse a tshotse hore tswele ka ntle e ba huku ya bo le shomele motsomong ya mamelo sa nonse ilo tlo so jwala ka mane ke ba selwa lende huku ka mane ka le boya bo tshabela e le one mamelo sa nonse noto siwelele wa tlo sa maselo bo le ntle ka radio 18 bo le ntle ka di shoho pa la jwalo e ntle tibanti ba ngwa enka ka mane mthombeni mokotisi ne ke bua ka ntla ya Kaizer Chiefs e ile nya hlabua jwalo Kim Shimane and Fawaz ekman ke mona u ila kwa babolo ebe o tlapalo ene ya ngodimo ya fitla o tlaso ya Steve Thibane ya kena ka hare jwale le mona o ba tlhoetsa la tshe e jwalo Steve Thibane sena sa siwele
4: o bile le tlhonono Mr. Khulu ha so hopola ntlha yeo e leng a tlhajwa jwalo ke sebapa sa Kaizer Chiefs le teng le phoso e ka tla gore le plates le letshadi mola pela mola wa huku mehele bolong ena e leng gore e ra wa bolo le bolo entle e ra uweng kena o brimi diba a sebetsa empa le tlhonono lona la mo la ba teng ho yena ba neng bolo e o ka mogone le ka teng e ka bentse ke tretse jwale mo tlile hape e be kena ka hare e ba ntla empa he ya gona gore e tswele ka ntle ne bana ba se tlhopa sa simolele ba tswa mona ditlileng tsane
0: Arbona Brian Leon Leon ke wa taka bolo Brian Leon ka tlhodi e tsini ka mo ngoka mo prima ba ke ano tsai tlo jalo Brian Leon Leon o tsai tlo tsai tlo jalo me ba e khwebela motho nga hae ke ane IT ba eng kana a ne tsa masela lende masela ke wa eng kana o ire za tebo mo kwena a ke o brimudi wa tsorelo me a e fitisa mo kwena o ne tsa ka kwa no me ke ane Brian Leon Leon ke o le tsitsa na le bana ka kwa no ka mo ngoka mo prima Brian Leon ke ano le ka fitsa me empa wa hana ka kwa no me wa hana ke le tsheri mangela bolo ke ane thato le tsheri ba mo ne tsa bolo ka ra di 18 ba e tsola jolo swele le bolo etelele me ke la bahar marba ba ile ka jolo ka ditshoho me empa la jolo masalo lende khutla ka bolo masalo lende ke wa tla ka bolo masalo lende wa tla ka bolo ka mlengwa ka bophima ka ntere etini o bri mudi ba tla kwa ba wa kwa ba ke bolo etle nama empa la jolo me ba etsola ka mora ka mane tshepisa se sane me ke nama e fitla etsola ka ntle me ka kwa ka mlengwa ka bophima la bala e tlo tla ekena wa sebetsa ka mane tshepisa se sane mo mamedi Noto swilele one mamisa nose metso tso e mashume amabedi a metso robonga karolo nyina ya bobedi a papadi maribongo khosa nna ke a ne romano ka bolo nna re ne letsa motho bi mvala bala ke a no tjela ka bolo nna ka karolo nya bobo ona nna ele one sun nose noto swilele nne bar bar bar masalo le nne ro nga bolo ni tsa tebo mokwena mokwena ni tsa masalo le nne masalo ke wa atla nna o tlo tse mo bar bar bar masalo ka mo ngoka mo phirima ka pelo le sari ke tashrik mesius mesius mesius unga bolo ka rari e tini ke mudiba mudiba wa ekoba ke bolo ntena ba tshula nga ba sebetsa ka moroko mane tashrik mesius masalo lende ke bo mokwena ba mokela ba oro e pala jwa lekeo e tla jwa ka celtic ke ane a fiti sam e ne ne mazibuko ka mane ma la lo jwa lekeela nga a inga te bo hopotsani ke la moronya na mane ba inga ba tshika mane ngoka bo prima e tla jwa ka sipesi se jeza jeza ke wa tla jeza ntsa bolo ka ntle e tsini ke ane mazibuko o ntsa bolo hampi mazibuko motho bimba la ke wa ine tsana e ne le ka mane e masala lende ke na moromo na ntwa jwa lekeo o bri di bawi ka jalo nna ina tashrik mesius ka kwana ka mlengwa ka bophiri tashrik mesius ke ka bolo ne tsa tebo mokwe ka karolo nya mamri sa nanse ke ane tebo mokwe na nna u isa ka mane ka mlengwa ka bachabela ina tsa zuko mudunyelwa zuko ke wa inka nna ba re marbalo ne tsa nna masala lende masala ke wa fita masala lende on tsabolo ka mlengwa ka bachabela zuko mudunyelwa u tla e koba zuko mudunyelwa we ko ba ke bolo ntlena ka ra di 18 e mpa lo jalo ke Brian Leon u ina tsa mailula ke o ka ntori 18 Brian Leon wa raba itibela lo jalo If it was Steve Thibane, he says in a mahatam. Kakakareto se hlopa sena sa siwelele mo mamerini. Ha se shakile ene. Se sa sepapetse papadi tse mashume a maberini. Ba hlotse papadi le nngwe. Ba bapetse ka lo kana papadi tse roberi. Ba hlolwa papadi tse le shume le motho mong. Ho hanfela nna. Ha se record ente ho hanfela. Gore mona he re se re kenyele ditse le di papadi tsa mehope. Ke ena bolo ba enka dolo ke siwelele pele mane. Ai matela ja zakir wa ile ka para yolo nga kiele se blinko ka masibuko nga masibuko ka mlengo ka prima keo masibuko ka tere tini wa ra masibuko nga ka chokomikol ki manelis masibuko ya mashula ka chokomikol ile wa na sanaw se noto siwele hare sheba di papari ngatsa at premiership di papari ta premiership siwele lene haba ba pala ba chakile ba pese papari tsele shemela metrobe di ba shotse papari ni nwe ba ba pese ka lo kana papari tsa supilenga ba hlolwa di papadi tsa le shomene ba tla ba ntlatsa le shomene metsume di ba tsabua tsa mashwa be di a metsipile e ke ha re sheba jwalo ha ba bapala ba tshakile me ba bapala le di tlhopatsa ka kwano ka Gauteng re fumana hore ba ba petse papadi tsa nne ha ba so hlole papadi ha ba bapala le tlhopatsa Gauteng ba ba petse ka lokana papadi tsa pedi ba so tswe papadi tsa pedi kamane ngoka ba tshabela ba bolo tsane tla jalo ka zuko mudinyelo mudinyelo ene tsa Brian Leon Leon ke wa tla ka bolo nna ibile ke mailula tsara lona wa ikho ba mailula ba itiba nna ke ani khutla ba re mara bala nna ka siwelele ha re bone ke ba tla jalo ka bolo nna ke ani tla jalo ka masibuko masibuko ntsa bolo ene tsa tebo go potsane ka karolo nya sana o sa tebo go potsane o ntsa bolo ka radio 18 ke siwelele ra tsaka mane ni o hana mali bongo khosa nna a re butle pele monna ke ani ba e tshola nna hana ka mane ni mali bongo khosa nna ba ba fihlile ka mane siwelele mmameri ba ne ba fitlile le ka nnete ele one Mamelodi Sundowns ele not just welelene o sa tsela me tsotso e ka ba le shemele me tsume raro re papa di fitlhele tso
4: go fela le jalo Mr Cool se o re sebileng gore na di ba palitsina tse ke leng ga go lwa se ba se tlhopeng sena sa sibolele ana ba tatisa phetho e feng papa di ena empa se re bone karolo e ba petsweng ke yana mosankana eno e leng ena tibo potsane e leng gore ga jwale e se le ena mo kapteni wa tlhopa sena sa sibolele ba ka ta o fumana monyetla o motle gore ba ka tla bantla empa se betsa malibongo post khosa go ba no tshwile bolo e leng gore e le monyetleng gore ba ka hlaba dintla mme ha o sheba hape fumana re se tlhopeng sena sa Mamelodi Sundowns se ba palitsina Brian Leon ata ke bone itle ha sa fumane sebaka ka pomonyetla o hlaba dintla itle e ka re mohlankana ena o na le pelwana ke motho a pelwana o baneng o bona hantlentle a kwata ebile a be ba bontshe le banka ya bona hore ba montshe mme hona ho bontsha hore itle dintho sa motsamaele hantle ke monna e leng gore itle wa kwata
0: Marcelo Lando to jala ka bolo tshwa enka ka mo lengwa ka bo tshabela bana ba ikela jwa lo Sundowns ba re ka radio 18 ba e kwa ba pala jwa lo ikela o ceiling ba e matela ka kwa nomme Tashrik Mathews ka tori 18 Tashrik Mathews o ka ka radio 18 o ntse kwa lo jwa ka radio 18 ka go re ka mo lengwa ka bo prima ke o ntse jwa ka ntena e pala jwa lo nge ba e ka ba data sima sima ba tsa posto la la le tenta ba tsa posto si wela le mo mabedi we dia ka hari Siyanda Ndlovu Wibia Gari Mututuka Mumashume Mararu Ami Siminem Karulo Nyanabu Bidia Papari Chum Mamelodi Sundowns Noto Siwelelem Nteka Nangwela Mututung Abu Mashume Mararu Ami Siminem Karulo Nyanabu Bidia Papari Siyanda Ndlovu
4: Siyanda Ndlovu Yasa Wanita Jolo Atwa Atwa Banke Nyasa Pasena Samo Di Sundowns sa ka tsholo sa mmilo se ke tsamo gore Sundowns se tshwere di papadi tse tswa fa ile ka nnete hanteng ka se tsa etseng gore di se ba di papadi tsena tse ba palang mo le go ka mora se kopeng sena sa sibolele ba ile ba gona gore ba fumane bolo ne ra ba fumana bolo ba le ka gore ba ba palla mo ra ho tsiba tibane gift Mthombeni ya ba o sa le teng o sa le haufi Siyanda Ndlovu ya ba o gona o hla bantla yo e bile phoso e kgolo a holo e ntseng ke se ba papadi se ba palang mo le go ka mora se kopeng sena sa sibolele
0: ke le ka o sheba sebapadi sena mokwetisi gore na ke mang sebapadi sena se ntseng phoso ene ya tonana gadi ya kana ke le ka o sheba empana jale hemne ke yona phoso e ntseng jalo ke sewelele mme ba nka bolo ka radi 18 ba re ba enetsa sebathibane a thi ke bolo e gotshwanyane mme ya ba o teng ka mane Siyanda Ndlovu o fihlana a e nka jalo a tlhabantlha e ba two Mamelodi Sundowns e ba notom sewelele karolong ena bedi ya papadi mo e leng gore metsotso dile antle yo mashoma mararo a metsometlhano e re gaole tsena hem re ke re mathe re fetele mabenkeleng
1: ke le buile haholo Mr. Khulu mamedi e ge ke bone fela na ntho tsa ka di mpe ya hokae ha ho le tjena ke sebeletse nakong ke buyele he ke gutlele ho Mr. Khulu maboloka hebal tonic ke moriana o thusang bakeng sa segame le letshweya ha mmoho le batho ba nang le mofetshe le hlahala le ho beya tswekere le high blood taolong o na le mofufutso o nkgang a bohloko o hanang le a o hlapile o hloka maboloka hebal tonic le batho ba nang di dikempe ha mmoho le lebanta le le ka gare kapa letswetse ka ntle le batho ba kgathatswang ke letheka boholo ba nako le bomme ba kgathatswang ke selumi le kgopo popelong ka boyona maboloka herbal tonic ke taolo ya dinako basading ho ya matsatsing le ho thusa ka di-alsa e fana ka matla ka kamogeng ka mane mo legatoletso wa mosamoo e fumaneya Bloemfontein batho batsho Mdaweni Muthi Shopo Thabantsho Bahlabani Pharmacy Velkomo Grace Medicine Bethlehem Bucks Cosmetics Kwakwa Impilo Herbal Medicine letsetsa ba maboloka ka pa ba WhatsApp le ho +2 66 5 00 71 061 +2 66 5 00 71 061 ka pa 078 369 4161 078 369 4161 maboloka herbal tonic
3: adi papa di ho le sadia
0: fem ho fela lo jalo mamelodi sa le sadia papa di le sadia fem mamelodi sa nna o se ba ntse jalo cashers my lula ho ke ne tambazwa Kedi petjo tsentse jalo mme me tsutsinya e robedi e setseng ka rolo nyana be ya papadi o brimidi bontsa bolo jalo empala jalo ke o ba ntsa mfolosi o ntsa jalo ene le takamane ne le thato le tseri ke re nkojolo ke mazibuko ba khwepela motong a hai manele isa mazibuko ba khwepela motong a hai e tsotsa ka ntle ka kwa ka mleng o ka bo phirima ba Mamelodi Sundowns ho tloa kgweding ya motshiano 2024 fetse papadi tse mashome a bedi a metso robongba bapala ka go lekana go tse tharo ga ba so tlholwe ka mantswe a mang itlhe ba bapetse hantle haholo e sale ho tloa lemong sane sa 2024 ba sebeditse hantle haholo jalo ka ntse ko nnele sa dipalopalo jalo ke ane bolo ka mane phamisa ke sike mang e ne le monnena shebang ka ndebele empalo jalo ke ane e tswetse ka ntle bolo e tla kena galo jalo ke Mamelodi Sundowns ba ya khala se batho ba ne Ronon Williams ka radi 18 Ronwena yaane ai ra jalo ka radi 18 e khutla jalo ka mothobi mbala o tsola ka ntle o di 18 ka yona mothobi yeo ai nka ene tsa se batho ba ne hape Ronon Williams ai ntsa jalo isa ka mo ngwa ka botshabela o ntsa bolo hampi Ronwena ai tabe na ne le tsano e ri bolo mo Romani e ya ntshenya lo hoja ke se mo kwetlisi ya ntshenya e di bapadi di rata ho neletsana ka bolo morao bolo nyana tse khutshwanyane mao ba bona Kaizer Chiefs ne ba pala le Richards Bay ka mane e ka mhlatshuzi ya ba thabo moloisana o nka bolo isa morao ine tsa sibatibane maemong a jwalo a dipula sibatibane ke seo se batla ho thiba bolo jwalo athe o sane teng ka mane sibatibane se bapadi sane sa Richards Bay sa fitla sa ka bolo maotunga a pita sene a ibya ka hari ke lebetse na ke mang se ba parise nompa ke hopola fane ke tulu ke a mo hopola hore ke tulu fane hai ke hopola hantle hore ke qabashe yena ke a mo hopola ka nnete ke qabashe ke tulu ai khona ai nka ba utungana a Brendan Peter sene a ibya ka hari e lore bana ba file se ba pari seno santo ke mamana Eric Bone e ka nete ine le yena nna ba tulu ke qabasha re tsola pele ka papadi ka kwano mamedi sate metsotso ka banya mehlano gore papadi fitlhe pheletsonga tasrenka metsotsong ka balo ene tsa obori modiba ka radi 18 e koba e fitlha poleti ya mohlola ka mane Brian Leona ya mohlola Brian Leona mo kwetlisime e ne le bolo o bue jalo ke obori modiba
4: ka mora motsamao o motle wa neletsano ya Mamelodi Sundowns tedile jalo ka yona Themba Zwane ya fitlha ka sakong le letshegadi ya ba koropetsa bolo e ntle haholo obori modiba ga e le Brian Leone ke ga le morago ganyane gore a ka fitlha bolong eo ya ba head ke bolo e tswelang ka ntle e ba ke bolo e tlhoileng setlhopheng sa Mamelodi Sundowns ba ka tlhaba ntlha
0: o ga mo mamedi siwelele ba tla lokela gore batle ba tshowe nako e sale teng ba tla lokela gore ba tshowe nako e sale teng gobane go gan fela jaba ga di tsamaye gantle tashirik meso sunga bolo ene tsa obri mudiba obri mudiba ene tsa tebo mukwe mukwe na ene tsa obri mudiba e mbalo jalo ke ani ne abankela bolo ka kwano Hamza Isa ke ani la jalo oteng ote papari ke poso baba petse ngane mo ngampi manele isa mazibuko o baba petse ngampi noto siwelele tu mamelo sa nausa tu mamelo sa nausa noto siwelele rekaro nya beria papari rekwano mona Loftus Versfeld ke ani bolo mo romani Tabiso Sasani winners as much money, give them to many wins at Jolabono winners as Yabanga, Debele, Debelekan, we saw a Chavala, and a pure Serini, a pure Balitini, but I got fit of a little young Gabono, and fit the Tatole Seri, Gian Baba gets a ball, come on, come on, Chavala Sundowns, Mahuta Jolagana, Tambazoni, I ain't got Moramona, Kiela, Binus as much money, Ronan Williams in Sakaloto, win the Sakawano, Maribongo, Cosa, come on, Mogabutri. Kalipiole le tsari ke Tashrik Matthews. Wa kena ka karolo nya swile. Tashrik Matthews. Wa ikwa la jwala Tashrik. Re lo kae ke le bone. Wa e khutli sana. Re ne tsa Malibongo khosa. Mora mo ka karolo nya Sundowns. Malibongo ne tsa motho bimvala. Bala ne tsa tebo mokwena. Mokwena ne tsa motho bimvala. Ba ka karolo nya bona Sundowns. Ba re bala bala kya ne Themba Zwane. Zwane ke. Ba re rajwa lo tsa ka mo ngo ka bophirima. Kalipiole le tsari Tashrik Matthews. Matthews ke. Ba ka karolo nya swilele. Ba ntse bolo jalo nna. Ba ne tsa obri mudiba. Obri mudiba ke. O le ka feta mudiba. Mudiba ba mele mele mele. La rojo le ke. A enka jalo ne tsa tebo mokwena. Mokwena wa ifitisa. Kyane. Si anda ntofu. Ntofu. Ka ntle 18. O ntse bolo ba ho phela maoto nga hae. E khutla ka tsa bo khopotsane. Potsane. O le ka o tatamala. O le ka o tatamala. Ke bo khopotsane. Potsane. O ntse bolo jalo o ine tsa ka kwa nomme ke ane jezama jezakeo o tla ka bolo ka tlo re tini jeza o ntsa bolo ntsa bolo hampi impa ntle le monyetle ngwa Celtic e wa siwele le mamedi ka radio tini ka baliti o ro ko ma bolo ntle ka o tiba mikollo ya mo sona mo kwetisi ba ba likile ka kwa no ine le monne na jezama o na likile mpa ya ka o tiba mikollo
4: o na lekile Mr. Khulu ka mora gore ba fumane bolo mme bolo e tla jalwa boare malebala e tla ka ena Tebopotsane ya ba heo sebedisa monyetla ona a ka kelela jalo a neleditse sebapadi se bapalang ka tlhakong le letshadi e leng yena Baliti a kropetsa bolo e ntle fitlang jalo tlhogong ya Jeza empa ha Jeza a seka a heta bolo ena gantle baneng ke bolo e tlolang mekolo ka godimo
0: ke ane mamere o setse metsotso e mmedi le sekotlo a re bapadi fitlhe pheletsong a thu mamelesanause noto swelele ke ane bolo boare malebala ele ka hotla jalo ka mamelisha nao sekiane tebo mukhwena wenga nene tsa masala lene masala ke wa fitisa wenga tsa zuko mdinyelwa zuko mdinyelwa kiane zuko mdinyelwa ka mrengo ka bachabe khutla mrako bolo ke wa ngane tsa masala lende ka karro nya sana sa masala kiane o tla ka bolo ke wa fitisa tele jalo kiane ni mne bale ka o kena ka na kisi ndan jofu we khutsa wenga tsa masala masala wenga tsa tebo mukhwena mukhwena wenga tsa masala masala wenga tsa tebo mukhwena mukhwena wenga tsa masala ba ka karro nya bobona masala nka bona wenga tsa thema zwane zwane wenga tsa masala lende masala ke wa nka wenga tsa obrimidiba obrimidiba ntsa bolo ya ma ke tsa shrika Matthew se ka ntle 18 ka bona ngoka bo prima o mongwe o kena ka radio 18 ke bona ntle Themba Zwane ka radio 18 mpa lo jolonga sola ka mroko kwa nomme e tsholwa ke yandi sam folosi e tla ka kwa ngoka bo prima ke ena sundowns ba tla jola ka bola hape Tashrik Matthew se o ntse bolo jolonga ke ani e tla jola ke ela Themba Zwane o fitisa o tara ha ka mane bola tla ka di mabikollo e ne bo se hape e le tebo mokwena e ne bo se hape ene tebo mukwena empa ya ka odi mamiko lo khetlene na tu mamelo sa nonsa not as we le ne ho tsate mo tsotso fela na hore papa di ke fitle peletsong ho tsate mo tsotso fela ha re shaba tsopa sena sa swele le ne re ka re se phetlo sa setle so ba ile ma se fumana kwa no province ya Gauteng ene le ha bana ba pala papa ni ya le kim ba ba pala ka le kana ka 1-1 le Orlando Pirates ke ka mo hem re di shebi shebi lenga teng mme o tla hopola gore setlhopha se nana re ka re ke sa borobong gore province ya Free State e fumane e na le ditlhopha tse bapalang boemong bane boodimo ba Premier League a re bone bolo keane mme ka molengwa ka botšhabelan e tla jalo ka Mamelodi Sundowns keane e khutlela bareng barbala mongwa jalo ke Themba Zwane Zwane ile tsa mokwena mokwena ke wa enkana wena tsa Themba Zwane Zwane ka molengwa ka botšhabela ke suko mdunyana wa suko ke wa khutlisa mme a ne tsa motho bimvala keane kiane o tla jalo ka boro ntse le noto swelele ele tu mamelo sa nonsa ere re bone ho hana kwa seile mari bongo khosa o tla jalo ka boro ka gore ka mlengwe ka bo prima ba ile tsa Tashrik Matthews Tashrik ke o tla jalo ka boro Tashrik we hata jalo ene tsa maselo ne ra ene tsa maselo jalo nge ka karolo nyana swelele ele tu mamelo sa nonsa ele noto swelele re ke re mathele mabenkele
5: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
1: mamedi taba ke tsena halala pitiki le kunutu le kgotso ya basadi khufa e utlisetsa pitiki ka di 26 September 2026 mosebetsi o kala ho renya le shumele motsolomong ho seng o fitlela lataga sebaka ke Old Grey Convention Center Bloemfontein ge go thabiswa ke batho bana ba latelang di halala tsa ho reserve ba ga ya pitiki mo sa le bananyana fela mahlapane a re wa ikwala wa ipula ipopembo mme ba tla be ba le teng ka ho batho di ga di japone bone malifu o teng ka gare o batho Dr. Madikwena ha sa le morao mme motsa re gadi-gadi le nang ka nna ka tsama ka taba tsena tse bangwa di tlhoka ntswa ke go ikate motlong e tla ba motsamaisi wa mosebetsi re ya khufasela ka pitiki pitiki e
3: tsadi papadi kholisedi FM
0: Moma bere re tsella jwalo ntho di boetse di fetuile ka kwano ma 3 Mamelodi Sundowns not us will take it and draw on them. Mototung wa bubedi huyena esenye ileng ka lonyena ya bubedi ya papari. Ike na joroka Tashrik Matthews. Tashrik Matthews we be ka hare mo mameri. Ita babu tata bobo holo swelele me. Jala ka ke tsalo si tore batalo ke la roho ha fela na. Batle ba itukise ho se jwalo tapa le tla thalla ka ra bashabane. Mirboni karuna pila papari bare ba tsheba tsheri empala ru jolo re ne ntse re bua mo kwatlisi hore e ka naba Mamelodi Sundowns e ba tla ho ba tsheya ka lo wale leng karolo nyana bo beri ya papari ho ba ne karolo ya pila papari e ka rena ntse ba ba tsheya ka lena la ka o tsheya ka upita Sundowns e ne ke ba pala lena la ka o tsheya ka upita ba bona hore re tla tse re ba tshejwang karolo nya bo beri ya papari empa ke bona karolo nyana bo beri ya papari e ka re Mamelodi Sundowns e ba nkile ka lena le bitswang ka gore ke katapane ga ke tsebe e ka nna ba ke katapane e ka nna ba ke sekgwekgwana gobane ntlha tse tharo mamedi karolong ya bedi ya papadi e ne gore sewelele se ne se tshwere gantle a kana karolong yane ya pele ya papadi nnete ya sala ke le mona le tshophodi lewa le bang Sundowns e tlile ka lona karolong yana bedi ya papadi ke a tiisa gore ke sekgwekgwana kere bolo mo tshobim fa anga bolo ba re mar balo ene sa tshe bo mukwena re sala tso fara ka mesu tsona hore papa di fitle pelo tson 3 mamelo sana sana to si welele tasrik mesu sona ka fita ke wa fita mamedi o na le mfolosi wa fita mesu o na le mfolosi mfolosi wa isireletsa hore tsona ka ntle goal kick ei bumari mabe ke se kibati ba ne sana sa si welele gift mutombeni ya sabata handa holo ka ro nya pele papa di me karlo ya papari ya papari ha ya motsamela handle le hanyenyana fela ho ya na sabedi tsanta holo ka rolo nya pele papa re bona tsebo go potsana nne ka mme go ka botshabela nna o tla go batla go potsana nna kwa ile mmamedi ho ka bolo ne tsa masibuko masibuko ne tsa tsebo go potsana potsana ke ole ka fetsa tsebo go potsana nne ke wa isi ya mara nya mane nne ke ba enka jwa lote tsebo go potsana hape o ntsha bolo hampe e ka nna la nne ka pane mphala mo mamedi tsiri mmamedi sa na o sa notse swilele me tso tsiane e me ne senye ileng e fihle pheletsong e tsa re bua jwa longa a ile tsa hanga aileta bedi aileta raro mangadi sia bulela kuntanga re bana le mapetso le kana nne ne se tsielo nama e ba shuba mana a mesebetsa ro fedile nne karolo nyana ya bomeri ya papari nne e fela jwalo mo mamerin e fela jwalo papari nne ele 3 mamelo sa nonse ele nata swele le nne hopola re nne re bile le ntla ya kutlwana le tlhaku ra ba le ntla ya sianra ndlovu ra ba le ntla ya tashrika mesiusem ke ka modi ke neng katenga karolo nya pele ya papari nne o ila tsama ntla motsotso kwa bo le shemela metso ra ro kutlwana le tlhaku ntla bo meri ya sundowns e kana motsotso kwa bo mashuma mara ro metso mina ka sianra ndlovu ntla ya boraro e kana motsotso kwa bo mashuma mana metso sipileng karolo nya na bo meri ya papari e kana jola ka tashrika mesiusem ke ka motho ba di tsamaile ka temo mamedi 3 Mamelodi Sundowns noto si welele me ha le tsena na hende ke na kwa re mo kotlisi a ka retse karolo be ya papadi a ka retse papadi
4: ho fela ho le jolo Mr. Kulu ha so sa lo sa fumana hore se so patsana sa se welele bo ne ke batla ba tshirele itse antla holo empa ga ba bua na go nyena papadi le ntse ba pala hore se o Sundowns se se tsang gore ba da dula ba ntse ba tlasela jwalo ditlela se tlhopa tso ba pala ga tsone sona se ke nelo a ke mo khathala ona re bona ka gore ba etse diphoso karolo nyana ya bubedi papadi ga go lo jwang papadi ha e sentse ilo o fela go ba re bona jwalo ntla ya bubedi e ke neng jwalo ka mohlankana eno a e leng yena ndlovu e ke neng jwalo metsotsong e masome a supileng a metsorobong mme metsotsong ena e mene ya nako e senyehileng re bona jwalo mohlankana ena Tashrik Matthews a sa ba ntlha le teng ga o sheba fumana gore bolo ena ke bolo e leng a bapolelo jwalo ke ena Sianda Ndlovu ka moramolao ka morao wa tlhopha sena sa se buelele empa he ha le sethibathibane Gift Mthombeni ya ba o tatela go tloga go tswa mekwalelong ya gae ya ba sebapadi sena Tashrik o kgona go fitlha bolong yeo pele mme o fitlheng bolong pele kgona go tlhaba ntlha mme re ka tlhalosa fela ra re tshireletso ebile e maatla setlhopheng sa se buelele empa he mokgathala o ile wa kenela mme mokgathala a o kena jalo ya ba bona ba Sundowns se ba khona ho tsaba dintsha ke papadi ya bolo Mr. Kuli fela le jwalo empa ha o fumana re se hlopa sa Mr. Sundowns tsela e ba pala ka ona ba pala ka mamello ba pala ka kutlwano le letsano ya bona ke ne letsano entle haholo mme le tshireletso ya bona papading ena ebile entle haholo bane se hlopa sena sa se bolele ha sa tswa se fumana monyetla wa hore ba ka fitla mekolo ya Ronan Williams
0: Harle boya mokotlisi ke ka motho le tsa maile nga tenya mo mamedi re a le boga nete e fitlile pele tsong papadi ho le jwalo ile 3 mamle sha now se le notonga se hlopa sena sa si wele ile me ho le jwalo hene re rata hore re le boya bohle ba bileng le kamelo ga so nya papadi na re a le boya le ka moso mamedi re re wena motho a pili e re lokela hore re mo le boe ka lebaka la tshietso ya ho re a le boya se ba pali se ipa botseng ka magwane papadi ena mali bongwe go khoza mna hlopa sa mamle sha now se ho le jwalo he re go tla ipapisa tsa gaso ntwa ke motlong re a le boya
1: Mr. Khulu ke lebuile ha ho lohle le coach Ntseki ka mo le busiu bo botle.
0: Kyota
1: ha se mohe. Mabedi ke metsotso e mashume a mabedi metso e supile ka morago ra ya borobo ha idutse mono he nako. Ke lokela go ke kopane le ba magona tsohle. Ah ho bita ba dingata tse bang ba re fupareletse tsona siumbona. E re ketse tsena. Hele hele hele hele hele hele hele hele hele. Rope.
6: Ke ona wa tla menzwa ke re go ntse tla mme re hla ka mana ka Dr. Makwa, mme Dr. Makwa ke ngaka ya moeto e sebetsang ka sesotho impasa la ola ya sa qobole. Jwale Dr. Makwa ona le meriana e tle ke thusa batho ha go lokatsa le gethileng. E re ke tla ke bontsha mo meriana ma gona tsohle kwa ona o ipabotseng. Ka o thusa batho ba kulang le ba sa kuling. Ma gona tsohle ke mogela wentse ka mago a ditlama, mme ditlama tse jwalo ke ditlama tse hlwaweng tse fupege melemo e mengata haholo. Ho ka thusa mmelo ha o le motho go melo wa ho ka bona. O tlo o ithlwekise ka bona o sebedisa maswala maswana a teng. Ka mogwa wa tlhole ho bona. Ma gona tsohle ke nngwe tsho ke cancer ntso wa sebedisa e bile hape o ka tla wa sebedisa go qobe cancer la ba cancer sentse le tengwana moro a go no mogiana ona wa magona tsohle o thusa ka go phekola cancer e jwalo batho ba nane tso tshegile high blood no ha magona tsohle a di laola handle di mae mong hana pa hetseng o tlatswa madi le hubula methapo se solo nya go wa di tlotla melengwa ha mo no sala fela tsele ka neng hore mmele o di sebedise o phekola mathopa di tshelesa batho ba lang ka surumi no ha magona tsohle bo mme ka dinya go tsa bona tse saeng handle ha ba no magona tsohle bo ne jwalo bo mme le ga itse di tsa bona ga tse ba go bona ba sebedisa dipilisi le diente ba sa kuli ba ntse ba phetse hantle le molemong ona o thibela bogatshane bo sa ga go amedi batlela ka ditlamogao tse bo suile go bana jwa dinako tsa bona ka moga homo di a lobokana o fana ka takatse jo mogena ma gona tsohle o hlwekisa diphi o hlwekisa senya o gathollla mmele se sola sa mmele se anyolwa se be maemong ana paetse o ntsa se jiswa ka mefuta o tle mmeleng wa hao o otlolla mesifa dikirempe wena mono bona ba tswetse le bagatshane no ha mogiana ona ma gona tsohle o loketse lo ngono o le ntate mo hole molemong wa hore manonyeletso di holo holo bi go tlwe hoko ile ma emongane pa tseng ka mogiana ma gona tso le re boetse hape gena le mogiana wa ne wa ntata isa ke ma gona tso hle ya bana o ke tsebang hantle go ngwana a se motho a tsa ba go bua gana le bothata empa gona le motswadi tla bona ka manga matshwao ha ngwana a se a se ma emongane pa tseng mogiana bana o tengwe bizwang ntata isa ke ma gona tso hle ya bana a thuisa bana ka ho ntsha tsilana ka ho ntsha lelete ka ho ntsha lebe se le ka ho ntsha manyoa e bile ngwana ona mogiana o a ke ke ngatswa di zoka poli ka pedi le ha ka ba fela ma gopo a sa tswa le ha ngwe yena wena ya nan le botata ba le tlalo a go tsebeng Dr. Makwa ona le mogiana ona o bitswa ma gona tso le skini ke medi o ntsha mo thata ba letla la hao e ka ba fela motho a ile ngatswa magopo yo le magopo a se a se di nthotseng tso se batlong sa ho mono a go nke skin ge medi o tsasa mo go sebedisa o iphotla ka metsi fela sa nanse se pa o gata mono o itsasa ka ma gona tso tle skin ge medi bang sa di tshuba ba di tata moloko me nyama le maqeba a khansa ka ba maqeba a mollo di phaletse ke ma gona tso tle skin ge medi a the batho ba lang ka thata ba ma hlo bona ba tsebe go ma gona tso tle a e ke ke mo giana ba no o lwantsa mathata o tle a mahlo e ka ba mahlo a la mahlo bo tsikinya le mahlo a tswa mmela ka pono se se falang ka pona ma mahlo a opanga ba mahlo lwa nye khanya fela lwa motho a khannang ha e ba bosiwa o khana so tlo o khanna a go nke magona tsohle a ike o tlo o a sebedisa go thetsa mago thodi a mabedi fela ka mahlong ha o go bala o tla o thusa holo yale ke a fetu a ketsa jela ke tla ka mona ka ho ntobele mogiana wane wa dikatla ho le mahlo ho nolo ha o tsira hantle ke taba tsa ho dingata tso ka wa dietsang empa di hlo ya ho etsa hala go tsira go ntobe e tlo bula tsela tsa ho e tlo sa senyama e tlisa mahlo lo ho wena o motho a santsa a sebetsa empa ka go mo sebetsiwa ha o taba tsa wa di tsamae hantle ho ka go mo sebetsi a go nke mogiana wa ntwe motho e mongwa bana hana go mo sebetseng a ka qetella a diela go bana a diela jwa go bana fela ka go mo sebetse go le bolutu a go nke mogiana ona wa ntwe be o sebetse ba le mo ka bangwa ya teng o tla fumana ho ntse go le bolutu motho a ba tshang ntwa du tsama ile hantle dikamano tsa o tsama ka toka botsa ka lapeng dikamano tso le tsame ga tlo dikopano tso le ka o fela ha hona ntwe o tsama ile hantle a go nke mogiana wa ntwe o tlo o sebetse empa pele nka tswela pele ke tlo la ka tsa go bua ka letswa ile ya ntwe ntwe ba of salt
7: ntwe ba of salt ke letswa ile mo tsholo letswa letswai le tlisang dipeto ho bophelong a batho ke letswai le tlisang dipeto tse kgolo haholo ke letswai le tlosang senyama ke letswai le mahlonolo le tlisang mahlonolo a hao a tle ho wena ke letswai le bulang masobana a mmele ge ntse re bua ka letswai la ntobe ntsobe ntobe ba sold ke letswai le fodisang serame sa masapo letswai la ntobe le theola stress letswai la ntobe le a kgatholla letswai la ntobe le fodisa bogugusi ba maoto haholoholo bathong ba baholo letswai la ntobe le thusa ho se omelele ka pelenyana ha o qeta ho tlhapa letswai la ntobe le thusa ho nkga monate ka dinako tsohle letswai la ntobe le thusa ka moge ha o hodula e nkga monate ka dinako tsohle
6: fela ha o tla baneng ba sekolo mona bona bana ba tembeleng o tla bona ngwana motsheage mona ha lelapeng mane a sa ya sekolong a le bohlale bo hlola nyemphaka la nkana go fela ya mose ya sekolong sa yamane ngwana e ba ngwana ntseng a gobala fela ngwana a tsetsekane ngwana a kgathetseng nka letswai ya ntobe fitlhe wa oma go ibetse ka rona ha o a go ibela ka rona o butsiditsela tsa go tlhotse meleko yotlhe le kgutlisa meleko ya go kela oben bayona lapeng mona ga ba ntlo ya koma a ko nke letswai lena la ntobe ga e ba fela bana ba gobala gantle ba phofa bosibu go e bong ya ntho a ditsamaye gantle a ko nke letswai la ntobe nkano mogotsa bala tsa mogala fela le tsebe gore ka ditho tsa godi yona ena e re tlang re lebile leng ka thoba ka ditho ge tlabe re le manager buyane mogolo ka boka motione e kgolo ya magona tsotlhe ka ditho tsa godi ya thoba ge tlabe re le mono Soweto manager buyane mole e be ka ditiring tsa godi yona ya leshomeo ge tlabe re le ma deep blue square
8: Ke le buile ha ho lo ba hlomphe.
6: Di khomo mme.
8: A simo he.

kang ke mo rena soe hla thopi tse kang o monetse ntswa ke mpesi go ikate le seri ofeo.

yena motlokwa mogala motho ma tshotso motho ma fokotsane a go behela kae ngwa hola le tsabela di chachane motho ma ka ibe se fo nna ke motho mo go podi ya pula motho a se hala se gawile motho nose a se gawa sentse le ho ho motho ma go ke motho bo ngkhatlele le baka ke nna motlokwa o tshotetsi ka sebelo ka mpana ka dingko nna ke setlogolo sa bafokeng bafokeng ba mahuana mahuana a botlalane ba gasa ba kampeona ba gasa dikgomo ba gase le batho ba qetelele ba gasitse dipudungwane nageng gobane ba gama gase e ka re dikepolana e ka re dinku di tswa mokgwabong bona ba kgabele ya tsatsi mora modikeng kgabele ya tsatsi se kgabelana bitsong la eya ya ba ke a sejaka seboko sa batlong ba ka ndlovu zidle khaya swelebelung batho ba sebesane sebesana male ha pula e naka tsene boya benyane wena wendlo bayethe tshu ke bona le botsana le sampose le eme masina go gene dikountsa matso le rena ke ngwana mang ha ke ngwana ke mohatsa motho wa ka ona le motla ntshwanela le molelele tswang ke a foka ke busi nna ke moradi wa ntate tshwenyane le mme mampesi ga itse di ya lefu le ka moeno ausi a selwane le sa longwana mme mamogau ke nkgono wa bananyana fela nkgono wa kananelo ke ananetswe ratang le ge fene fefe ngwanana ya ba go botlaga motho o bitswa re ya gabilwe ngwanana le thabo la mmae ngwananyana tlhafutse ntle ya mmopo ke rakgadi wa tlhokomelo le bokamoso ausi a selwane le saolo wa gabo lefu le ka moele motho ke tsho ke re la ke le mobe ke tswetse le matho ga e ba ke digang o ntse o lokile

0: Now mucha wa Afrika Borwa ya batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba bohlokwa ba mosebetsi le ho qala mosebetsi wa hao ka matla. Ditaba tse bona tikitsena. SABC ena le menyetla e 120 ya ho ithuta mosebetsi e leng di internship makaleng a fapaneng. Re fa batjha ba batlanga monyetla wa ho fumana boiphihlelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12. Ha eba ona le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7. O ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. Eba ona le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, television le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.
1: Ke tseo ditaba di buletswe ho fihlela ka la 10 kgweding enana, ka nnete Thapi Fulo fela le raha metsi a sculpture wa shebile. Ho sane ka di-10 butse utlwa di-3 o fitlhela di-10 he ha eba uno ke gona e ntse o a tatasela potlaka ngwaneso SABC internship program ke tseo he molemong wa rona batho ba batjha. Mamediwe metsotso e 10:01 pele ho hora ya 10 mo mosi wa tshweu a tagabala ditaba tsa ho qetela ebile ditaba tsa hora ya borobong le tsa hora ya 10 ka tse di tshwanang. Hela dumelang batho.

si ngwanaka jwalo ka nyala si ngwanaka Barikite au sintswa kana ke umametse ka thata o ntabola ka diba Re bone eng ke dibitswa la motheno ka mane ka molapo ka so wethu Thulwane mophiti ka thabantshu go bone wena ngwana Yesu Ba re ntswa kana ke o hlomphile motswadi ke laboga go ifitlile nako ya kogiana ke madoda ka mona ka mma digetla drums back Ntswaki lele Ntswaki wa banana le bashanyana Ha ke tloa mona ke tla famola di dieta nke ke le ka diwana

come up. Ai, ai, ai. E aí, seu Jevin, dá uma lá, foi.

Selina ka mo ka pare isi ka tuma ntsaki ku mametse ke le ka mona ka pochet room ke nna Benjamin Makutu bariki go kwa be di tsen tswaki ke morena wa makoteng ka mona ka tau kutlo e ka ke shatswa ka kubu modibue e ge ke bona metsotso ya dilo ho robedi tsena pele ho hora ya le shume ke late sa madula e o go lo botsa thelejane na le nyalo le ba ba ge le batla maikemisetso le batla boitelo a ke le yene lo bona go le nyala ngo gona o phela ha wena o go tsa ke tsebe ba utlwa hala

0: Buma mpudi, babela na ntote ngata. Ho setlela, buikemisetso, tjantjello. Baba mbona, ha ba hloke ho ba lebaleng, hore ba be buma mpudi. Moputso wa bona, Carling Black Label. Biri ya semmuso ya FIFA World Cup, e etseditswe buma mpudi. Afrika Borwa e ba sharp. Ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: Le Serie FM. Aquí mole.
2: Le sedi ke mollelwa, mollelo wa ka, mollelo wa hao, mollelo wa setšhaba. Mamedi metsotso e leshome le motsholomong ka morago re ena ya leshome. Hey, la tšhaba la ba la dikela ka tsela e sa thabiseng lena letsatsi la di 9 September 2026 ya ba isile masisa pelo ka gare go SAPS profinsing ya Foreisetata. Kore kukwa e le ntho e kutlwang imela pelo ena ka le boko le tsohle. Ha ke utlwe na go ntse o thweng kore ka re ntho tse ding ke togo e ka re ba o lekanyetsa gore ga o ka thwetse o ka reng ebe o tla nne o hanane le maikutlwano kapa ka tsela tse ding mo go utlwileng tsa lefu la Sajene Kagedi, Mahlomola Kagedi o siile lena lefatshe. Sajene Mahlomola Peter Kagedi le bitsitswe la gae lebitso, mme ke gona gore re molokolle. Ntho tse dingke ke shukire ka re gono ya ka thato ya rona e be Modimo go botsa pele, e be re mo fa maikutlo fela ge le ena o sebetsa ka tsela tsa gae. O na tseba gore e tlabe ga o le tjena Mahlomola Peter Kagedi o tla bitsa lebitso la gae, mme o tla arabela gangwe o tla sia thoto. Ba re o tla bofa thuto wena a dutseng Mahlomoleng, bona go itswe ke Jehofa ke tla go tla ba ai ba lefatshe le naka letšhikitšane ke bapatise ba tle ba tshwarwe. Mme Mosotho o na tiisitse a re sejana se setle ga se jele. Jwale go tloswa motho ya molemo bobe bo so fitlo yena, jwale o thole go setse diesola tse re ipusang di tlasala diesola ke boma. Ba akaredi pheping maloko le be bang ba kopana ka tsela ya kgomo. Lerumo lena le re tlhabileng ga le ya tlhaba lona le lebang. Wa tseba ga o tseba motho o mo tseba le boikokobetso ba gae ka tsela a ke tsebeng tate Kagedi ha genne na ovang check ya gola ba mo tsebang ba ka mo tseba fela nako e ke mo tsebileng ka yona a na bile a tla diphaposing a tla le mananeng a thuto ke le teng ka ga studio ke mo tseba ka bona motho a ikokobeditseng ka tsela e kgethile. Ka bona motho a nang le botho, motho a o fang tsebe ga o qala o mo botsa ha o mogwate ga o fe attitude e batho ba bama ka o fang yona. Ga se ntate Kagedi eo o na le nako ya motho a o mamele na o reng a o fe ntho o e tlhokang kapa o mo botsang yona. He o tsamaya batho ka nnete ntate Kagedi jwalo o fela ka nnete. Hei mamedi a ke tsebe fela he go etsaetse tsamaya mokgethwa. Ke tla kopana ganyeng le botlhe ba tlhotseng pela konyana ba bina topollo. Dafita ha ana a kulelwa ke ngwana o na sa je o na sa hlape o na sa etse letho a dula thabeng a rapela. Ya ba ka mora gore ngwana ha a hlokahale ba mo tsebisa ditaba tsena tse bohloko. Ya ba o re ya neng a kula o fodile mphe metsi ke hlape le mphe dijo ke nwe le metsi ke nwe gobane ya neng a kula o fodile bohloko bo neng bo le ho yena bo fodile ka jeno ho thajwa moreneng ka jeno le hodimo le nyakalletse empa lefatshe le setse ka seboko pepi
3: o wa ratwa o wa le

0: Chapelo Mohulu, o ijagile ka Robiki, le ena o ijagile yena Koriana, ena e reng ijagwe ke mang ho tweng ka monana.
1: La memis. Hela. E ga ba morana sa sa o kae ha o finyana ka nka di mele nna ke be hona mo di nyanyeng. Ha ho lu jwang ka na ko e. Halala.
0: Le ke imetsa di nyanya.
2: Njokana e.
0: Hello.
2: Mwana mpesie.
0: Awe. Oh,
2: hey. E jarwe ka mona ka pirenye juice ngata. Kona ke ntseng ke lukisa dintho ntse ke polisha ditupo morena. Boisa ke tlabe ke lelemela ke lebaka ga gona.
0: Tsamaya hantle rato laka.
2: Strekeng sena sa mafiteng motsotho ke hapatsa ke tlabe ke le ka mono re le ledingwane moo. Ntsokana ke majara ka lebitso.
0: Majara o ya ledingwaneng a osima wena kapa utlwe ka ga ketse bo o tempisa. Ko gore le nna ke re na le passaporoto nka tempisa o ntshia o ya ledingwaneng tswa ke ijagile ka mona ka thabong ka Welkom le gape le di botlhoko o tla loka tleng batho ba modimo o tla loka.
3: Mela ausi ntlwa ke moetsi ya tlou.
0: Ejere
3: ke le ka mona ka ntlha lentle. Ke motsei kembongo. Ge bohloko, ge bohloko ka nnete, ge bohloko ke ponisa leno. Ntate eno ne ke mo rata mpele ga ana bua lesedi monana. E ne e le ntate a gabang dipotso gantle gampe ka pelenyana a sa o senyetse le nako a o mmotsa potso. Ha ja go mmentswa ke.
0: Tanki ngwana mme ke tsona tse re tlo mo hopola ka tsona.
4: Khotso mmentswa ke khotso mmentswa ke. Wa phela mme.
0: Ke itika wa tsela.
4: Halala. Ai, o tsere mabela thekeng ka mona ka Jameson ka mona. E ya nqeta nthomi kent. O tsere ka 88.4 hao. Ntse ga harela mona mme ntse ga harela ke la ba ka tlwela ho harela mona.
0: Ka
4: hula habi di hararo uwe ha holo jwang kana go se e itebela hle mmentswa
0: ke o ke u pa harela ne ke swile thank you pa le sedi
5: e tsa ke dumela
0: mme
5: ke ya re ye ke le ka mona ka Facebook zone ya ke
0: eh
5: man ku mamete u ke u yuva ntse ke na lwe u rata hule
0: u rata ke
5: nna ke ra ke kala lo go kena
0: a o hle batho
5: ke ne a ke tsebe ho bane
0: ha u go boke no a tsebe le nkang ka u suna
5: ah
0: u suna wa no a khala wa dipale u bile u kopo una matsena di lla
5: bye bye
0: skat bye ratolaka di sedi abuti
5: anda ka go mana tjani
0: eh
5: a tsho go di di jang ke ka mana ka nna le tsaka sa ke di tsaka ke le tsena mantsho go sa
0: ei mukoso
5: ha monate
0: ngwaneso
5: thank you
0: ga itse di ya kahle ha ja gwe le sedi
6: hello jamana
0: hello
6: ke bona dona
0: ei puso e ntlhola ba nkuvetse ya ke monate ya ntlhola nna ke ba tlhuba
6: I'm going to go to the house.
0: Cho. Hello.
7: Namako motho ja o di nna.
0: Ka nnete.
7: Oh, na landani ka bo yona yene e ka 9.0.
0: Eya.
7: Ke tsaba fela buima bo ya ntsetsu.
0: Ke a buto u dali nna ke le jena.
7: Oh, no ka nje ke nne mntu.
0: Skola ya ne ke le buile gaitsedi ya ka wa utwa.
7: Ao ha gona taba le motho e ba ntse a go betse ke botlhafeng ba
0: ha. Ah, o tla ikolota le mong, o na ga ke ena.
7: Ah. Le go ile nna le mntu.
0: Thank you London. Le sedi. Hello. Oh.
8: Eh, ka tere ka ka tsintwa ke go le mboya la mkwena.
0: Eh, ya kwena.
8: Eh, ke re ga itse ya ka ke le mobile for jere khatsedi ya ka 88.4.
0: Ee, hey, ko file ba le fo yeno ka o fela mokwena wa utlwa.
8: Ke le bua gaitse.
0: O ba jwetse ke tsholo jwalo.
8: A
0: ke bua. Ai jawe.
8: Ai
0: jawe. Ai jawe gaitse jang.
2: A ke ya sentse ke me isi ga mola. Ka fana be di ga mona sentse ke jare le mona mae. Ke jare le mona e sentse na lo ena ona e so. I love you.
0: I love you too, Macy. Meisana, hello.
9: Re teng ka eng ka na?
0: Re teng me.
9: A ke bo ha u fela ha re ho ke nya shimela ne tse ne di tswa kana ke jarile.
0: Eya.
9: Ke mo khone ska u tsa tsone mona hle.
0: Hela mase ka utune ke le za sthogone mo no fela he ke tle ka tse bohloko che ya ba ke tloka lo ga ke le mpontsa mase ka utu
9: a se
0: ne re pata o ibile ha ke a finyella lifum fela ke la ka hlamono ka moga o kutwetse bohloko tseno hona le motho e ke neng ke motsang a nansalla le ngwana ka ba ho kutjeke le mosena ke se gate ho hang ku kwa singetsetsa mohlolo
9: a
0: ke se se fela nna le wena ntse re tlo kopana mase ka utu utu
9: a se tlo kopana
0: ke batla bona mamo hatsela mahlong
9: di sa kopane ke di thaba ntwa
0: fela ka mikiti ke a tseba di a kopana di a tiana ka mikiti
9: o tsebe ke ntlose tsa fela nna ha ntse ntse ke mkhosa ke la mpaka nyalwa fela ba sothong jwale ba utswa le melaka
0: o ya thetha ka lokho
9: ke a thetha nna ke a thetha
0: ke a tla o tlo nthethisa ka mono
9: nokgamele mo kwing
0: ke a gola le batho bane be ke buang ka bona he ka nna bao ba tseo bane ba ya thetha ka lokho
9: ke bomang
0: ke tla o jwetsa ke thotse nomogo tsao ke tla o tshwara ka thoko
9: okay
0: ratonaka
9: ke hantle
0: hela thank you maska utwe ho neng ke ketetse ho bitswa monate maska utu ka re o ka ba re lapho
9: not 2004 for love
0: wa tsama ku lwetse ka re nga ithetha fatse ko house phone ke le le tsatsi ba ho neng ke ketetse ho bitswa monate ke la ka tsa lo usu bye bye maska utu
9: bye
0: bye a re la fo ka u kwe ka tsetsa ka ri u kani bye bye, love. La visto. Melife. Fidere. Ke nke ba ba ga go fela ba o qetela ke ikwale go bana ka nnete ihletse ke tsheletse ka go ka moga 11 o'clock. Hello. Re teng le kae? E bo tsana le nna.
10: Wa ke ba se mphamole ke se mphamole ke mosadi mmentsa.
0: Ah, ski si hle. ke akhola ke nana sa wa tsiba nako tse dingwe nagane motho o bametse ka dijo fela ya ba ntho ke akgola e sa fitlhang tsebeng tsa ka phephitlhe kgaitsedi ya ka phephitlhe ka moatsao a o santse o tla fola ke nako fela e fodisang motho mpo o tse ke tseba leeto leo a go tla loka tlhe sekemekeme tia ba loka monna bana bano ba o shebile e re ke ikatelle ba ba bedi fela ba ba bedi fela mohale mona oi ale
11: hello mme le kae
0: re tenne kae gaitsedi aka
11: a ka mo ha mme wa ka
0: eh
11: a jo mme se ke le ka a RTG ka mona nne ke a Bloemfontein kwa
0: o tlo fita hi nna mo
11: Hey, me wa.
0: Kwa tsa ile sin, ha ile sin twe e phahameng yeng togo. Tshwantse ho bile o tla nye ho hekeng ya SABC mo. Ba la ke ke ya tsiba tshe di getha di baka ye o tsa mang ka ona. Ebe ke qetella lena no se ke le ka ha ga logi eno ya.
11: Just mate.
0: Ah o hle. O tla lo. Ba re
11: di kgolo di bohloko nne wa ka di makhaswa tseba.
0: O tla lo ke ka golo ya bophelo bophelo ke ka golo ya lifu lifu ke ka golo ya bophelo ka o fela gona re tlo tsa maleto leo empa ke sa tsebe nako.
11: Wa tseba nna ntwa ke ha ke fetse utlwa ya ntate ka redi.
0: Mm.
11: Ke a utlwa engwe ya mme a ngudisetsa ngwana ya ntse a ntlokomella ngwana.
0: Ah, emman.
11: Wa tseba jwale ya ba ke ba ke ba ke sa shala ke tseba hore nka shala ke etsa mme wa.
0: Ke utlwa taba yo tshwere le nna ka agastiki motho a nang a ngudisetsa. Ke jwalo ka ke theuetse jwalo ka ngkutlwa tjena ebe o setse le ngwana ka. Ke yena ne ke bua ka yena tjeng ngwa za strong. Phephi ngwana so ke ho tshe na bophelo ke yona nthwini.
11: Ke
0: a dingwa re ya ha salata ho bohloko fela ha ngwana a tla lefatseng ka thaba ha motho a tsamaya go utlwa bohloko fela he ke kagolo ya bophelo ho tlo ba jena ka mehla ke ka hona ke ne ke beile magangang a gona le pageing la gona ke ngotse ho thwe ke ntwe ke tshabang ka o fitisa ka re ke tshaba lifu batho ba re ntse re tlo tlokala e ke a dumela ke tshaba ditlamo ga o tsetliswang ke lifu ke tsona tse ke di tshabang
11: ke nne te mwaka
0: ho tlalo ka gaitsedi ya kahle muelo op.
11: Thank you, Mewa Kamujimukyo.
0: Asimo, he?
11: Thank you.
0: Hey! Ko ga re sa tseba re reng. Ko re ha re o tla ka mona o nana eno o tlo tsile yena o re fa ka tse bohloko. Hale!
12: Ha, in tsaka le ngwana mme.
0: Thoga, my darling. Ko re bile le my darling yena ke utlwa ke sena matla yona. Tjhele gala ke. Wa tseba ke eng? Ko ga ke tsebe, a ke tsebe ke re nthoga ke utlwa ke le bofefo ke fokola.
12: A le jolo ka nnete o na le matla wa tsantsa kana a ke a iputsa lena gona nka bitsa ke fitile ka nnete a ke.
0: Ya.
12: Ke jolo ka nnete a e. O re tsi.
0: Ke ba batho se retse ba di tsietsi. O tsebe ha o ile wa wela ka gara gotlo ha o e bona ke o sotse ba tswantsu o ele ka tsela efe. O ska mamela. Mm, a so itse bit gotlo o tshe o tla teka teka.
12: Hai, wena nne a tshe hai.
0: Mm, se re ja ride ka pelotse botlhoko thora my darling gore wa tseba ke abuti skebe ke melena se kang khatatsa ne re na le lona ka ofela mola hupo o tibello manoto ba sa di ulaitse ba wena
12: ah ke tla utswe ke maketo
0: yo mamedi ha ke tla qala o bona abuti skeme ke me ka mahlo ke ne re na le yena bothoga mane sa solve ke ho khebe ya o tibello manoto ka tseba batho ba no mahlong he ke tla qala go bona my darling thoga my darling ka motseba mo fela he ke tla ri a ski se abuti skeme ke me phepi ga itse di aka ka o hloka lo ke mfumaji hey ntho tse ding o jwale o bua diphagella na hona ho ke ka hona ke reng ho di sa bona le di mono e ha ba bona o titibela o tsebe o kana hana na bona o ba siya ba le jwang o lokela o be o tie gaitse jaaka o be monna tia ge gela nna ga ba basadi tia jwale o tsebe o se o le ntate mme ka jeno jwale o ka rena ge le bo mme ebile ke le ntate wena o ntate mme gona ge bo mme ntate fela he tiela bana banotlhe molemong wa bona modimo o na o adimile o bone gore go lekane gore e be le phela le motse kae fela ga ba letsa phala ke sa bophelo. Mami di metsetso e robong ka morao ra tshimela motsono ke lebuile hle ka mo ka me haleng ke lebuile ka di WhatsApp ka mono mo ke tathola sebaka ke nne nne ke dipenye ke nne ke di bapale ke nne ke bale fela he e ri ka ha re ka go lonya o qetela lenano lena la re mmoho o tsebang re qadile ka lenano lena ka mogwa wa gaso ya bolo pakeng tsa Mamelodi Sundowns le Siwelele e re ke fitise go bontswa kana ha ke tloa mona he ke bonena di ntshupa ka dintho leeto lena le nkisa go kae ke atla ke tsebe o titima ke atla ka nqena fela ka nqena
13: nako ntsa tatlhelo bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Pues soy Jesús. Peñaste, sí. Menti, mentate, enjaquete.

0: ahlale phansi baba umthetho. Lekhala. Hore nka tsamaya ka mo ke sa tsebe. Le ba ka le teng ho bana ho na le ntweki lata.
1: Ha ke tlo go tanto mo le ngwe hle bana. Mane
2: le maelo.

0: Hai, se bohlokwa di file mme ntswaki. Se bohlokwa di file. Hobane Sesotho se thata hobane ka nako nngwe o tlo fumana hore motho o wa mahlomola jwalo e le hobane ho rellwa. Hangata ho feta hanyane batho bana ba bitsana ho mahlomola bana ya ke. Hangata ho feta hanyane o tlo fumana hore hlile le mafu a bona ba bohlokonyana tje. Empa he le alo jwalo ntate Modimo ha tsekiswe. Empa mo ke leng teng ke mona na. Ke ne ke re le nna mmempe se ke jere ka maetla ke le ka mona ka Carlton Field. Ke tla ke swetse mona na bua ang ko fela moya. Ntate mahlomola ka re phomole ka kgotso. O sentse re isa matsiso go bohle ba ka re di isa. Le ba mamedi bohle ba le sedi.
1: Dintho tsa bona.
2: Re kopa hle, e ka ba ka o ekeletsana ra 30 minutes.
1: Ne
2: di baje, dintho tsa bona.
1: Di baje, dintho tsa bona.
2: Ke re ngwane su, 30 minutes, a ka ba o fe 30 minutes hape.
1: Au monna.
2: Ke papa tshiamo ka tuile.
1: Papa tshiamo tsa ka di baje.
3: A o sentswa, o sentswa, ya buang ke thatome tuwa mo teng ke tumene nje ke sfanteng. Ko mami ti adiwa je adiwa je ailo ale radio ale radio tango
1: le papa tsia monza re di ba je ntho tsa bona
4: e la o sentswa ke e la o sentswa ke e
1: la e la
4: go jela ka 78.40 MHz ei o sentswa ke le a jala fa sempalo gore man
1: ai lona a
4: a wa nte te ga re di bana e motswana fana ka ditaba tsa bo qhetseke mana di tlo tsa molao ba nna a free state ba bona ke matlo tlo la re fa tsona bana
1: ya ne
4: ai go thata ho bipa empotla lo ka sentse ke tsela ding ka o fela re lo tsa matileng ya tsa maile mo yona ai papa se ba khona ka mona ka Johannesburg thank you
5: Mmerampes, isbewa li ka randorondoro mwona SG-Code ki etza night chief ki le Kendall Power Station kuma metse ka 88.4 ay, tawuda pikaratse ino man
6: Dumela o sentswa ka, dumela o sentswa ke mtlong kuma metse ke le ka botabili ke mpota bana nche banna
1: nche banna
7: ee, tjokana Bona ne ba satse ba tshwere taemane ngwana ka.
1: Bona.
7: Ba itwela.
1: Ah, o bona.
7: Ke na le wane le ong le hloni hlokoloza ka sibukeng zone 10. Ke re ha idume kuriana.
1: Thank you Tony. Mama di ke message le tshwele metsi supile mpile ho ga ya le shumele metsi e mmedi. Ke ke ke ina mise ho ngwana tshwenyana ke tla ine mo tla ina molo ha tsholole o ka o kekena ka mona. Shalana ha itshware re kene batho ba. Mathatho mphele maule

0: bososela difatlhe go ntla basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
2: Otimo e mona e se le 3 pas 12 mo o se a igwale e ya ganete mona o tla loka ke se bohloko sentse ke hlama mona. Hai. Hai monna. Ba le lena ke ntse ntho di sile monna. De ke re ke di nae. Hai. O tsaya ga se ba le di email tsa mga ga mo le ska ba ntse re la ba na ntse o puta mo. He he.
3: Ya, ke ka go tlo mwana mo rena.
2: O tsama ya ntle hlangwaneso. Mo ba me di dumela. Nna ka lebitso ke tsholo le o ka oke banna we alright hona mathata letho metsotso ke na ile hantle go emene botsekeng ka mora gora ya leshome le metso emedi. Nna ke ka lebitso ke tsholo le o ka oke nna o ka re kuba bosiu nna le wena re horeng ya bobedi mamedi ke lebile go lohle ntshakana na tshwere koriana maobane ka labraro jwale ntho di tshwere ke rona jwale re tswela pele ke ntse ke le mona province ya Freistata mona ke ka mona ka Lady Brani motho ke yona banna ke star chalale o bua ka mampho motho wa thungthung motho wa baswabise mampho dumelang bo

0: ena ke ja bu tsebile tsonya le sedi. You are worthy. O tshwanetse ke o roriso. O fanele ha ena ke arabete. Nna na ukla RQB ke la bone bekeng ona le tsholo le boka o ke ke ke re ke mnga phofu bana ba re smart ya re bathong hempere ba tla ka burikgweng e ka usuka duma go hlopo go ya ka mogote wa dinga teng se fitlile hena kwa ne mo mabedi o tla ntshwara mane ho 0860003084 ka pa o ya ka tsapo nga bana 0797585066 go na mo ke le nteng hle o tla mphumana mo no re ke re tsose batho bana re ke re utlo rena ke bo mang bana bao ba tsosang go le sedi FM e ke molela kgwedi ke yane ya botšhaba e goreng yona mo mamedi e nete ya sala rona mono fela he SABC e o tadile mo tse 90 e ne thewe kotsi ampe
1: ha sale dilemong tse 90 ro fa ditaba tsa bohlokwa ro fa ditaba tsa nnete Dipali, hake sabua. Rofa le sedi, rofa neti e feletseng. Minona maiku. Tholo ya rona, ine ibile ire kopanya. Mantswe a temo, ke mantswe o kekeng wa lebala. Le hona jwale re ntse re tswela pele. Ka mantswe ao le palitseo le motse masemarobong tsa SABC re re halala SABC
0: mabedi metso suke na
1: bile hantle
0: ona le botata bona mabedi re hle ke swaita benyeno ihle botata o temona re ke o mamedi o re thumela hlenta ditsolo ke tsosa sebata Charlie le Susan Charlie ka ofela ba ka Kronstadt le Mabinda ka Kronstadt ke nna Charlie ke ka bona ka Willie Park Velcom ha re utlwa e mong o re thumela hlema ka phofo ke tsosa Marutang Selebedi Nops Tibani Mpana na Kometsi baka monaka batsoswa ke Thandi Kometsi ka monaka Zastron re go utlo rena voice note yona e reng hemo mamedi wa tshebeletsa le sedi metso tsungena e mashume ma rafu hanke botsekeng ka mara hora ya le shume le metso e medi re go utlo
2: hello mtane nkosi molo
0: a mpula pule
2: pilile mtane nkosi
0: amonati
2: amen nge kamali nkosi mntane nkosi ndivusa utsulufele sidikelo umabote umzwandile dumani ndigqibezele ngomachiro owekhosi amen mntana wenkosi malibongwe igama lika Yesu amen
0: ntate ke ya lebohle emonkienwa
3: ntate tsholo dumela
0: dumela mme
3: ke qhebe bosibu le mme ma lebitsa ka simonye Western Rea ke qhebe bosibu le Kalimolefe ka Roodepoort ke qhebe bosibu le Nthabise Mmabe ka mane ka Qebintle Pena bana kaofela ba qhoba bosibu le nna mamogena maloko a simona zone 5 eta bantso tata ntate tsholo ke o rata hle
0: mme ke lebile a golo hle
4: ntate Luka o ke dumela
0: kgotso mme
4: ke kopa o tsosa ba latelang ke kopa o tsosa mme mamasokela masokela ka divestopo le mme mampolokeng phepoka ka divestopo ba tsoswa ke nna malewanta le nka mona ka mafora Bloemfontein ke a lebowa ntate
0: mme ke lebile ka mafora ka moo Bloemfontein
5: hashtag RQB
0: alala
5: dumela ntate tsholo ke sethati sebatlhe makgetha ka Melodin Virginia ke re ga ba tswe batho mme zondiwe ngolwane mane straighting Velcomo a tsowe mme masabate malinga ya Roodepoort a tsowe morena ka Nthiba a tsowe ke katelele ka Kalimolefe ke re a tsowe ba tsowe ba mamele ntate tsholo sethati sebatlhe makgetha Melodin Virginia leqhubu ke 89.4 thank you
0: mme ke lebile a golo hle
6: Ira, monga bobo.
0: Da dewe.
6: Mera bobele, yo go se gae ba.
0: Mogana ba gote. E ga nete.
6: A taungeng go.
0: Mm.
6: Ba dwana ba hola nda di zuro bana.
0: Ege.
6: Ke le gae ma. Lefu, la mana ga itim je ipia le wa nofo.
0: Ei.
6: Ke ba hore kwete. Go hola ha pele magiri mohau. Mane mohale zuru.
0: Ei.
6: A magate. Ke go hola wa maticha hola. O fela di ngata di dije ye qetelle yo ro ga mentalise mabe o ka ipibi ke mesentha ya go go bela nda di tsholo
0: mogana mpusang ke le bile a holo hle
7: ha tswa monga phufu
0: mme
7: ke tsosa ngwana na ya nkileng matatiele ya be mapeng squi ke ratu ya mamele ap di tsholo le skolanyana ka klokolene ke qetelle ka nani tshiba ka gotsong bo thabile ba tsoswa ke nang ke hlomedi ka for western go monga phofu
0: ke le bile a holo hle ngwane tswa ke re kene ka moheleng ka mona re utlo rena ntho di tsa majwang hle dumela hle monga feme
8: le ke tsholo
0: ntate we
8: ke tsosa bana ba latela
0: ei
8: ke tsosa fikile mphumbeni bongile mbotho fikile machangaza imbo a di di koloka bese se pro
0: ndade
8: ya lebo
0: ke lebile mhlompe waka khotso
9: ndade tsholo we
0: hello wena
9: o ntse mo leso we
0: o sa bo joa
9: mamse to kon saka mo ne to kon saka o tsa kwa kwa
0: na ke ngwana kwa kwa nna
9: ndade tsholo wa tsa ke mo leso kwa ke re o tsana ba o sa ndo no mo tsaya ha ho le go ma go la tsa ha ho la mna era go yena manye ntse o di keke ka pa go ye
0: Ee.
9: Ke ke bo ba e ya mona nako le dikele le ba bo tsone ba batle. Ba ba raro a mo loka mana ka dimtsene ka tikitsa ka ba be ke paseka la se bona ke ma hawe. Ya ka bona bo tsamo ba tsala dinta ka bona. E wa ka motho. Ha sa dimo fu se le ba dimtsa ina tsholo tsa wa ka.
0: Sebele so ke le se di dumela hle.
10: E la mushana le wene.
0: Dumela ngaka.
10: E hey wa taka wa neto sundi wa mushana le ngwele.
0: Ndato wa
10: o re ke reng ja magaba ka man tale ni re tsiki mo khani wa ndondo ile se be go ka man ka fugedi ke mo khani wa ndondo ke re mokhulu mokwena ka mona ka indaba ke wa khani wa ndondo ya le bua tle mo ngapu
0: nga ka mokwena ke le bile hle mo hlomphe wa ka mame di tumela
10: ndare solo khotso
0: ah yela ke le khodi wa mona ka nyinga go ga ga jin nkodi o vele tsigaywa ba bona moyana hello motho a male bogo o ile kae ha o gawile motho a male bogo ha na moya lesedi
11: ke go tsholo ho ke tipitso ke
0: sabata thedi so shapujwa
11: ha o monate bale ha isala a ba ka potela le nda twa ja sa le kana mtilili mane o start o buisa
0: mang wa le kana
11: ke
0: ga tola botea ke ntse ga sentse go le ntse ga ga di mafu ka ga ina bona e ke le ga mmale ya motho ya ke le mola rabete mola ha bo ntho singa rabete tsula ya motho eno la ga mmale ya motho eno go letse
11: are he bula sheba ke le ga le ba mama o mama a ke go mama ha ga di re so ha ke nka de ma kwa hora ka mme ke ka mona ke ge le zonti e ka mana ka street e ka go mo tshwara mana ga ntse ba kimbale ke a le bua ke tsholo
0: ke la ga mobale ya motho yo ntate go wetse
11: mm yo se so o se so
0: ke le wile hle sabata mame di tupela hle
12: ntate tsholo ntate ke kopela bana ba ka le ditlolo tsa ka ntate
0: ntate pele ya manya mama
12: mm ntse zili go tsene mai ke ditlolo tsa ka ke a ganang
0: mamela nko nkhono ya utla o tatile se se ke tau dimela bana nkhono a kre wa tsi ba re kopela ba ba raro fela
12: oh ntate
0: le ga utla o tsere buka e kwale he buka me ke bo mang hape ba bang
12: Eh dikolo ke o a khanang ni o fintse ni minati
0: eh
12: Mahadi, Mahadi, Mahadi, Mahadi, Mahadi, Mahadi, Mahadi, Mahadi, Mahadi, Mahadi, Mahadi, Mahadi, Mahadi,
0: Mahadi, Mahadi,
12: Mahadi, Mahadi, Mahadi, Mahadi,
0: Mahadi, Mahadi, Mahadi, Mahadi, Mahadi, Mahadi,
12: Mahadi, Mahadi, Mahadi,
0: Mahadi, Mahadi, Mahadi, Mahadi,
13: ne sa mpatle radio mpane nna ke rata ke iphitile hape
0: ndate
13: ke go di ntwana malo bo location ngwa le sanda wana
0: eh
13: ke rata o tsosa batho ba na balatela e le moruti manone a le malo bo location e resolve vele ke tsose ntate khabaza a le mane malo bo location ke qetele ka mofumadi wa ka ke morata mamo santwana ndare tsholo ndare tsholo ntse ke o rata ntate
0: ke le bile hle mhlomphi wa ka
13: thank you dad
0: Sebele so kile sedi mabedi re o tsena her ne re tswa ke nthwena kamino La u kwa motho a go emetse motho a hae are ke mo emetse Yona ke babi RSA

ena pina kia Dr. Tula mangoba ho le CDF FM standwa sa me metso tsidula hantle ho le shomela metso mhlano ho pele re fihla ho reng ya pele onso ma metso le nane ola re qhoba bosiu RQB kae kae bara ke re leta a thoja e ba di bebe a jwa le hemo mamedi ei na le taba mona mamedi re isang se hlohong sa rona ya re isang se hlohong sa rona e fela re tlare ya le ntena ha ke tla o tla hlo sena se o re tlatlang re bua ka sona metsotsong e le shomele mtse mhlano ka morao ra ya pele e ne le ha ke ne ke shebile ditaba tsa ntate.

0: Kgoli Hlahla Nelson Mandela. Ne ke shebile taba tsena tse ileng tsa etsala ka 1967. Ha a na le dronkong ntate Nelson Mandela. Jwale, mme wa hae, ntate Mandela o ile a bona mme wa hae e leng yena Nosekeni Fanny Mandela. Kgetho la ho qetela ka 1967. Yaba nakong eo a ntseng a tshwere ka mona ka Robben Island e kamo sadimolo ile a mo tšhatlela mona lo mmona 1967 jwale selemo ka mora mono kgweding ya loetse e leng September re bua le ena tjena 1968 ke a mme wa hae a hlokahala o mmone kgetlho la go qetela selemo ka mora mono mme a hlokahala o shebile taba tse di mona ke shebile le ntate Mangosuthu Buthelezi ka tša Buthelezi le yena o ile a hlokala ka September a 2023 a yena le dilemo tse 94 a hlokalla ka Ulundi. Jwale sehloho sa ka mo mamedi se tla tla se itshetleya mona e re hleke o sona e re hleke o sona hle nako o beha ntle. Ha wa ka wa kgona hore goodbye ka ho monga ka re se bohloko man nna mo sa ka ngwa re goodbye ho motho e o nong mo rata haholo ka nna ba motswadi ka nna ba ngwana eno ka nna ba molekane wa hawe ka nna ba ngwana hao mabaka kae kae a etsa ro ska ba teng le patong la hae motho ena o nong mo rata haholo. Re batla o tlo utlwa gore na ke eng ntho e ileng a etsa gore o seke wa ya lepatong la motho eno ye o neng o mo rata haholo mme le gore na o kgonne jwang go feta bohlokong bono kapa ga e ba o se o fete bohlokong bono o tla re jetsa go na le beng ba feme ba mamedi ba tlang go thusa gore ke tswa tabeng eno ngwane eso ntate solo ntho ene e lekileyang ke tsagalela ka nna ba motswalle ya ba mang o bo sa kgone go lo mopata tsatsing la gae la go qetela o ne o mo rata golo o ile wa thijwa keng go tlile jwang gore seke wa ya mme o feta jwang o fetile jwang kapa o tlo feta jwang bohlokong bona ba gore motho yo o neng o mo rata golong ba tsatsi la e la go qetela ga na bolokwa
1: na motšha wa Aforika Borwa ya batlang a monyetla wa go fumana boiphitlhelo ba bohlokwa ba mosebetsi le go qala mosebetsi wa gago ka maatla ditaba tse monate ke tsena SABC e na le menyetla e 120 ya go ithuta mosebetsi e leng di-internship makaleng a a fapaneng re fa batšha ba batlang a monyetla wa go fumana boiphitlhelo ba sebele ba mosebetsi ka dikgwedi tse 12 ha e ba o na le mangolo a hlokehang a thuto a kang NQF level 6 kapa 7, o ka ba monyetleng o motle wa ho fumantshwa thupello ya mosebetsi. E ba o na le thahasello ho tsa technology, kgaso, thekiso, ditaba, thelebishene le seyalemoya, kapa makaleng a mang a fapaneng, a dula o mametse. Se ke wa fetwa ke monyetla ona, hobane dikopo di se di buletswe.
0: Ke o taba mabine metso se dula hantle ho yelo shemele motso mo ngapele re fitla horeng ya pele.
2: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM le na le wena, re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
3: Freistata, makhufe e kgutlile. Mokete o moholo wa makhufe o tla etsahala Mangaung Bloemfontein. Ho keteka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Oho tlo mamela mmino wa budumeng, amapiano le hip-hop, mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. O tlo akala tharo isa kala leshome metsumedi lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makhufe e kgutlile.
0: Papede metsotso ke leshome pele re fitlha horeng ya pele. Tshebeletso ke Lesedi ke saletswe ke pina tse kae bana pele ke e kwala hora ena yaka ya pele ke saletswe ke pina tse tharo kaofela. E re felang ke keng ke babedi ba bararo ka bona ka tsaptsapong ka bona hle ke utlwa gore na ba ile ba di beya jwang ditaba tsa bona ga ba tsosa batho bana. E re ke utlwa fela.
4: Monga phofu kgotso bo kgotso.
0: Ndate.
4: Bua le ntate molo jang ke petsana ka mona ka Fixback ka mona. A ke tsose malapa na a latelang. Ke la petsana.
0: Ntate? Ke e kere motho a kopele batho ka mabitso. Ke tsosa Mpho Mabote, Boithabiso Mabote, Bohlale Mabote, ke Maruping Mabote, ka Makeleketa Windberg ya buang ditaba tseno. No, batla motho a kopele batho ka mabitso. E le gore motho yena a tsebe o jetse gore ba o kopetse
5: maobanepetsopetse
0: ka mogaungwane
5: papithamekamokatelemasekamara ke batsosa ke tsose le diamošane versusprone mane ke tsose le taiwe selelo ke lepone sa mane chestele ke tsose le chucks kwadlala ke a lebone te tsholo ka mmino wa monnate ekela tsotse monnate tetetsholo.
0: Ntate ke lebile agolo tlha ke kopa o tsosa tshediso selelo a fikile Mthombeni morutisi Ray Mafojane ke maya motho a ditaba tsena le tshwara kele o ka mona ka vessels prono ke yana a buang ditaba tsena ka nnete motho ke yona gore ke mo isetse molaetsa go yena a kono e kena eno go hang ohang ehlengwaneso ga gona go e tsala go mang a o isetse molaetsa go mang ke e tsala taba mofuto jwalo ke tsosa mme mmalebakae Ramapepe Botshabelo section D 2064 le mohatsaka ke mme Madienyane Ramapepe o ka Josi ba tsoswa ke nna ntate le Hana Ramapepe ha ka taro khotso ntate le nna ke re khotso mamedi a ona motho a tla wisetsa molaetsa mona go mang kapa mang ya ahle ka nako e nagana we butle re ko utlwe
6: so ntate tsholo go tso ntate
0: ntate tle
6: kopa o tsosa bana ba ratelang ke morana a makweding
0: ee
6: ke tsose ntate ga ntheba ke qetelele ka go tsosa teboga jala ke o tsoa etelemeng ba tsosa ke ntate tshokolo ga se yamana ke a leboga ntate
0: ke a lebogatlhe ntate wa ka tlhe morenaka ke lebile a golotlhe dumela ntate tsholo go gola mogau magele ka mogalesuku ka lesotho le lefu legema ka Eastern Cape ke tsosa ntate mahlatsi ka dinogeng ba kopela ke mmamoloi ka polaseng tsa Medelkop ere ke phamisa lebelo Medelkop Harie he mamuloi, harie mamuloi. Bantsotsi ba uja ifati. Rigbo. O tewa ka mona ka bo kone bo phirima ke bua ka Northwest. Le seko. Mona Lisa. Oh.

0: Vusinova ho le sedia fama ninete. Ha re tsena he re ke bule mehala ka bona ke shebe rena. Motho ke na re hle mong a pofokile ka feta bo mo mbo jwalo ka motswalle wa ka le baka e le ho bane ke ne ke le siyo le fung. O rena le siyo ho hang o feta bothateng bo. Ka pa bo mo mbo ke ile ka kopaleloko. La habo. Go feletsiwa le e mong go ya mo waneng a phomoditswe teng o e beile jalo ke ke tlamerwe ke amogele le go fola pelong le moyeng wa ka ke tsiknos motsamai ka petsana go la rights re ko utlwe ka mona ka mogaleng o rena ntho di tsama jwang a dumela tle
1: mogatho odi wela
0: ntate o ntse antle
1: COVID-19.
0: Oh, kina kwenyano no hu tibetu meza mao ya batu.
1: Hu tibetu meza mao ya batu mtadi waka. Hu nchoo suku wakalu mtati. Kwa mse yuku wane. Mtati na ngataka pluwa yosi. Mwe. Baile mbaya. Mwe kakala chaka kienti kabo mwo. Watu wafa tili mpini.
0: Yala baweze zale video nyana hoha. How na hani utweza jwang how na hani motho mo fela ka buelo yena wa leloko fela ke lqoqe wetsela I'm going to go to the next one. Ee hona le motho a dumelang go badimo hona le motho a sa dumelang go badimo hona le motho a renga ke ba sheshinella ba le babedi wa mphumana
1: e go fola hantle
0: e go fola e na wala a ke tsama ka mo chaule mo o
1: ke nda de ke nda de ke nda de sa di ja fita
0: nda de ja fita
1: nda de ja fita
0: kupile nda de ja fita mga nampusa Dade,
1: Dade,
0: he had Dumelan tones at Swanamo, Mamid. Oh, hang. Me, Hamotua, Dumela, Dumelongian, a scam of pace, O Dumela Hion, a scam of Zekisa. Lenoscan Zekisa, Yakaki, and Ayoyawaki, and Scan Zekisa, and one is one another told Zekisa, Dumelon Zaho. For now, Dumela Kai, Dumela Eng, Motoba Dima, Motoba Dima, Scan Zekisa. Ero rutlela hala me
2: le kantate
0: re tele kai
2: nna ke mo hloko anga ba ka gona o pata motswalle wa ka ile mokiti mosonyane a lenga hlokala ka April
0: mamela he ba lo buletse ga di yo bala nna go tswa ga di yo ga nqa nna go
2: di ba ba a hlo di ba le fatile le ka kwano o re ntate tsholo lona jo le kintse ke le bohloko empa ke ka ipe hantle mara ke ba hlongile ba dule ba tsepe ke nna ke ntsho thwala Victoria ka mona ka mphatlalatsa
0: mama di hla wetsa voice note o kwala ga di ke tlo feta jwalo o kwala ga di
3: kumela ptitsolo
0: hello
3: le khale mo le feka go le botwa ptitsolo
0: khali
3: ntho e kile ya kutlwisa botlhoko ke ya gore ke seka ka ya lefung la malome wa ka ke seka le gore goodbye o malome wa ka na sa setsa a le monto etasela ga tlhokala magoa ba tlameya gore ba tsamaile ke tshwanetse o sala le ntlo moya wa ka no le botlhoko gagolo gobane no sa setse e le yena fela malome wa ka empantete tsholo e lang ka nako gore ke fole moyeng mara ke la feletsa ke ipeile gantle ka rapela gobane ke be ka tlhola ke gotlisetsa morago taba eo
0: ga monate jwa
3: o fitlhela gone jale ke ikutlwa ke lebetege
0: ngwaneso
3: amogetse gore ka nnete ebile ka ona mokgwa o ga ke a finyelela
0: mmekealeboga
3: ke kgone o tsamaya nenneng ke batla go ya bana ba nkise ko mabitleng mare ke tla finyelela ka 'tsatsi le leng
0: kwa pele metseo se dula gantle o mašomi a mabedi a metsomeraro ka moraorra ya pele
4: dumela monga phofo dumela ko phelang date
0: ndate
4: yo tate tsholo tlhoo sao se botlhoko
0: ndate
4: ka nete setlhoo sao se botlhoko e ka go bua ka nna tate ke na le lekaba le sa foleng ka ngwana ka e ke neng ke mo rata gagolo ke le ka ba teng go mo phomotsa bokong ba ba o qetela le boja o ne o le boima
0: fela ntate potswa ka
4: gobane ne di lockdown ke ka 2020
0: fela o ile a mopaa
4: mpa le kasheko le na qaba la teng a le sofole
0: ee ntate o ile a moboloka ntate o ile a moboloka ngwana ene wa gage potso ere ga wa gona ya seke ra nka nako ntate se rutlwe
5: ntate tsholo dumela dumela nna motswalle wa ka a ileng a tlhokala ya ba ga ke lefung la gae ke mme mamoseu ka mane ka rosendala moya wa gae phomole ka gotso bathong kore ka utlwela galeng tate tsholo ko go botlhoko bo ne ke boutlwe hai mosadi eno ne re utlwana gona ntate tsholo jwale taba ila ba taba ya covid taba ya covid o na tlhokagale ka nako ya covid ene le teng ra tlo utlwela moraong hai botlhoko bo ne ke botlwe ntate tsholo ke bona bo sa lekanweng ke motho ka nnete empa e ke la ka ipeya gantle he ila re nako e re kopanang le ausi wa gae se ke ba botsa ka nnete ba re ke nnete hula gae tsala jwalo ka nnete le gana tjena le gantse ke bua tjena ga ke mo gopola fela hai ke la ka utlwa botlhoko bona bo gae sa le ntate tsholo empa he ga moya gae o robale ka kgotso bala ba mpea gantle ka nnete bosi wae le moruti eneng re kereka go yena ka
0: nneteaa
5: e phomole ka kgotso ntate tsholo taba tse dingwe di utlwisa botlhoko a o sa ka wa fitlha go motswalleke
0: a leboa mamolo wa epheta mamolo wa epheta
6: dumela monga phofo dumela ke sewe lebalelo ka parisi ga e ke bepena nna ga nka ba ka kgona le batla malome wa ka ya gotlhe e tsena tšhelete empa he ka morago ke le ka fopana tšhelete ka beya lešwe ka kgotsofala tangos
0: mme re a leboa metsotso ke mašomo a mabedi a metsetsheletseng ka morago ra pele ntate tsholo ga ke aka ka re goodbye go motswalle wa ka eo ke neng ke sebetsa metro bloemfontein le yena lebitso la ga ke finger o ne a dula thabantšho ka dizounung magoa a ne a gana ga ke tsamaya ke ile mopata ke nna molonkisi Ben Shibane from Botshabelo West ke lebilehle ngwana morenaka e re ke utlwe mong ka mona rona ore
7: ntate le o ka oyomela ko phele morenaka mogana makweteng o fa metsire tsogo go tse gae bana a mogolo wa tseba nna kile ka tlo yago ya lefung la motho e ne ke gola le ena go kwana kukwano ena ya lefatshe ke ile ra go wangwa fela ko gobekile ka tlwa ditlaba kaya moetong ene a ba ya Cape Town ya ga gutla ba sa fitlha hiwa Rustenburg a sebetsa motho ke letlotlo magodi wa maphutsing kwana banna ka kwa motlhale o bolokwa ntate tsholo a feta ka koloi gaeso o feka mono ke letlotlo le o bolokwa go sane ke ne ke be ke gatetse maatla gona gona gone kodu jaakaka ga ke tsebenang ka etsang
0: ntate
7: ke sa go phala tlhoka sitoro ya le fumdini o se go go bela na tso
0: ntate ke a leboga
8: zo ntate zolo
0: ntate
8: ntate na dira ga hlolo wa boloka gaitsedi ya ka e nngwe bana be so ba le teng ke sa sebetse ke le makgweng ole kwana ka dotfield ba nsia mono ba ke sa sebetse o ga kwa le ntho bohloko bo tshabe a mfela bona ba ntse ba sebetse ja dira ga ba ke kurube ile moyeng ntate tsholo ke ntate tsholo ka stage
0: ntate ke a leboga le se hona motho mona ke ne ke na nore motho o teng mona
9: motho le botsolo ka ya mona ke ne ke tsholo mana motho ra tloka la ile sonta ile manda ke mandi ka nna ga mona ga mfa futi na go ne tsholo so nna kana no motho mo tla patwa pekera telanye kante motho o patwa ka sonta ha bo ba tsile ka sonta ke tsile ka morao ha ke fitla mana go go ke shine go na motho no patwa ka sonta hantle ke la na mo mana ka tsile ne tsholo la nga go ba bintwe mo sejeng se ba se tla
0: ndate go tlhwi
10: ndate tsholo
0: ndate
10: ke ka tla le nna ke ntse goodbye ho ndate ne ke mo kusisa ke se metsa shopo nya hae ke mo tsiba ka ho fela ne le motho ana a ithuletsa se motho a mo fega fega ke ndate khert thabo hlalele ba mona ka ho pele mapaka nna na shopo ka mona ka kukwanu jwale ke se metsa shopo nya hae a mo ya e phomola ka go tsela ba dumedi ba ba a ke ga ga tloa ke khonne ho ya ho yena bale ke le tsina matla tsa tsinga la a transport ya go ka ya le funa ke la ba bizi betwa le K5 go go nna ga le bo
0: thank you di pep zain khotso o buletse se ya le moya mabene metse o tsidula hantle ho ya mashemi a mararo bo tsekeng a kamera ho ra ya pele
2: khotso khotso ndate tsholo khotso ke mo ifi mashian ka mo a tsaka ke la ka go bo tlhoko jang nna motho a lenga jimisa ka gati o tlo tlo ka e tsile teng go tla ka tsatsi la sa patwa ka lona ke le blue fountain mo na ena a le botshabelo kana di bitjola e le sihle tei sina jimisa mane o le ni di simbo tsabelo ene go tle go tlhoko ha mpinta twa ka ke a le bo
0: ke le bile mhlomphe wa ka
11: mo nga phofu ke la hlola go pata mogotsi ya ka ene go tlwana ha holo lena ila re ha ye fitla o thoa kula ka mona moqhebelo a bua le yena a mpolella kona sa imetse nna fela ba khotsi ba bona ka ofela o no so setse nna fela ya ka tala ho sala ka sonta ha ke kwa ka u bale fila hai ya le ya ba le pato le ya be wa ya ha le bewe ya ga mahlajile ka fumana ya le tshitsi tshe ho thomo khalo wa ha e mo tshitsi tso ye o sa ntse ke di sa e ba ya le ke tlile ho ke pate mo go tsiwa ka eno e re la ga toka pele a tsamaya tate go di santa e ma
0: ndate tate ma
11: thank you
0: khos dumela
12: ndate dumo
0: ndate
12: ibe ibe
0: Mama di dumela?
12: Ntate tsholo dumela ntate.
0: Mhlombe.
12: O bua le Tebo ntate tsholo.
0: Ndade.
12: Ntate tsholo ntho e kile nyang kutu sa pelo bo hloko bo phelong ba ka. Ke o sa pate ba thoba be di ba ke o monke ntate a ke ya ile nga ngudisa ha ke tla ke hola ke kena sekolo. Ke ntse ke sebetsa sebetsa ho yena motho. Ke a utlwa ka mora ha nako re tsa be ile so honta te pelo ka ile ba botloko le mongwa motswalle wa ka lena ke utlwesetse le modile hlano di fitile ka bakala mosebetsi ntate
0: ntate
12: ba le ntena e hana o fela maitlong a ka hore ao batho ba modimo batho ba ke phetseng le bone sebaka ke a hlolela le ke hore ke re goodbye empa modimo a khotso ke ne fela a tse bang dintho ntate rona ha re tsebe tsa bophelo ba rona modimo ke ne fela a tse ba
0: ndatu wa
12: thank you ndatu
0: ndate kwa seri
12: ndade zulo
0: ndade kwa la radio ndate Lesedi?
13: Ndare tsholo go tsoke iphita ha pele godi.
0: Ndade?
13: Ndare tsholo ke le ka hlala ke mthebi wa le ke bua ka kgoditse pedi tse qetang o feta. Ngwana malome yene ke dula ke mohlokomela hona Kimberley Spetlele mo na ntate tsholo hane a patwa ke ne ke le siko ke le ka gabrone le bana ba sekolo. Mpane ndare tsholo ke le ka ipea hantle. Ke re che ba mulukile ba mulukile ba ne ba ngemetse le ntate tsholo. Ke le ka loka moye ntate tsholo.
0: Ndate.
13: Tangi ndate tsholo ke itiwela ntse ke o rata le bafana bafana ba hao.
0: Motlomphe waka. Ya le wa sentate. Emona tipine na kia semito. Fela ka rona la una sa di bakile mona semito ba na rwa le na le khugabana. Khugana le di man. Ba ta semito ga mo. Mwenzelwe.

0: kgaso e tlisang potsoselo difatlhegong tsa Basotho. Ba ikutlwe ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Ee, go setse pina tse kae banna, butla pele ko otlekanyeng kapa ketso ga re ke emeganyane, re ke emeganyane nkeke mo mamedi nke ke utlwe gore na ga re tswela pele heka selogo sa rona ke talefa metsotso e me kae bana re ke bone talefa metsotso e mehlano fela be ke e kwala fe metsotso e mehlano be ke e kwala ga o ntetsetsa o kwale sealemonya ga o sa se kwale ke a feta e bonolo nthwena e bonolo ka utlwa tswitswitswitswitswi fela ke a feta sedi ndade ndade ha ke na utlwa
2: ya

0: o le le ka matwantwang ka mo
1: le le ka matwantwang a pitso
0: e
1: la ga go tshata ka go le ke tele ye ai aba a se ka le
0: ntatwa a
1: tsa parte e la ka so ka mo e ntla na ra ya ba nna ke ona
0: o dile ga je
1: ya ke dile na o tsumo na ke nna go tena ma go a fela o ka tsaya ra ba se go wa wena o ke ni ka
0: Ntate ke le bula go hle mohlomphe wa ka na ke hlotswe ho boloka swa re saka ona na le ka mona ka le suthu bo thabuthe e nkani le go di ke na bua ntaba tsena o ke tiisetso tiisetso a tekete ka mona ka meya 10 le a hloya hoya ka nnete tiisetso sele
2: ntate tsholo
0: mohlompe
2: nna ke fikile Dube ka mona ka Pretoria e kileng a nkutlwisa bohloko haholo ke ngwaneso wa o qetela a ne a thunywa a hijackwa ke mapantiti a baleya ka tronkong ba mo hijacka ka koloing yana gae ba mmolaya ka setlhong tata mapantiti ao ke ele a bolaya le bc go tsea ka baka velkomo zepinesnena ra baiso ke yone la nkutlwisa botlhoko bona bo makatsang ya ra o tshwanetse kelo mmoloka ya ba gormente o re no o ko eme ganyane nna ke utlwe ka bona
0: nadi
2: morenaka ke yone e la nkutlwisa bohloko ka gagolo gagolo gagolo morenaka ke a leboga
0: ntatetle
2: morenaka mogolo
0: mohlomphe waka gabane nna ke Paul Makau Durban Reservoir Hills ke le ga hloya go pata mogotsi wa ka e leng thato Tshabalala Senyamo ga hloya le yo pata malome wa ka Thabo Makau ka bona ka bolata a bona e ba ba ga ne la fe ngwana le ka roka tsietsa taba ka mabaka re ke rutlo go ya jwa lo fitile jwa mothateng bono ya ge tsala ntho tsena mamelo fumano go no ba go tlhophise bo tlhophise o tlhophise o kopanye e bo ga letsatsi la go tlamela go tsama fela o hlae bothata ai Seri Atsa ye monga le tsileng fela bothata bo hlaya ba gutle. E mongwe na sa tsebe. U ga sa bolelwa a maobane. Ai. Ba be re dilwa me se se ke le shome le me se se le tseng a pele re fihla horeng ya bobedi na na o kla re khoba bosiu horeng ya bobedi o a fihla he Mzwakhe Kachela ka nana o la di teo ha di kala neng. Ona tsebeletsong ya lesedi ke nana re sotlile a tsewa mmedi ke nana re sotlile hlo sena ka nnete ho bilela le tebele ka tshi ka nnete fela he re tla reng ho bilela ke ntwe teng tlhokomela hle mmedi mo tlo re o se khutlwana sa se ikokotlelo he ka jeno thapama hana ko tla bele metsotso e le shume le metso e mihlano ka morao ra ya bone o fela metsotso nge le shume le metso mihlano pele ho ra ya bohlano le bumela le Thabo Mokone ba tla buisana le moithuti wa Motheo Tibet College le morupelli e ba tla buisana ka thupello e matla ya ho rupella ka bofufisi ba drone tse kgolo tse sebediswang ke masole yole kwetliso ena hema mabidi motle e etswa naheng ya China yole puisano ena etla e reretswe ho ka gothatsa bana ba banana ho ka latela makala a thuto tsa mahlale ke re ho se khutlwana sa se ikokotela ka jeno thapama ha metsotso e le leshomele msemhlano ka mora hora ya bona fihlela hore metsotso e le leshomele msemhlano pele hora ya bohlano thapama lenano mono hele bumaela le Thabo Mokone